0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Gikan sa kagamhanang probinsyal sa Bohol, ania ang sinimanang tulumanon.
2: The Capital Reports. The Capital Reports. Aron masayran sa katawhang bulanon ang labing importanteng kalihukan alang sa mga bulanon. The Capital Reports.
3: Government works for the people. Maunay ato ang pinakatumong ug tinguha. Because as a lawyer and as a lawmaker, I really have to balance my duty, no? To uphold the law, to enforce the law, and at the same time, to protect the livelihoods and the welfare of the people that I represent. So hopefully, sa discussion na to karon, naa ang DNR, representative, sila Ma'am Glicerita, no? Kay ganina Gliceria, no? O niya, naapod si Sir Jerome, no? On the other hand, sa DTI. Then naapod ang atong mga kaubanan sa trabaho sa Kapitolyo sa provincial government, si Ma'am Tata ug si Ma'am Inday, para atong mahisgutan, ma-present nato sa mga katawhan kung unsa ang plano nato, how the government agencies and the LGUs collaborate to address this concern. So daghan-daghan kayong salamat and welcome sa ato ang tulumanon karong buntaga.
4: Salamat kayo, Board Member Villamor, arita ni Ma'am Maria Fe Dominese.
5: Hello, maayong buntag sa tanan. Daghang salamat, Sir Atoy. Atong mga resource persons karon si very maabtik kaayo proactive nga BM Jami. Of course, sa dili patamo padayo, no, atong pasalamat og atong respect sa atong Governor, Governor Arias, Vice Governor Nick Besas, members of the Sanggudiang Panalawigan. Thank you kay naagid si BM Jami, no, very supportive advocate, strong advocate and campaigner for ease of doing business. Unya mga policy pod nato nga towards that. Unya naa si ang atong yung bida karon ang atong mga collaborating and partner agencies sa national government of the Department of Environment and Natural Resources, si Ma'am Lenlen, si Sir Jerome, ni atong partner matud pa ni BM Jami karon na ay balancing act nga himuon sa provincial government, no? Unsay kaayuhan sa atong mga negosyante, micro, small, medium enterprises ug unsa usab ang kaayuhan para sa atong environment. So naa si Tata dito sa environment, na ako diri sa investment promotion and local economic development. Ako lang pong isaysay gamay nganong naa si Bohol Economic Development and Investment Promotion Office. Karon nga pag istorya na to karon, no, sa atong paghahisgutan. Tungod kay ang among mandato, ang paghimo sa Bohol nga usa ka competitive destination, usa ka enabling environment or ecosystem para ang atong mga negosyo magpadayon, mulambo, and at the same time mag-attract pud ta og lain pang mga negosyo aron aduna kitay sustainable and inclusive local economic development. Now, kinsa man ang mga negosyante sa atong probinsya sa Bohol? Aduna tay 99% ani nga mga micro, small, medium enterprises. Usa diini sa atong industries nga ligon kaayo ang atong small furniture industry, entrepreneurs, no? Unya, of course, naatay large enterprises nga less than 1%. Now, naami karon because ang atong very lively, very well attended, much attended, no? Thanks to our partner agencies, atong giihap murag niabot jud mga 300 or more ka mga katawhan nga nagpunsisok diri sa ceremonial hall sa duha ka adlaw nga forum, no? And of course kadtong services on wheels, no? Unya one stop shop usab nato sa provincial government with DTI. So because gusto ta nga adunay convergence, so aduna kitay gi-organize and gi-launch last year nga ang Bohol Investment Assistance Network So kini gihimo na tong platform or venue nga magtagbo ang mga ahensya aron mo support sa mga panginhanglan sa atong furniture industry entrepreneurs.
4: Okay, salamat kayo Ma'am Domenese, arita ni Sir Jerome John Gavin.
6: Daghang salamat no Sir Atoy no og maayong Biyernes no sa atong libo kalibong mga tigsunod no sa atong programa no diri sa kanong Capital Reports no. On behalf of PD Bernaliga no ako karon nagrepresent sa DTI ug nagpaabot mi sa among dakong pasalamat no sa Provincial Government of Bohol pinaagi sa mga opisina sa BDPO og sa BPMO sa DNR no sa pag-initiate atong gihimo nga caravan no katong permitting on wheels sa DNR no sa mata sa PGBH ug sa DNR no sa pag-collaborate no sa ato ang dugay na nga gipangandoy no nga paghatag o kuano access atong mga small furniture makers nga makakomply sa regulatory requirements no for the longest time dugay na nato ning kuano pangandoy ng ato ang mga furniture makers no ma-legitimate no ang ilahang business no although do na sila yung mga business permit sa LGU o sa DTI but do na pay kakuwangan when it comes to compliance sa gipanggamit nila nga mga kahoy no so daghan tang mga gihimo na nga mga initiatives before nga nag-advocate yun ta nga murehistro sila sa kaning compliance sa wood processing permit. But ang kasagaran yun nga nakita nga problema mo nang ilang gikwinta nga lisod kwaon ang mga kuano, lisod kwaon ang mga permits, lisod ang proseso, taas, kadaghang magbalik-balik, no, usahay ang processing, mabot pa sa Cebu, o niya dakog gasto, no. So nakita nila ni nga babag sa pagkuha gyud sa ibutang nato nga legitimate nga compliance sa ilang negosyo. So muna nga nagrisgo na lang sila nga mapadayon sa ilang paghimo og mga furniture making no paghimo sa ilang mga furnitures kay kani mo magud ang ilang gisaligan sa ilang panginabuhian. So mao ni nga bisag walay permit nagpadayong gyud sila kay aron puntawon silang mabuhi kay mura gyud na nakita nila nga ilahang source of income. So nagpasalamat gyud ta no sa PGBH o sa provincial government kay giusa ang mga ahensya sa gobyerno nga nagkuano nagpaduol naghatod no nagpakasayo napasayo no ang paghatag sa ato mga WPP mga ECC o SNC no dirida katong niaging Martes o Merkules no karong simanaha diri ang atong nagkahugpong nga mga ahensya no diha ang EMB sa Cebu, Senro, Penro, BPMO, BDPO, diha pa gani ang PEO no nga naghatag og libre nga katong site development plan nga kani siya sa kon kwao nato ni siya sa private mahal. Diha pa gani ato ang mga legal no experts no diha tay mga na mga attorneys nga naghatag sa ilang libre no nga legal services no para gyud matabangan ang ato ang mga small furniture makers no. So of course diha ang DTI nga naghatag sa atong serbisyo sa business registration og ang SB Corporation sa loan facilitation no. So kini hinugpong kini nga kuano effort sa gobyerno og sa kung ano atong private sector no nga mapaduol no ang serbisyo sa gobyerno ngadto sa katawhan so bringing the government services closer to the people og dako natong pasalamat no sa collaboration nga nahitabo nga successful gayud siya.
4: Salamat kayo Sir Gavin. Arita ni Ma'am Tata Ganob sa BPMO.
7: Thank you Atoy og maing buntag sa akong mga kauban sa lamesa ni Sir Jerome, BM Jami, Ma'am Inday, og Ma'am Lenlen. Welcome to our program. Og excited ko sa mga discussion na to karon, especially nga ang atong focus, kaning mga wood furniture industry operators nga kanang silent sila nga nagtrabaho sa ilang trabaho and they make our homes beautiful. Muning ganahan ka ko sa mga nahitabo nga duha ka adlaw o dili na lang nakutas on kay I'm sure daghan pa ta og i-discuss sa atong mga kauban, but salamat kaayo sa support sa atong national government agencies, DTI, DENR, especially si Regional Executive Director ning Arigud siya sa opening program para ma-witness niya unsa ka strong ang atong mga MSMEs on wood furniture making industry. So daghan kaayong salamat.
4: Okay, salamat kayo. Sunod nga muhatag siyang introduction. Di nito gliseria. Mas medyo char-char pa ning glisereta ratso. Senro Officer, Senro Tagbilaran, ma'am.
5: Okay. Daghang salamat, Sir Atoy. Akong pagtimbaya sa ato ang mga listeners. Labi na sa ako ang makauban diri, our resource person, si BM Jami, si Ma'am Tata, si Sir Jerome, si Ma'am Inday. Very cute nga, Ma'am Inday. Sa ato ang media men, akong mga kauban sa buhat, no? Maayong buntag. Una sa tanan, I would like to extend our heartfelt gratitude, no? Thank you kaayo sa provincial government headed by Governor Aris Amintado and our BM. Jami, very cute po nga BM, no? In charge siya sa environment and tourism, ma'am, no? For bringing us together, no? Ang DNR, Sinro Talibon, Sinro Tagbilaran City, Penrob, EMB, DTI, and other government department heads, no, sa provincial government, katong gi-mention ni Ma'am Tata nga people who help our furniture makers, and most especially pasalamat nato sa atong mga furniture makers nga who respond to our call kanang nangayo na kuog peace. Peace ato ang mga furniture makers kay pagkakita nila nako niingon gusto sila nga ikaw dayto si Ma'am Ratcho, ikaw dayto ikaw dayto'y nagpadana mo og notice of violation og kana stoppage order nyo mo to nga niyo nako peace bitaw. So ang among yun ani, we are ato i-reiterate ang message ni Red, no, nga kanang we are not into or against sa wood processing industries, no, wood based industries. In fact, in the prior program of the department, we encourage planting of trees in order to provide raw materials for our wood-based industries. But tungod ani nga walay mga permit ang atoang mga tao or atong mga furniture makers, maghitabo nga dunay indiscriminate cutting and kanang pagpangawat, no, sa mga labi na kay tugas social kayo ni atong taga Senro Tagbilaran City nga mga area kay tugas gyud ang ilahang gigamit na pinaka premium unya, although daghan ra kaayo diri sa Bohol, no, so one of the provinces nga nagproduce or naatay dangang tugas. But kung wala gyud tay control, walay regulation, there will come a time nga sa libro na lang gyud ta mo tan-aw unsa nang tugas. So that is why dili pwede nga economic lang, but we have also to balance the environment kay ang ato pong mga kahoy are also habitat sa ato ang mga wildlife, no. And ug ato gyung i-equate labi na karon nga summer, daghan kayo og nag-turnover sa amo aog kanang mga has, no, mga mananap, mga kobra, baksan, because atong na-consider nga ang ilag yung habitat is naguba na. So that is why even our hearts bleed, no, sakit man yun kanang huna-hunaon tungod kay kahibaw ta nga kaning ato ang mga furniture makers subsistence livelihood. But we have to act, no, gyud kay kanang kung dili nato lagi ingnon nga i-regulate, mao na ato ang madaot yun atong environment. So nagpasalamat ta sa usa ka panghitabo, no, nga kanang nahitabo to unya na interact nato ang ato ang mga furniture makers unya we were able to explain, no, naka paabot na sa ila kung sagi ang mga dapat nilang abuhaton para ma-legalize ang ilang pag-operate sa ilang furniture making. So that's all, and in behalf of Red Salak, our regional director, our Penrose or Wilson Henson. So og ni Sir Edgar di ay, no, sa Senro Talibon, nagpasalamat ta sa provincial government and all other people behind, no, sa atong two days activity. Thank you and good morning natong tanan.
4: Okay, salamat kayo, Ma'am Ratso. Ari na ta sa question and answer nga bahin sa to ang tulumanon, the capital report. So unang mopasupot sa pangutana mao si Bob Goodman, pagasundan ni Luloy Tutas.

0: Thank you. Sir Adoy, may buntag. Panelista, maayong buntag. Hopefully, ang atong Friday morning is as good as what we expect today. Aglawa. Okay, Sir Luloy, relax ka lang diya. I got 5 questions. Saan ba niya? Number one, I used to be a barangay captain. Everybody knows that. I've been telling that how many times in the past already. Pag magputulog kahoy sa amuha sa duwero, nakita ka duwero dito yung dirt na sa una. Mayor's permit, barangay clearance, and DRM permit lang makaputol ng kahoy. As simple as that. Makaputol na. And ang daming manggabasay sa amuha, ma'am. Oo, halos kuan. So, ang pangutana na ako is timely or untimely with all the crisis that we are facing right now, ang pagpakunguhag mga requirements. Yan lang sa una, ma'am, kay na ako'y follow up. Anybody can answer that. Tapos na ako'y follow up. Is it timely or untimely para sa ato mga small, medium enterprise na mga kaigsuuna na magamaayog mga kuan, mga likurana, ano ba?
1: Okay, thank you, kaayo sir, sa imong question.
0: Usap pa lang na siya, mama, kay naapay follow up.
1: Yes, sir.
0: Okay, thank you.
1: Kay bawo jud ko sir nga murag ako gyoy pinaka kuan ani no. So, para sa amo sir kung mag-follow gyud mi sa among policy, para sa ako timely. Tungod kay gusto nato nga ma-legalize ang operation sa ato ang mga furniture makers. Ang first notice nga among gi-issue is dili magyud to sa imong diretso-diretso because we are following 3 notice rule. So, first notice, warning, second notice, warning, and the third notice, mao nga nagyud to nga stoppage na doon ta. Ang namang incident diri sir, nga naay ato ang mga furniture maker, isa ka furniture maker nga gi-raid. Mm-hmm. No, si gi-raid siya. So, after the raid, diretso siya nga gi-kasuhan sa court. No, unya gi-embargo ang tanang mga kahoy, equipment. So once maingunana na gud ang mahitabo sir, wala na mahimo ang DNR, dili na ta kaayo makatabang sa atong mga kwan. So moingon ko sir nga timely because the policy on wood processing plant was released last 2021. And our people sa DNR are already conducting IEC for our they are reaching out to our furniture makers. Nga unta mo comply sila sa requirements and it takes pila ka tuig. No, and nag-start lang yun, Mr. Og, pada og mga notice last September 2025. So, we think enough na siguro ang mga years nga ato ang gihatag sa ilaha nga maghatag nila og mga guidance unya time to comply sa requirements. So, mato nga, mayroon ko, sir, nga timely because we wanted to legalize sa ilang operation.
0: Okay. How about those fly-by-night na mga gabasin? Sa ano lang to, ma'am?
1: Mana, sir, nga, kanang, ang giingon na nimo ganina, nga, na ay simple na kaayo ang magputol og kahoy. There are species na kahoy nga, dili na kinahanglan og kating permit sa DNR, mahogani, mm-hmm. Kanang mga planted trees, mahogani, jimilina, but as tutugas, tungod kay premium species ni siya, sir, naagyusay kanang kating permit. So, mato imong giingon, ya, ang atong mahogani, kanang mga planted trees na to, kung putlon lang yun within sa ato, gamiton sa within sa ato ang area, dili na siya need o kating permit. Barangay clearance na dyan, sir, sakto to imong giingon. Mm. Pero kung ato na siyang ipagawas, mo nang kinahanglan na taong transport permit.
0: Okay.
1: So, ingon na siya, sir.
0: So, I'm from the... Okay,
1: ang fly,
0: sorry.
1: Mauna, sir, ang fly by night ng mga nag-deliver. Mm. Mauna nga mong mga tao, in town, sir, wapoy tug, no? Labi na kung doon ay mga kanang hearing, na yung mga hearing, na yung mga info nga. Naadiri ka nang nagkarga, nagputol, so mag-atang intaw ng among mga tao, no? Kay, maunang iningon nga, abdi kaayo ning ato ang mga illegalista. That is why we also need the support of our barangay officials sa atong LGUs kay ato man po ng mandate, sir, nga mo protect po sa atong environment. Mm-hmm. Thank you,
0: so,
1: sir.
0: So, hide and seek ang duwa. Okay, hide and seek. I was here yesterday, you know. Nakaabot ko, ma'am, tat sa kuandre, and ang haba ng linya. Unsay usual na requirements na masangit sila, and unsay kaning mga small scale furniture makers natin na mapadali yung proseso. Kay grabe ang linya diri gahapon. So I guess si Ma'am Tata ang makatubag or no, I was here yesterday and taas ang linya gud.
1: Ako siguro sir. Ako siguro sir kay sa ato ang
0: processing. Lamang good si Attorney Jeff gahapon. Yeah, istorya-istorya mi. Maninoy mo na sa akong bata.
1: Okay, so, kuan mo guna si sir, kanang sa atong WPPP or kanang wood processing plant, ang pinaka-importante yun, asa ilang source sa ilahang raw materials. No, so, kung mag-apply tag WPP, of course, need na to ang ECC or CNC. And during the katong 2 days na to nga activity, it was clarified nga kung ang ato ang furniture makers magamit lang og 100 below 100 cubic meters nga kahoy or volume sa ilang wood nga kanang raw materials, si insira gyud siya. Sa una manggod ang atong kuan kay ECC gyud ang gihuna-huna sa taga IMB tungod kay they are using kanang chemicals, di ba, magpintal, magvarnish, so mao na siya nga need siya og ECC. But tungod kay nakita pud lagi nato nga need yun nga tabangan na nga to ang mga furniture makers. So using the threshold nga below 100 cubic meter, CNC na sir. So ana sila, usahay mo sango kay kung dili kumplito ilahang papel, na sila'y 20 days nga ila nang i-upload, no? Ato sila sa, musod sila sa kanang website. Unya kung dili makumplito ang within 20 days nga processing, mubalik na siya, mo-default. Mo-default. Unya, as to sa amo apon sa DNR, sir, kanang mga permit nila, number one, yun namong gi-require, asa ilang source.
0: So,
1: dapat sila, sir, naa sila tree plantation, no? Mao nang gitagaan sila natong certificate o tree plantation ownership, meaning naa kay imong kaugalingon nga plantation. Pero kung wala, pwede ka mo engage sa other mga CTPO holders. Unya, makikontrata ka nila nga sila ang mo provide ni mo og raw materials.
0: So, sabot-sabot, pwede.
1: No, sabot-sabot mo, pero nabiyo kontrata, sir. Kay we will also see to it na kanang iyang volume sa iyang CTPO is enough sa iyang requirement. No, for example, maingon kag maghimo sila og napulo ka salaset in a week or in a year. So pila man ka volume ang nakahoy ang kinahanglan na maingon kag 50 cubic meter. Example na sir ha, or 100 board feet. So kanang imong CTPO nga imong gikontrata, dapat makasupply pud nimo og 100 board feet. Otherwise, nana po na musod na nang manguha ka sa lain.
0: So may option.
1: May option, sir. Kung wala pag yun tay source, wala tay CTPO, wala tay arita diri sa atong mga supplier, kanang mga lumber dealer. Mm-hmm. At tuta dito makikontrata nila nga sila ang musupply ni mo. So muna pinaka-importante ang source of raw materials.
0: Okay, so okay. Lang nato ikon. Boss, duwa pa, okay?
2: I-reserve lang.
0: Okay, sige. Dagan salamat.
2: Arita ni Luloy Tutas, pagasunda ni Sin Gingging, Municipal Councilor sa Baclayon, mga igala.
3: Dagan salamat, Atoy. May buntag sa tanang naminaw. May buntag diha sa lamisa. Kaninyo, sir, o mga ma'am, may buntag ninyo. Board, may buntag, BM. Pangutanan ako, ari sa DNR. Ma'am, ang gibutang dito, stoppage. Kana bang stoppage, penalty?
1: Dili siya penalty, sir. Ipa-stop lang yun ang atong operation kahit tungod wala sila'y permit. But as to sa EMB, sir, kung wala, nag-operate ka nga walay ECC or walay CNC, mao na nga doon na sila'y penalty.
3: Follow-up nga pangutana, ma'am. Mawad-an man o kapanginabuhian kay gipahunong man. Unsaon pagbangon nga nawad-an o panginabuhian, wata kahibalo nga ang gipahunong dunay gatungha, gagigastuhan, problema personal, samas panglawas, o daghan pang uban. Unsa kay maayo, ma'am, kung aritas penalty, dili lang sa stoppage. anan duha ma'am, unsay maayo. Total pwede magpinalte. LTO mo pinalte. Tanan mo pinalte. Pero ako kadungog ug laing opisina nga isira ang panginabuhi kay stoppage man. Unsa kay maayo ma'am? Palihog. Sa penalty o sa stoppage?
1: Sa ato ang guidelines sa pag secure og WPPP sir or kanang wood processing plant, wala gyud sa ato ang policy ang imposition o penalty. Stoppage gyud sa sir, labi na kung ang atong source is illegal. We are marag mahagbong mong gina sa sir sa illegal position sa mga kahoy kung wala sila'y legal source. So that is why we are happy nga na brought up ni to the sa attention sa ato ang mga lawmakers. Kay kami nagsunod ra gyud mi sa balaod sir. So pag intra ni ma'am ni BM Jami, murag kami pod nalipay mi nga madungog no ang mga yangungo sa mga tao. Kay akong giingon sir nga naara gyud mi mag-execute ra gyud mi og unsay gihatag namo nga mga guidelines. So siguro si Ma'am Jami makatabang na kuog tubang gani kay legal kuan magyud ni concern, and so far kanang guidelines namo walay penalty.
3: Ang akong pangutana na ma'am akong sublion parang dili ma misinterpret. Di man dautan kunay penalidad, multa. Aron magmata kunay dapita ang tawo masayo. Dakog kalainan ma'am nga isira kay nalambigit niya na ang ekonomiya sa pamilya. Nganong ato man ang ipadayon ug ari dayta penalidad aron dili madaot ang ekonomiya sa pamilya. Nadaot manganidaan gasigig buhat og silya kay furniture making kay wayhalin. Unsa nakagisira? Palihog kuno explicar ini bahina ma'am.
1: Sa ako giingon sir nga kung mo penalty man mi nga wala sa among guidelines, basin kami na po'y kihaan, sir. Basin o kami maoy ombudsman nga nung nag-collecta mi nga wala mi basis no sa pag-impose o penalty. So, dalo,

0: Kung pangutana ma, mubalik ra ko niya kung may lugar. Moni ang akong katapusang pangutana, ma'am. Pananglitan ang usa ka furniture makers, ma'am. Dili mangunay sa pagpamutol o kahoy, kay hatdan lag pinutlag kahoy. Dili mangunay, ha? Kinahanglan pa ba siya nga mukuha sa DNR nga wak man siya mangunay? Tugutan tagi kinahanglan. Pero dili ba ang ayan sabton sa panuki-duki nga wak man yung furniture maker nga mamutol o tugas? Siya may gihatag tugas.
1: Ang sa balaod na to, sir, sa Section 68 sa PD705 as amended by EO 277, illegal possession. Naku na kayo is a criminal offense. So nagpossess siya, sir, illegal tungod kay ang iyahang gi palit wala siya permit. Unya kanang among mga permit pud, sir. For example, ako do na koy permit legal ko nga lumber dealer. Mo-deliver ko sa usa ka furniture maker nga dili siya WPPP holder. Dili pud siya allowed.
0: Mm-hmm.
1: So, kana man good, sir. Maupag yun na so far ang balaod nga atong gisunod unless ma-amend siya nga balaod.
0: See.
1: So, kami diri sa ubos, good, sir. Walay mahimo ba to implement, execute the regulations nga gihatag sa amoa. Thank you.
0: Sige.
2: Okay, salamat kayo.
1: Sir Atoy.
0: BM?
2: Sige, BM.
3: Yes, mukuan lang ko gamay no, na lang ko ilakbit lang point nga erase bahin sa discussion ganina as to katong sa pagpahunong bitaw sa ilahang panginabuhian no. So on the part of the DENR, akong nakita nga the intent and the spirit of the law nganong adunay notice of violation unya stoppage gyud, with stoppage order gyud siya dayon is of course ang DENR mo sigurong mauna ilahang policy ang ilang magong mandate is environmental protection gyud no. So paramount gyud na on the part of the agency, so mo na nga to para dili ma or to prevent no, to prevent further environmental degradation, mo na nga ilag yung ipahunong, sir. Kay on the part of DENR ha, so mo na ako ang tanaw nga intent na sa ilahang guidelines. Now, mao na nga ning intrata no kita sa provincial government of Bohol nga ato gyud na siyang ipa-review nga balaod because sa atong nakita while we are preventing further environmental degradation, naapiktuhan pod ang panginabuhian sa mga tao. So mo na nga ato na siyang i-balance, no? So mo na karon, we cannot blame gyud, no? Di man ta maka-blame gyud nila Ma'am Lenlen kay they are just doing their job. And sakto tong giingon ni Ma'am Lenlen nga lisod man pod nga mo impose sila penalty unya wala sa ilahang guidelines. They are not allowed to do that, no? Kay ugmaod jud ang naa sa ilahang guidelines nga notice of violation with stoppage order, maura pud na ilahang sundon. So mo na nga kita sa province, no, kita mga Bulano, nagkahiusa ta nga ato na siyang i-review, pwede na to nga hangyuon na to, and at the same time make it legal gyud nga ma-amend na siya nga asa tang dapita magkita, no, ma-reconcile na to nga to prevent further environmental degradation. And at the same time, dili nato pod biyaan ang panginabuhian sa mga tao. So, mo na nga in the works na siya karon. Actually, nag-send mi no og sa posisyon nato dito sa DENR Central kay Central Office mangyud ni siya. This is a national law. Unya later mag-create ta og technical working group kay usa na sa ato ang pagahisgutan, sir. So daghan pa kaayo, actually dili ra na mao, sir, daghan pa ta kaayo og mga requirements nga angay nato ipang-review mga kanang sa process bitaw sa mga MSMEs nato. So mautoy ako ang masulti kabahin ana, sir.
0: Salamat kayo, BM.
3: Thank
0: ma'am,
3: you.
0: Sa DENR, salamat sa kayo ninyo mo.
2: Salamat kayo, arita ni Municipal Councilor Sin Gingging.
4: Thank you, Paring Atoy. Good morning sa itong mga panelist. Kining akong pangutana akong address ni Board Member Jamie Bellamore. Kining Board Member, right after sa April 26 sa imuhang gihimong ocular inspection sa mga furniture makers sa lungsod sa Sikatuna, Lubok ug Luway, unsay immediate inter-

0: pension sa provincial government.
1: So, mao to sir, no, nga, right after ta, nagtanaw sa situation yun on the ground, ato gyud gi hangyo pod no ang DENR, ang mga offices nato sa province, ang DNI, ang DTI nga mag kuan gyud ta ang pinaka immediate gyud is para mabalik dayon sa kanang trabaho ang katong ato ang mga MSMEs, mauto nga naatay one stop shop. So magpasalamat pud ta sa DENR ug sa DTI kay diretso pud sila kaayo sir nga mingsanong ana sa ato ang hangyo. So mao gyud toy pinaka immediate. So mao toy nahitabo pagka last Tuesday o pagka Wednesday no, giform na to. Wala ray 1 month no na ato gyud na arrange kanang maong kalihukan nato. Unya ikaduha, although ang output wala pa, but the, ang pinaka immediate pud nga intervention sa province is through sa sangguni ang panlalawigan, nagpadala gyud ta no og nagpass gyud ta on motion en masse og katong resolution nato sa ato ang mga hangyo dito sa DENR Central Office for regulatory relief, mga grace periods nato nga while they are complying no, or if na ay requirement nga bisag kana sa lang unya kaning uban nga mga kanang taas pa kaayo og proseso, ipaalaw sa lang sila, naa lang sila murag provisionary nga permit sa lang para lang gyud nga makabalik sila sa ilahang panginabuhian. So tuwa pa siya sa central office karon, pending pa siya no sa DENR. So mao na duha ka pinaka immediate gyud nga intervention niya. Ay ikatulo, in the works pa pud na karon sir, mao pud to nga ang output dili pa pud nato mako ano kay taas-taas pud siya nga process, mao to nga to call for an amendment of the law if it needs a congressional action no sa Senate ug sa Congress, ato gyud nang ilabi didto sir through sa provincial government of Bohol.
0: Kining laing pangutana ma'am, kining atong mga existing furniture maker sa lungsod sa Sikatuna, Lubok ug Luway, unsay classification or category ani small scale furniture maker ba ni sila or big time small furniture maker ni sila?
1: Yes, si DTI siguro ang makakategorizer.
2: Based ato ang kuano inventories ato ang kuan mga furniture makers diri sa Bohol, kasagaran gyud na sa micro no. Kaning micro meaning ang ilang asset size, ang ilang capital 3 million and below. Kay mo na atong category no sa atong mga businesses nga micro, small, medium o large. So micro 3 million and below. More than 3 million to 15 muna siya ang small, more than 15 to 100 medium, more than 100 million muna ang large. So kasagaran gyud sa ato ang mga furniture makers o kanang mga wood processors na gyud sa micro, meaning 3 million and below. So mga gagmay ra dun siya, kasagaran gyud ana nila ang trabahante, ang tag-iarapod, ang bana, no? Tingalig dunay order, mo-hire na sila og part-time nga worker kay aron maka-deliver on time sa ilang order. Then kasagaran gyud na bana og asawa ra gyud ang magtabang sa ilang kuan negosyo.
0: So kining ang follow up no. Kining atong furniture maker, ang ilang market within ra ba sa province of Bohol or naapod sa gawas?
2: Ang mostly sa ato ang mga furniture makers kang mga micro within ra gyud sa ilang community. Tingali na uban nga kuano sa laing mga lungsod katong mga dako-dako na nga medyo ilado na no. Natay mga dako-dako pud nga furniture makers nga cater sa mga demand sa ato ang kuano sa ato ang tourism no, sa ato mga resorts no. So natay mga furniture makers nga nag-deliver na sa Panglao, sa Anda, o kaning mga requirement po sa kani atong mga housing, mga subdivision no, especially kana ilang mga doors no. So miyuntang punga nga 95% tingali sa ilang produkto naa ra gyud diri sa Bohol, wa pagyuta anang kuan kanang ga-export nga mga kuan furniture makers nato diri sa mga existing nato nga mga furniture makers.
0: So ari ko sa DNR, kining ma'am, like sa environment compliance certificate, once nga naman ug wa ko masayop nasa likod nga bahin sa application for ECC, na ay gibutan dito nga no movement gyud nga mahitabo unless nga wa ECC. kining may tungod aning furniture maker kay sa ECC gud og mo-violate ka na mo trabaho ka without ECC murag naman ako masayop mga 50,000 ang penalty ako masayop so ingani unta pud siguro ani nga furniture maker penalty lang siguro aron magpadayon ang ilang trabaho ang ilang livelihood unya minimal ra pud siguro pud ang penalty kay kani small scale ra ba ng ilang kanang panginabuian. Thank you.
3: Sa akong giingon ganina, sir, nga wala gud sa amo ang policy, wala may basis kung mo impose mi og penalty. Stoppage gyud tungod kay naa salay kanang giingon nato nga illegal position. Pero sir, ang atong kuan ani kung ma-encourage lang nato atong furniture makers to use mahogani and jimilina, which is mostly planted gyud and common gyud kayo pinakadaghan nato diri sa Bohol, mas easier siya kuhaan nato og wood processing plant. So as to kanang murag racer kung small scale o kung wala po sa amo ang balaod, mag-determine kung small scale na sila nga furniture makers. As long as nagamit sila og mga resizing ng mga equipment like banso, circular saw. So from timber, kanang pinakalingin o kanang ilang gip, putol-putol based sa ilang requirements sa paghimo o furniture. So makonsider na yun sila nga wood processing plant. So mana nga, that is why need yun na to. And then, ang ECC is a requirement po na sa atong WPP. So for now, siguro para ang among gi-advise no, sa katong nangayo na to og WPP, kung doon na mo yung mga plantation nga mahugani og jimilina, bisag kana lang sa ang atong i-register, no, makakuha tag si TPO, unya, maunay ato ang i-support sa ilahang pagkuha og WPP. And maybe it is also high time with the support sa DTI nga introduce na to ang mahogani og jimilina, especially nga naa naman di ay kiln dryer ang ato ang DTI nga naa karon sa Luway. So wala siya nagamit tungod kay wala na to na introduce ang mahogani og jimilina. And based on our record, sir, kaning atong jimilina og mahogani mao nay paspas kayo nga gi-export bali sa ato ang province, daghan kayong nanggamit dito sa lain nga provinces. Tungod kay ila po ni himong furniture niya pagbalik diri mahal na. So para ma-increase ang value nato sa ato ang mahogani og jimilina, why not no kanang i-shift nato ang mindset no sa ato ang mga buhulanos nga para makapahuway pod ang paggamit sa ato ang mga kuan bitaw tugas. Mo kuan ta mo gamit lang pod taari kay kaning mahogani og jimilina, labi na ang jimilina is equally pod ni siya ka strong no. Ang yang strength sa jimilina og kanang molabi is pareha ra tong kay the same family sila, igagaw ra ni sila. So in terms of strength sa iyang kahoy og sa iyang quality, sa iyang grano po pareha ra gyud. So maning wala pa gyud nato ni sila na encourage ang ato nga furniture makers kay mindset lagi nato tugas gyud, no? So kana sir.
0: Thank you.
4: Salamat kayo arita sa dugang mga pangutana. Diatoy mga pangutana ni Bob Goodman.
5: BM Jamie, ma'am, are there any legislative measures na pinupush niyo karon, not just with the local kuan lang SMEs na mga furniture makers, outside the furniture makers, mga SMEs, meron kayong pinupush pa na legislative agenda for them?
1: So next ani ato pa pud tan-awon ang uban no nga mga affected pa nga mga MSMEs kay para at least nga matabangan pud nato sila. Pero sa karon ato sang gi-focus aning sa mga wood furniture kay this is a very complex issue manggod no kay not only sa WPPP na pagyoy mas deeper manggod nga problem ani katong sa source gyud nila because ang WPPP the intent of the law is to ensure that there is a legal source gyud sa ilahang mga raw materials no so mao nay atuag yung pagatutukan karon kay nay saying sa balaod manggod no nga the law is harsh but it is the law so mao na nga karon if that is the law then we really have to lobby with our legislative body no which is Congress and Senate nga atong i-review ug balik na siya nga balaod nga dili langkob tanan no nga mga mga tanan jud nga MSME, small scale, ang mga dagko, large scale na to nga mga negosyante, affected ana nga mga balaod. So, mo na nga ato sang gi-focus karon aning sa wood furniture industry na to.
5: Okay. Ma'am, Dominice, bidi po. Ma'am, just in case di ka-comply sila sa mga requirements, any assurance na meron silang makuhang tabang yung mga small, medium enterprises na pareho nila? Just in case, ma'am, na di sila good ka-comply, kay no choice good sila. I mean, talagang wag yun. Any assurance coming from, kuan?
6: Okay. Ang mahitabo gyud ana is shift. Mo shift sila, no? Og lain nga income generating enterprise or activity. So, ang ato ana is, of course, ang effort nato sa provincial government karon, aduna tay mga efforts on product development program. Meaning, nag-introduce ta, nagkuha ta og mga experts usab nga mo hatag og opportunity sa, for instance, kita, diri sa Bohol, dako man gyud ang atong services sector, no? Naa din ha ang tourism. So, in other words, ang atong tourism industry, potential siya nga market para sa atong mga products and services. Now, the shift is pwede sila mag-concentrate sa scrap, sa wood, no? For souvenir items. So, anang dapita na atay product development program ni Ana.
5: So, na mga trainings.
6: Na atay mga trainings, na atay assessment na ongoing, profiling. In fact, related po usab sa imong gipangutana ganina na abatay initiative nga mo support usab sa MSMEs. Karon adunay ongoing drafting of the localization of the OTOP law. Kaning one town, one product, program. Mm-hmm. So, ang probinsya sa Bohol, i-localize kini nga national program. Unya, of course, si DTI man ang coordinating body ni ini, no? So, kita sa provincial government, nag-alalay lang yun ta sa mga national agencies, sama sa DTI. Aron matabangan nato ang atong mga MSMEs. Unya, side bit lang, nahisgutan man nato ang atong nahitabo nga two-day forum, no? Ni adtong Lunes ug Martes, sug Miyerkules DI, sa 300 ka estimated nga mga katawhan nga miari gayud aron mo hatag sa mga requirements for compliance, aduna usab kitay mga nahatagan nga serbisyo nga lain pa sa ubang mga ahensya, sama sa, for instance, katong giingon na, no, nga naagyoy nagparehistro sa ilang negosyo as sole proprietor, no, sa DTI business name registration. Naausab pud tay mga inquiry nga ato mang nahisgutan ni BM Jami nga ang opportunity for consolidation and organizing the furniture industry in the province of Bohol. So makatabang tani ana kay sa atong Bohol Business One Stop Shop, naausab ang Securities and Exchange Commission. So dihay mga queries anang dapita, dihay mga pipila ka mga furniture manufacturers nga gusto nga mag-organize into a corporation. Mm-hmm. Unya, diha usab significant nga portion nga nag-inquire bahin sa barangay micro business enterprise law. Meaning, kung micro entrepreneur ko with 3 million and below nga capitalization, pwede ko mo apply sa BMBE. Unya, kuan ako, exempted na ko sa income tax o sa minimum wage. So meaning, mas mo, how do you call it, reduce ang akong obligasyon, no, sa government o sa akong workers because gamay ramang ko nga negosyante. Unya, diha usay daghan nga mga application for registration sa atong SB Corporation, no, Small Business Corporation nga bureau sa DTI. Meaning, adunay interest nga mo apply og loan for a small interest rate of just like pila to 1% per month nga diminishing pagyod, no? So nakita nato nga naay paglaom para sa atong furniture industry. Unya, naapod usab sila yung mga options di ay for other income opportunities.
7: Thank you.
4: Okay, salamat kayo. Ano pa?
7: Isa na lang. Last, kay Ma'am Tata. Ma'am Tata, may buntag. Sustainable Development Goals ani, Ma'am?
8: Ano sa tipangutana, Bob?
7: Sustainable Development Goals. SDGs niya, Ma'am. SDGs niya.
8: O, murag lisod rin bitaw.
7: Your master of it.
8: Ang atong provincial government naman tay gihimo nga Bohol Environment Code nga mo address pod sa ato ang life on land,
7: okay,
8: life on water and other targets sa atong SDGs. Ang target nato sa as provided sa atong Bohol Environment Code na ay giingon nga mag-establish ang province og program nga gitawag og Bohol Tree Enterprise Program. Nga kani nga program mao ni ang mag-ensure nga kanang raw materials ug kanang mga timber ug non-timber products nga gigamit sa atong mga furniture industries ma-ensure nga naay sustainable supply. So ang sad to say lang gyud nga wala siya matutuki gyud nga ma-implement, although naay mga patches of mga areas in the province nga naanay mga tree enterprise but dili pa siya na institutionalize. So mo ni ang amo ang giistoryahan ni Senro ganiha nga by 2027 tutukan na mo ni ang pag-implement ani nga program in response didto sa needs sa ato mga furniture makers nga makinahanglan sila og raw materials gyud nga either tungod kay adto man ni sa A&D dili ni siya pwede i-implement dito sa protected area or sa timberland area but sa mga areas nga titulado nga naay tag-iya mga privately owned nga mga areas nga naay gi-require ang Bohol Environment Code nga na mag-allocate ang lungsod, mag-identify ang lungsod not necessarily nga contiguous area but mag-identify ang lungsod og areas nga adto magtanom for tree enterprise nato. Mm-hmm. So katong nahitabo nga nag-issue ang DENR, Senro o kanang notice of violation and stoppage order. Mo to siya nag-open sa mga opportunities sa ato ang wood furniture industry in Bohol nga matabangan sila sa mga agencies nga ug makita lang nato sa day one bitaw sa atong activity overwhelming ang participation and in fact daghan kaayo ang natabangan adto nga time sa mga abogado lang daan nga nagama sa mga affidavit of laws mga unsa pa to nga mga affidavit nga ilang gigama 100 ka individuals ang natabangan. So, kana alone na free na sila sa gasto. Pila tag pila bayad magpakuha kag affidavit, magpanotaryo ka, kadto libre. So namalig gyud sila gahapon. Oh, nya position papers nila, unya ang katong site development plan nila nga ang Provincial Engineer's Office nagama libre pod. Kay ug amo pong imo tong pangayoon sa gawas na ato'y bayad. Mm-hmm. Pila libo-libo.
7: So, natipid gud sila.
8: Natipid gud sila nga nindot kaayo ang activity and I think very laudable gud siya sa part sa DNR, sa province, sa other agencies sa DTI nga naghiusa bitaw ta and then focusing on one industry nga which is our wood furniture industry sa Bohol. Mao to nga kuan siya kaayo and dili mo stop adto lang kaysa sa resolution sa SP last 2 weeks ago na ay gi-recommend nila nga creation of a provincial compliance task force nga karon ongoing ang review na sa provincial legal office once ma-approve na siya ang among opisina ang BPMO mo'y secretariat nga mo'y mo assist ani nga mga furniture makers in complying sa requirements sa DNR so daghan pa taghimuon nun and moto nga pasalamat gyud ta sa atong collaboration sa other agencies kay mapaspas mapadali and hopefully ma-approve ang position sa SP on the katubitang mga is paghatag og kanang unsa to lugway sa pag-comply unya pabaliko na sila hopefully ma-approve to sa secretary ni Secretary Kuna of DENR hopefully nga mag-grant to siya nga request sa SP aron makabalik na ang ato ang wood furniture. Well, ongoing ang ilahang pag-comply, naapod, nakabalik na po sila. Hopefully, ma-approve ni Secretary to.
7: Okay, and position. One good thing about it, it's for free, di ba? Mga itong giingunin mo.
8: Yes.
7: Dakong tabang gito.
8: Dako kayong tabang.
7: Dagan salamat.
8: Thank you.
4: Okay, sa si Sir Luloy Tutas, na doon na pasuloy usaka ipasupot ng pangutana.
9: Usa lang kapangutana para ni BM Board. Inyong mga sublion, inyong mga ukayon, ang hanay o eksistido, unaan ng mga kalagdaan sa DNR na maukaroy sintro sa topiko sa atong panag-iusa karon. Kining ako sugyot lang. Nagisgot man si Sir DTI kaganina nga usas makapoproblema pagkuha sa permiso o unsa pang mga papel. Kay adto Cebu, dili ba mahimo nga inig-ukay, inig-review, sublion ninyo pagtuon nga mapalusot nga ang rekwisito inay sa Cebu dinhi na lang sa Tagbilaran. Nga naman, ang LTFRB, pananglita na example, diri na murehistro sa Kapitolyo. Kung mahimo sa LTFRB, National Office, ganun di mampudkaha mahimo kung hangyoon sa DNR nga labaw masang nasyonal. Palihog, BM.
1: Yes, sakto jud ka, sir. Actually, naana na. Gihan ay nato karon sa SP. In fact, naana ko'y draft, ana. And this coming Tuesday session nato next week, ato nang i-presentar sa plenary. Unya, nagka-istorya na pod me with BPEMO and DNR pod katong sa 2 days na mo nga event nga magbutang ta og EM, murag EMB siguro ma'am no, nga satellite office diri sa Kapitolyo. Para easier na, labi na nga ang Bohol, gibutangan lagi ta og kinadaghanan nga mga protected areas, no? Gipang-declare tag mga daghan kayong protected areas, unya, geopark pagyud ta. So, it is really important that we make it accessible to the people. So, mauna nga, naana siya, appeal gyud na siya sa ato ang mga plano, sir, karon.
9: Salamat kayo.
1: Salamat sa pagpahinumdum arong ma-announce nato sa mga tao.
9: Ma'am. Salamat kayo.
3: Ma'am, if I may add, ma'am, kung okay. Sir, mo add ko gamay, sir, ha, kay relative to permitting, ang atong permit sa kahoy, basta planted lang, bisag premium, bisag tugas, basta tinanom nato. Ang senro lang yun ang hatag og permit, no? So we have 16 days, no, after sa atong inventory nga mahatag na to ang permit, no? So senro again, senro lang ang mo issue sa kating permit basta tinanom, no? Ma-premium ka diha, matugas ka diha basta atong gitanom. However, kung ang ato ang mga gigamit nga mga kahoy are naturally growing, so meaning nitubo lang siya diha, gitanong baron sa langgam, o by nature na tubo siya, mao na nga adto na to sa regional executive director ang permit. So it will take siguro mga 45 days. Unlike before, basta tugas, adto sa secretary, it will take 2 years, okay. 2 to 3 years. But this time, gipakasayon na yun sa atong mga katawahan, no, ang ato ang permit. Pero kung ato pag yun gusto nga i-download siguro ng naturally growing permit, siguro part na sa assignment ni BM Jami, sir.
4: Doon ay i-take, sir, Ma'am Ratso. Ang akasya ko, no, pila katuig po, doon sa magawas ng permit.
3: Sir, actually sir, ang akasya magud sir kay deregulated manggud ng kuan akasya. Wala gyud na siya sa atong kuan. Indem kuan na siya, exotic na siya. So makonsider gyud unta na nato og planted tree, no, pero we still need cutting permit labi na kung dako na siya. No, dako na siya nga putlo, need gyapon ta og cutting permit sir. The same with mahogany and Jimilina. But ang city magud karon and also the province do na sila inventory of century old trees, no, so ongoing ko kung ma-appeal ang atong akasya nga gitanom sa ato ang yuta unya na appeal siya sa century old, so dili na siya nato putlon.
4: Okay, salamat kayo sa tong mga guest speakers ni gayon na karon ato silang pahatagon og amubo nga closing statement. Atong unahon nato si Ma'am Glicerita Ratso. Closing.
3: Sige, so ang statement. Ako lang siguro kanang mga naminaw, no, labi na sa atong furniture makers, kanang peace na gyud ta. Peace na, unya amo nag-i-explain nga no, nga ang DNR ni-impose yun sa ato ang policy kay di mi gusto maparihan na ta another case like sa katong Captain Speak, no? Murag naka-learn yun tag-lesson ato nga kung wala tay action, no, naagyoy mahitabo sa ato. So mao na non-fiscence ba na attorney, so ingon ana nga need yun na mo nga mo action, no? So ang amo alang nagpadayag na nato ug unsay ato ang angay buhaton, unya unsay mga requirements, unya nga ko lang labi na sa naminaw karon ang ato manggong land area diri is 75% agricultural. So meaning dako kay taog potential nga maghimo taog tree plantation, no? So knowing ang province of Bohol kay naagyon sa wood-based industry, so we'll encourage our katong mga dagkog yuta diha nga naa naminaw karon mananom na tagkahoy, and DNR is continuously raising our seedlings for distribution for free. No, unya kanang ato apong mga permittees nga nagputol og mga premium trees, nanaslay replacement nga seedling. So kung magputol silang usa ka tugas, mo replace nag 100 pod ka seedling nga tugas. So mao na ato ipanghatag sa mga people nga gusto mo tanom. And again, I would like to reiterate nga DNR is not against, no, sa wood-based industries nga mga business, but we have to balance our environment because it is our mandate to protect and conserve our natural resources. Thank you.
4: Okay, salamat kayo. Arita ni Ma'am Tata Ganog.
10: Salamat, Atoy. Ang among opisina, ang Bohol Provincial Environment Management Office, igsuon mi sa DNR. Kung unsay program sa DNR ga support ang province, and ang unsay priority nga program sa province, mao pay nag-support pod ga collaborate mi kanunay mi nga nag-meeting especially sa among mga pagama sa plano. Usa ani ang ato ang kaning atong pag-ensure nga ang atong mga source sa mga kahoy nga gikinahanglan sa ato ang wood furniture industry sa Bohol ma-sustain ang supply. Mo ni nga
11: inyong nabati ang The Capital Reports. The Capital Reports. Aron masayran sa katawhang bulanon ang labing importanteng kalihukan alang sa mga bulanon. Hangtod sa sunod simana at angi ang The Capital Reports. The Capital Reports.
12: Kinahanglan nga mamahimot ang metikuloso sa mga tambal. Ato gyud unang pangutan-on kun nasulayan na ba na? Safe ba na? Gistudyuhan ba na og maayo? Epektibo ba na? Pero naa koy itudlo ninyo nga sekreto aron dili na na ninyo ipangutana tanan. Kini ang pinakadali nga hinumduman. Kung adunay irekomenda nga tambal sa butika, ang pangutana niini, Unilab quality ba na? Sa among pamilya, dugay na namong gisaligan ang Unilab ug nasayod naman ta nga masaligan gyud ang Unilab. Ngano kay ako nahibaw-an nga tanang tambal, vitamins ug pampagwapa sa Unilab miagi sa upat ka marka sa quality alaga, subok at napatunayan ayon sa standards, sinuring mabuti, gawang world class. Buot pasabot, ubay-ubay ang giagian nga proseso sa matag produkto sa Unilab aron masiguro nila nga quality gyud ay hapa mo abot sa atua gikan sa raw material. Lab test, apil usab sa storage, mao nga ayaw mogtuo sa mga matud nila. Pangutan na usa nako, Unilab quality ba na? Kamusab ha? Tungod dapat dito ta sa quality nga walay duda, sulit ang halaga. Dapat Unilab quality yan. Kung gusto ninyo mahibaw-an ang uban pang mga produkto sa Unilab, bisitaa ang www.unilab.com.ph/products to know more.
13: Strong sa una.
14: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
15: Unilab quality yan.
16: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
17: Bohol's best quality drinking water. Ultra soft.

0: Available at Slim Pension House, English Street, Tagbilaran City. For city delivery, call our hotline number
1: 412-0371, 412-5908, 412-4858, or at 0917-455-8456.
0: Quality is our priority.
2: Ultrasoft 0384124858 0918-319-4953.
3: Panahon na sa pag-adto sa YY Home Builders Depot. Nagbaligya sa mga home furnishings, architectural finishes, plumbing materials, construction o electrical supplies, mga bisikleta o mga piyasa sa bisikleta o hardware. YY Home Builders Depot sa CPG Avenue, Tagbilaran City. Hatod sa Jeffrey Appliance Center. Makasali ka kung ato mapalit sa mga motorsiklo o mga appliances sa Jeffrey Appliance Center. Motorsiklo nga Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki o guban pa. Mga manindot nga appliances makuha sa sayong paagi nga natupad sa Regent Plaza Hotel, your friendly hotel in downtown Tagbilaran.
4: Halingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan o saktong kaon o exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
5: Unilab quality yan.
4: Vitamin B complex na generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Naulian na ka ma?
7: Wa pa.
6: Naulian na ka ma?
7: Wa pa.
6: Naulian na ka ma?
7: Wa pa. Pa.
8: Nga nung dugay, agad mawala anang sipon na ma.
9: Kung naay sipon, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
10: Mag-Neozep C Plus Forte. Now with zinc, paliguno ng immunity. Versus previous formulation, aron bilis galing sa mga sintomas sa sipon by 2 to 3 days. With proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto ni mong buhaton.
6: Naulian na ka ma?
11: Gahapon pa!
6: Ah, kuya waoy!
10: Basta Neozep C Plus Forte. Karon naay zinc.
9: Alagang Unilab yan.
12: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc. Maunang generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Step into your Myra era with a top skin vitamin.
1: Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise. For glowing confidence, take Myra E.
2: Vitamin E is the generic name of Myra.
3: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
4: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo?
5: Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
6: Alagang unilabyan.
7: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
9: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Agoy, nabugahat ko. Naapod siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
11: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
12: Rexino Forte!
13: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
12: Rexino Forte!
13: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
12: Rexino Forte!
11: Maunang discarding na ko, discarding bisdak na to.
12: Rexino Forte!
11: Mas paspas, banat sa upat!
14: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
15: Unilab quality yan.
14: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to the whole, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Oras sa DIY de Radio sa katawahan alas 9:11.
1: Kining inyong gisaligan nga tulumanon, inyong alagad. Makita usab sa Channel 5 sa BCCTV ug sa Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV ug Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM ug sa 88.9 PYNC Lion FM sa Tubigon.
2: Broadcast Anchorman. Gisaligan sa mga bulanon. Mong Bulyeser. Magtuki sa nagbagang issues katilingban. Tinud-anay gamaalagaron. Anchorman sa nag-unang public affairs program. Inyong alagad. KBP nominee as best public service program sa tibuok Pilipinas. Anchorman sa DYRD. Inyong alagad. Alagad Mong Bulyeser.
0: Higala, kamusta? Maadyong buntag!
3: Ato na ilunod ang atong. Dad na.

0: Maayong adlaw, mga kauban ug mga minahal namong tigpaminaw. Sa pagsaulog nato sa Patient Experience Week, ato ipasiugda ang mahinungdanong tema, I'm here to take care of you all week through. Karon atong palawmon pagyod ang kahulugan ni ini, ilabi na alang sa atong mga kaigsuunan sa mga kabayuhan sa probinsya sa Bohol. Diin usahay layo ang ospital ug lisod ang daliang pagpa-check up. Pinagi niini atong programa sa radyo, gusto natong ipaduol ang pag-atiman ngadto kaninyo. Bisan pa man sa kalayo sa mga pasilidad medikal, ania kami aron maghatag og yano, klaro ug kasaligan nga impormasyon mahitungod sa nagkalain-laing sakit, unsa ang mga unang sintomas, unsay angay buhaton ug kanus-a kinahanglan mangayo og tabang. Kini nga mensahe nagpasabot sa atong tinuray nga saad nga mababilin nga naaalang sa atong mga pasyente. Dili lang sa usa ka adlaw, usa ka higayon, kundi dili sa matag adlaw, matag oras o sa tanang yugto sa ilang pag-atiman. Ang Ramiro Community Hospital uban sa paningkamot sa Metro Pacific Health atong gipakita nga ang pag-atiman dili lamang kutob sa pagtambal sa sakit, kundi dili apil usab ang paghatag o kahupayan, pagtagad o pag-atiman nga puno sa kasing-kasing. Ang matagpahiyom, ang matinag-anong pagpaminaw o ang papakita o malasakit mao ang naghatag o kalainan sa kasinatian sa atong mga pasyente. Kini nga semana o sa kapahinumdom nga kita aniya aron mo alalay, mo tabang o matiman. Buong semana, walay hunong alang sa kayuhan sa matag pasyente nga nisalig kanato. Daghan salamat o padayon kita sa pag-alagad nga dunay gugma o pag-amuma.
1: Mayong buntag nga suking din paminaw, anihan usab kita karon sa itong espesyal nga programang panglawas, ang Ramiro Cares Wellness on Air. Sa miagik mga adlaw, atong gihisgutan ang mga sintomas, pamaagi sa patikay, o pagila sa mga sayot na tinuuhan kabahin sa cervical capture. So karong adlaw, atong hisgutan o atong tapuson ang serye pinaagi sa mga practical tips asa kita mangayo o tabang kung kinahanglan na yun. Kauban gihapon nato karon ang atong espesyal
2: So, may hitang, nalipay ko nga makahatag o practical ng mga lakang aron masabtan at tanan kung saan ang pag-amping sa itong palawasan, labi na maglikay sa cervical cancer.
1: Okay, Doc. On sa man ang mga simple or practical mga tips, Doc, na pwede na tubuhaton sa adlaw-adlaw para malikayan nato ang cervical cancer.
2: So, ano na tayong mga importante nga lakaw, no? So, aside sa magpabakuna ta o HPV vaccine, samtang bata pa, need po na to mag-practice o kanang safe sexual habits, no? If dili na to kaya mag-abstinence or muli kayo sexual contact, if mahimo, dapat monogamusta, so sa laka partner, no? Ang pinpon nga, kung ang importante nga lakaw ang paglikay sa pagpanibirilyo, and pagpahuyang kini sa abilidad na to sa cervix para mo ayo at ang
1: problem. Okay, Doc. So, ano na ba kita kausaban sa pagkaon or lifestyle na angay na lumuha mo?
2: So, need na to ipag-boost atong immune system. No? So, doon kung tamang ang pagkaon mong sakto. So, daghan-daghan ta fiber, daghan ta fruits, daghan ta gulay. And then, likayusab na to ang stress. And daghan sakto atong pagtulog, no? Para mahimsog atong lawas. So, dali ta mapagpay sa ato ang mga virus.
1: Okay, Doc. Kung inani ang sitwasyon, Doc, kung nayo sa kababae nga gusto nga magpa-check up, kaya nagduda na siya nga na siya mga simptomas sa cervical cancer, asa man siya mga yung tab-tab?
2: So, una, ayaw kahandog. Kay mahimo nga mo ato na sa pinakadugol na barangay or health center or sa pinakadugol na hospital. And then, mamutanan ta kabahin sa pap smear or sa screening.
1: Okay, Doc. So, unsa man nga klase nga doktor ang ngayon nilang pangitaon or duulan, Doc?
2: So, ang pinaka-insakto nga konsultaon nila is ang ilahang OBGYN, ang bilayin specialist. No? Sila mo na ay mga kagamitan kung kaalam sa paghimo sa examination sa matres, labaw na sa service.
1: So kung inani siya ang sitwasyon do, since mahal or kasagaran concern sa mga tao do, is mahalan sila. Aduna ba kitay kuan do, labi na kung walay budget, aduna ba kitay programa sa gobyerno nga malibre sila sa pagpakonsulta ninyo?
2: Oo, daghan na magpapublikong ospital o sang center nga nagtanya kung libre o barato ang mga screening tests, no? Importante masalin ka mo sa medical professionals o dili sa mga hearsays, no? Or sa mga tambal nga walay evidence.
1: Busa sa mga tigpaminaw, hinumdumi nga ang paglikay o pagsigug tabang sa sayong pa makaluwas o kinang.
2: So, tingnan ni, no? Ang cervical cancer, pwede ni nato malikayan. Huwag makontrol nato kung magpractice ta o gusto nga lifestyle, magamping ta sa itong lawas, magpa-screening ta regularly o magpa-vaccine ta, no? Ang husto nga impormasyon, mao na ang inyong pinaka-isong nga panalipod.
1: Daghang salamat do sa imong oras na usabog panahon nga gigahin para niining nga toong programa o sa kanan nato mga suking tigpaminaw, hinaot nga nakatabang kining long series sa inyong kahibalo o practice sa panglawas. Kinang yung programa panglawas, ang Ramiro Cares Wellness on Air. Daghang salamat sa pagpamit.

0: Balik na sa itong tulumanon ninyong alagad mga kaigsunan. Balik na sa itong giisgutan karong buntaga. Nga mao ang drama ra, ang nahitabo nga buto-buto o ang pagsibat ni Bato de la Rosa sa Senado. Mao kini ang mga sulti sa itong mga katawan nga gagikasuko pag-ayo ni Senador Alan Peter Cayetano isip hipi mga kaigsunan sa Senado. Dili ni drama oy. Pero ang mga tao mingon, drama na oy. At ako na paminawa ng report kabahin ni ini gikan sa kauluhan.
1: Nilinaw ni Senate President Alan Peter Cayetano na hindi tumaka si Senator Ronald Bato de la Rosa kasunod ng balitang wala na ito sa loob ng gusali ng Senado. Ayon kay SP Cayetano, wala namang local warrant of arrest na ini-issue laban kay Senator Bato kaya't malaya pa rin itong makakaalis. Sinabi ni Senator Cayetano na ipinagbigay alam sa kanya ni Senator Chingo Estrada na umalis na sa Senado si Senator Bato. Bandang alauna 27 ng gabi. Kaya naman, nag-check siya sa Senate Sergeant at Arms o OSAA kung saan binigyan siya ng spot report. Nakatanggap rin umano ng mensahe si Cayetano mula sa asawa ni Senator De La Rosa at sinasabing sinamantala ng kanyang asawa na makaalis ng Senado matapos ang gulong nangyari noong isang gabi. Batay sa mga report, isang senador umano ang nagsabing umalis ng Senate building si Senator Bato ng alas 2:30 ng madaling araw noong May 14. Pero batay naman sa impormasyon ng Malacanang, sinasabing 11:09 a.m. kahapon ay wala na sa Senate premises si Senator De La Rosa.
2: Mali yung word na escape because there's no warrant eh. Diba? There's no warrant. So, he's free to go. He did not escape. He chose to leave. When you escape, you are under arrest, you're under detention. So, everyone, including his wife, used the word escape but actually he did not escape. No, I mean in the technical legal sense. If you're talking in the colloquial sense na hawak kita, escape, then correct naman yon. That's why I admit even his wife used that. But it's not the in legal parlance, hindi escape, umalis siya.
0: Wa mo iskapo mga kaigsuunan, matud pa ni Senador Alan Peter Cayetano, wa mo iskapo kay wa may warrant of arrest. Ah, o kung naay warrant of arrest, nya mo sibat ka mo na iskapo. Okay. Lami po ning maminaw tag mga senador mga kaigsuunan kay daghan tag makatunan. Pero huna-huna ra po dunya. Iya ra gud putong interpretasyon. Ang interpretasyon sa uban, the fact nga he is under the custody of the Senate, mga kaigsuunan kay gi-shield siya, nya mi sibat siya de, iskapo. Sa laing pagkasulti ba? Pero, kamo, mga kaigsunan, unsay inyong mga huna-huna? Drama lang ba to? Katong mga buto-buto? O, mga kaigsunan, appeal to sa drama aron na makasibat si Senador Bato de la Rosa? Ang inyong mga huna-huna atong ipahiluna karong buntaga, mga kaigsunan, tawag kamo sa ato ang linya sa Smart 0998-954-3778, 0964-932-6383, sa Globe 0952-558-2760. At mga landline numbers 411-3100-235-335-3-510-309-250-1007. Text klamo number 0947-870-1262. So Viber 0921-848-4573.
3: IATF, inyong alagad ta forever.
0: 27 minutos mga higal humang nakalabay ng alas 9 sa kabuntagon na usap-usapan pa rin na mga kapatid ang nangyari sa Senado. Mga kaigsuunan sa dihang may sibat alas 2:30 kagahapong adlawa, kadlawon mga kaigsuunan si Senador Bato de la Rosa gikan sa maong building sa GSIS building na nadiha ga opisina ang Senado mga kaigsuunan. Human atong mga buto-buto anang mga alasay sa gabi eh. Mo buto-buto mga kaigsuunan. Uway na nga igo. Nanabay ko ano, masa may tinuod gasalba ang NBI or ang security guard sa, na duha ka version, mingon ang security guard sa Senado, kanang USAA, mo'y nag-warning shots, naapoy ni ingon nga NBI, na dito, ano ba talaga kuya, ha? Why CCTV mga kaigsunan, no? Makaduda-duda bita po ng why CCTV, Labi na kay Senado na mga kaigsunan, grabe sila ka-protective sa ilahang kaugalingon. To the point mga kaigsunan, nga kun ikaw usa ka senador o niya gipangita kas balaod mga kaigsunan, protektahan kanila. Grabe ang protection, pero why mga CCTV? Tuo ka mo nga why CCTV atong dapita mga kaigsunan, ha? Ala sige, ang atong mga katawhan mo atong paminawon karong buntaga. Doon natay line 5 mga kaigsunan nga caller. Hello, may buntag. Hello. Hello, good morning. Nawa man do, ha? Nawa do. Doon natay texter mga kaigsunan, unang text atong mabasa karong buntaga. Good morning, Vice Mayor Bong. Klaro kaayong drama ragyod to. Saro hagwa ta kasabot. Saro ha kung wata kasabot, ha? Iha itong una-una po, mga kaigsunan. Kamudihang naminaw ka mo, unsa po din yun, ha? Nakasabot ba mo nga drama to o nakasabot mo nga dili to drama? Alam ko na nga ato ang paminawon, ang tanang panig, mga kaigsunan. Niining panahon karon nga grabe kayo ang sitwasyon sa ato ang nasod, mga higala. Niining politikanhong kaguliyang. Politikanhong kaguliyang, mga kaigsunan, nga may sampot dito, buto-buto. Murag tinuod, mga kaigsunan, ha? O gaano ka gitong buto-buto? Daghan manguna mga kaigsuunan nga mga pamaagi, ha? Naidaghan na mga diversionary tactics. Ang gawas na itong ubang mga istorya nga diversionary tactic lang to. Aron ang mga tao mo focus sa buto-buto. O dili mo focus ni Bato. Si Bato, tuwa na di ay. Ni kuana, nangita nagpaagi. Ang asawa ni Senador Bato de la Rosa, mga kaigsuunan, wa maapil sa plano. Wa maapil sa plano ang pag-ikyas ni Bato de la Rosa sa maong building, mga kaigsuunan. Wa apan, matod pa niya, tungod kay si Senador Bato de la Rosa, usa ka militare, knowing him, mga kaigsuunan, makakitag oportunidad na iyag yun ang buhaton. So, nay oportunidad, mga kaigsuunan, nga musibat tungod kay murag nagkaguliyang ang Senado, ang mga tao na focus dito sa buto-buto, wa na ma-focus si Bato. So, motong maunay sulti sa iyahang asawa, mga kaigsuunan. Oras 30 minuto suma nakalabay ng alas 9. Ray Andoy, may buntag kanimo. Good morning, bro. For my own opinion, dili to drama ang gibuhat sa Senado para nako, bro. Planado, dili drama. Tama ang sulti ni Peter Cayetano. Thanks, bro. Planado. Oh, dili drama, planado. Okay. So lahi po ng planado, lahi po ng drama, si Ray, ha? Planado. Buti pasabot, giplano to ni Bato unsaon pag-abot dito Senado nga di siya madakpan. Otherwise, kung wato planuhag maayo, dakpan siya. So, planado po ang iyang paglayas. Kaya nahibaw siya nga di yun siya magdugay diya sa Senado, mga kaigsunan. Nahibaw siya nga the protection of the Senate is not enough. Nga dili siya dakpon, mga kaigsunan. So, everything was planned. Ha? Sa ito pa yung kagplanado, dili to ugma himuon karong gabi una giplano. So dugay-dugay na tong giplano nila, ha? Dugay-dugay na tong giplano unsaon. Of course,

ngon drama to. Dunay text diri na punlain mga kaigsunan. Good morning, Sir Tibbs. Ug ako gipasultion, planadong planado ang pagpakita ni Senador Bato. Planadong planado unsaon niya pag-ikyas. Kadtong mga buto-buto, appeal gyud to sa plano. Appeal gyud to sa plano. So planado ha. So planado ang iyang pag-adto, planado pud ang iyang pagawas. So ang mga buto-buto, appeal sa plano mga kaigsunan. Oras 32 minutos mga kaigsunan, human nakalabay ang alas 9 sa kabuntagon. Ang atong mga katawhan karon adlang Biyernes mga kaigsunan. Uy. Oh, murala bag thrilling na sunod semana ha. Oh, daghan ang mga maadyuhon, madawat ng atong mga katawhan ha. Ala sige. Doon na patay laing text na mitingog mga kaigsunan. Good morning, Vice Mayor Bong. Kana si Alan Peter Cayetano, adyaw mugtuo ana. Maadyuro na musulte. Kadugayan ana, mugamit na po na og mga birso sa Biblia. Lipat-lipaton lang taan ang tawhana. Ala, lipat-lipaton. Ay, kasuko. May kung anong suko magka ni Alan Peter, ha? Lipat-lipaton lang kuno ta. Mao po na ang sulti ni Trillanes, ha? Nga, kana si Sinita, kanang mga istorya ni Alan Peter lagi, mga kaigsuunan, no? Alam mo ra, nag-iugog, nagkaguliyang na sila. Nag-initay na po gani, ha? Una, nag-initay si Kiko Pangilinan o si Ruben Padilla. Ha? Dili tungod ni Sharon Cunita, kundili tungod sa pagsinggit ni Kiko mga kaigsunan. Kay istorya si Kiko, naapon ni si Ruben, nagsigipon o asaw-saw. Mutang niingon si Kiko Pangilinan, I still have the floor. Maorog upong singgita. Nganong ikasuko, gutong mingog, I still have the floor. Ngano masuko man mo na majugani kay majugani kay singgit ra na og adto pas parliamentary mo sa Thailand Taiwan bang sinumbagay tong mga ha mga congressman dito ha may gani kay I still have the floor mo pod mo gupo na kinahanglan nga magpractice gupo ng uban nga naas mga konsiho na ay magistorya aja mo sausaw huwat na tugbaw lang mo wait for your time nga i-recognize mo sa presiding. Ayaw mo sausaw. Masausaw mo na ang masinggitan. Jumog, I still have the floor. Maugod unta na. You behave accordingly. No? Kamong mga konsihal diha. Kamong mga board members diha. Kamong mga barangay councilors diha. You behave accordingly. Ha? When someone is talking, kay gi-recognize as presiding officer, nga siya ga-istorya, ayaw sa mong sausaw. If you want to manifest, raise your hand. Or pwede ka mo tingog, Mr. Chairman. Ana, karon ikaw isunod og tawag, no? Kay tabla ra man ka og imong ipaundang nang usang tawo kay aron ikaw na pod, ha? Ora nga, hinuon kanang labang panahon bitaw nga mura og mahibili driven atas ang emosyon. Usahay mga kaigsuonan mawad-an tag kuan, mawad-an tag batasan nang mga dapita. Dili na tag kahibaw ba? Labi nag-init na kaayo ang diskusyon, ha? The best is raise your hand. O mutindog ba ka, Mr. Chairman? Kaya ron ka ma-recognize ka nga gusto kang mo sulte. Paghuwat og mahuman po rin usa, no? Motong si Kiko Pangilinan ga kamulo pag istorya na sausaw po ni Sir Ben Padilla, nasinggit na ngayon siya, I still have the floor. Ingon si Ruben, Mr. Chairman, Mr. President, nabas atong rules nga pwede singgitan. Bitaw po nga kay wa good na sa rules good. Pwede singgitan. Unya, nagkainitay po daw si Pia Cayetano, si Lacson. Si Waman mainit si Lacson. Si Pia rin mainit. Kasi Senador Lacson miingon, ang gisakyang bato pagdong sa Senado, sa dihang mitambong siya mga kaigsun aron pagbutar sa pag-unseat ni Tito Suto, ang sakyanan ni Pia Cayetano. Suko si Pia. Nga ayaw pag-ingon anak Senador. Dili to akong sakyanan. Uy, ka Alan Peter, di ay mga kaigsun. Cayetano gihapon, pero ang brother Peter, dili ang sister Pia. Ha? No nang ipalag si Pia kay mo ka pagpalag ni Pia mga kaigsoonan kay na baya ibas baya po kadayon, no? So gisakyan, no? Kay natural mga kaigsoonan ikaw sinet di pa sinet presidency ko na to kay Itano, no? Isa lang tiling gi sa to pakahibaw gyud si sinet president kay Itano nga bato is coming, ha? Nyan hibaw siya nga si bato dakpunon sa Interpol as a citizen, as an official. Ang sulti unta siya sa Interpol nga bato is kaming dakpan ninyo. Official na siya sa gobyerno, ha? Pero iyang gi-allow nga moabot ditong dapitan, gubot na hinuon, ha? Si Wilma Vistal maing buntag kanimo.

0: Marco Pono, klaro kaayo na guilty si Sarah mubuto gihapon mo. Marco Pono, unsa man yung Sarah man yung gisgotan. Luoy ang Pinas o si Sarah mapresidente, masakop junta sa China. Uy, huna-huna rapo na ni mo Marco ha. Si Aster Doy Sabas, unsa po iyang huna-huna. Good morning, Vice Mayor Tibbs. Timbaya ko ni Mayor Mer Arocha diha sa Punsod Maribuhok. Og Albor Vice Mayor Dandan Samar. Ah, may buntag ninyo diha ha. Aster, oh, si Jean Evans, naapay mga Duterte na bilin. Naidaghan, bisan pag madakpan si Sarah or ma-impeach or ma-convicted si Sarah, naapay basti, matod pa ni Atty. Salva. Ah, si basti mo ay mudagan pagka-presidente kung ugaling si Sarah di makadagan. Oy, nindot po na mga kaigsunan. Oh. Si basti laba kay murag na ikahawig yung Duterte style, isog mga kaigsunan. Oh. Wa pagali musulti, murag nangaway na tong dagway niya. Ha? Oh, so naapay dagan, napas pulong. Naapay kongres man nga apo. Oh, kisa man ang anak do, anak na ni pulong do kanang kongresman, no? Ha? Nga kanang anak na ni pulong, di ba? Kanang na kongresman. So na daghan pang mga Duterte oy. Kay mga tao, mga kaigsuonan loyal sa apelyido. Oh, mo man nga di na to po na ma padaplin mga kaigsuonan nga naapoy tao na to nga loyal sa apelyido, ha? Si Duterte ilang gibiliban, murang siya tanan apil pamilya. Kaya basta kay Duterte, oh, daog na. Pero si Duterte, the president, raguto ilang gibiliban. Kaya mauman to ang naghatag og kalinaw sa Dabaw sa iyang style mga kaigsuunan nga. Ah, sa iyang style nga no mercy mga kaigsuunan sa mga tao nga magbinuang sa iyang syudad. Hantod nga nalinaw. Mauto iyang jumping boards for the presidency. Ah, ang Dabaw example, Dabaw experience, mao na ang iyang gibit-bit nga mensahe ngadto sa mga Pilipino. Tan-awan ninyo ang Dabaw nga ako'y na mayor nalinaw tungod sa akong paagi sa war on drugs. Alipay ang mga Pilipino. Okay, mao to si Duterte ra to, pero tanang Duterte kay giangayan naman pod, no. Inana man jud ng mga Pilipino, mga kaigsoonan, no. Pamilya-pamilya man gyud ta. Mahigugmaon sa pamilya, ha? Inanata. Ka mo na nga di na tong mabasol kay bayhon man na tong mga Pilipino. Bayhon man na. Mo man magpasabot nga mga kaigsuonan nga sayo, pero sao man inana man ta, ha? Ang ato ang pagtimbang-timbang mga kaigsuonan pinasikad man pud sa ato ang bakahang murag namat-an. Bayhon na to sa ato ang pagpuyo aning atong nasod, ha? Napailain si Jima Takaan Marapaw, may buntag kanimo diha Jima, watching diha sa Baybay Village Luway Bohol. Oh, kamusta mo diha sa Baybay Village? Nabay daghang mansi ron, lami ikaw birnes ron, daghang kilawon, ha? Ngilaw yung tagmansi, ha? Delphin Sumampong is watching, thank you so much. Si Jeremias Tapurok is also watching from Maribuhok. Oh, thank you for watching. Sa uban pa natong mga watchers karong adlawa sa ato ang YouTube ug sa Facebook mga kaigsuonan, ha. Salamat kaayo sa inyong pagtimbaya nining atong tuluman nun. Scam or not, Tibbs? Unsa may ma-comment? Okay, scam or not? Okay, di tama apil na imuhang istorya kay murag bahin man ang politika, ha? Harita sa ato ang mga isgot sa mga tao kung unsa ang ilang hunon na kabahin ni ining nahitabo Senado, drama to o dili drama? Okay, naapay laing text dire ato ning dawaton. Good morning, Mr. Vice Mayor Tibbs. My opinion is tempa mo ra man og okay. My opinion is it was a stage. Sa ato pa drama gyudi ay, oh, mga kaigsoonan, no. Oh. Ala sige. Bisa kinsa mo tan-aw mga kaigsuonan, no? Ikaw usa kadakpunon mga kaigsuonan, planuhon gyud ang lihok nimo, no? Natural man na, no? It's logical, no? Alang-alang magudong magmuditsura ka dito, random lang kang mudong dito Senado, nahibaw ka nga dakpunon ka, gatago-tago na manggali si Bato de la Rosa, so nahibaw gyud sang dakpunon. So planado. Kay dili planuhon madakpan. Dili planuhon bagadto madakpan. So planado. Kun imo kung sabton planado. Pero ang pangutana, apil ba ang Senado sa pagplano ato? Apil ba si Cayetano sa pagplano atong maong lihuka? Kana mo ay tanawunon mga kaigsunan. Kadto bahin sa Duterte, tungod sa iyang maayong governance, nga na-experience sa mga tao. O, mo na, Janet, mo yung nag-iangayan sa mga tao, no? And maayong governance refers to mga kaigsuunan in the aspect of governance, mga kaigsudaghan, mga kaayong mga aspeto ang panggobyerno, no? Ayan, na pagduma sa ekonomiya, pagduma sa peace and order, o guban pa, pagduma sa edukasyon, o daghan man, no? Pero ang kaduterte nga 40 mga kaigsuunan sa peace and order, maog yun ay iyahang best practice nga nahimo dito sa Davao, ha? Kanang peace and order mga kaigsuunan nga nakita sa mga tao nga epektibo. Epektibo in the sense nga wa na dyan mo'y magsaoy-saoy ng motorsiklo matagabi, eh. Nalipay dyan mo'y mga tao daw. Kaya dyan mo'y magsaoy-saoy kay mahadlok at tokhangon. Mahadlok at patyon. Maupon itong mga kaigsuunan ang gikalipay dyan mo sa mga tao, no? O sa ubang mga bahin, mga kaigsuunan, kanang kabutunon pa. Wa pa mo'y makabuot ang tanan. Kaya daghan kaayong mga sitsiburitsi ang panggobyerno, mga kaigsuunan, ha? Panahong Duterte di sa ganahan anang magpila nga mudong kas opisina, no? Pero karon na gihapon pila na ka presidente ang milabay, gapila gihapon ta, ha? For example, kanang isyu karon bahin anang DENR, daghan kaayong mga proyekto sa gobyerno gagapila, wa masugdi ang mga proyekto, gihunong ang mga proyekto tungod kay dugay kaayo ang DENR mo aksyon sa ilang mga ECC, deny ba o dili ba? So, yan ang mga butanga, dugay. Oh, kita kanunay tang nagdamgo ana nga madali. Plaka sa ato ang mga motorcycle. Oh, pila na ka presidenteng milabay, mao gihapon. Dugay jamo mga bot, ha? Wa na masulbad ni Duterte, wa na masulbad sa gauna pa ni Duterte. Wa po na masulbad ni Bongbong Marcos ron, nagpila gihapon ta. Ha? So, mo na usas mga aspetos pang gobyerno nga tanawunon pud mga kaigsuonan. Dili lang ni war on drugs, dili lang ni peace on order, no? Kundili ang maayong panggobyerno. But ipasabot, if it takes 7 days to get a permit, make it 3 days. So, doon na ba'y pag-uswag ba? Ngawa pa na ito na makabot mga kaigsuunan. Wa pa na ito makabot. Padoong pataan na. No? Ambot kisang presidente ha, ka nga makahatag na ng mga butang mga kaigsuunan. Pero mag-isugot ka, war on drugs, awa dyan mo, patinted na ni Duterte. Ha? Patinted sa iyang style, mga kaigsuunan. No? Sa iyang style nga dunay chilling effect, no? Sampulan gyud aron makurog ang mga tao, mao man to, ha? Sampulan gyud kurog yung mga tao bisag katong uban nga mga drug users nga mao pay paggamit tungod kay nikurog nahadlok nga basen oga adto og pulis plantirag ebidensya, surrender, surrender. Epektibo to kon mag-isgot ta mga kaigsuunan og ang imuhang desired end, kun ang imuhang success indicator is manurinder sila, no? Mao na nga tungod ni adtong panghitabua mga kaigsuunan di man puto makabot og wa jamoy sagol nga illegal nga elemento mo to inakapa dakop ni Duterte, not as a convicted criminal kundi as a suspect siya of crime against humanity sa iyang war on drugs mga kaigsuunan. Mo nang tuwa siya didto karon sa dahig. Si Bato de la Rosa nganong dakpunon maupod kasi siya may mo carry out sa order sa presidente. Siya may mo implement, mo enforce mga kaigsuunan. Mao na nga si Bato na appeal pod anang dakpunon sa dahig mga kaigsuunan sa International Criminal Court. Nindot ang katuyuan, malinaw ta, pero dunay igno nato questionable nga pamaagi. Atong hinumduman, importante ang pamaagi mga kaigsuunan. It's not only the end but the means. Kay matod pa nila, the end does not justify the means. Dili tungod kay gusto kang malinaw ta, pamatyon ang mga tao. O, mao man mga kaigsuunan. Pero og mga tao pa isguton, malipay kay, di ba nga nalinaw ta? No? Nalinaw God. So ang pamaagi sa pagkabot sa kalinaw, dili pod mao, matod pa sa mata sa balaod. Kay sa atong balaod sa Pilipinas, the president is not entitled to kill. Ang balaod sa Pilipinas, kung suspect ka for doing drugs, korte ka pa dong. Isumbong ka, dakpon ka, itaral ka. Mauma na ang ato ang sistema, mga kaigsuunan. Dugay na, tinuod, makapungot kay, ha? Kung kana mo itong solusyon, dili masulbad, tinuod, no? Pero mauma itong balaod. Wa may lain nga hari pa sa itong katiliban, kundili ang balaod, mga kaigsuunan. Dili ang presidente, dili ang senador, dili ang congressman, dili ang gobernador, dili ang mayor. Ang hari sa itong katiliban, ang balaod. Ang balaod mga kaigsuunan, kung way balaod, pulos matira matibay, ha? survival of the fittest na mga kaigsunan kung way balaon. Kinagubutan paslukot na yung atong katilingban. Mao nang dunay mga balaon. Musugota, muangay tagdili, tamuangay, watay dyan mo'y way out kung dili pagsunod sa balaon mga kaigsunan. No? Mao na siya unta. No? Dindot ang katuyuan, dili mao ang pamaagi sa pagkabot sa katuyuan. Mao na ang nahitabo mga kaigsunan ug mao na ang nahitabo ni President Digong Duterte. Nindot ang iyang katuyuan pero questionable ang iyang pamaagi sa pagkabot sa katuyuan. Kaya ang iyang war on drugs matud pa sa ICC, suspect siya sa gitawag og crime against humanity. Suspect mga kaigsunan, ha? Dili pa kriminal ang ato ang presidente. Suspect lang. Posible ma-acquitted, posible ma-convicted. Kay kamulo pa man, amot og sugod na bagyo trial daw, ha? Dito sa ICC mga kaigsunan. Ha? So mauna, nakagubot na yung atong Pilipinas mga kaigsunan kay ang tanan nagpakabana. Muna yung dindot. Ha? Demokrasya man ta, magpakabana ang tanan. Ha? O kung sa inyong mayong huna-una, isa pa isalmot na mga kaigsunan. Good morning, Vice Mayor Bong. Kining atong nasod nga Pilipinas, dili pa ni maulian, bisan pa og mulabay ang 20 katuig. Ato na lamang dawaton. This is not our country pagkakaron. Ang umaabot, maoy atong nasod para sa atong mga umaabot nga kaliwatan. We will prepare the future for our children. We have to do better now. We have to do better now. So may better na itong himuon ron panahon na mga kaigsunan. Okay? Kung sa may better nga himuon na ito ron, ha? What is better pa nining maong mga pamaagi na ito ron mga kaigsunan, ha? Si President Duterte, ang iyahang pamaagi nga tanaw niya the best way of doing things kadtong tukhang aron gyud ang mga drug kuan mo kuan gyud no mo mahadlok gyud unya ang mga anti Duterte mingon unya nasulbad ba indi gyud pud na masulbad in 6 years mga kaigsunan sahong tanaw ha dili na sili nga muhang dayon no so ang Dabaw nalinaw na dili lang kay one term ni Duterte mga kaigsunan no. Ang Dabaw na ingon ana na tungod sa several terms of office ni Duterte dito. Ang one term, dili pa na ingon ana, no? So, katong one term as president, kuwangan pa to. O gipunan pa ito another term. Posible mga kaigsunan, no? In 10 years time, mausob ang dagan, no? Mausob ang dagan sa huna-huna sa mga Pilipino. Tungod sa kahadlok mga kaigsunan, kung mag-drugs ka, patay gyud ka. Pero ang pait lang mga kaigsunan, kay namatikdan sa mga katawhan nga mura og protected ni President Duterte ang mga suspect sa drugs. Munang usap po nas nakapamaot sa imahe sa iyang kumpanya. Kato si Peter Lim, og sa putong uban ang awa, no? So ang mga suod niya nga mga amigo nga suspect pod of doing wrong nangawa nga giporteng pangprotektaan. Murag maunay nakamaot adto. Lami na unta tong paminawon mga kaigsunan apan nanggawas pod to, no? Oh, kanto pong kapulong mga kaigsunan nga matod pa ni Trillanes nga appeal siya sa Chinese triad, no? Oh, to prove ana, mingon si Trillanes, I can prove. Ipakita ng imuhang likod, iba dunay tato. Wa mo pakita si pulong. Manong tao maghuna-huna, tinuod yung tingali nga appeal si pulong sa Chinese triad kaya wa mo pakita si iyang tato. So, posible tinuod, posible di, mga kaigsunan, no? Si Basti pod? Di, pulong to. Apil sa posbaste ito. So, mo na mga kaigsunan. No? Lami unta ko na tinuod pag yun nga, wa sila yung mga tato, nalinaw unta na dyan, nung ipakita pa. Aron mga kuwa, wa manggol po ipakita, ano, nabibo na hinoon taron ang mga tao, nagsigin og tuo nga, tinuod ka dyan nga, apil na sila sa Chinese triad nga nagnegosyo drugs. So, na ay murabag mga balakid sa ilang kampanya, mga kaigsunan ba? Mauna mga kaigsuunan, no? Mauna ang silbing sitwasyon na ito karon ba. No? Nalipay ang mga tao tungod sa war on drugs. Apan doon na po yung mga tao nga may question o tinuod ba itong war on drugs ni Duterte. No? Tungod kay ang mga suspected nga mga drug lords, wa man madakop, wa man ma-appeal. No? So mauna mga kaigsuunan o mauna ni karon. Niabot na taan yung dapita karon. Unya ang mga tao na ito, wa na. No, kuha na sila. Kinta na sila sa ilahang paghigugma sa mga Duterte. Mga anything negative about the Duterte, dili na madawat nila. Wala na, kay sold out na. No more. No more chance. Bisag unsaon pa ninyo og saway si Duterte, wa na kay na in love na migdaman-taman, no? So mo na diha mga kaigsunan ang nagpanghitabo sa atong nasod nga Pilipinas karon. Asa tapadong atong iampo nga ato tapadong sa kalinaw, kalambuan, panaghiusa sa atong mga katawhan mga kaigsunan. 52 minutos sa mga nakalabay, alas 9 ato sa paminawon kining mga panghitabo mga kaigsunan with Mel Tiangco. Report gikan sa kauluhan atong paminawon.
1: Kausapin po natin ngayon si Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca. Magandang gabi po sa inyo, General.
2: No, magandang gabi po sa inyo at magandang gabi din sa ating mga kababayang Pilipino.
1: Opo. Meron po mga nagdududang planado daw o staged yung nangyari kagabi. At tila nagkaroon ito ng traction ngayong lumabas na tumakas na pala si Senator Bato de la Rosa. At saka escape po kasi ang ginamit na salita ng kanyang misis sa mensahe niya kay Senate President Alan Peter Cayetano. Go ahead, General. Ano po tingin niyo? Bakit ganun, sir?
2: Unang-una po, Mel, mahirap yata masabihin na stage itong nangyari dito dahil hindi ko naman po pwede i-stage yung pagdating ng mga NBI agents dito. Wala naman kaming control sa mga NBI agents. Kung hindi po sila dumating dito, wala pong mangyayaring barilan, putukan kung wala sila dito sa premises ng Senate.
1: Pero kagabi po, hindi ba meron kayong sinabi sa media na meron kayong aarestuhin? Sino po yun? At ano nangyari? Naaresto ba? Ano ba unang nangyari?
2: Tama po. Tama po, Mel. Ano, dahil simula po nung umaga, persistent na po yung mga reports na meron pong presence ng NBI agents dito sa paligid ng Senado. At ito po ay na-confirm namin sa aming CCTV at saka ako din mismo, bububa pa ako doon sa GSIS gate at nakita ko po yung mga NBI agents na fully armed.
1: Lumalabas po sa mga ulat na kayo yung unang nag-warning shot eh. Totoo po ba yan? At saka bakit? Bakit kayo nagpakawala ng warning shot?
2: Totoo po naman po yung Mel. No?
1: Yes. Bakit
2: po? Ito po ay kasama sa aming standard operational.
1: Standard yun? Ano ibig sabihin po ng standard? I'm sorry, General. No? Hindi ko masyadong... Ano ibig sabihin na standard? Walang nangyayari, ang daming-daming tao, magpapaputok ka. May ganun ba, sir?
2: Kami po, Mel, ano, pumunta po kami doon sa area na yes. Kung saan mayroon pong sighting ang mga NBI agents. So nagpaalam po ako kay Senate President para i-check po at i-verify yung report na mayroong mga armadong NBI agents na nandyan sa second floor exit. At nung nandun na po kami sa area, na-confirm po namin at nakita po namin yung mga tao na armado. Kaya po, as part of our procedure, ay challenge po namin siya, verbal challenge po. This is yung aming pong procedure of the continuing use of force. So una muna, verbal warning. So challenge po kung sino sila, sumugot naman na they are NBI agents. Oh. Pero nung sinabi namin na bakit kay armado, ibaba niyo yung mga baril niyo. Instead of lowering down the firearm, tinaas po nila yung baril, kaya nagpaputok po kami ng warning shot.
1: Oh. Nagpaputok sila ng baril, sir? Ang NBI?
2: Pagkatapos po ng...
1: Again,
2: pagkatapos
1: please.
2: Po ng nagpaputok kami ng warning shot, ina-expect...
1: Yes, go ahead, sir.
2: Pagkatapos po namin mag-warning shot, ina-expect po namin na... ibaba po nila yung mga baril. But instead, gumanti po sila ng pagbabaril sa amin. Kaya po, napa-atras po kami ng kaunti. At doon na po, tuloy-tuloy na po yung exchange of gunfire.
1: Meron po bang tinamaan sa panig ninyo? Sir?
2: Wala naman po tinamaan sa aming side po.
1: Nagpa-warning shot din sila.
2: Wala
1: ganun
2: po,
1: ba yun?
2: Ma'am Mel, wala pong tinamaan.
1: Sila
2: po ay ano? Nakipagbarilan sa amin kasi kami po ang nag-warning shot.
1: Hindi, bakit nga kayo nagbarilan? Ano ba yun? Ba't nagbarilan? Ano yung maging problema? Bakit nga nagbarilan? Ano po ba yun? Anong dahilan bakit nagbarilan?
2: Ganito po, Mel, liwanagin ko lang, ano?
1: Yes, please. Naku, kailangan niya ng sambayanan, malaman.
2: Liwanagin ko po.
1: Opo, opo.
2: Liwanagin po natin ano,
1: yes,
2: kung bakit
1: yes,
2: nagkaroon
1: yes,
2: ng barilan.
1: Go ahead, please.
2: Una-una po, marami po. Marami pong kaming mga reports na may presence po ng armed individuals dito sa paligid ng Senado.
1: Okay.
2: Ngayon, nung bandang hapon po, na-confirm po namin through our CCTV at saka ako din po mismo personally, nakita ko na mayroong mga NBI agents dito sa paligid ng Senado. Kaya po, nagpaalam po ako kay Senate President na pupuntahan ko po yung mga ano, nakita sa CCTV namin para i-check kung talagang sino at totoo ba yung nakita namin.
1: Okay. So, hindi naman kalaman yun kung NBI, nakita mo, NBI.
2: Nung nandun na po...
1: Yes, go ahead.
2: Nung nandun na po kami sa exit, na-challenge po namin yung mga NBI agents kung sino sila. So, nagpakilala naman na NBI. Kaya sinabi ko po na ibaba nila yung kanilang mga barel.
1: Oh.
0: Okay, so mo dito mga kaigsoonan ha. Matod pa ni Aplaska ang HP sa security force sa Senado mga kaigsoonan. Sila ang nag-warning shots. Kaya nakita sila mga armadong tao nga mga NBI dito. Himbawos po o warning shots ang NBI? Oh, naman nagbarilan nga, way na nga igaw, way na nga bumbong nga nga uba. Ang sagotong gubata. Ang sagotong gabarilan sila mga kaigsoonan nga wadya mo'y atop nga na igaw, way bumbong nga na saman. Ah, wa jamoy bala nga na recover ang kabhang. Oh. Ah, hala. Naranan jud ang motuo ba mo kung sa nilang ipangistorya mga kaigsoonan. Ug mga tag barilan, makita ang datong na ay bungbong nga na igogwan, ha? Barilan gud. Oh, ug jamo manggalitaw na igo, at least naa gad jud na igo nga bungbong ba. Nga nasamad. Oh, na ba kay basiyo nga na sa bala nga na nakit-an. Oh, man jamo? Na ba do? Jamo no, ha? Wa may gi-report, so gabarilan ka to sila. Unsa ka gitong mga kaigsoonan, ha? Hala, si Doki Pon, drama ra na Sir Tibbs. Aron mawa si Bato. Si Janet Agbilaran, wala nag-escape si Senator Bato. He is free to go. Kay walay active domestic warrant issued by Philippine courts. John Mark Yungson, may buntag kanimo. Okay, napabayo ba na itong mga suki? Ano nga, wa na ito matimbaya, ha? Burnout, no? NGCP burnout, ha? Wala tayo oras mga kaigsoonan. Ako magpasalamat na lang. Kinanyo magbilin ako og pahinumdom nga para sa ato ang panglawas. Motomar kita og GD Talks plus Herbal Capsule. Ipitibo kinikayo nga mawagtang sa mga toksin sa atong kalawasan. Busa batasana, take everyday. GD Talks plus Herbal Capsule kay kini ang pinakakusog. Napupos na po mga kaigsoonan ang itong sa kasimanang pagpanauban sa kahanginan. Pinagi sa itong tulumanon inyong alagad sa Lunes pohon mga igsoon. Magtagbo na po tas kahanginan. Dinilang gihapon mga sano sa istasyon nga nagmahal sa mga bulanon. Walay lain ang numero 1, DYRD. Dengan salamat, kini si DIBS ang friend mo forever.

0: ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nakaidara na ko, nakahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
3: Unsa ang ambisyon nimo?
4: Ako, ayaw na ko uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-

0: Kulafu!
1: Ang kuldisyon sana ay ambisyon na ay 12 Chinese herbs. Vino Kulafu, kuldisyon sana ay ambisyon.
2: Drink responsibly.
3: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, o uban pa mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors, o moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, o mga finishing materials alang sa balay o mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply o mutaon sa bildo o aluminum doors, bintana, automotive glass, o tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene o compressed air. At tua karon ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawagas telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.

0: step into your Myra era with a top skin vitamin.
1: Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
0: For glowing confidence, take Myra E.
1: The generic name of Myra.
2: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy!
3: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na! New Alaksan Extra! Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
4: 3 times faster.
3: Mogi pa extra bilis-bilis. Bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
4: New Alaksan Extra.
3: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
4: New Alaksan Extra.
3: Extra paspas. Extra galing.
5: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farex B para walay mubuhi sa trabaho.
6: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Gikan kanamo sa DYRD.
8: DYRD.
7: Welcome to the Hall, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Mga sano ug mga sana, ang pagpaminaw lang ba usa ka pagpagkabana? Ang pagbaliwala sa inyong mga nadungog ug pagtiyong sa inyong mga mata sa inyong nakita sa atong pangagamhanan, usa ka pagpagkabana? Ang pagpakahilumba ug dili pagpangilabot, pagpagkabana? Dili ug dili mga sano ug sana. Ang pagpagkabana mao ang inyong pag-apil, pagtampo, pagpakiglambigit ug pagpadayag sa inyong mga mayong unahuna ug pagsaway sa mga kahiwian nga inyong nakita ug napatudan. Mao'y timaan nga ikaw igsuon tinuod kaliwat ni daguhoy nga nagpakabana. Mao nga atong pangagamhanang probinsyal ug ang abanti Bohol ming mugna nining usa ka taknang tulumanon. Pagpakabana Bulanon.
2: Mga higala, kumusta? Laing adlaw laing oras sa akong pagpakiguban kaninyo nin tulumanon, tulumanon pagpakabana Bulanon, maghatod kaninyo sa mga kasayuran kalabot, sa mga kalabuan nga gihatod sa pangagamhanang probinsyal ngadto sa nakalain-lain nga mga lugar ning atong lalawigan sa Bohol, uban og pinangluhan sa atong talahurong gobernador, gobernador ari sa umintadong mga kaubanan, Vice Gobernador Nick Bisas, mga board members ug sa tanan nga mihatod sa serbisyo ngadto sa nakalain-lain dapit ning atong probinsya ug ang katawhang Bulanon nagkanayon. Salamat provincial government, salamat gobernador Ares Aumentado. Sa ngalan sabsapay mo, uban sa kanato mga kaigsunan sila si Attorney Pilipina Asoy Pulio o si Sir Mark Anthony Fernia. Diri sa studio ning CBN, diri sa Master Control, uban kanako mga kaigsunan si Engineer Gilbert Tulop, diri sa video si Jeric Ihok. Sa gihapon, gikan sa adlaw Lunes hangtod sa adlaw Biyernes, ako si Luloy Tutas, kumusta may buntag kaninyo? Mga kaigsunan, Biyernes kita karon, talitapos sa trabaho sulod sa usa ka semana sa mga opisina, mga igsuon, o niya sayod naman ta, gikan sa adlaw Lunes hangtod sa adlaw Biyernes, kung unsay imong ginabuhat diha mga tigpaminaw, kung imong tanawon, kung imong lingion ang imong gibuhat, may mapaabot o may resulta na ba, malipay ka. Ang ipasabot nako mga igsoon anang may mapaabot sama pananglitan kun gatanong kag tanglad may pamaabot ka sa pipila ka mga bulan o di ba ka katong may resulta na o nanilhigas natad o mauna ang but nako ipasabot limpyo na ang palibot unsa pa kanang uban unya dili ra ba kalikayan mga igsoon tungod sa kakugi tungod sa lihok sa tao igsoon kini usaing panahon makamugna sa balatian. Mabitaw ng mga ginikanan mo ingon nga stoy undoy inday adyaw mo dagandagan diha sa silong kay nay uwan oh kining uwan mga igsuon kabahin na sa lakat sa panahon makamugna wan usay balatian dili lang kay ulan ra pero wa magpasabot nga ang tanang tawo maigo sa ulan na ay problema sa paglawas dili nalay usahay nga matungnan mga kaigsuon salamat engineer. Matungnan mga igsuon, gumikan lagi ining panahon. Kay ug magkadunsingot ang tao mga igsuon, unya maulanan, di man na mo'y tambag sa mga mananambal, mga manghihilot, o sa pagkanang uban nga nag-atiman sa panglawas sa tao, dili na mo'y talambagon. Pasilungon yun ta, labi na nagkadunsingot kay na'y trabaho. So, mao ni ang akong giingon, ug mausab ni ang atong hisgutan sa atong pagpanag-uban, kay ang atong panlalawigan, mga higala, ang atong provincial government ng panglantaw alang sa mga balatianon ug lawas. Katong, dali, usahay ka ng balatianon, dali masakit. Ano ba? Namagupoy tao mga isuon nga dali mo bati og balatian, magsagmuyo. Pero dili tanang pagsagmuyo, mga higala, gumikas problema. Problema sa sakit, ilan at bakaran, palayo ra to. Ilan at bakaron, magsag mo yun man sa tao. Oh, giingon sa kadaghanan, labi na sa mga manghihilot, mga igalag, panuhot, ay makapasag mo yun sa tao. Pero ingon ko lang, dili tanang makapasag mo yun ha. Oh, sabta na lang ninyo na. Dili tanang ako usay, tigsag mo yun mga igsoon. Mabito nang nakaingon ko, nga dili tanan ang nga nagsag mo yun, naipiktuhan sa balatian sa lawas. Kundili, matod paspasiaw sa akong amigo, naipiktuhan kay daghay giplano mga igsuon. Ano ba? So, yun na lang na. Low water pressure or no water supply. Asa mo ni Napita Engineer. Salamat, Engineer. Ha? Oras, alas 7 nga to alas 7 gabi eh. Alas 7 buntag hangtod sa alas 7 sa gabi eh. Hinungdan, schedule power service interruption of NGCP which will affect a pumping units and tagbilaran. Oh, nada schedule po sa power service interruption. Ini magungatong tubig mga igala. Buryente ang gigamit. Morning, inig paong sa kuryente, hinay-hinay sa minus ang agas po sa tubig. Moto ang hinungdan, affected areas, whole service area, o tanan eh. Sa tanan ni mga igsoon, akong sublion, oras, alas 7 nga to sa alas 7 gabi, eh, alas 7 buntag. Katarungan o hinungdan, schedule power service interruption of NGCP which will affect all pumping units in Tagbilaran and Kurilya. O may buntag na ng taga Kurilya, no? Kumusta inyo tubig diha? Alas 7 naman. O, alas 7 na. So, ato nang gipahibalo mga igala o ang nagpahibalo si ang operational manager si Sir Clement George M. Chu o ang production supervisor Nilo E. Mikulob. Muna ang nagpahibalo mga igsoon. Kung sublion, muna ang pahibalo gikan sa Bohol Water Utilities Incorporated. Nganong ang balatian kung sakit sa tao mga igsoon ang atong isigutan pagkakaroon? Pero atong klarohon ha, naay gasagmuyo mga igsoon nga wagyo sakit sa lawas. Napoy nagsagmuyo nga gikapoy lang kay nasubraag dula o kahit nasubraan og ehersesyo. Napoy nagsagmuyo kad medyo nakita ang mga pananom baka nga na dili mayo ang dagan o tubo nini. Yan na lang ba? Pero napoy nagsagmuyo mga igsoon gumikan kay daghagi huna-huna. Buti pa sa buti ngali, daghag sulbaronon, daghag asikasuhonon, Busa, isguta nato mga igsoon, kining ang lalawigan sa Bohol, katong pusagmuyo nga akong isgutan, lakbit pananglitan lang to mga higala, niini laging dunay problema sa panglawas. Dunay problema, namagoy problema nga, diri magsandig na problema kay nadaot ang kidney. Ano ba? Panglawas na. Na problema mga igsoon kay naibato sa apdo. Uy, ang akong higala bagong nakagawa sa ospital kay doon naibato sa apdo. Kumusta mga mamalma? O niya, daghan. Nating alay po na problema gumikan kay dipiktuso ang kasing-kasing. Basta daghang bahin lagi. Usahay problema kay hanap-hanap ng pananaw. Naman na. Pero dali ra na masulbad karon panahon na. Sa di pa tamuantos kasulbaran mga igsoon, ato lakbitan ang gipagawas nga pamahayag sa Provincial Information and Media Office mga igsoon para sa atong kasayuran. Ang atong lalawigan sa Bohol, ato na lang i-transcribe. Ato na lang i-diretsuhon mga igala. Di na lang nato basahon litra por litra ang sinulat sa paymo, kundili kuhao na lang nato ang kahulugan ug buot ipasabot ug ang katuyuan sa paymo para masayod ang katawhan kabahin sa ang lalawigan sa Bohol mga igsoon nagtinguha. Dunay dakong tinguha mga igsoon nga kun unsa ka makatagbaw ang serbisyo karon sa nakalainlain natong mga hospital o guban pa nga mga kagamitan alang sa pagtambal o mga balatian, nagtinguha pag yun. Kay daghan na ba mga igsoon karong panahon ang nangasakit? Ang naas hospital, nagtipon og mga galas, mga lingkuranan, dili tanan na nangasakit. Pero ang masakit on, tuwa na sa sulod. O, unya, kanang uban dihang nanggilingkod, ganang gisagmuyo, gahinuktok mga igala, mga watser na. Wa na'y mga sakit. Gabantay nas masakiton. Oh, niya ka nang nagsulob o uniforme, mga igala. Ah, taga-hospital na na. Oh, muna, mga igsoon. Now, pagpangusog, alang sa ikasayon o kaligon, sa umalabot, mga igsoon. Ato na nang gilahos, ha? Gitranscribe na nato ni. Diretso na ta sa Cebuano. Sa umalabot, nga andam kita sa programa sa kahimsog sa panglawas. Ang kagamhanang probinsyal, nagtigo mga kaigsuunan ang Health System Resilience Project, SHRP. Niadtong miaging simana, uban usab sa mga kadagkuan sa Department of Health, DOH, mga kadagkuan sa World Bank, marking a significant step towards strengthening province health system. Ang katuyuan nga sila nagtigum-tigum mga igsoon niya itong miaging simana, aron sulbaron o kung sa'y mga kakulangon sa kagamitan, o niya mas muligon pa. Pero wata magpasabot karon nga, ay huyang manday karon kay paligon nun, dili. Mas muligon pa. Kaya nga itong Department of Health din sa Pilipinas mga igsoon, usa sa mga departamento sa atong nasod, kanunay nga nangusog nga makatawag baw gyud nga panerbisyo gikan sa nakadaiya nga mga tambalanan mga igsoon iserbisyo ngadto sa mga tawo nga mianha lagi diha kay dunay gipamati sa panglawas. Oh. Ang katiguman uban usab sa mga kadagkuan sama sa taga World Bank representative nga mao si Wihan, DOH Regional Director of Region 7, Dr. Joshua Brilliantes, ESPE, Committee on Health, ESPE, Sangguniang Panalawigan, ESPE, Committee on Health Chair, Board Member Romulo Sipidusa, Provincial Administrator Asteria Caberte, Provincial Health Office, PHO Head, Dr. Porisima Uy, Lila Mayor, Attorney Jade Pulio, o Provincial Engineer Evelyn Ayuban. Inyong nadungog, dili basta-basta ang gipanggunitan ng mga kaakuhan, ranggo, bot na ko'y pasabot. Dili basta-basta ang gipanggunitan niya itong mitambong sa katiguman niya itong miaging simana, kay di man sa basta-basta kining magsulbad po kaayuhan sa mga masakiton, mga kagamitan, ipasabot sa kagamitan, unsay mga gamitunon di sa ospital, di man alalim. Sayon tanawon, sayon istoryahon, pero lisod man tun-an. Pero why problema sa pundo? Kay naghisgot mag World Bank. Why problema? Nga nung man, nga gipangusga naman ni karong panahon na mga igsoon. So kuhay sa unang panahon nga mag-meeting, wa may taga World Bank. Mag-meeting kaniad to, wa may taga nasyonal. Wa may taga departamento, Department of Health Pananglitan. Kita-kita ra may mga alirong des mga lamisa, mga igala o sa opisina, ang taga-ato ramang mga nanggunit o katungdanan din sa ato sa lawigan sa buhol ang mga tigum, mga meeting. Pero kini lahi na. Lahi na ni mga igsoon, kay di naman sa basta-basta. Nagdagha naman sa ning, di akanagong atong mga ambulansya, wa may hunong ugdagan. O sa ipasabot o maglitok tag-ambulansya, gigamit sa masakiton. Nabitaw ng atong galyari sa ospital, mga igsoon, kanang luyo sa kural. Tiglingkod-lingkod, masab ko ni anak, mga igsoon, kay mabugnaw nga dapit, niya malingaw sa tas mga tao. Wa na ko himuang kalingawan sa pagtanaw, mga igsoon, ang mga tao nang gibit-bit o grisita. Wala. Kundi malingaw tas mga tao, inigpaminaw sa mga hisgot-hisgot, mga igsoon, kay naimuingon nga kanang sakit anang akong pasinti, dugay ra, sigihan lag haklop-haklop. May mauman na usaha ito as kabukiran. Haklop-haklop. O, di ba? Initon, lagaon, ipainom, paligid-ligid sa panit sa tao, nga doon ay problema. Mauman na usaha. Wala pa na mawala hantod karong panahon na. Okay na may uban mo ingon mga igsoon nga, ato sa ospital, kasi utong tao. Ato na lang ni haklop-haklop, paglagnob. Mangita na lang taghalibon o dino. Mumanay madungog. Pero gigamit na sa kakaraanan. Gisaligan po ng klasihas pag D- dapat ngadto sa mga masakiton gumikan kay ug di lagi tanto ang balatian. Medyo madala-dala ra. Pero dili na gani matabang mga higala ni anang dahon-dahon, muabot man gyud ang tao sa ospital. Ha? Daghang mga tao akong nadunggan mga higala sa Mindanao ug dinhi. Daghang kong nadunggan. Adi ko magpa-ospital. Adto lagi ta. Adi lagi. Dako gasto, maorang istorya. Oh. Luyo ni ana mga igsuon, ang ato sang kadagkuan sa Department of Health, siguro, labi na sa lokal, nakadungog sab sila ni anang maunso gilanon. Nga, adi ko matog ospital. Unya na lagi adto pug ospital og duhandupa na itinanawan. Mo'to man gyud. Pero sa medyo napay pagkalig-on, pero doon na pay gipamati sa lawas di na buwan to. Nasay uban mga igsoon nga way haklop-haklop. Diretso sa ospital, hala, adto ta health center. Nawag tag barangay health workers unsa pa kanang uban. Kay muadto gila yun. Kay wa pud musalig niya nang haklop-haklop. Mao man ni ang talanaon sa palibot din sa ato sa lalawigan sa Bohol, ambot sa ubang probinsya. Sa Mindanao, hinoon, dugay-dugay, masa ko dito mga igala, na masay haklop-haklop dito. Kaya kung doon ay mga tigmasahe din, doon ay mga manghilot, o amasab na dito. Na basta manghilot, mga igala, kay haplas-haplas, maghaklop-haklop. Makaayo ba yasab? Kung ang sakit, wala magkinahanglan o unsa aparatos, mga igsoon. Ako subleon, kung ang balatian sa tao wala magkinahanglag aparatos, madara naghaklop-haklop, inom-inom o gininit nga tubig, mga igala sa gulag, dahon-dahon, maulian ba siya butod diyan? So kay nakita man nga nagkadaghan na, nagpunsisok na buot ipasabot, sud gawas na, binitbitay nagresita, unsa pa kanang uban, dinhi sa ato sa lalawigan sa Bohol, ang pangagaman ng probinsyal mga igsoon, the provincial government, nangita giyog lakang o pamaagi aron masolusyonan, makakita tag mga lakang adili na ang mga tao mga igsoon magtipunog sa usa ka ospital kay dali maalibyuhan. Sa mga sinungdan nga, daso kayo ang tao ang usa ka tambalanan mga igsoon. Kay dugay maalibyuhan ang usa ka masakiton. Usahay dugay pa matagad. Dugay pa matagad. Oh, kanang uban gikas kabukiran ug nay tinaguan nga kwarta at dito ta private. Mao sab nang private nga wa sab gawad ig pasyente. Kay dali man makanang pulong lagi dali matagad o dali maasikaso. Importante man as masakiton. Importante hilabihan na kamahinungdanon mga igsoon sa nagdala og masakiton sa tambalanan kanang pulong dali maasikaso og dali matagad. Pero unsaon man pud pagkadali sa pagtagad nga ang mga mananambal mga igsoon nagtanaw linya-linyada man pud ang mga watcher. Kung daghan gani ang watcher mga igsoon, daghan sab ang masakiton. Oh. So mangitag paagi. Karon kay nakamatikod man ang provincial government, adunay panagtigom nga gihimo. Oh. Mauni ang mitambong sa panagtigom mga igsoon. Ha? Katong atong gilitok kaganina, sama ni Region 7 Director nga mao si Dr. Joa Brillantes o sa SP members, mga igsoon, o kinsa pagkatunguban, agilag pagsubli. Sa iyang bahin, si Gobernador Aris Aumentado, dinhi sa ato sa lalawigan sa Bohol ang amahan sa pagpangalagad nga gikahimutan mga higalas mga tao kay daghaghimo nga mga proyekto ikahimuot sa bisan asang lugar sa pagpanginahanglan dinhi sa ato sa lalawigan sa Bohol. Dunay mensahe. Dunay mga pulong ba nga giluwatan o sa lain pagkasulti gibuhian para kanato mga igsoon o di ba para sa tanan. Sunda nato ang paimo, unsay nasulat sa mensahe. In his welcome message, Governor Aris Aumentado expressed appreciation to the DOH and the World Bank for selecting Bohol as one of the 17 provinces nationwide to implement SHRP. Unsa katoy meaning ining SHRP? Balik tas itas. Health System Resilience Project. He highlighted the urgency of upgrading health facilities and equipping hospitals for better serve Buhulanos, noting that the initiative comes at a critical time for the province healthcare sector. Oh, na maulagi ni ang punto mga higala nga kinilaging atong mga hospital ug uban pa mga igsoo na aman ang kalungsuran do naman tay mga provincial hospital, di ba? Oh, pero mao gihapon nakita gihapon nga kulang. So gitigom gatigom sila mga igsoon. Sa di pa kumuadto sa unahan. Ikaw nga naminaw kanako karon ning punto nga akong giluwatan o gipabati nga anak kaninyo. Ha? Uyon ka ba? Supa ka ba sa plano sa probinsya? Ha? Dipindi na nas imo. Kay kun ako ang inyong pangutan-on mga igsoon, ang plano sa provincial government nga dugangan aron dili kulangon sa ato pa makatagbaw ang kagamitan, tumanon yun ang plano nga health system through SHRP mga igsoon. Nga naman mura magdomingo ra siguro jutay regtao ang ospital bisan asa nato tanawa. Pero Lunes nga to sa Sabado, mga igsoon, ilabihan kadaghan, mga igala. Maulag ito, akong giingon, na magbit-bit, mga igala, resita nga medyo hoy-hoy ang abaga, murag na buwagan, kamunalay sumpay ang murag na buwagan, hoy-hoy ang abaga, gadali, uban, murag luhaan ang mata, galin niya sab dito sa mga butika. Buti pasabot, naglinya-linya ang mga tao dito sa butika, to atong tambal nga gisulat sa resita. Kay di man kamulinya kung wakay resita, sa tiglinya ni mo wakay resita, kung saan na mo pag-ingog, kakinanglan ko ini niya way pinirbah ang doktor. Importante, may nungdanon man kayong resita. Mauna mga igsoon. Unya usahay rabaning mga masakiton sa usa ka lugar, ka barangayan ba ka, poblasyon ba ka, lungsod ba, o sentro ba ka sa siyudad. Doon na po'y mga kasinatian. O, kasinatian na bang makapahiubos? Ayaw ninyo, butangig, unsang huna-huna ka ng paglitok na kung makapahiubos, ha? Paglitok na ako, makapahiubos din, oray. Nga naman, agi katuneog, tunog din sa atong barangay. O, sama ini pananglitan. Tunog din sa atong barangay. Nga si Tan Pulano. O, adadon sa ospital. Kay mauka na, maukad to. Nay problema sa panglawas. O, murag ambot o pilarang buok, mga igalang, muli-li sa kabarangayan anang nasakit. Ambot, mga ambot lang ko. Kay basig sa ubang barangay, maghugop ang barangay, mga igalang, tanaw o duaw sa masakiton. Pero sa mga barangay nga akong nasairan mga igsoon, labi na sa akong napuyan. Sa so, usang simana, mahilag na usa nga muli-li. Ha? Mumala usahay ang makita. Ha? Musamot ang problema mga igalas, gadalas, masakiton. Nga naman, pagduaw mga igsoon sa usa ka masakiton, bisag wa kay gibit-bit, malipay na to. Maumampod lagi hinuon usahay ang atong makita. Madunggan. Oh, madunggan. Pero inig-uli na mga higa lagi ka sa ospital kay naulian na. Kay giasikaso na sa mga doktor. Uy, puno ng balay. Puno ng balay. Pilang simana ka dito sa ospital. Ha? Kinsay ka, pastilang punuan ng balay. Pero sa kaniadto suwa pa madala sa unang mga semana suwa pa madala sa ospital ambot. Pero doon na po nadunggan ako ng mga barangay mga higala nga kusog mo duaw ang tao. Kasinatian lang ni ato lang giapil sa pagisgot. bisan paghisgot ag hospital mga igsoon. Tanawa ra. Unya ni apoy atong mga tambalanan kay usahay mga igsoon magbanig naman lag karton ang mga dili masakiton katong gatanod butang ko ipasabot. Lingkuranan ko lang. Ah, manindog des daplin. Kay guys, good man direk facility. Apil na laboratory ini. So nakita nga husto ang gihimo sa probinsya. Nga pangusgan jud. Oh, pangusgan. Kaysa akong tanaw mga igsuon, sa akong tanaw. Kun itandi kaniadto ang mulandig sa tambalanan gumikan kay dunay problema sa panglawas. Murag mag na doble na karon. Ha? Murag na doble na. Ako na hospital man ko ining Celestino Galiares Memorial Hospital mga igsuon sa bag-o kong uli sa Mindanao. Murag mag dili pa to daghan. Murag adto 2022. Dili pa man kaayo. Mga ambulansya mo parking dito sa gawas mga igala kay di man makasuod ang ambulansya sa compound sa hospital at doon man nas kilid-kilid sa mga kalsada. Di man tanto. Karon mga igala kay usay minus ng ambulansya kinaminusan kay nakagikan ang uban. Tulo naman ang naa kaniya tuwa man usahay. Buti pa sabot. Nagsaka ang gidaghanon sa dunay problema sa panglawas. Nagsaka. Oh, magita man. Tarsir mudagan, hala kay kanang tarsir para man punas lihok sa barangay unsay panginahanglan pagabag. Abot usahay sa hospital. Oh, ambulansya natural na. Abot yun na og hospital. Nya may ambulansya mo abot diha nga way karga. Naa may masakiton. Gikan o layo o duol o layo nga dapit gikan din sa Dakbayan sa Tagbilaran. Naagyo karga. Di man po na mudagan o gay karga. Gawas o nai kuha ong tambal. Mauni mga igsoon nga mayo ang plano sa provincial government nga pangusgan yun

Oh, kalisod po din tao, mga barangay official, mga higala, o tabang atong mga masakiton. Kay natural trabaho, apil man ang pagtabang. Kay sa barangay, mga higala, na may chairman sa Committee on Health. Ala, tabangan na ito ni. Oh, mo lagi ni, mapasiaw o dili. Makadungog sabta mga igsuon nga muingon, away problema ang masakit. Ngano man, zero man. Kaniad to, o masakit, mga higala, sa wapan ng 00 niya sa hospital, baligya man kabaw. Halin ang kandeng. Ah, di ba? Prinda pang kalubihan, apil pang sanggutan. Mauna mga igsuon. So, wata mo basol nga ito ni Bisan Kinsa, ha? Pero mauni ang makita mga igsuon. Mauni ang makita. Akong higala, mga higala, salamat sa galyari sa kay nasulbad ng problema sa akong higala. Unyangiya sa asawa, mga higala. Hapit makaduhang buwan sa galyaris o atiman. Kay daghan lagi ang masakiton. Mao man ay rason. Mao man ay rason. Daghan manggud ang masakiton. Dead to pikas nga pultahan o dere sa pikas nga pultahan sa OPD. Kanalay itong gamiton nga sentro sa istorya sa Pulong Hospital. Ha? Daghan gyapon tao? Daghan tao. Oh. Naapoy ubang watser, mga igsuon nga pa-watseron, at upon magpuyo sa layo. Ah, basta nalang upoy kayo ga-watser. Oh, ID-ID sa mga igsuon. Ano man, di makapwede, way ID. Kay no entry man. So, mauni nga, ato ning gilakbitan, ato lang gihulagway, mga higala, ang dasok ng mga masakiton karong panahon na. O niya, sa mga provincial hospital, to aman sa daghan dito nagpunsisok. To asab dito. To asab daghan dito, mga higalang nagpaalim. Karon nakita og namatikdan eh, sa provincial government, ay meeting dayon, mga igsuon. A comprehensive, aritas nasulat sa paimo, ato ning hubaron, a comprehensive presentation of the PHO delivered by Nurse Artemia Lison outlined Bohol existing local health system and governance mechanism that will support the project's implementation. The province currently caters a population of 1,425,424 supported by 53 primary care facilities, 16 hospital, and 696 barangay health station, ensuring wide-reaching healthcare delivery down to the grassroots level. Ubay-ubay yun, mga igala. Kaysa barangay health station lang daan, 696. Sa hospital, 16. Ugdaghan pa nga inyong nadungog nga akong gisulti di padugay, mga igsuon. Nausahaw naman eh. Mauni ang gibasihan, mga igsuon, ngano nga ang mga kadakuan sa lalawigan sa ngalan sa panglawas sa tao. Gusto gyud nga dugangan sa inato. Paligunon pagyud ang serbisyo. Dugangan gyud pag-ayo, mga igsuon, kay aron nga dili pud intawon magdugay kanang mga na-admit sa ospital. Naarabaw usahay, mga igala, basta magsubra-subra ng masakiton. Isod og Lunes, higda-higda sa Daplin, ari na matagad sa Biyernes. Nanausahay. Di nakalikayan. Di man mo atras ng mga doktor sa ospital, pero usahong daghan man lagi ang na-hospital. Daghan man. Arang-arang kung ang doktor 20 o niya ang na-hospital sa 30, kay madali na. Dabi ang na-hospital, mga igala, kay gatos-gatos man. Say mo abot paglibo. Maunang mahutdan o lingkuranan o tahiras, mga igsuon. Gitanaw ni sa atong lalawigan sa Bohol. Nangutana man ko ganina. Nangalipay ba mo? Kayo gakuin yung pangutanon, hura sa kalipay nga naman. Dugangan gani ang kagamitan, bisag unsa nga buhatan, makalipay na. Dili lang kay sa hospital. Dugangan gani ang kagamitan, makalipay na.

0: bisag anas balay. Di inalan ta muatos dinagko nga mga sanglitanan o mga panagingan. Pananglitan ang balay. Ilibutan sa daghang kahoy kay uso man impananom karon sa kahoy. Pananglitan lang ha. Karon kay kugihan naman ang naas balay. Silhigon gyud ang dahon-dahon sa kahoy halos kada buntag. Karon kay ang silhig kay duha ra man buok. Dugangan pusdaspan mga higala nga medyo tigkahagbong na. Oh. So, ang katuyuan, dugangan ang silhig, dugangan pud ang daspan nga mga malig-on. Ikalipay na. Kay hospital man ing atong gisgutan, mahimuot kita mga igsuon. Sa panglantaw og tinguha sa provincial government, pinanguluhan sa atong talahurong gobernador, gobernador Ares Aumentado. Oh. Kay kadaghan ako makiginabi og mga masakiton di sa hospital. Maugyod ang problema, sir. Dugay na mi dinhe. Pila na mong adlaw? Unsay adlaw, sir? Maglima na min semana. Di ba? Pero iniglingi ni Mospikas, medyo to ay karton nga gibuklad. Hurot na manghigdanan. Hurot na malingkuranan. Oh. Pero kaniadto kinisukod o gidakon sa mga tambalanan. Kaniadto ha, labi na sa pagtukod ni ini, sakto pa. Kay kaniadto man to. Dako mandaan ang gitukod. Pero karong panahon na nga nawa ng kaniadto, kay niyan atas binag-o, na daghan ang tao. Kadaghan nagtinuod ang tao. Mabito maglibog sa mga uban, mga utana nga murang masudipan ko sa pagtubag, mga higala. Kanang ipasabot na ko sa masudipan, kanang mukalit ko guna-una o gunsabay itubag ba. Na yung mga utana, sir, muro magtagaradyo ka. O, tagaradyo bitaw na ako sa media. Usamay ato. Anong nagkadaghan man yung tao, yung buhol, sir, nga sige mag-family planning. Sakto sa ba? Gasige man. Naaman. Injection din eh. Paagis family planning. Injection din eh. Unsa pa ng uban din na lang ito hudtog litok. Pero nagkadaghan tao. Nga ano man ni sir? Ako na lang punto bagaw na upasiaw. Katumanan as pagsanay ka mo. Anaon na lang na ako pagtubag. Kay tinood man pong nagingon ng kaitasaan mga igsoong pagsanay ka mo. Eh. Adan ragog si Eva at ang gisgutan. Oh. Pero ug hinsanay si Adan, labaw man sa tang musanay. Maunin nagkadaghan. Ha? Kiniganing tanaw-tanaw ng Facebook. Usay, makapasanay na. Kaya na daghang makita diha. Maunin mga igsoong. Maunin mga higala nga adak-an sab ang mga tambalanan. Tanaon mga igsoon. Ha? Muning ang kalungsuran karon nga dunay mga tambalanan, tuanay mga doktor. Ambot og na, hurot na ba ha? Mangambot lang ko. Sa kalungsuran, ha? Na kumplito na ba ang mga municipal health officer? Doktor, ipasabot na ko. Kay kaniad tugod sa radyo ko sa Cagayan de Oro, mga igsuon, ang Mindanao, daghang lungsod nga way doktor. Ambot din is ball. Labing mayo ko na kumplito na. Kaya ang mga masakiton lagi nagdaghan. Nagdaghan mga igsuon ang mga masakiton. Nga di man gusto ang atong mga leader, atong mga mayor, atong mga barangay opisyal, mga gobernador, di man gusto nga ang mga masakiton pasagdan. O, mawitaw nang naiuban mga igala, mga biit sa W Manambag. Manang, dadanan ng imong masakiton sa tambalanan sa lungsod. Adi pa sa, kaya tupatas mga manghihilot. O. Kaya huwag may resita ng manghihilot. Huwag ato, doktor, mga igala, kay anda man itong bulpen o resita. Kuha itong papel. RX, mao na itong mara kaduhas o sa kaadlaw. O. Mao man na. Magdaginot man po ng uban, samtang gadaginot, nagkagrabi ang masakiton. Mao ni mga igsuon ang nakita. Ha? Mao ni mga higala ang gitan-aw nga kinahanglan dugangan ang mga kagamitan sa mga tambalanan mga isuon kay armawa na nang banig-banig sa karton de salog. Arong mawala na mga igsuon. Mawala gito. Sa sugod sa atong kulo kabildo, istorya mga higala, mao nga, naay mga sagmuyo. Nagsagmuyo kay ipanghilantan ang pipila di Asbalay. May maning hilana at mga higala kay madungog man atong tambal di sa mga radyo. Nakanang ubang mga tambal kay adto man ato madungog sa doktor. Ah, kuhag bulpin, resita. Was radyo ng ubang tambal. Ang mga hilanat, kalibanga, uguban, pansakit, ato ang radyo. Tuwa sa radyo ka na mga igsoon. Madungog na to. Murag wa kayo problema. Oh, kay gastong gamay raman. Naugmuduol kag dakugranggo mga igala, bisag unsagot. Ha? Madoktor, maabugado, ma-engineer, unsa diha nga magpatabang ta. Takin man nagbulpin. Naay bulpin ana mga igsoon. Husto man sab. Aron di makalimot ang tao ug unsay itambag isulat sa bulpen. Oh. Sagdi na lang nang unsa pay uban diha inighumag sulat. Masabtan na ninyo. So mao ni mga igsuon nga ang provincial government nagtuktok nagtanaw. Kay pastila ning mga masakiton mga igsuon. Mao lagi ni. Gani nalakbitan man ato kaganina nga base pud sa mga kagawian kultura ba. Lihok sa tao ba? Buot na ko ipasabot. Ah, ambot sa uban lugar. Basta sa akong bahin, mga igsuon, kunaay mga masakiton sa kabarangayan, o di na nagtantong layo. Duaw yun ko. Duaw yun. Kay nakuha na ko nagikan sa pagtulunan sa mga malantip kaisipan, nga kini ko nung masakiton o duawon, mga igsuon. Kato ko nung pagduaw, makaalibyo to gipasaan nga problema sa masakiton. Malipay kuno wago ka magdagtamban. Istorya ra gud popikpik sa baga, kumusta man ka? Ana ba? Ana mo puy uban mga igsuon nga di mo duaw. Ini guli na hinon gi ka sa ospital nga maayo na mo pay iduaw. Sagdi lang, basta usala sa talanaon. Usa na sa talanaon mga igsuon. Sumayong balita ni. Ha? Maayong balita. Within Bohol Islands UNESCO Global Geopark, the project targets the upgrading of the 7 primary care facilities and Antikera. Oh, may buntag sanang taga Antikera? Ha? May buntag. Labi na sa tanang taga health center diha. Binunido. Oh, Binunido. Carmen, Lila, Panglao, Tagbilaran City, Ubay. Along 7 hospital in Candihay, Clarín, Luon, Carmen, Inabanga, Talibon, and Hagna. This development, kining maong kalambuan o plano mga igsuon, gipaluyuhan sa banabana aritas kantidad. Dunay banabana, dunay kantidad nga gibanabana mga igsuon nga 633.1 million mga igsuon. Parang matuman eh. Aritas minilyon maghisgot. Ha? Kay mga hospital man. Apil na siguro po din yung mga computer. Ay, basig kagang-kagang na po ng computer sa usa ka hospital. So dili basta-basta. Mga igsuon. Gitanaw o gilantaw ni. Doon na tayo hinuktukan sa Makadiyo, Tigala. Unsa usab ang inyong pagtanaw sa paninguha sa provincial government karon nga nagakatuma na ang ubang giplano o gasigi pasab og plano alang sa kaayuhan sa mga bulanon? Angayan ba pagadaygon o unsa pang inyong ikasulti? Unhan ta mo. Ako makapamatuod mga igsuon. Kining inyong angkurman in tulmanon pagpakabana bulanon nga si Luloy Tutas. Mupamatuod yod base sa mga ginahimo sa probinsya nganong di na lang ta magpakaroning nun. Luyo nga naay uban dihang sigig saway. Di na lang ta magpakaroning nun. Angayan yod daigon mga igsuon. Nga naman. Tanawa ragong turismo ato 2024. Ha? kalihukan sa tourism. 900 ang gidaghanon sa mga turista nga umabot ay sobra. Insubra mga igsuon. Oh. Sa atong mga kabaranggayan, ang atong talahurong gobernador, gobernador aray sa umintado, kasigig panawagan sa mga barangay opisyal. Labi na itong mga barangay opisyalis, mga igalang, sige lang pong sugod o buhat o kalsada, pero di, mga human. Kasigig panawagan. Dool mo sa Kapitulyo Provincial, kaya ito ning istoryahon, kaya ito tatabangan. Ha? Kay pangkaayuhan mas katawhan. Sa grupo sa mga mangingisda, sa grupo sa mga mag-uuma, mga igsuon, nakita naman. Ha? Kadtong mga nawad-an og trabaho, mga igala, sama pananglitan sa pagsira, sa kalihukan, sa pagtanaw o pagsaksi sa mga butanding, kay gisira man to sa makadiyot. Pila ba itong buwan o sa bato katuig kapin? Ipanghatagan man sa gayuda parang na ikagamit o panginabuhi ba? Ipanghatagan man. Di ba laom ka na nga pagservisyo para di magutman ang tao? Laom. Kay kung isira man gud ang usa ka tourist spot, mga higala o ang talanaon, ang attraction, ang mahitabo, doon ay mahunong ang pagtrabaho. Kay ang tanan niya na, doon naman ay gabantay. Doon na may gipanuhilduhan. So, kitabangan. Ha? Kay aron nga mahimuot ang tao. Serbisyo man na. Sagdi na lang lagi ng uban nga muingogway gay mo. Ila mo po ng katungod. Pero ato pong katungod ang pagsusi o pagtanaw o muto o bata. Ha, di ba? Muna yung mga igsoon nga pasalamat ang katawhan. Sa liderato ni Gobernador Aris Omintadog ni Vice Gobernador Nick Bisas, kay galihok gyud mga higala. Ha? Galihok. Galihok gyud. Kay antuyo nga makabaton tag leader sa usa ka probinsya, dili kay tagpirma ra unsay mga pirmahan, mangitag pamaagi mga igsuon aron dunay kapahimudsan ang katawhan. Aron dunay masandigan sa panggasto ang katawhan. Mao man ay gibuhat karon sa administrasyon o pagpadagas pang gobyerno ni Gobernador Aris Omintadog, ni Vice Gobernador Dick Misas, napay mga board members nga pabor sab sa kaayuhan sa katawhan dinhi sa ato sa lalawigan sa Bohol. Di basta na lang sab kay board member. Kundi lidot naghunahuna sab gyud. Og unsay ikahimuot sa katawhan. Sa laktod, nakabatuntag mga opisyalis, mga higala din sa lalawigan sa Bohol nga naghuna-huna nga dugangan pa ang ikahimuot sa mga bulanon sa ngalan sa pagpanerbisyo. Naghuna-huna ba? Unya lihokon. Kay og igo rasab nga huna-huna, dili sab lihokon, kanang dunalay pagtuo apan dili lihokon, masakay tanian na sinultihan mga igalas kasulatan. Faith without work is dead. So arong mabuhi o buhi ang plano, lihokon. Mauna ni karon mga igsuon. O gilihok ng panlantaw sa ospital. Gilihok na. Be, tanawon tanig unsay mahimoy ni. Hinumdum basta maghisgot gani ko ospital mga igsuon. Mahinumdum dayon ko atong ospital posloon nga naigo sa linog, mga igala, atong 2013 ba ito, engineer? 2000, salamat, engineer. 2013, dito pa mga Miss Mindanao ato. 7.2 ang linog din he. Dito sa Amua, mga igala, 4.6 ra ang linog. Inong talaga Amua, kaya dito pa mga Kuskagayan de Oro. Gilihok man. Murag ang hospital at usloon, dugay na trabaho. Dugay na trabaho. Gikadakuag bata. Gikadakuag bata sa mahuman. So naaalagi paglihok. Mahuman ni ang gibuhat karon. Lihokon ang unsa nga kakulangon sa pagpanerbisyo, naa ang muserbisyo. Naa ang tao mga higsoon. O hospital magaling na ay doktor. O, naa. Kay daghan na may manungha karog doktor. Daghan na may makuhag kurso doktor. Kaniantos bata pa ko mga higsoon, sige ko kadungog. Kining akong anak, pauskilahon ni doktor. Adi, muskilag doktor. Ganuman, madlok mo opera. Maluya makakitag dugo naman po'y tao ang nana. Adi ko magdoktor. Magmaestro ko kay arong muana ang uban. Kaniadto madunggan ako, bata pa ko. Karon kay kursunada naman manguhag doktor. Oh, kursunada na. Manguhag doktor. Ano man? Nakita na nila nga ang panglawas sa tao. Ipasabot nila katong mga estudyante o doktor. Nakita na nila nga gikinahanglan sa katilingban. Gikinahanglan sa palibot. Kay ang mga tao, lagi mga kaigsuunan, wana. Daghan ng mga masakiton. Naay mga bata, naay mga batanon, naay mga hamtong. Agawas ni senior citizen. Matod pa sa akong amigo higala, di natamatingag. Magka-problemas pang lawas ang senior citizen kay mihinay naman ang kusog sa lawas, tinood sab. Oh. Pero lahi maning ako mga lahi maning ako mga igsoon kakakusog man hinoon. Ha? Kakakusog. Kaniadto mupas-an og tungag sako di madaog. Karon na senior na mga igala, usanan sako mura man lagi ilingi-ilingi lang. Ngano ka ha? Base sa pangkaon o pahuway mga igsoon. Bitaw, mauni mga higala, no? Nga gitanaw sa provincial government kung unsay ikaayo. Dili lang kay hospital pasilidad ang gitanaw. Apil ang panginanglan sa laing hutong usab sa pagpanglihok-lihok sa mas mga mag-uuma. Ha? Mga mananagat. Gitanaw ka na. O, gitanaw ka na sa provincial government. Pagbansay-bansay sa mga estudyante o makahuman para nga kung makatrabaho, di na maghangad-hangad. O, kay kaniad tugon mga higala, o may bansay-bansay ang estudyante inigraduate, inigraduar. Ah, basta kay na diploma, mga apply na ko. Karon gipaningkamutan sa provincial government ka bansay-bansay yun, aron dili na maghangad-hangad panahon nga makatrabaho. Sa to pa, may nahibal-an ang daan. Kung unsaon sa paglihok. Mao kini karon mga igsoon. Ha? Gitanaw gyud. Gitanaw. Apil tanaw ang pasilidad sa mga hospital, mga tambalanan, mga igsoon. Ala tanawon tani. Oh. Tanawon tani. Pero kita pong mga tao, mga igsoon ay magamping sa ta. Dili lang po tungod kay libre na si Rubalans na dito sa Galyares o sa pang-hospitala mga igsoon, wala na po tayo gitawag o moderasyon. Wala na po tayo gitawag o pagpugong. Naagihapon mga igsoon. Ay, ang paglikay sa sobra aron madaot ang tao, kabahin ka na sa kaayuhan sa plano sa tao. O, sakto ra rin ako, doon baso. Ano man, sakto ra rin. Hindi na yun mo, bisang pag kinsay mo tunol sa baso, sakto ra gyud kuno ang duha ka baso. Kanang uban mga igala, ako kong mga parente. Ako mga parente, di na ko iad tuglay. Wa man yan ang moderation, wa man yan ang sakto ra re. Wala man yan ang pagpugong. Nga naman, ugi mong pangutanon, ayaw palabi, kay lahi ba yan ni sobra? Ah, way bayro nun sa ospital, plitira. Pastilan, lain-lain lagi panglantaw, mga igsoon. Manginaot ko nga sa mga punto nga akong giluwatan, gipaabot ka ninyo, oy, kumusta to, ang inyong adlaw, karong adlaw? Lagsik ba mo? Saya ba mo? Nagmaya ba mo? Kumusta to? Kaya narabay, ulan-ulan, panalagsa, mga igsoon, muna, dag-om dire, dag-om dito. O, usay mo. Usay ang uban makinahanglan nag nebulizer mga igsoon tungod lagi sa ulan-ulan. So mao ni mga igsoon ang punto nga akong gipasabot kaninyo mao nga ang provincial government nangitag paagi nga malantaw, matanaw, maayo, maserbisyo, ang serbisyo mas muayo pa tungod sa lain na usab nga programa SHRP, mga kaigsuonan. Unsa dayon ang SHRP? Health System Resilience Project, mga igsuon. So panginauto nato nga madali sab ang katumanan ini kay ang provincial government basta dunay planuhon, dili lang kay kutubras plano, paningkamutan yun. Ang serbisyo kon pag-alagad moabot gyud katawhan. Bitang pasalamat puta ang mga doktor, mga igala nga sigig pahinumdum. Sigig pahinumdum, pasalamat. Likay ang makadaot. Awi no honesto magyud na. Gi-generalize, gitinibuok lang pagkasulti. Likay ang makadaot. Mga igsuon. Okay, mao lagi karon? Ha? Daghan lagi ang mangutana. Nga naman si Luloy. Nga ang mga bata, tuwa pa sila, umstiyan, gihataga, nagdaghang vitamin, ala, prenatal din eh, prenatal dito sa pakanaguban. Pero inigawas si Luloy, dali man mga sakit. At tungod po na sa panahon. O wa, hatagi, vitamin, musamot. Dali, mga sakit. Nangasakit, ganing gihatagag vitamin, unsa na mga igsuon kundi paghatagan. Wa naman ko'y oras pagpadayon ining mong tulumanon, pagpakabana bulanon. Daghan salamat sa inyong pagpaminaw. Tulumanon nga inyong mabati, gikan sa adlaw Lunes hangtod sa adlaw Biyernes, alas 10 ngadto sa alas 11. Ang takna sa sayong kaudton. Sa ngalan sa provincial government, uban ni Gobernador Aris Aumentado, sa ngalan sa paimo, uban sa nato ning mong tulumanon, si Attorney Pilipina Asoy Pulyo o si Sir Mark Anthony Fernia. Diri sa Sibian sa DYRD, sa Master Control, mga kaigsunan, Engineer Kagawa Jerikahe, sukat pagsugod ang tun sa oras sa kaumanan kauban ako, mga igsuon, o diri sa video si Jere Ehok. Ako si Luloy Tutas, hinumdumi, pagserbisyo, alang sa katawhan, organisado, maayo, may buntag kaninyong tanan.
1: Nga inyo ug atong tuluman. Pati ang usa ka oras nga inyo ug atong tulumanon pagpakabana bulanon hangtod sa sunod nga higayon dinhi sa samang oras ug istasyon. Salamat sa inyong pagpaminaw.
2: Kini nga sibya usa ka binayran, ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Balita.

0: chai.
1: Thank you.
0: Thanks.
1: Mmm. Mmm. Sorep.
0: Sorep.

0: Sweet Escape, now showing at ICM Squinville Cinema.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, ug magsigi kog ihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Ug niubos gyud ako blood sugar. Na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement ug pagpamihi.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy, City Pharmacy, Paz Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
3: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy!
4: Mga higala, kung body pay nagani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing Alaksan. Extra galing na! New Alaksan Extra! Unsa ka extra karon up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
5: 3 times faster.
4: Mogi pa extra bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
5: New Alaksan Extra.
4: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
5: New Alaksan Extra.
4: Extra paspas. Extra galing.
6: Kinahanglan sa bildo, aniana dinhi sa Bohol ang kompleto nga tigbaligya ug salamin. Alturas Glass Service. Nasulayan na sa ilang serbisyo sa mga bildo. Sliding doors, salamin, sud sa panimay ug uban pa. Tanan sa Alturas Glass Service sa eskina sa mga Dan Bihinting ug Empara Ciudad sa Tagbilaran.
7: Hay, maputlan gyud ta ani og suga kay usa na kabuwan wa pata kabayad.
8: Ayaw ka balaka kay sa Bohol Light. Gipalugwayan ang pizza sa pagbutol sumala sa hangyo ni Mayor. Bisan og dili ka kabayad og duha ka bulan, dili ka maputlan tungod kay aduna kay 1-month bill deposit. Gani, may interest pa kini nga 6% kada tuig ug makita sa Enero nga electric bill.

0: Kung aduna kamoy masinati nga problema kabahin sa delikado or unsafe electrical connection, tawag lang sa BLCI hotline number 411-3088.
1: Ang Builderware nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware full service construction store nagabaligya usab sa wooden doors ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware uban sa BQ Glassmaster Musub ug mutaod sa bildo og aluminum doors, bintana, automotive glass og tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene og compressed air. Adto karon ang Builderware sa Don CPG Avenue. O tawag sa telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
2: Mocha frapp for
3: aray,
2: sakit na ng katawan ko.
3: Wait lang sa orders po.
4: Time out na naman. May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
3: Wow, mas pinagaling pa?
4: Oo, pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Ginny, Joey, Ryan, Mikey, Dan.
4: Extra galing, para extra ka rin. New Alaksan Extra.
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Strong sa una, herbal strong karun.
9: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o herbal strong na mangustin, turmeric, dragon fruit, o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
6: Unilab quality yan.
10: Mahalagang paalala, ang herbal strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
11: Naulian na ka, ma?
12: Wa pa.
11: Naulian na ka, ma?
12: Wa pa.
11: Naulian na ka, ma?
12: Wa pa.
11: Nga nung dugay agad mawala anang sipuna, ma.
13: Kung naay sipun, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
14: Mag-Neozep C Plus Forte. Now with zinc, paliguno ng immunity. Versus previous formulation, aron bilis galing sa mga sintomas sa sipun by 2 to 3 days. With proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto ni mong buhaton.
11: Naulian na ka, ma?
12: Gahapon pa.
11: Ah, kuya waoy.
14: Basta Neozep C Plus Forte. Karon naay zinc.
15: Alagang Unilab yan.
7: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc. Maong generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Magandang quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: DJX 500.
3: Susi sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko.
4: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
3: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
4: Okay.
2: DTX 500.
3: Sinubukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
2: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
5: Akoy, nabugahat ko. Naapod yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
6: Understarting business, ana.
7: Rexino Forte!
6: Di kaliho, di katrabaho, hassle kaayong mabugahat.
7: Rexino Forte!
6: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
7: Rexino Forte!
6: Maunang understarting ako. Discarding business na to.
7: Rexino Forte!
8: Mas paspas ba na sa upat?
9: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biojesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biojesic anytime, anywhere. Ingat!
0: Unilab quality yan.
9: Paracetamol is a generic name of Biojesic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Tiguang naku. Mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
13: Bye na! Duwa sa mi sa ako mga apo!
14: Let's go, Lola!
13: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
14: Uy! Huwata ko!
15: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Unilab yan.
16: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farex B para walay mubuhi sa trabaho.
1: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Strong sa una.
18: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
19: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga dahilak man?
21: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan miskwila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung saan naman tao namo ni Mare, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsaon na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
20: Paopirahan dahil ninyo si Junjun, Mare.
21: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mare. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, uy? Lisod baya kaayo ang panahon karon?
20: Ay, Mare. At tudad a si Junjun sa East Medical Center Bohol kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
21: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
20: Oo, oy, higayon na dyan na nila, Mare.
21: Salamat kayo, Mare, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
22: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo. Enjoy FCB's double promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend. spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cash back on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026 for DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.

0: babalik-balikan ko. And I feel grateful about it. I'd like to advise them to, of course, exercise, no? And proper diet. We have at least 7 to 8 hours of sleep a day. Supplements na makakatulong sa atin. Maraming health benefits katulad ng MX3. Driko Bilib.
1: Uy, nabugat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
2: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
3: Rexino Forte!
4: Mas paspas, banat sa upat!
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sukad pa sa una. Kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanaanak ini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili ni mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto o ginom kaduha matag-adlaw sa Sugatrol.
8: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
10: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Strong sa una, strong karun.
12: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herbastrong na imanggustin, turmeric, dragon fruit, o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
6: Unilab quality yan.
13: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
14: DJX 500.
15: Siyosi sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko.
16: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
15: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
16: Okay.
14: DTX 500.
15: Sinukan din ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinupukan ko.
14: DTX 500.
17: Mabibili sa mga butika.

0: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaitaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.

0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa buhol, balik.
0: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Yusaw eh.
1: Sakto dyan ang pag-ari na to sa tagbilaran, ilim no? Kay pista ba?
0: Maugali bibigil no, sakto kayo mo nang. Tanan, manaag sa tatakay, magigutom ko ba? Tara, tara. Ito na yung tricycle bibigil. Boss, boss, boss, boss. Boss, pasakya mi, boss, be. Hatod lang mi sa tagbi food bazaar ba? Kay magigutom, magod mi.
2: Pwede. Pero kamoy mapalit sa gasolina. Wala naman kay gasolina. Mahal man kayo ang gasolina.
3: Uy! Ayaw kay stress. Nanay fuel subsidy karon gika ni Genial. Ug daghan na nakaabila ni. Ug dako na kayo itabang na to ang mga tricycle driver.
2: Maog ba? Pultak na ni!
4: Tara na!
5: Maying adlaw ka na tong tanan. This is John G. Snell Babayap.
6: This is Jane Yap and Johnny Yap. Welcome to Vlog 281. Unang update nato ang very successful Tagbilaran Street Dancing Competition. Dako gyud nako kayong pasalamat sa atong mga kapitanes ug sa atong whole City Hall family sa world-class performance nga inyong gihatag. Tan-awon nato ang highlights.
5: Karon di ata sa Saulog Street Dancing Competition, padaon lang yun musugod. Tanaw na ito mga contingents kaya grabe yun kayo lang pangandam. Sugda na ito ang paglakaw, padaon nga ito sa grandstand, kuyog ta sa ito mga contingents. Diya si Jania.
7: Hello! Mayong adlaw ka natong tanan and happy Saulog Tagbilaran! Viva Senyor San Jose! O karoon na ata sa kadalanan sa Tagbilaran na kigduyog o kuyog sa atong 15 kabarangay para sa atong street parade. And of course, unya, ma-witness ninyo ang atuang live presentation sa atong mga street dancers from all the 15 barangays of Tagbilaran City.

0: Nagsugod ang rolled out ang atong food voucher subsidy para sa mga tagbilaranons. 28,000 households ang atong gipondohan ug kami gihatod yun nato house to house. Importante matabangan nato ang atong mga panimalay at the same time ang atong mga merkado kay kani makubra ninyo sa tulo nato ka public markets. We are injecting money to our local economy, nakatabang sa merkado ug atong mga farmers ug mag-uuma. Ang Saulog Tagbilaran is all about Thanksgiving sa atong patron, Senior San Jose, o sa atong labaw makagagahom ang atong Ginoo. Muna nga, celebrate po ta sa usa ka Saulog Thanksgiving and Praise and Worship Night.
1: Dito ta sa isla sa Bilang-Bilangan, lungsod sa Tubigon, kuyog ni Yorme Marlon Amila.
2: Karon di ana po ta sa lungsod sa Tubigon, diretso ta sa isla sa Bilang-Bilangan, naatay turnover ng mga solar lights, awarding sa ilang basketball, and of course, pagpahibalo gyapon nga naay musulod para sa completion sa ilang multi-purpose building. Pingka po na eh.

0: dito po ta sa Solo Parents Congress. Libo kayo, daghan kayong mga solo parents sa tibuok probinsya sa Bohol. Huwag ang atong pagsuporta sukat pagid sa una, permanente yung hugot. Hapit po ta sa payout sa mga farmers, tapo kayo ni Ugtabang. Labi na ang ato ang DA. Salamat kayo, RD Angel, sa pag-appeal sa First District sa payout. And suporta gyapon nato sa farmers ni atenta sa Barangay Tanawan dito sa lungsod sa Tubigon.
1: Diya nakaroon sa Barangay Tanawan para sa ilahang farmers anniversary. Giganta diri sa isla. Karon diya napunta sa ibabaw bukid. So at doon yun nato mga barangays. Huwag ang farm to market road ani ma-implement po ni for 2026. Salamat nato sa tanan. Huwag asenso pa more.
2: Daghan na pong kayong mga bagong new business openings sa Tagbilaran. Welcome sa Metro Point Diagnostic Center.
3: Tagbilaranons, we are here at the blessing of Metro Point Diagnostic Center. Pinakabago nga diagnostic center sa Tagbilaran City Bohol, located at Cyber City at Bangsa Island City Mall. Importante yun karong panahon, health is wealth. So, dili lang health is wealth, kundi nindot pagyod kayo ang ambience sa ato ang bagong diagnostic center diri sa Tagbilaran City. So, kung naa kay gustong ipa-check up, arina diri sa ato ang bagong diagnostic center sa Cyber City. Kita kits!
2: Nag-abri na pod ang atong Tagbilaran City College Practical Training Center. Moni ang ato puhon mahimong area for TESDA courses sa Tagbilaran City. Nag-turnover ko og board og ring para sa atong mga kabatanunan sa Barangay Talo-to. Dako kayo na kong pasalamat sa atong partnership with I Want to Share Foundation. Atong gi-launch ang usa ka Childhood Cancer Helpline. Salamat kayo to Ma'am Sheila Romero and I Want to Share Foundation.
0: Yusuportahan na to ang Basketball League sa Barangay Libaong sa lungsod sa Panglao. Diretso dayon punta sa lungsod sa Kalape, Barangay Tultugan para sa ilang Foundation Day. Ug pasalamat nato sa Barangay Hagilanan sa lungsod sa Katigbian para sa ilang pag-visit.
2: Congratulations sa ato ang Dragon Boat winner, ang Barangay Talo-to. Suportado gyud nato ang atong talentong Tagbilaranon.
0: Diretso ta sa Barangay Sal-ing sa lungsod sa Balilihan para sa awarding sa ilang Basketball League ng 40 Up. Hugot gihapon ang ato ang meeting para sa ato ang mga lidera sa lungsod sa Loon. Ug dinhi ko to bang ato ang vlog, A Sense of Amor D1.
2: A Sense of Amor, Tagbilaran City. Amping ka po nay.
0: Ngadlaw ka natong tanan. This is John Gisnell Babayap.
2: This is Genia.
0: Welcome to vlog 282.
2: Una update nato ang atong pasalamat sa Honda and Do Exam. Dako gyud kayong tabang nga nabibo og meaningful kayo ang atong fiesta celebration. Gikuyugan pagyud ta og giduyugan sa Silent Sanctuary ug ni Maki. Again, our cousins Do Exam Press Carl Ryan Lim and Ma'am Twinkle Lim. Salamat jud kayo sa inyong suporta para sa Tagbilaran City.
0: Salamat pod sa Converge, ilabi na sila hang Converge Night nga dinhi pod si Cookies ug si Marinong DJ. Bibo pod. Yeah.

0: Karon padung ta sa isla sa Matatao, lungsod sa Kalape, tungod kay fiesta ato, at the same time inspect pod sa ilahang bag-o nga mubarog nga multi-purpose covered court. Apil na pod ang eskwelahan pohon, one story, three classrooms. Tao na to kay Bibo kayo ni. Happy fiesta tanan, dol. Ay, happy fiesta mabor de deha. Happy fiesta, happy fiesta. Bisita na pon mi ani balik. Happy fiesta. Dinhi sa isla mulapaw ang tubig kay high tide man, so ingani ang gigyanan padong adto gyud. Yata ko plus slide. Sala ba gibaw? Kibaw. Reglame na inyong kuhan diha na. Busog na, busog na. Okay ra, upa may kakaon. Ibalik na ko. Abot kira yung luya siro. Happy fiesta, happy fiesta. Fiesta, happy fiesta, happy fiesta. Luya siro. Swimming. Three classrooms, one story. Pag-ari na ulas, kita bita ko sa problema. Ano. May pangiro. Swimming na. Happy fiesta! Ayaw, otto, otto, otto.
1: Dali mo si Iwi Vlog ko.
0: Wa, lagi ka. Nagdali po na. Fiesta. Tao, chay, nalimutan na to si Iwi Vlog. Muna nga ilang school din him. Kita na to if high tide. O baha yun. Init, tubig. Eh. Di ata karon sa Mantatao Elementary School. Tungod kay naapoy mo barog ani pohon. Karon 2026. Three classrooms, one story. Para po nga ma-address ang ilang concerns din he. Labi na makita na to ang sitwasyon nga lisod yun, especially karon nga mo high tide, maglisod po na itong mga estudyante nga musod sa eskulahan. Pero still, kinanglan niya po ang mga infra projects nga musod din sa isla. Apil na po ang ilahang bag-o nga mubarog nga multi-purpose covered court din higya po sa isla. Oy, bit-bit man, pila edad na ni? Pila kabuhan ni?
2: 3 months.
0: Pila? 3 months. 3 months? Para pareha sa ako, di gini. Lagi? May na-remembrance ba? Buhay kaya pong tarpaulin. Asa ka mga manok, ano eh? Sultangkal?
3: Dito kami ka!
4: Tara, sa lagay.
5: Okay, 1, 2...
0: Shout out sa tanan. Ang tanaw ka ron sa mga Facebook Live.
3: Oh, parang pa sa video.
0: Reels, like, follow, subscribe.
3: Thank you.
0: Salamat. Layo, tagnabtan na rin. Thank you. Ligo.

Diyan na punta diri sa isla sa Kabilao sa lungsod sa Loon para tan-aw na po nato o unsay mga updates na unsa na po dilhang panubig o uban pa mga infra projects. Kuyog diri nato pod na mga kadakuan sa provincial government led by Gov. Aris kay naa sila'y activity diri nga dako. Padong ta dito. Kuyog ta.

0: kita karon sa isla sa Kabilaw tungod kay nahinumdum mo ang pagpasumpay sa tubo nga duha ka tuig kapin na gyud nga wa magamit. Karon nagamit na and nasumpay na sila kada barangay nga nahuman na naay mga gripo gipang butang para diri na sila mukuha og tubig, dili na sila kinanglan moadto pa sa mainland. Unya atong testingan o unsa ka kusgon ang tubig ani. Kusog kayo. And sunod ani is ang padong na pod sa tagsa-tagsa ka mga balay. Salamat og asenso pa mo.
1: Usa sa highlights sa atong fiesta celebration, atong Fluvial Parade. Kundi nagpasalamat ang atong mga fisher folks sa Tagbilaran City sa grasya nga ilang nadawat. Huwag na to atong mga kaparian, apil lang imahe ni St. Joseph ug ni Mama Mary. Salamat yun kayo sa mga tanang boat owners nga ning suporta, apil na ang PPA Global Port, atong Cabo Head Dr. Carl, ug sa akong City Hall family. Successful yun kayo ang atong Fluvial Parade. Diapi lang kundi siya o bugsay making contest, kundi na-inspire yun ta sa ato ang patron saint, Senior

0: Nagbuo sa ininta sa Smart para sa ilang suporta sa Saulog Tagdilaran. Salamat kayo, Smart.
1: Ug ato pod silang gimiting tungod kay gusto pod nato ang development moabot sa tibuok distrito 1 ug ipakita nila ang tagsa-tagsa ka mga bag-o nga mubarog nga mga cell site. Salamat kayo, Smart.
0: Nagpadayon gihapon ang atong tinuig nga himughuni. Dako kayo ning tabang sa atong mga songwriters and singers. Labi na ang Bohol, iladog yun kayo manindot, manganta. Salamat sa atong mga partner Smart and Sir Joseph Gara. Naapot ay Dance Expo kundi participated ni by different schools and dance groups in the entire province of Bohol. Salamat and congratulations!
1: Suro iya punta sa mga barangay. Dito ta sa Tangnan, Panglao para sa ilang Cluster 9. Diretso dayon ta sa lungsod sa Albor para sa Barangay Katagib Karaoke Challenge. Ug sa lungsod sa Tubigon sa Barangay Panaytayon para sa King and Queen.
0: Congratulations sa mga bagong business establishments gabri sa Tagdilaran City, ang Converge Fiber X. Nag-abri pod og another branch ang Cakes on Crate ngadto sa Plaza Marsala.
1: Og dinhi ko to bang atong vlog, Ascenso Pamor Diwan.
0: Ascenso Pamor, Tagdilaran City. Ambing ka punay.
2: Inyong dabati ang tulumanon. Magpakabana.
0: Magpakabana.
2: Hangtod sa sunod nga higayon. Magpakabana.
0: Magpakabana.

0: nga sibya usa ka binayran. Ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Takna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
2: Time Check is brought to you by MX3 Herbal Products.
3: Time Check is brought to you by Downy, Down the Rock, The Rub, Bango Bango. Time!

0: si Rona Almonia, 46 years old, taga Cagayan de Oro. 7 years na tang MX3 believer. Kaysa MX3, it keeps me alive and kicking. And syempre, ang MX3, tunay, natural, at original. And of course, proven and tested na gid ni nako siya. For 7 years na nakong gamit sa MX3, dako kaayo ni siya gamit sa akong lawas. Dili lang sa lawas, kundili sa ato ang everyday life. Nag-supply siyang energy na. Naagi kay duga nga energy para nga mabuhat nimo ang imuhang mga task. And you know what? Nakasulay na ko sa laing mga food supplements. Ug diri ra gyud ko sa MX3 ni Bilib. Diri ra gyud ko sa MX3 ni Angay. So dili man siguro ko magdugay aning MX3. Dili po siya hiyang sa akong lawas, di ba? I feel an extraordinary with MX3. MX3, diri ko Bilib.
1: Kinahanglan sa bildo, aniya na dinhi sa Bohol ang kompleto nga tigbaligya ug salamin. Alturas Glass Service. Nasulayan na sa ilang serbisyo sa mga bildo. Sliding doors, salamin, sud sa panimay ug uban pa. Tanan sa Alturas Glass Service sa eskina sa mga Dan Binting ug Empara Ciudad sa Tagbilaran.
2: Naulian na ka, ma?
3: Wa pa.
2: Naulian na ka, ma?
3: Wa pa.
2: Naulian na ka, ma?
3: Wa pa.
2: Nganong dugay agad mawala anang sipon na, ma?
4: Kung naay sipon, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
5: Mag-Neozep C Plus Forte, now with zinc, paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipon by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto nimong buhaton.
2: Naulian na ka, ma?
3: Gahapon pa!
2: Ah, kuya, waoy!
5: Basta Neozep C Plus Forte, karon naay zinc.
6: Alagang Unilab yan.
7: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc. Maong generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
9: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuhana.
10: Rexido Forte!
11: Mas paspas, banat sa upat!
12: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
13: Unilab quality yan.
12: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
13: Unilab quality yan.
12: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Tiguang naku, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
16: Bye na! Duha sa amin sa ako mga apo!
17: Let's go, Lola!
16: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
18: Enjoy ang kinabuhi kun mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Unilab yan.
19: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy! Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing Alaksan. Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
20: 3 times faster.
19: Mogi pa extra bilis-bilis, bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
20: New Alaksan Extra.
19: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
20: New Alaksan Extra.
19: Extra paspas. Extra galing.
20: Magkauban na

0: Drink responsibly.
1: Gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly.
2: Ania ang magpamatuod sa kamayo sa Sugatrol.
3: Ako si Ima Tinoy de la Rama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years old.

0: Sir, ako inon sila nga, kamuntanan, inom na mong sugatlor kay presko ah. Kang ima de la rama, nindot kayong inon. Makasoy niya mo na ni, di mo gumay, kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
1: Hi, I'm Ernie Abelia. I'd like to tell you about EXL Black Coffee. I take this every morning. It's a great way to start the day, and it really clears my mind and heart. Try it. Halina't
2: magmakabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
4: Wisdom is found with the elderly, and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-take ko og MX3, na nakita na ko nga lagsik ang akong panlawas, og dili ko dali nga kapuyon, og dili pod ko dali nga magsakit. Bisan pagani og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Batik na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag paingon sa hapon, maura gyud siya kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3, diri ko believe.

0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Virginia Guaca, kasir sa usa kay ladong butika diri sa Sugbo. Nagpuyo sa Poblacion Oriental, Consolacion, Cebu. Upat na katuig akong high blood pressure. Dugay pa jud ko makatulog og maglisod ako pagpangihi. Duna ako ginamintin nga mga tambal pero gabalik-balik ang akong sakit. Apan pagsuway nako sa G-Detox Plus, lima pa lang ka capsules minormal ang akong blood pressure, maayo na akong pagkatulog og pagpangihi. Lahi ra jud ang G-Detox Plus.
0: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy, City Pharmacy, Paz Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
2: Uy, nabugat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo, ug hilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
4: Rexino Forte!
5: Mas paspas, banat sa upat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Oras sa Diwali Worldwide ang radio sa Katauhan, alas 12:07.
1: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, B in Ting Street, Tag Bilaran City. MedSure Pharmacy, barato na! Sure ka pa.
2: Gikan sa DYRD Newsroom. Ania ang Alturas Group balita sa ugtong tutok. Mga nagbagang balita gikan sa Bohol o sa ubang dapit sa Pilipinas. Alturas Group balita sa ugtong tutok. Alturas Group balita sa ugtong tutok.
0: Igalaw may ugtong kini si Ray Tuta sa maghatod ganinyo sa mga balita karong ugtuha sa Alturas Group balita sa ugtong tutok. Ninigadlaw karon nga Biyernes, Mayo 15. Happy Fiesta San Isidro Labrador sa mga dapit sa Bohol nga nag-fiesta karong adlaw. Ako makatod kininyo sa mga balita din sa atong dapit sa kauluhan og sa gawas kauban sa technical department. Karon sa mga uluhang tudling sa atong mga balita. Gipabot kay Batuman sa Bulay ug Buhiko ang laing rotational brownout. Uman gipaubos na sab sa ikatulong higayon. Sa red alert ang Visayas grid tungod sa kakuwang sa supply sa kuryente. Samtang makasinati og taas nga oras sa pagkapalo sa kuryente ug mga adlaw, ang daghang mga lugar sa Dakbayan sa Dagbilaran. Mobisita sa labing unang higayon ang unang klase o first class relic sa St. Jude Thaddeus karong Domingo. Diya sa St. Jude Thaddeus Parish sa Barangay Mansa sa Dakbayan sa Dagbilaran. Sa kauluhan, Senador Bato de la Rosa nga nagtago-tago karon gusto magpa-kustodya sa Philippine National Police. Samtang sa gawas, naisikutan sa pagbisita ni US President Donald Trump sa China ang gira sa tungatungang sidlakan, Ukraine o sa Strait of Hormuz. Mao gyud mga higalang atong mga uluhan ang mga detalye nini ug mga balita. Uman lang sa pinumdum gikan sa Alturas Group of Companies. Bali.

0: Sa atong balita, sa dipa ang balita sa kauluhan. Balik yapon sa balita din sa atong dapit. Sa Attorney Aileen Galendez, ang hepe sa Bureau of Internal Revenue District Office number 084 din sa Bohol. Nipahinomdom sa mga magbubuhis nga kutob na lang karong adlawa. Mayo 15 ang filing sa 2025 annual income tax return. Wala na kini deadline gipahibaw ni Attorney Aileen Galendez nga alang sa buwan sa Abril karong tuiga milapas ang collection target sa BIR Bohol.
1: DYRD Radio Balita. Balita.
0: Ato ka balita sa kauluhan. Gusto ni Senador Ronald Bato de la Rosa nga magpa-custody sa Philippine National Police. Si Senador Bato de la Rosa ni sibat sa Senado uman sa buto-buto sa armas sud sa Senate ni atong miaging gabi. Ang report sa UNTV News.
2: Hiniling ni Senator Ronald Bato de la Rosa na mailagay sa ilalim ng kustodiya ng Philippine National Police o PNP. Ito ang kinumpirma ni Acting Senate Sergeant at Arms Chief Mau Aplasca. Ayon kay Chief Aplasca, narinig niyang nasabing pakiusap ng magpulong ang senador kasama sina PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. at Interior and Local Government Secretary John Vicremulia.
3: Ito, sasabihin ko na si Senator Bato, with what happened po, being installation, nararamdaman ko yung kanyang agam-agam pag-alala. In fact, nung bumaba siya, nakipag-usap kay Secretary Rimulya, kay GPNP, nag-offer po siya kay GPNP na baka pwedeng doon na lang siya i-custody sa PNP.
2: Binigyang din ng Senate Security Chief na pangunahing dahilan ng hilig ng senador ay ang pangamba nito sa kanyang kaligtasan, lalo na nang sumiklab ang tensyon sa Senado noong Miyerkules.
3: Nag-offer po si General Bato. Ito, totoo po, hindi pa, siguro, hindi pa narinig. But I'm just being honest, no, dahil nandunok sa meeting ni Secretary Rimulya at Senator Bato at ni CPNP. Nag-offer po siya na kung pwede, doon lang siya i-custody kasi parang nararamdaman ko na he feels he's not safe anymore dito sa Senado with what is happening.
2: Ayon pa kay General Aplasca, batid niyang gusto ni Senator De La Rosa na mapunta sa kustodiya ng PNP, partikular na ang suhestyon na manatili muna siya sa White House.
3: Pero bago maghiwalay, sabi po niya na kay GPNP na narinig ko na parang pag-aralan din ng PNP yung kanyang offer.
4: Sa White House ba gusto ni General Bato o ayaw niya sa kustodiya?
3: Actually, nasabi niya na baka pwede mo akong bigyan ng isang kwarto dyan sa White House. Malaki
4: na. Sinabi nga.
3: Pero wala pong commitment na nabigay si Chief PNP.
5: Sir, kayo, how do you...
3: Pero na ang naalala ko sinabi ni Chief PNP, sige po, sir, pag-aralan namin kasi pwede naman dyan. Ipayaran namin sa inyo yung isang floor ng mga condos namin, maraming condo.
2: Hindi naman napigilang maging emosyonal ni Aplasca nang tanungin tungkol sa kanyang personal na nararamdaman para sa senador na itinuturing niyang matalik na kaibigan.
5: Naawa. Medyo may ano din kayo din, sir? Naging emotional din kayo for Senator Bato.
6: Sir,
5: bakit sir?
4: Anong naiisip mo dun sa pag-aawa mo?
3: Nakikita ko po talagang mabigat sa kanyang naririnig naman yung kanyang expression. Yung kanyang frustration na sinasabi niya na it's fine to be sacrificed. Okay, to be habit.
4: Yung pagkanta niya ng Alma Mater song, tingin mo, pumatak din ba yun sa mga kabalyo?
3: Okay, saludo kay General Bato.
2: Nilinaw rin ni Aplasca na karapatan ni Senator De La Rosa na piliing umalis sa protective custody ng Senado kung nais nito.
3: Yung protective custody is a privilege extended to Senator Bato. No. Kung ayaw na niyang i-avail yung privilege na in-extend ng Senate, pwede naman siyang umalis.
2: Samantala, kinumpirma naman ni Senate President Alan Peter Cayetano na wala na sa loob ng Senate building si Senator De La Rosa simula pa kahapon. Gayunman, hindi na ito idinetalye pa ang kinaroroonan sa ngayon ni Senator Bato. Jed Neresina, humahataw sa balita ngayon.
0: Salamat sa UN TV News sa atong balita sa gawas. Naisagutan sa pagbisita ni US President Donald Trump sa China ang gera sa tunga-tungang sidlakan Ukraine o sa Strait of Hormuz. Balikan na ito ang UN TV sa detalye nila.
6: Masayang sinalubong ni Chinese President Xi Jinping si US President Donald Trump sa Great Hall of the People sa Beijing sa pagsisimula ng two-day summit ng dalawang superpower. May red carpet, military honor guard, cannon salute at daan-daang batang Chinese na may hawak na bandila ng China at Amerika habang magkasabay na naglakad ang dalawang leader papasok sa bulwagan.
7: President Trump, I'm very pleased to meet you in Beijing. Welcome back to China after 9 years.
8: I want to thank you very much. First of all, that was an honor like few have ever seen before. And I think I was particularly impressed by those children. They were happy. They were beautiful. The military is obvious. It couldn't be better, but those children were amazing, and they represent so much. And I know they represent so much to you. You and I have known each other now for a long time. In fact, the longest relationship of our two countries that any president and president has had.
6: Kabilang sa delegasyon ni Trump ang ilang malalaking pangalan sa negosyo tulad nina Tesla CEO Elon Musk, Apple CEO Tim Cook at Nvidia CEO Jensen Huang na nakasama sa opening talks ng dalawang leader. Ayon kay Trump, sinadya niyang isama ang mga nasabing American executives bilang pagpapakita ng interes ng US na palawakin ang negosyo ng Amerika sa China.
8: I just want to say on behalf of all of the great delegation that we have the greatest businessmen, the biggest and I guess the best in the world. We have amazing people and they're all with me. Every single one of them, we asked the top 30 in the world, every single one of them said yes. And I didn't want the second or the third in the company. I wanted only the top. And they're here today to pay respects to you and to China. And they look forward to trade and doing business. And it's going to be totally reciprocal on our behalf.
6: Sa loob ng mahigit 2 oras na bilateral meeting, naging sentro ng talakayan ang gitnang silangan, gera sa Ukraine, trade talks, AI cooperation at sitwasyon sa Strait of Hormuz. Ayon sa White House, nagkasundo ang dalawang panig na dapat manatiling bukas ang Strait of Hormuz para masiguro ang malayang pagdaloy ng enerhiya sa buong mundo. Kabilang din sa tinalakay ang relasyon ng China at Iran, bagamat nilinaw ng White House na hindi sila humingi ng tulong sa China para manalo sa digmaan.
7: I always believe that our two countries have more common interests than differences. Success in one is an opportunity for the other. And a stable bilateral relationship is good for the world. China and the United States both stand to gain from cooperation and lose from confrontation. We should be partners, not rivals.
6: Isa sa pinakamatinding bahagi ng pag-uusap ay ang issue sa Taiwan. Mariing binigyang babala ni Xi si Trump na posibleng humantong sa mas malalim na tensyon o sigalot ang relasyon ng dalawang bansa kapag hindi maayos ang naging tugon ng Washington sa usapin ukol sa Taiwan.
9: The people of China and the United States are both great peoples. Achieving the great rejuvenation of the Chinese nation and making America great again can go hand in hand. We can help each other succeed and advance the well-being of the whole world.
6: Ayon kay Trump, maganda ang naging takbo ng kanyang pakikipagpulong kay Xi.
10: Great.
11: Did you talk about Taiwan?
10: Great place. Incredible. China is beautiful.
6: Matapos ang pulong, nagtungo ang dalawang leader sa Temple of Heaven na isang UNESCO Heritage Site sa Beijing bilang bahagi ng cultural exchange ng summit. Pagsapit ng gabi, isang malaking state banquet ang inihanda ng China para kay Trump sa Great Hall of the Temple. Nagpasalamat naman si Trump sa mainit na pagsalubong ng China at formal na inimbitahan si Xi na bumisita sa White House sa September.
8: Thank you again, President Xi. for this beautiful welcome, and tonight it is my honor to extend an invitation to you and Madam Peng to visit us at the White House this September 24th, and we look forward to it.
6: Sa huling araw ng kanyang two-day visit sa China, nakatakdang magkaroon muna si US President Donald Trump ng executive time bago muling makipagkita kay Chinese President Xi Jinping para sa isang friendship photo ayon sa White House. Susundan ito ng isang bilateral team meeting at working lunch ng dalawang leader kung saan inaasahang magpapatuloy ang talakayan ng mahalagang issue bago tutulak bumalik si Trump sa Estados Unidos. Noel Polyarco, humahataw sa balita ngayon!
0: Salamat sa UN TV News sa atong tibayon ng Happy Fiesta. Magandang fiesta karon, lungsod sa Tubigon, Bilar Carmen, ingon man ang mga barangay San Isidro, tag Bilaran City diha sa San Isidro, Baclayon, o soban pa mga patron sa San Isidro Labrador, Happy Fiesta no, ni Kagawad Bibut Budlong, ingon man ni Kapitan Joseph Sagaral diha sa barangay San Isidro. Maayong pamanausab ni Doc Arar diha sa lungsod sa Luway. Mao ka itong higala ang naglangkom sa itong mga balita sa Alturas Group Balita sa Untung Toto. Kauban sa Technical Department, Engineer Jerry Cahis o Eric Ehok. Kini, si Ray Tutas ang Friend Mo Forever. Maingudto.
12: Inyong nabati ang Alturas Group Balita sa Untung Tutok at ang iugmang adlawa ang mga nagbagang balita sa Untung Tutok.

0: Oras sa DWD Worldwide, ang radio sa Gitauhan alas 12:30.
1: Takna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
2: Hatod sa may tinguwaog kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan ng tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances, ug daghan pa. Ananahimutang sa number 13, Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.
3: Sukad pa sa una, kabaluta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Strong sa una.
4: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herbastrong na imanggustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
5: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
5: Unilab quality yan.
8: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mocha Frapp for... Aray!
10: Sakit na ng katawan ko.
9: Wait lang sa orders po!
11: Time out na naman! May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra!
9: Wow! Mas pinagaling pa?
11: Oo! Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
12: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Ginny, Joey, Ryan, Mikey, Dan!
11: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan!
13: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
15: Anaa mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
14: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Good morning, good afternoon, good evening mga kiksunang Bulanon, Luzon, Visayas, Mindanao, tibuok kalibutan. Ani ana usab ang iyong tingog sa kababayenan Janet Limilarojo and welcome sa atong tunga nga takmang tulumanon kasayuran alang sa mga Bulanon. Of course live na live kata sa kita sa DYRD 1161 ng Kasaligan og Teleradyo Hagna 100.9 sa dial sa inyong mga radio mga kigsuunan. Kining atong programa, this is on behalf of the Provincial Government of Bohol nga gipanguluhan ni Governor Ari Sementado, Vice Governor Nick Bezos, and of course sa atong butan nga inahan sa probinsya sa Bohol, Provincial Administrator PA Aster Caberte, and of course kining atong programa gipahiluna sa radyo ubos sa Provincial Information and Media Office kun paimo ubos sa pagdumala ni Attorney Filipinas Epiolio, and of course ni Sir Mark Anthony Parnia. Mga kigsunan, kumusta naman mo? Maayong udto, may hapon, may gabi, may kadlawon, kung asa man kamo nabutang sa tibuok kalibutan mga kaigsuunang Bulanon, and I'm so glad nga nagsunod kamo sa atong tulumanon atong timbayaon atong mga suking tigpaminaw sa Manila ni Sir Boy ug ni Ma'am Vic Victua, Sir Boy ug si Ma'am Bibi Bandiha, Ma'am Cecilia Tagupa, agaw Ma'am Bernarda Villarojo, and of course sa atong mga tibuok nga Lim Villarojo clan, Luzon, Visayas, what I Mindanao, natay China. Okay, o ta sa Canada, sa pa US, sumaon na sila mga kaigsuunan. And of course, kumusta naman mo, Tatay Billy Tongkog, si Sir Jerry Pabi, and of course, atong lolo o lola ng bayan, si Lolo Gabriel o si Lola Inday Cartagenas. Kumusta? And of course, si Kuan, si Ma'am Janet Aranjuez, si Ma'am Kunching Aranjuez, sila si Mama Jinky o si Sarge Anaviso, and of course, ang tropang mabugnaon, and of course, atong mga kaubanan sa Provincial Security Force sa Manila ni Ma'am Leia Moreno na nasa entrance sa Capitol o si Sir Sal Torion, mga kigsuunan. Unya ang tong taga-uwa si Sir Ricoy Madulara og yung mga kaubanan, no? And kumusta si Ma'am Julie De Ay Idulsa, yes, o si Sir si ngani mo Barabs kanang Russell De Ay. Oo, and of course tropang gising. Okay mga kigsuunan, kumusta ani anang atong mga balita gikan sa Paimo? Kaba kapangpangan chefs bring culinary heritage to Bohol, strengthen tourism ties. So, the Provincial Government of Bohol through the Bohol Provincial Tourism Office welcomed delegates from the hotels, allied resorts, restaurants, and partners. So, kita ko nakatay bar diri ang ila harp po nila dito. Association of Pampanga for Cultural and Culinary Exchange that underscored the province's growing position as a hub for sustainable tourism and gastronomy, mga kaigsuunan. Held last April 30 at the scenic Lobok River Resort, the second Mangan Kapangpangan Culinary Showcase. Sana mo Mangan? Mangaon ta, no? Mangaon. Featured renowned chefs from Pampanga, widely regarded as the country's culinary capital. Bitaw, basta mo ingon tag Pampanga, lami dyan na ilang mga pagkaon di ha. Yes, who presented authentic regional dishes to local stakeholders and communities. Among the featured chefs were Manuela Cherry Pasyontan of Apag Marangle, Howard Dizon of Diosdado, and Harp Cook of Seven Champion Mike Haizon David. Their curated menu included heirloom favorites, katug yung mga sinauna pa dyan, no? Gikan pa sa mga luluglula, such as Kara Beef Tocino, Sisling Sisig, always mentioning sisig, Adobong Kamaru, and Lagat Paro, or ibig sabihin, shrimp with kamyas. Lamira ba na, no? Bringing Pampanga's rich culinary traditions to the heart of Bohol. The showcase, staged as a culminating highlight of Filipino Food Month, not only celebrated Filipino flavors, but also

0: Ano mo kung anon man ay imong dagway, pre?
1: Gikan lagi ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman kada bulan mang kumubayad sa pagsubay sa ilang computer, pre. Akong nasairan nga wala din ako babayari ang bill sa miaging bulan tungod kay nawanin ako ang maong bill ug dili na nako makit-an.
0: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
1: Mao lagi, pre. Unsaon? Nagtrabaho man ta.
0: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
1: Wala, pre. Magpagama pa ko.
0: Ay, sus, pre. Ang nga dyan butangan ni mo na o mailbox ni mong pultahan sa panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan dyan ta mo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong nahibalaan, pre, matagbulan man dyan mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tao imong panimalay, kanya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mabalik ang mo mag-deliver.
1: Kanya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibalot ta sa matagbulan nga bill.
0: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Na ay maayo, pre, nakadungog ko sa ilang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI. Ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
1: Mao ba, pre? Ni-adapt din ang Bohol Water sa electronic billing?
0: Yamat, sweet to maligi ka na, pre.
1: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
0: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rin mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padalhan nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
1: Aw na, aman na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI arong mapahibaw ko sa akong email address sa yon raman. Dahil kaayong pagsulbad, bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dili po mapaulahi sa trend karon.

0: Tigawang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
1: Let's go, Lola!
0: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
2: Uy, what ako!
3: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan. Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richleak can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richleak Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richleak Water.
5: More water, more life.
6: Ang baha, balikayan. Kung atong undangon, ang atong pagpamutol sa mga kahoy. Kada kahoy nga atong pagaputlon, maningil o katalagman. Ayaw pamutla ang atong mga kahoy.
7: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
8: Kinsay ngalan nato, sir?
9: Paul Mercado, diay ni sir.
8: Multanan lang ko. Kanang gatumar ka o DTX500?
9: O sir, mo na ginatumar na ko. Kanunay, kaya na-diagnose mong ko nga na ay prostate problem. Bisod kong pangihi. Kaya ni Humbag man. Mahubag po na kong tiil. Inahilantan po ko. Palit og DTX500, niinom ko sa buntag, kaduha, nasa gabi, doha kapsula sa susdown. Kaayo ko, may review. DTX500, lagi na kaayo na ko. Labistod kayo, sir, DTX500.
10: DTX500, mabali sa mga butika.
11: Sukad pa sa una, kabaluto ang adaghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hananakini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay o makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote o duhat nga gipurma sa tableta para sa yun ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto o inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Kita mo bang nakikita ko?
1: Oo nga, kitang-kita.
2: Ganado kaya malusog.
3: Kitang-kita.
2: Timbang ay mabigat.
4: Mula batok hanggang tingke.
3: Kitang-kita.
5: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
4: May kontrabaho formula pa.
6: Wala amoy.
3: Kitang-kita.
2: Ang pangarap ng pamilya.
5: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Gikan sa sibyaanan ning istasyon DYID aliya kining tulumanon gitaniya sa alauna. Ang itaniya sa mga pangitabo sa atong katilingban, atong hisgutan, atong sawaan, o atong kukabilduhan. Inhining programa na iya sa mga katawhan. Itaniya sa alauna. O karon, adiya ang inyong higala sa kahanginan, ang bagong TIWBS, Mong Bolyoser.

Ternyata terlambat dibelikan saat ini di Savanis Bake Shop. Lamiannya turta insermada empanada piping cashew polgo bantah. Savanis Bake Shop untuk mengaikkan dan mengapa produk Savanis Bake Shop. Mampelit nanti dia. Sa PQ Mall. Alturas Mall sa Island City Mall. Para sa inyong mga order, pwede ka mong modiritso. Dito sa main brand sa Funny Space Shop, Publisher Dung Sibsuway. Nasa biyang nindad kayo ng refreshment parlor sa Funny Space Shop. Nagtanya pinigyan mo yung nabagawan. Sama sa dinuguan ng kudo, kurumaya, sigwante, spaghetti, fried chicken, kumbang, baboy, pansit. Kung daghan pa sa Funny Space Shop. Heavenly delight in every bite. D-D-Y-R-D Gisaligan. Alright. Pero adlaw ang mga kaigsunan. Mura ka doon adlaw na nga sibat si Senador Bato de la Rosa sa Senado. Sa kahadlok na madakpan siya mga kaigsunan sa mga NBI o mga kapulisan nga nagukod kaniya. Tungod kay nag-atubang siya kaso sa International Criminal Court kung ICC, kaso ang itawag o Crime Against Humanity. Suspect si Bato de la Rosa, sama ni President Bigong suspect sila mga kaigsunan sa maong paghimo o krimen. Whether it's true or not, mauna igiingon o dipindi na sa korte, mo determine kung ang saka tao, kung saka akusado, saan ba mga kaigsunan. Si Bato siyang kahadlok na malagpan siya o badadpon siya dito sa Netherlands, sama ni President Bigong, mauna nga gigamit tanan nga nahibawan sa training sa pagka-militar o sa nahibawan sa tanan nga mga lihok sa pamulis. Gigamit niya karon aron siya na po mga kaigsunan ang magtago-tago. Nabali na ng sitwasyon sa una. Si Bato de la Rosa mauna nagpangita sa mga dakpunon. Mauna mudakop sa mga dakpunon. Karon siya na ipangita kay dakpun. Siya na ang dakpunon. Muna igiingon mga higala ni Kim Atienza, ang buhay ay weather lang. Sa unang panahon, mga kaigsunan, naadiya nila ang power. Ang kusog. Kung sa ilang gustong buhaton, ilang mabuhat mga iksuon. Tungod kay nasa gahong. Nanila ang gahong sa pagkukod, pagperiso, o suspect sa pagpatay. Apan karong panahon na sila na po ang gukdunon mga kaigsuon. Mao mga higala, nang kinabuhi nga itong gipuyan, matod pa sa kanta, parang gulong. Sama sa usa kaligid nga gatuyok. Nausahay ang ligid to sa taas. Inigtuyok po na po sa ubus. Tuyok-tuyok lang. Mauna ang kinabuhis tao mga kaigsuunan. May panahon nga abong ta sa mga resources. Naapoy panahon nga nag-isod-isod po ta. May panahon nga napuno ng utang. Naapoy panahon nga nakalingkawas ta sa utang. Ay panahon mga kaigsuunan nga maayot ang panglawas. Naapoy panahon nga masakit po lang itong lawas. Ang buhay ay weather lang. Makaputingali ni karon ang nahitabo sa kinabuhi ni Senator Bato de la Rosa. Taliwa sa ilahang gahong ay kumdang. Sa dito po si Aghipi pas kapulisan dito sa Davao. Antod na hipo sa kapulisan sa kapulisan sa Pilipinas. Naatala nilang gahong. Naatala nila mga kaigsoon ang mga privilegio. Og ikalisangan sa mga katawhan, labi na katong mga katawhan na naghimog mga dautan. Sa yun raman pagka puyo, panahon ni Duterte og ni Bato de la Rosa, magtarong lang ka. Ay lang pagdugas ang paglihimog krimen kaya di ka mahilagtan. Kaya kung magdugas ka, mag-drug lord ka, mag-drug pusher ka, magmaoy ka, patay kang bata ka. Mao na ang panahon ni Digong mga kaigsunan. Mao nga hingkurog ang katawan sa Davao. Hingkurog sa maong isa pihiya. Nga ang magkumadlong sa Davao
sa dagat Mulutaw, mao na ang Gabaw na linaw. O ang maong mensahe ni Kuya Nap sa tibuok Gabaw. Mao nga mga tao, mga kaigsoonan, nga kinto, o tungod niya na nahimo ng bayhon. Dili-dili, completely or perfectly, nga nahimo, kaya ando karon na pumangya po itruga sa Gabaw. Pero largely, mga kaigsoonan, nakabot ang katuyuan. Mauna mga kaigsoonan ang mga kasinatian. Kasinatian, mga higala, nga si Digong Maupay Mayor, si Digong Maupay Presidente, o ang iyang bata-bata, si Bunggo o si Bato de la Rosa. Si Bunggo mo ay sinaligan, si Bato mo ay sinaligan. Si Bato, ni sinaligan, nga mo ay mo execute, mo perform, mo enforce sa kung sa'y gusto ni Digong mga kaigsoonan. Mao nga, na-appeal siya ni Ining Digukot karon kasuspect sa International Criminal Court nga kaso nga gitawag o crime against humanity. Gatago-tago sa iba to, sud sa unong kabuan. Apan kanit lang may patimaw dito Senado sa Lunes. Aron mga kaigsoonan sa pagbutar, sa pagpahawa, pagpalagpot kang tito-suto isip Pangulo sa Senado. Nagipulihan karon mga kaigsoonan ni Alan Peter Cayetano. Si Bato na hibaw nga ang maong pag-adto niya Senado, maghatag yun kung hasol niya. Apan iya lang itong gihimo aron na makabot ang katayuan na mapulihan si Sara aron mahimong sayon sa ni Sara o mga kauban sa Senado ang iyang kaso na giatubang mga kaigsoonan. Daghang ningon ang pag-eskapo ni Bato drama. Ang pagbuto-buto, drama lang kadto. Kasi Bato, wa pa mo eskapo, ang Senado gabuto-buto. Gabuto-buto mga kaigsoonan. O guwada mo'y nasamad, huwag naangon. Wa ganit na mo'y bumbo nga naigo sa bala. Mura ganit, wa po'y basiyo mga higala nga nakita. Mga nagyan ang mingon na drama rato. Ikoy na to. Diversionary tactic na to. Aron na si Bato makahigayon pag sibat mga kaigsoonan. Tungod kay si Bato at the time, buman siya naka-episode sa pag-dakop sa NBI kaniya, pag-sudyo Senado. Naibaw na siya nga dakpon yun siya. Naibaw siya mga kaigsoonan nga ang pwersa sa gobyerno. Itinood yun o gamit mga kaiso aron siya madaktan. Mauto nga, nangita ang isang bagay nga usaon mga kaigsoonan nga makikyas. Alas Diyos, imedyas ka lang. Naibaw mo ng mga kupay nga maunay ito panagan o mga nakunon. Pero why nga nung why gabantay ito mga orasa? Tingali, ituyo nila. Huwag bantay, aron makasibat sila ito. At ang hinunduman, ang mga kapulisan baya, pinangga baya na ni Digong sa unang panahon. Ang mga kapulisan pinangga na ni Bato sa unang panahon. So, nilik na ito, tingali ma isalikway ang posibilidad na naapadig ang mga pulis karon na sympathetic to the Duterte's o ni Bato mga kaigsoonan. Mao tingali na nisundak kung si Bato kay any movement, any plan, pagdakop niya, tingali, may bawaan niya. Tingali, mga kaigsoonan, na ay pulis na mo tiktik niya na mayingon pagbantay kay may bawaan kay asa kay Gatago. Sibat ana. O may mga posibilidad, mga kaigsoonan, na ako nakita. Mao nga lisa sa dakpon. Ang mudakop ni mo, mga kaigsoonan, mao ang imuhang mga sakop na nito,
mga tao nga gitangga demo kaniadto magisod na magisod ka mga kaigsuunan pag dakop niya na o nga diba to karon libre mga kaigsuunan nga nakagawa sa Senado asa kasi basto karon matod pa si Ruben Padilla mo yung ride oy inaktor po Ruben ha breakfiling niya mga kaigsuunan ang tagna ang aso patagna hon si Bato kung ato na mudagan sa Mindanao ang dili na madako pang Exxon si Bato agad to na mutago dito sa Musliman sa NILF yung sa mga polisa masuda sa mudako niya na naakampo sa NILF mga Exxon magisod ka ha? Military mo doon dito di tabar ka na o imong gubaton ha? Alisod kung ato siya mudagan ha? Sa hong tanaw mga kaigsunan, mo na ilang tapiganan. Mo po na yung tanaw mga kaigsunan, mo na tapiganan sa mga Duterte. Si Katos Ligong o Wato malipat, nalipat na nito siya sa lihok. Sayang pagkabright, o pagkabright sa iyang mga kauban, nalipat siya kadugayan. Ngayon ito siya Hong Kong. Ang iyong man, ni uli. Nigawa siya sa iyang ino na to, camp di Davao. Kaya gua pa siya musibat magawa sa Davao, dito madakpan mga kaigsunan. Mau to isip yan, medig yung hinggawa siya sa Davao. Kaya kung wak pa, lisod tingali or di yung tingali madakpan. Puro hindong mas Manila, yan to mag-Hongkong, eh pag-uli niya, adid to, diretso na. Mau na ang mga kaigsunan ang natabo ni Presidente Digong. Kaya kung napuyo ko lang itong Davao, naging aksyon na ipulis mo na kong niya, lipat na dadyan. O asa na mo dagan, matago ko na siya, may ilip na kampo, kung sa ka. Davao ko lang daan, naanay dyan mga army, mga kaisunan. Ah? Amot nang kakaroon, huwag na ako ba yung mga government forces nga ga. Kaya ang CBP Sara, sila kabuk mo yung brigada, kinyin po subong. So, inanak mga kaisunan, di po natok na ma-salikway. Tungod kay ang kinabuhi sa mga Duterte, kinabuhi, nipuyan nila ang kinabuhi sa kahadlok. Tungod kay naslay kontra. Naslay kontra, kaya na ay mga tao nga ilahang ipamatay. So, nagagawin ka huna-huna mga kaisunan ng pulpo ni Maos. O, dili lalim. Kanunay na ay threat lang kinabuhi. Mao na nga bodyguards sa imo problema ka na. So ang BP si BP Sara na sa ko ay gasto ng gobyerno gabantay niya. Mao na mga kaigsunan nga lisod akon kanto kay nakagawas o makaabot og Mindanao sa bato ani na to madakpan mga kaigsunan ha madakpan laman to pon ang mo tiradag dako ba to ang CIA or Mossad, maayos na naman, signet, maayos na naman, duma o mga sekaryo. Katong mga pangita ko, Senado, nagpakita to nga naisahan. Nagpakita to minus mga kaigsunan ang kampo ni Bongbong Marcos, minus ang DILG Secretary, sayang diskarte. Kaya nga nung wa ma-dakpi nila si Bato de la Rosa. But one thing is clear, everybody knows, Bato de la Rosa is on the run, suspect sa Osaka crime, nga gitawag of crime against humanity. Dili sama sa una, nga murag haka-haka rato nga suspect siya, haka-haka rato nga dakpon siya. Karon, tinuod na yun nga dakponon siya. Umunay na kalahian na. Kaya ang tanang kao sa kalibutan karon na hibaw nga si Bato de la Rosa dakponon yun yun. Nga tungod niya na, ang mga tao tingali makatabang na pag-ingon nga nas Bato dire. Kung masiplatan ang iyang anino mga kaigsunan, tingali ang mga tao na mo'y maingon nga na dire. Tungod kay nahibaw naman ang tibok kalibutan na si Bato de la Rosa kakunon di ay sa International Criminal Court mga kaigsunan. At kung pamutanan na to, ano yung sakit na itabo sa tong nasod na ining maong nagpangitabo karoon nga kaguliyan.
kung sakay mahitabo sa umaabot mga kaeksonan, kung sakay mahitabo sa Malacañang, kung sakay mahitabo sa Senado, na pa ba kay laing drama nga mahitabo dito? Karon nga si Batuwa na diha, na anak ako laing kudita mga kaeksonan, makuha kakakong balik sa minority karon ang mayorya, kung makuha maka nila ang buto na mabali, 13 na po sila, 11 na publikas. Ato ni huwaton mga kaigsunan, yung pila kadlaw. Kay sayod ta, nga nagbukal pa kining mao nga isip, o daghan pang may tabo ni sunahan. Ato lamang, nga dili madugoon, ato lamang nga dili na matituhan ng mga katawang Pilipino. Atong iyan po niya itong mahal nga nasyon, mga kaigsunan. Tungod nining maong mga pangitabo karon. Dili lang ni Murag, ordinaryong drama, real life story. Mga kaigsunan ang dinagpanay. Karuputan na kakitag senador, gadagandagan kay Nalisang, nga dakpon. Sayang pagkamanakupay siya na po'y gadagandagan karon kay dakpon. Mura ba ang insak, opposite sa kinabuhi, kaya ipuyan kanya ito nga siya manggukod. Karon siya na igigukod. O mura ba nabalig yun ang panahon, mga kaigsunan. Ganun talaga ang life. Ang buhay ay wither-wither lang. Sa una, kita yung nanggukod. Karon kita na yung igukod. Mauni ang kinabuhi ni Bato de la Rosa. Huwag asa ni Padong. Kalinaw ba sa itong asod? Inautunta mga kaigsunan. Inautunta. Na ang mga tao, mukalma lang. Sama sa inyong Bumbong Marcos, kalma lang ta. Kalma lang ta mga kaigsunan. Kalma lang ta. Kay makabuto lagi na ito kining dakong kausaban sa ito ang katilingban. Kausaban, dili pinagi sa pagpapildi sa mga politiko, kundi kausaban na magagitkan sa pagsatagsa na ito, mga higal. If we want change, that change must start from within. Lisod gitin o na Pilipinas karon. Pero masamot ni kalisod, kundili na matampo ka sa kasulbaran. Ang kasulbaran, na mo'y ato ang gidanggo, makabot kung ang tagsa-tagsa na ito mo appeal, mo halambigit sa maong proseso. Labi na ang pag-usap sa atong kukulingon. Labi na pag-usap sa atong kukulingon panahon sa eleksyon. Naunta, kitang mga tao, dita mo tanaos apelyido, dita mo tanaos dadagway, guwapo ba, dili ba, sikat ba, or dili ba, aktor ba, or dili ba. Atong tanawon, kanima ang mga politiko nga atong pagabutuhan. Kamao ba? Angayan ba? Epektibo ba? Mahadukon ba sa Diyos, mga hingal? Wala tayo was. Mabalik na hamarin ang pagkakapinom.

Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila'y mga branches. Kogon Commercial, Pamao, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware.

0: Pak na sa Buhol Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Time Check is brought to you by SureMed. Medicines surely made for you. Sure sa kabrato, sure sa kaepektibo. FDA approved.
2: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Team Dad is for
6: usapang immunity gap.
7: Mami, alam mo ba ang immunity gap?
8: Immunity gap ba pag di tamang kinakain?
9: Immunity gap ba pag nagkakasakit?
10: Immunity gap na yan.
11: Help stop immunity gap.
12: Dapat tuloy-tuloy ang Selene Plus.
13: Tumutulong punuin ang kulang na vitamin C and zinc. Tulong para ang immunity
14: 100%.
15: Based on RENI with proper diet and exercise.
16: Help stop immunity gap.
17: Mag-Selene Plus araw-araw.
18: Alagang Unilab yan. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Naulian na ka ma?
20: Wa pa.
19: Naulian na ka ma?
20: Wa pa.
19: Naulian na ka ma?
20: Wa pa.
21: Nganong dugay agad mawala anang sipuna ma?
22: Kung naay sipun, muhina ang immunity maong dugay maulian.
23: Mag-Neozep C Plus Forte. Now with zinc, paliguno ng immunity. Versus previous formulation, aron bilis galing sa mga sintomas sa sipun by 2 to 3 days. With proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto nimong buhaton.
19: Naulian na ka ma?
20: Gahapon pa.
19: Ah, kuya waoy!
23: Basta Neozep C Plus Forte. Karon naay zinc.
24: Alagang Unilab yan.
25: Phenylephrine HCl plus Chlorphenamine Maleate plus Paracetamol plus zinc. Maong generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
27: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
28: Rexino Forte!
29: Mas paspas, banat sa upat!
30: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
12: Unilab quality yan.
30: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
31: Kinsay ngalan nato, sir?
32: Paul Mercado, diyan ni sir.
31: Mutanan lang ko. Kinang gatumar ka o DTX500?
32: O sir, mga naginatumar na ko. Ano na'y? Kaya na-diagnose mangungko nga na'y prostate problem. Ibisod kong pangihi. Kaya ni Bumbagman. Aubag po na kong tiil.

0: Kinahilantan po ko. Nagpalit og DTX 500. Niinom ko sa buntag, kaduha. Na sa gabi, doha kapsula sa susuntaon. Naayo ko. May review. DTX 500 na kinakayo na ko. Labistod kayo, sir. DTX 500.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika.
2: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biojesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biojesic anytime, anywhere. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is a generic name of Biojesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ako si Geraldine Tagliong, ang station manager sa 103.3 Radyo Bandera Bislig. Ang akong anak ko sa kagabi ni Ana, nasakitan siya og ngipon. Wag yun katulog. Dili po tapataka, basta-basta pa inyong tambal. Wag ko gimo, ako lang gibuhat, tikuha ko og cotton buds. Unya, gibutangan ako og oil sa EXL, makabuhay plus nga plus. Unya, ako gibutangan ang tumoy sa cotton buds. Gibutang na ako sa bangag sa ngipon sa akong anak. Diha, dahil pila kaminuto, kaloy sa Dios, nakatulog ang bata. Pinaagi lang sa akong gipahidhid sa iyang ngipon nga EXL, makabuhay plus. Maayong adlaw, daghan kayong salamat.
6: Alalang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Sukad pa sa una, kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanaa na kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

Higala kumustag maing adlong biyernes kanatong tanan. Sa makausap pa, welcome. Welcome og welcome ni atong tulumanon, sincerely Ate Arlene. Sige hapon, kita magkahatag og pagtagad ni atong mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nabisan pa man o gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi, nagpabiling labas sa panumduman.

May 15, 2026, marabago pa nagsugod ang Mayo niya. Karoon tunga-tunga na sa da. Has kang paspasas adlaw, no? Of course, na iswa tampon na sa mga itong paghahatag at pagtagadan. This time, mga itong letter sender o sa kanagngalan o Junelle. Siyempre brought to us by NAS Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan. Ang bagong NAS Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa sirkulasyon sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo at ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating UAID Herbal Food Supplement, ang atong UAID mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Ingon anak epektibo ng atong UAID Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NAS o UAID tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas sa atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik og mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Og siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Chuko Mix. Og siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre ang atong NAS Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, NAS Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang NAS Liniment Oil. Available at 30 and 60 ml. Siyempre nga itong NAS Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, o niya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit, og labaw sa tanan maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang NAS Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha niini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar. Siyempre, no, ako na ipahibalo ang atong NAS Medical Mission 2026.
Karong May 30 na, diya kita sa Zamboanga City sa Philippine Red Cross Function Hall sa Maya Pitit Barracks, Barangay Zone 4, Zamboanga City. Pagka May 31, diya kita sa EPIL, Zamboanga, Sibugay. Pagka June 1, sa Pagadian, sa may Covered Court Plaza Luz Compound, Paharis Avenue, Corner V, Sagon Street, Barangay Gatas, Pagadian City. June 2, sa Molave, Carousel Garden, Rizal Avenue, Barangay Makugihon, Molave, Zamboanga del Sur. June 3, sa Dipolog, sa Mini Gym, Barangay Torno, in front of Barangay Hall, Torno, Dipolog City. June 4, dito sa Kalamba, sa Barangay Hall, sa Barangay Sulinog, Kalamba, Miss Ok. And pagka June 5, sa Oroqueta City, sa Lumantas Riverside Garden, Parok 3, Barriento Street, Layawan, Oroqueta City. Of course, so dun ay paraffle, lugubal pa nga inyong ma-avail sa ato ang medical mission. Osbongo, standby, Junelle, alang sa imong suwat. Din is siyempre sa atong tulumanon. Sensor Lee, Ate Arlene.

hinaot ate nga sa kanunay anaaka sa maayong panglawas. Aron sa matag-adlaw mabati na mo ang imong programa sa radio o sa social media platform. Sama ka na ako, ate. Nadasig ko sa pagpadangat ni akong kasinatian. Kabahin kini sa kong kaminyuon. Tawag lamang ko sa pangalang Junelle. Usa ka ordinaryong empleyado, ate. Kasamtangang nanimuyo din sa Sambuanga, Sibugay. Nagsugod kining tanan sa dihang adunay isa ka babae nga ako nakaila. Sa unang higayon, ate, may bati kong talagsaong pagbati. Ngadto sa usa ka babae. May offer ko nga pasakyo na ako siya sa akong motor para ihatod sa highway. Kay lagi, wa may habal-habal atong tungura. Bag-o siya sa kumapananaw, ate. Og nasayod ko nga dayo lamang siya sa amo. Busa ko siya ipangutana kung taga-asa siya. Mitubag siya nga, namisita lang ko na siya sa iyang higala. Dili ko na siya magdugay og magpauli ra ko na siya dayon. Kipangutana na ko siya sa iyang ngalan. Siya ko na si Rose, ate. Matahom si Rose at the R. Ambot ba? Gaan kaayo akong pagbati nga to kaniya. Gisawayan ko sa pagpangayo ang iyang cell number. Mihatag po siya, ate. Hangtod miabot ni Miss Highway. Mihunong ko og mikanaog siya sa motor. Before siya mitalikod, nagpasalamat siya nga ni kanako. Og mipahiyom, ate. Atong tungura, murabag na ako sa Cloud 9. Pas-pas ang pitik sa akong kasing-kasing. Gihulat na ako nga makasakay siya sa jeep. Pagsakay niya, mingbabay siya nako og mingbabay pag niya. Sa mga nakakita namo nagtuogid nga uyab mi. Dako kaayong akong ngisi, ate. Hangtod nga miabot ko sa opisina. Samtang katrabaho ko si Rose pagihapon ang naasa kong nahuna. O ako naglangan, ako din siyang gitext. Kung nakaabot na ba siya sa ilang balay. Wa dahil siya nagreply, ate. Matag mo tingog ang akong phone, naghandom ko nga siya na ang nagtext, ate. Ugwa madugay, may reply si Rose at the R. Mitext siya na ako. Mabalik ko na siya pagkasunod adlaw sa iyang higala. Matod ko hulatan ako siya sa highway para mahatod na ako siya. Namulaag sa iyang amiga. Dito ra po dayon na ako siya sunduon pagkahapon. Gikan ko sa opisina, ate. Duod man, pagkasunod adlaw, excited kaayo nga sunduon si Rose Atis Highway. Natingala si mama nga, sayo kaayo ko naligo. Nagpahumot, kinsa ba kuno ang babae nga akong sunduon. May katawa lamang ko, ate, hangtod nga na i-text nga ako na dawat. Gikan kini kang Rose. Naghulat kuno siya nako sa highway. Busa, may pasirit dahin ko sa akong motor. Pag-abot na ko sa highway, nindot ang pahiyom ni Rose, ate, nga mitagbo na ko. Ako na dahin siyang kipasakay sa kong motorsiklo. Nagbinabay siya, ate, og miga ko siya nako. Iyang gipasandig iyang ulo sa akong likod. Gihatod na ko si Rose sa balay sa iyang higala. Pagkaudto, nag-take out ko sa fast food o gihatod na ko kang Rose. Pagkahapon, gisundo na ko siya. Miingon ko, ate, nga pwede ba nga ako siyang ihatod sa ila. Mitubag siya, nga nun dili. Para ko no, ako pong maila-ila ang iyang pamilya. Tuod man, gihatod na ko si Rose sa ilahang balay. Samtang naami sa biyahe, miingon siya na ko nga, usa ko no siya ka single mom. Na ko no siya isa ka anak. Wala ko'y reaksyon sa iyang giingon. Kay bisan pila pa ka buok ang iyang anak, ate, andam kong mudawat. Gignan ako si Rose nga kumasugot siya. Andam ko mga mahan sa iyang anak. Mihugot ang gakos ni Rose sa akong hawak. Ang iyahang aping iyang gisandig sa akong likod. Pag-abot sa ilang balay, mitagbo ang usa ka batang lalaki. Minghalo kinikiniya. Huwag ako nasayran nga maukini iyang anak. Medyo layo-layo ilang balay, mga 20 minutes gikan sa amo, ate. Gipaila-ila ko ni Rose sa iyang ginikanan o mga igsuon. Maayo ilang pagtagad nga rin ka na ko. Maabi-abihon sila, ate. Sugod adto, kanunin akong
or kanunay na ko mamisita kang Rose. Ug madugay, naging kami, ate. Human sa pila ka bulan, tungod sa akong dakunggog mga tukaniya, nagdesisyon ko nga pakaslan si Rose, ate. Namalay dayan mi, gitakda gilayon ang among kasal ni Rose. Gipangutan ako sa akong mama kung sigurado na ba kuno ko kay sayo kuno kaayo ko nagdesisyon nga magpakasal. Kay matod niya ang kami niyon dili isama sa init nga kanon nga inigkaon nimo nga kung makapaso imong iluwa. Mitando ko ate, ingon ko kang mama nga sigurado na ko nga pakasla na ko si Rose. Human sa tulo ka bulan, gihiusa kami ni Rose sa altar sa kami niyon. Mauna kini ang pinakamalipayong adlaw sa akong kinabuhi. Ogwa gid ko masayop sa kong desisyon ate. Sobra ko kamalipayon. Human sa kasal sa ilay minagsaka ni Rose kay mauman kini ang among ikasabutan. Kini man ang gusto sa kong asawa. Sobra ko kapalangga ni Rose ate. Gani, halos dili na ko siya ipalihok sa balay. Matagikan sa trabaho, ako ang magluto. Andaman ako siya daag pagkaon para pag mata nila, mangaon na lamang sila sa bata. Ate R, gihimon akong Ryan ang akong asawa. Gumikan sa akong dakong pagmahal gato kaniya. Priority na ko si Rose ug ang akong stepson, ate. Sa mga panahon nga gikinahanglan ko sa bata, akong ginasiguro nga ana ako, ate. Sukad na nag-menu mi ni Rose, aktibo ko sa kinabuhi sa akong stepson. Bisan unsa pa nako kabisi sa trabaho, hatagan ginakog oras ng akong pagkaamahan sa anak ni Rose. Ati R, tulo ka tuig na nag-uban mi ni Rose. Apan wa pa mi nakabato ng amo ang kaugalingong anak. Busa nakafocus ang akong panahon sa pagpadako sa iyang anak. Wa bampod ko nagdali ate. Hangto na sa kaadlaw, miabot ang igagaw matod pa ni Rose. Matod sa kong ugangang babay, iya ko nung pag-umangkon. Sa dakong pagsalig o gay, lagi na aman yung ginikana, nagtuo ko nga igagaw gid ni Rose ang miabot. Matod pa, mo standby ang igagaw sa pipila lang kaadlaw kay lagi nangita kinigtrabaho. Okay ra kay nako ate, gipakisamahan ko kinipag-ayo. Ang igagaw tagunta lang sa pangalang Danny. Sa pagtuo nga mag-agaw gid sila. Na yung mga higayon nga, masap na nako sila nga mag-istorya ate. Sila lang duha. Apan man ako hatagig Malaysia kay lagi paryantera. Na yung mga higayon nga, manglakaw silang tulo sa akong stepson. Isuri ko nun nila ang bata, kay lagi nagtrabaho man ko. Sa tinuod lang lahi ang akong gibati, nabantayan nako nga suod kayo ang anak ni Rose, kang Danny. Dili ko tuyoon nga dunay mga pagduda sa akong kasing-kasing. Apan mama mismo ni Rose ang miingon nga iyang pag-umangkon si Danny. Giwala ko kini sa akong huna-huna. Apan ate, usa kay gayon ni Ana samtang may pauli ko. Naabdan ako silang tulo. Si Rose, si Danny ug ang akong stepson sa sala. Nahigayon na medyo lain akong paminaw ate. Abot ba? Di na ko tuyoon sakitan kong magtanaw. May hinungdan nga miadto ko sa kong ugangang babae na kisulti ko nga to kaniya. Nangutan ako, kinsa bagyod ang amahan sa anak ni Rose, ate.

0: wa niya napug nga na iyang kaugalingon. Mihilak siya. Nangayo pasaylo ka na ko. Kay akip siya mitabon sa iyang anak. Mihangyo ko na si Danny nga makipagkita sa iyang anak apan sa diyang nasayra ni ini nga naminyo na si Rose. Mihangyo ko na kinikaniya nga kung pwede ipailala siya igagaw kay gusto niya makauban ang iyang anak. Wa ko kapog niya akong kaugalingon. Pero gusto ko siyang patyo na ito higayo na. Giduol ko sila inay nga masuko ko na lito ko sa akong baba nga hatagan ko sila kagawasan para mabuo ilang pamilya. Nakalitan si Rose og miga ko siyang rekanako. Nangayos siyang pasaylo. Sa laktod inay nga mag-wild ko ate, nag-impake ko sa akong tanang gamit. May pauli ko sa akong ginikanan og hangtod karong panahuna. Wala ko napakita kanila. Sobra kasakit ate. Giatiman ko sila akip si Danny. Apano ako magdahom nga siya na yung amahan sa anak ni Rose. Nangayog pasaylo ang ginikanan ni Rose nga rikanako. Matod nila nga, gusto nilang mabuo mi pagbalik. Kay lagi kasado kami. Si Rose ate, matod niya. Iguran niyang ipakasamahan ang amahan sa bata. Ugwa muna'y lain. Tama na ko diha. Apan ate, sobra ko nasakitan. Tugod kinahigugma ko sa akong asawa. Gisakitan gid ko sa iyong gibuhat. Dagan na miingon, istoryahan lang namo ang amang problema. Napoy miingon nga dili na. Total di man ako anak. Ate, ar magparaya na lang ba ko? Bisag asado mi. Kaya ako nakita, padayon magyod nga makikita ang amahan sa bata. Unsabay ang ngayon kong pag-abuhatan. Sincerely yours, Junelle.
1: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Kini si Doc John Paul Diasis. Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka? Ovarian cyst, PCOS, o cervical cancer.
2: Ako si Margie Quijano, 30 years old, from Davao de Oro. Usa sa mga kadaghanan sa babae nga na-diagnose og PCOS o polycystic cyst. Og sa tinuod, grabe agyud akong ka-worried sa una. Kay lisod kaayo magbuntis kung aduna kay ingani nga kondisyon sa usa ka babae. Daghang kog kahadlok og pagduha-duha kung mabuntis pa ba ko. Pero, dako gyud akong pasalamat sa Cervicare Capsule kay nahimo siyang instrumento para matabangan kong magbuntis. Naginom ko buntag o gabi ug sa akong experience, effective gyud ang Cervicare Capsule. Karon, malipayon ko kauban akong anak, bana ug tibuok pamilya.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
3: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.
4: Anang dili magunti ko kabawas, ma'am. Pag dili ko kabawas, isa kong tiyan, murag puno. Then pag tainom ko sa Nance Corn Coffee, ma'am, dali kay ko kabawas, dali din ko makatulog, ma'am. Gretchen Gonzalez, ma'am. 33, San Fernando.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abdi ka pa.
5: Maayong adlaw mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, dali ra kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe, ang akong mata gaduka na. Pero karon, sus lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinakada bisan layo ang biyahe, hiniguli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Ferdinand Lipaya, kaya yung driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance pang long distance na makalahutay pagyod kang Mrs. Sine si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
3: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: salamat kay mo, Janelle. Dinay ka kumulitek sa bulitok sa yang anay. Di ba ka-remember mo ko sa Janelle? Di ba? Janelle. Teka, salamat ka mo, Janelle. Sa imo pabanangat ni mo suwatan mo ni Anto Tulubanon sa Sensorly Ate Arlene. O sabi, ang ngayon buhatod, in fairness ha, buutan kasi Janelle, ang ato letter sender. Imagine, grabe gid siya kailavabo. Kay, bisan pagpili anak, pakaslan niya. Pero, nalang eh, both doon naging kinahanglan nilang istoryahan. Una, nisulod siya kung sa kasitwasyon ng kabaho siya nga doon ay anak daan ang babae. Kaya lang, sayo po sa babae nga, wala siya kaya pili sa iyang decision making nga paka, magpakita ang man sa bata. Anyway, kanato isgutan. Kaupo na to, DJ Nova Abaniel.
1: Yes, mayong adlaw, Ate Arlene, Cap June, o sa tanang mga suki natong tigsubaybay.
0: And of course, Cap June June, the Asis.
2: Yes, maswerte adlaw, DJ Nova and Ate Arlene.
0: Kung ikaw, ako pangutan ng DJ Novs. O sa ibang buhaton, ipadayon pa ba ni mo ang imuhang pagpakinguban kung ikaw ang nasa sitwasyon ni Janelle? Nga pero pag na feeling ni mo na traitor ka, kaya mo may dautan kung tinudanay good ka o wakay ang itago, pwede mo kamusulti nga ang amahan biya sa bata, no? Makikita yes. Na ba? O sa may emo decision ani? Dapat ka mong duha. Ikaw, yes. Sa may kasulti.
1: Kung ako si Janelle, ma'am, no? Kay, mudili na siguro ko anak nga kahimtang kay ang gibuhat man gud siyang asawa o sa katong amahan sa bata kay dis kanang grabing nga disrespect ba. Pwede raman siya mo angkon or sila mo angkon nga oy mo ni papa kay namo gyud katungod gud ang amahan nga bisitaon ang anak or ilaylaw ang anak so unsa may point nga ano mang ila mang gitago so murbag nasisili something nga kay tabo nga ano mang gitago kan Janelle so unfair kay sa iya ba kay kabalo mo talagsar kayo ning lalaki ma'am no nga kanang bitong willing gid kayo ba willing and yes. Able
0: oh yeah kanang bitong murag ka lang first love at first sight din yes. Niya kay pagkakita niya na in love mo gid siya dayon
1: oh kanang ingana ba sa way pagduha-duha iyaging yes. Gipakaslan iyaging gipanindigan ba nga nagpakaamahan siya sa bata iyaging gituring iya ha so yes. Kana talagsar kay nang mga ngana nga lalaki karon sa kadagang irresponsible nga mga lalaki karon
2: dagan pa riyan si nilo eh.
1: Talagsar na lang kayo talagsar kay ta maka timing ug yes. Mga lalaki nga ani
0: sama ka Janelle
2: hindi yes. Mo katunong
1: ay ako nakatunong na
2: pagka oh, <dapat. laughs>
1: pero anyway kanang inga ni ba ngano mang itago man nga
2: aha nakatunong gid ha
1: ngano itago man nga kanang mo ni siya'y amahan so unsay purpose nila
0: correct
1: dapat unsay, you know diba unsay kuan kanang dili it doesn't make sense nganong kinanglan siyang himuong
0: appeal
1: secret
0: pa ang mama
1: ang mama no? Oh nakikuan pa diba grabe nga betrayal grabe nga betrayal ang naitabo kan Janelle niya mamurag mafili mo iyang kasakit ba kay grabe wa man siya nagkulang sa iyang kuan maayo man siya nga pagkabana may siya nga pagkaamahan o may siya nga pagkatao in short so ngano man nga gisikreto sa iya so kana palandaan nga pag disrespect sa iya ba kay murag dili niya deserve no
0: yes.
1: Dili
0: kay niya deserve kay kung wala gid ka gitago pagabot bang manangit ang lalaki nga makikita siya anak kanang di ba
1: yes so pwede ra man kayo na kay yes. Again katungod man sa usa ka amahan nga bisitaon no so katungod man gud na sa amahan nga bisitaon ang anak hulmon ang anak
0: correct
1: di ba pero dili man necessary nga apil ang inahan hulmon pod so
0: sila lang ang
1: naka, yes
0: nganong nanuroy silang tulod
1: mo ni nakapait
0: kay kung ang bata lang tayong tuyo lang si panuroy mo
1: yes
0: ang lahat mo
1: ni nakapait kay murag nap napay siguro na apay mga hidden nga mga feelings niyang asawa sa amahan sa bata kay nganong man o kay nganong man nga gisekreto man gud niya bumrog unfair kayo, red flag kayo.
0: Red
1: so,
0: flag kayo.
1: Sayang kayo, Janelle. No, dagan, sayang kayo ang kanabang imuhang tinud-anay nga pagpangga, pagbati sa ilahan niya. Gi-betray lang ka. So, yes. Para na ako, kung ako, dili na ko mo settle ana nga kahimtang. Kaya unfair kayo.
0: Okay, ganit na punta kang URP professor. Disupakid siya nga. Dili, sa to, yung iyong kanina?
1: Nadaghan
0: ka
1: daw.
0: Pareha ka, Janelle. Okay, Cap June June di Asis.
2: Yes, Ate Arlene. Oh, isa na punta ka sulat tampo. Kundiin atong natunggan na perting loya sa mga kalalakin ang karupan. Boys! Dili na makumpiyansahan ang mga single mom karon. Katanawa. Pagkita na gina ito, ang atong lahi, gidaog-daog, giyatak-yatakan. gikumot, gilansangan ang dughan, tanan nga pag insult tanan.
1: Pabor gini sa imo karon pagawas sa imong mga pagdiri ka.
2: Katong imong single mom, ay kumpiyansa to. Asik, asik sayang ra kayo ng imong savings niya, imong overtime, imong tanan niya, waga. Dito ni mo ginahandos niya. Ay kumpiyansa kay usahay ang ginapakita sa inyo ha. Dan ha,
0: pakita. Usahay raman. Dili man tanahi
2: kayo. Pero kini klaro na kayo. Wala na kay baki. Sabala kang Dejinova, wa na ka lisod na kakakita lalaki nga pareha kang Junilo para sa ako.
1: Mhm.
2: Oh. Nya.
0: Para sa imo ha.
2: Nakahimo pa og binuang ning sus pastilan ni Maso. Dili tadang single mom ha, pero murag mawala na gid akong kumpiyansa karong panahon na ba?
0: Mm-hmm. Sa mga single mom.
2: Mawala na akong bilib. Bilib pa naman unta ko nga.
1: Imbis uso noon ta ni single mom cap, naka-discourage lugar cap.
2: Discourage, discouraging kini de Ginobs.
0: Dili man, kinahanglan lang siya mong sultis tinuod. Katong ihimo niya, apil man yung mama gikonsabo.
2: Discouraging kini at oh. Ate. Sa'yo nang ka na nga, sa walay pagduwa-duwa, gipakaslan siya, giatiman, ang gikabig ang bata, nga isip,
0: iyang anak.
2: Iyang anak, tanan, wala ginagbinuang si Junel.
0: Pero ang lalaki, kung tanaw na ito, kani si Junel, aware siya nga doon ay laing lalaki sa kinabuhi, kinamay sa liana.
1: Yes. Oh.
0: Unta ito, kung wala lang gitago nga pariente o igagaw, misulti lang unta nga oh, naarabasin ko, ang amahan, baki okay binuang ba ka?
1: Okay, o dawat man yun, ma'am, no? O dawat siya mahimo kay Papa man to.
2: Yes. Junel, nakikiisagin ang mga retired playboy sa imong gibati karong panahon na. No? Karong... I'm with you, tanang feelings ni mo. No?
0: Valid
2: yun,
0: gina, valid.
2: Nabati yun ako na kay pareha mangunta kumahigugma, Junil.
1: Mm-hmm.
2: Bigay todo.
0: Oh.
2: Yeah, binuangan lang sa usa ka binuhat nga atong giatpingan pastilan. Sakit kayo ng wata kay malo bitaw nga.
0: Kapag hindi mo retire playboy ba?
1: Oh, grabe kay mga
2: grabe
1: hugot.
2: Ka
0: maminaw lang kag 5 minutos, mutuog yun ka.
2: Dili na ko ma-imagine ate.
0: Ansa man?
2: Dili na ko ma-imagine nga mabuhat sa usa ka single mom.
0: Dili akip gani ang mama.
2: Lagi gi konsabo ang tanan. Nya buhatan be kayo si Junel. Pero ang imo pagutan na Junel kung unsa imong desisyon karon? Klaro man kayo nga nahigugma ka.
0: Gisakitan ka.
2: Gisakitan ka, mas labaw masakitan ka og di ka makiguli. Total na naman na ngayon nagpasaylo ang babae.
0: Unya kay nag-uban na rabas sila, wakay nita mo nila. Magsigira
1: niya po silang uban.
2: Mao gani, nangayon nagpasaylo, na-realize na niya sa iyo ang iyang gibuhat, na-realize na niya nga ikaw man di ay ang pinaka-importante nga lalaki sa iyang kinabuhat.
0: What if katong pag-uban nila, dun yung nahitabo nila, unsa
1: yes.
0: Kanos?
2: Ayaw ka balaka na, kaya kita nga mga laki magkasala. Mga
1: yun lang.
0: Amo na diha.
1: Yun lang muna
2: wala gawa. Wala may perfecto dyan. At least na alatay pambato diha. Nung ikay nagkasala, ikay inintindi.
0: Sana lang gawin.
1: Pwede rin, wala argue din tayo problema, ma'am nung nga. Kanang i-include ang, kuan ba, ang papa sa kinabuhi yes. Sa bata. Yes. Pero kanapong, dili po din nga na bitaw nga, isikreto man.
0: Pero sa, pag,
2: sa pagkakaroon, Junel, kaya nabisto naman ni mo siya, siya naman ang naghangyo sa imuha, ikaw na maghatag og barometro sa tanan. Ikaw na ang maghatag og metric sa tanan. Ika, diri ka lang sa balay, bawal na ng lalaki.
0: Putla na ng ilang relasyon sa bata.
2: Tanang lihok ni mo, naka-GPS na. Tanang lihok ni mo, naka... Pero ako, libre ko.
1: Ako ito, ana.
2: Kay ligdong ko.
0: Pero
1: pa, kinakita gaya po ni Junel ba, nga murag... Kanang tuod man nga ngay pasaylo ang iya asawa pero murag ang lalaki naagya pon sa ilang kinabuhi.
0: Sigir
1: gyud sa uban.
2: Dili kay nangayo na pas nangayo na pasaylo ate. Sa to pa si Junel nang masunod ani. Kaya lang sunod na ka sa ako pa lang.
0: Siya ang mag-set og rules.
1: Boundaries.
2: Kidang lang bawal na ng lalaki diri ha. Kidang lang magkadalakaw nimo kwanta kaning unsa ni video call ta. Kinanglan.
1: Nahimo ng kuan.
0: Kumula ka ang bata, hulaman sa papa, di siya mo uban.
2: Magkalaki, si Junel lang maghimo o kuanan eh. Boundary. Siya man niyang yo. Sigurado ko mutuogin na siya. Kaya mga muyo man sa imong kapasailuan. Ang importante nga, siguraduhon ni mo nga makabigya po ni mo.
1: Pero lisod na kayo ang pagsalig ka. Kung inga na gaya ilang set up, lisod kayo ang pagsalig. Kung mabalik pa ka, magduda naman si Junel. Magduda naman sa kada. Mingon nga, hol mo ng bata. Watak ka ba nun? Kami,
2: di Genova, nga mga laki, pag magkatang magsalig, magkatang magkapasailuan, bugos gina sa mong kasing
1: talaga ba?
0: Pero ka naman
2: kalimtan yun na mo ng tanan. Pag ingon na mo, kalimtan na mo ng tanan.
1: Weh.
2: Pasaylo on ta ka palangga. Pasaylo, gida. Dilibi para sa ubang mga babae?
0: Nabasa na to one time ba yung letter, di ba? Katong maghatag siya, sustento siya kanak kada simana.
1: Oh, pero yeah, dapat...
0: dapat kaubanan ang bata yes, kung siya di gito nagdayon kay yes, sakitan siya nga kadahatag sa sustento.
2: Ayaw
0: sa
2: na magkita. Gikas na tirada diya. Wala na kita-kita, Junil.
0: Ay, gusto mong pa sa amahan
1: na kita yung anak. Oh, wata ka balo nga. Nga na rin po yung mahitabo.
2: Musunod man na sila. Good kayo na ngayon naman sila pasaylo. Gusto man nila nga ihatag ang kapasayloan. So therefore, ikaw, Junil, ikaw maghatag og kuan diya. Kanang...
1: Pero listen na kayo magpasaylo og tao, biyakap, na ni traidor sa imuha.
2: Kami di Gino ba nga mga laki? Pariya kang Junil, pariya mi. Pag nga, gipasaylo ta na ka sa tanang sala ni mo.
1: Di na lang gano'n mahunaw-naan, ma-erase gyud.
2: Dili na, basta dili itong talog TV. Karton lang itong tanaw.
1: Di lang matanog mga super-pira nga mga kaan, traidor-traidor.
2: Lahi manggod mga laki sa mga babae. Kami nga mga laki, pag nalimtan na namun na tanan.
1: Wala lugar mo. Even forget lugar mo, Kap. Kami mga babae, dili gyud.
2: Nasitol na takaron. Muna, lagi boys. Tipanin ninyo niya, listen learn ha. Never give mo angkon, kibalik-balikon, balik-balikon, balik-balikon, kibuan.
1: Muna siya'y pasabot, Kap. Nga di mo dapat magpakasala kay Aaron.
0: Away, balik-balikan.
2: Kaya, ay ba ninyo mga bayhana? Karoon, paraan ni. Kadako na kayo sa salaan ni, pasailoon na mo. Kaya, basta love mong good love ni mong tao. If there is pain, there is glory.
1: Pero parang yun ako, basta yung traitor na ka, it's a no-no.
2: There's no perfect na tao sa kalibutan. Nasipyat lang ng imong asawa.
1: Kaya ang tao nga naigugma yun sa'yo, madili ka traitoron ever.
0: Nasipyat. Kaya kung naigugma siya, pag abot sa lalaki, di siya makiguban.
1: Yes, no, siya'y diba? Mulikay. Mulikay siya sa mga butang, posibleng na matintal
2: traidor,
1: siya.
2: Sa panahon, sa karaang kasulatan.
1: Balik ka sa
2: ta. Yun sa dahil ni Pedro pag traitor. Nagtuktugaok ang manok. Ipasaylo mangani to.
0: Una tedekanan ana. Unsa bang ibuhato ni Junel? Kay before ta motuktugaok sa manok. Balik ta man lamang sa Pikas Lawak. Standby.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Kini si Doc John Paul Diasis. Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka? Ovarian cyst, PCOS, o cervical cancer.
5: Isa ako sa gagamit sa inyong tambang cervical. Dakod sa ayo ako ang pasalamat sa Ginoo o sa inyong tambal. Kaya ang akong gibating pagdugo-dugo o perti kangulngol ang akong puso. Tungod sa cervical o nga akong gigamit, naulian ang akong balatian. Emi Raimundo, taga Milaya, Waola na Resort.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
6: Mapalit ang mga produtong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, NANS Corn Coffee.
7: Nang dili magud kay ko kabawas, pag dili ko kabawas isa kumpi ang murag puno. Then pag tinom ko sa NANS Corn Coffee, dali kay ko kabawas, dali din ko makatulog. Gretchen Gonzalez, 33, San Fernando.
6: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living NANS. Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Kung problema sa mata, gamit sa NANS Eye Drops.
5: Nagagamit po NANS Eye Drops. Ang maupunti na akong girekomendal sa akong lula nga na isambul-sambul sa mata. Kung naayog gudiya ang sambul-sambul o aksan na gudiya ang panglantaw o epektibo gudiya ang produkto. Geneline Hadermeo, Nagpuyo sa La Libertad, Negros Oriental.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living NANS.
6: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: Bueno, balik ta sa dili pa ito sa diyang timbayaon ng ato mga nawala paspasing kadali da. Timbayan na ito mga YouTube and the Facebook viewers. Shout out to Rhea Jean Orbita. Watching from Colasi, Buena Vista.
1: Maayong udto Ma'am Arlene o sa duha ka kauban nimo pagtambag. Malingaw gid ko ni Cap John sa tambag niya from Gaspar Fernandez.
0: Ayan, from relaxing music. Aha. Shout out kay Lali Ludes o ga Lolo Abel Absedi from Banban, Look Villanueva, Misamis Oriental.
1: From Mrs. Ganduli, maka-in love imong tingog Ate R.
0: Okay. with you. Shout out to Renz Martinez of Pinamulaan, Banisilan North, Cotabato.
1: Maayong hapon kani Mati Erlin, watching from Dol Duna, Fernandez Farm in Palutao, in Pasugong, Bukinon, from Raquel Fernandez.
0: Ayan. Hi to Razel Jane Pabe, watching from Bismarck, Don Carlos, Bukidnon.
1: From Nonilo Suarez, hi Ate Arlene, avid fad ko ni mong adlaw-adlaw, miga paminaw sa akong helper, ma'am, imo program, radyod gatingog sa truck akong ginadriban. Thanks po and God bless.
0: Ayan. From Maria Rene Nila Dilima, ayan, shout out sa amo adiri sa Ate Arlene sa San Roque Bis League.
1: From Ashley Ornopia, pa-shout out kay Ashley o kay Jimboy at Arlene, watching from London.
0: Shout out to Sam Sam, o sa Namoka, Namukatkat, ayan, watching from Manolo Fortich.
1: Hi, at Arlene, watching from Brunei. Pa-shout out ko sa kong mama sa Bakong Negros Oriental, Mama Lilia Tuting, nga kanunay na minaw sa mong programa. Thank you, at Arlene, and God bless po, from Josephine Martinez.
0: Shout out to Belia Pobado Ralantong, ayan, from Kabanglasan, Bukidnon.
1: From Rodel Robre Tingabngab, good afternoon Ate Arlene, shout out from Tagbina, Surigao del Sur.
0: Good afternoon Ate Arlene, sa wakas nakita na nako inyong FB page. Always lang ko sa Radyo Gapaminaw, lingaw kay ko sa inyong tudlo, pati ako bana, Gapaminaw po sa inyong programa, from Jenny Lasibal.
1: Greet na ko akong mga kids na si Del Jane o Glenn Wilden o sa kong Papa Estrelio o mga kauban na minaw, Midris Aglayan Malaybalay from Dayday Galvez.
0: Mayang hapon Ate Arlene, DJ Nova o Cap June, makalingaw good kayo ang sensorly Ate Arlene nga programa from Gina Andaya of Larok, Kisulon, Sumilaw.
1: From Cha Art, pa-shoutout ni I. Cornelio Pepito from Kogan Kibawi, Bukidnon.
0: Pa-shoutout po sa Family Piras from Bibi Linda Piras. Ayan, okay, did you know? O sa imong final, para kang Junel.
1: Again, sa ako pangingin ka ganina, Junel, no, nga para na ako, no, once nga try duron ko sa usa ka tawo, kay lisod na kaayo, ibalik pa ang pagsalig. Tuod man, miskan pag maingon ta nga, nangayo na sila og pasaylor, nangayo og pasaylor yung mong asawa sa imuha, pero lisod kaayo, kanang, kung dako mangod kay siya nga, kanang pag-try door ba, kay imagine, no, papa sa anak, ipa as if nga igagaw, kanang, kanunay ka mag-question sa imo kagalingon ba, nganong kinahanglan ba man nila itago? So, knowing nga katong pagkuan po ni mo nga ni, nagsigi silang uban, murag imo silang kuan ba, imo na silang gipa tagaan o gigayon nga basin mabuo pa sila. So daghan nga mga panahon ang nilabay nga basin takabalo unsay mga kuano nga basin nakikana nangayo na lang nagpasaylo para kunuhay, pero ang ending murag yapon ng ilang buhaton. So kumpara na ko Junel, no, ayo sayang imong pagkabuotan, siguro na pa yung mga tao nga mas deserve pa nga sa imong pagpangga, sa imong pagkuan, sa imong pagatiman. Nga ambot lang, no, nga di lang sad ko kasabot sa sense nga nung naay mga tao nga sayangon nila ning mga tao nga
0: buutan,
1: no, walay gibuhat sa ilaha kundi ang pagpangga, pagkuan. Pero again,
0: sana,
1: no,
0: all.
1: Oh, di ba, sana all kaayo gyud ni untay ang asawa, pero again, no, para nako dili gyud siya kanang deserve nga kanang bitaw imo i-dedicate imo kinabuhi sa tao nga kaya ka try duron, kay once magud ang tao nga gitry kaya ka try duron kausa, pwede pa na mo usab. So kung ako di na ko magpausab, kay yes, sakit biya kayo, sakit kay may try duron. And isa pa, kung iba siya pasayloon, for sure di gyud na mawala si mong nauna, magbalik-balik man nga issue, kay ang bata, yes,
0: dili magid niya anak.
1: Oh, dili niya anak. Kaya sa pambasin ang bata, mangita gid gihapon og papa. So, yes, for me na, naasa ilang kinabuhi anak nga laki. Murag imposible man siguro na nga ma-totally mawala gid na silang life. Kaya again, ang papa na may katungod good sa bata. So, murag mahimo siya og kanabitang burden sa imo. Mahimo siya og kanang reminder sa imo kanunay ba sa pagtraidor sa imuha, sa imong asawa o sa lakip ihang mama. So again, kung ako, dili na ko, no, dili na ko magpausab pa. So dili na ko hatagan og igayon nga mausaban pa. So mas maay pag magpuyo kog malinawon, no, mas maay pag mangita na lang kog tao nga kanang way kabilinggan, kay aron sure nga ako ra gyud.
0: Yeah.
1: Ana lang, ayaw sayangi ang imuhang pagkabuotan diha. Dili tanang tao deserve sa imong pagkabuotan.
0: React na si
1: Kuya na siya. Sa kanunay, kira inyong DJ Nova da Marites sa Marina ng Bayan.
0: Sige, imo nang turn.
1: Sige ka.
0: Captain John Diasis.
1: Labanan mo.
2: Yes. Actually, Junel, gibati gyud ako ang imong gibati. Kung unsa kasakit imong gibati,

0: guard your perimeter.
1: Aha. Uh-huh. Guard your perimeter.
0: Uh-huh. Always.
1: Uh-huh. Ayaw gid pasalisi.
0: Mm. Nagpasalisi mangud ka.
2: Okay. Syempre grabe yang pagsalig.
0: Ikaduha.
2: Malamang.
0: Kung dili nimo dawaton ang imong asawa, giangko nimo nga napildi ka.
1: Aray.
0: Mm-hmm. Grabe kalipay atong lalaki. Ayaw tagaig panahon nga magbalipayon siya. Mm-hmm. Kay gitraiduran man kaniya. Dawata. Anyway, kung tinod kita nga mga lalaki, kay Jonel kabalo man gud ko nga pareha tag kasing-kasing, uh-huh, pag nakapasaylo ta, bukos man gid ta nga bagata og pasaylo. Pag ingon nato nga kalimtan, kalimtan gid ang tara, di man gud ta para sa mga babaye. Kag buing nga style sa mga babaye. Sige, itugan ang tanan kay mutugan pud ko sa ato. Pag nadigan na nimo ang tanan nimo sa iya, ha. Uyab ko ingani, uyab ko ingani, ingani ingani, pastilan magilom-ilom na nakara na lang balik-balik ko nang imo. Ingana ang mga babaye.
1: Ayaw gyud pa.
2: Ayaw gyud ang koro. Ayaw gyud tugan.
0: Kita nga mga lalaki, pag ingon nato nga istugan ang tanan kay pasaylo nato kalimtan, kalimtan man gud nato.
2: Uwe.
0: Takaig chance ang imong palangga kay basing palandi ay sa trials kay kining relasyon man gud kung walay trials.
1: Dililigon.
0: Mm-hmm. Basing mauna ng trials ang ginatawag para mahimong maligon ang inyong panagsama, no?
2: Mm-hmm.
0: Balikon ako kung walay kasakit, walay kalipay.
1: Uh-huh.
0: Basing mauna ng kasakit para nakay kalipay. Wala na naman good ang life.
1: Pasayloon lugar.
0: Ikadua.
2: Kabutan
0: kung ikaw, dili nimo na dawaton, remember wala pa kay spare tire.
1: Spare tire.
0: Sa, ikaw ang sakitan, loy ka ika.
2: Dali ram na makakita si Junel kay butan man.
0: Mangala pa ka, mudiskarte pa ka, mas bayo ng dawato na nibudaan. Kay kita nga mga lalaki ba yan, hinding dili ba ita perfecto?
2: Mm-hmm.
0: Pag di nimo nagipasaylo, pag kita na po makasala, wala kita na. Dinala ko sumpayan. Sa gihapon, kini si Kuya Kapo ingon. Dili ko gapo, dili po kupangit. Pero isa lang ko masiguro. Mapagmahal ako.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Kini si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
5: Ang akong mama, gagamit siya sa NANS capsule o sa UID capsule. Marag magbugat kayo ang iyahang lawas. Ang iyahang manggong BP, nasa tag 200, over 100. Mawag yun na. Then pagka-stroke sa akong mama, mawag siya nga, yan ang nga, day, paliti ko aning capsule kay magaan-gaan yun akong lawas. Ana, every buntag, pwede pa siya makakaon, mag-inom na siya UID o NANS capsule. Kada yung katulog niya, usap pa po siya mo inom o balik at yung NANS capsule o UID. Dunganon yun niya. Galoy sa ginawa si Arlene, galakaw-lakaw na akong mama. Dali na kayo siyang naulian sa iyang pagka-stroke. Mga 3 weeks lang, nakatindog na dayon akong mama.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living NANS.
6: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, NANS Corn Coffee.
7: Isa ko sa NANS user, nagamit ko NANS Coffee. Isa ko ang asawa nga say dilisa ko yun sa mga ubang dating iha. NANS Coffee lang yun. Maayo ang iyang pagtulog, iyang pagbawas. Okay man, dili yun yung gamit o ubang kape. Kaya kanadyo ang NANS Coffee ang mga gamiton. Pispos ninyo, dres sa kapangin, libungan o kutabato.
6: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living NANS. Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Kung problema sa mata, gamit sa NANS Eye Drops. Susama kang rinisita lumaktod.
8: Kaloy sa Ginoo, naggamit ko ng NANS Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ako mag-antipara. Ko si Rinisita lumaktod, taga-Tugbungan, Lopez, Zamboanga City.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living NANS.
6: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Thank you so much, Dejinove and Cap June. Thank you, Junelle. Sa imo papadangat imo suwatan po ni atong tulumanon sa sincerely Ate Arlene. Well, kinila ako masulti ka na kanimo once and for all para mawala na ng mga pagduda. Pag heart-to-heart talk mo, ikaw ang bata o ang

0: amahan sa bata. Prangkahani mo sila kung unsa bagit. Ikaw ang dunay katungod kay kamo ang kasado. Dili ang amahan sa bata. Kung boto na naon, pwede rayog kang moingon. Dili ni mo ipakita ang bata, humanya gibiyaan. Apan, pwede nga magsulti mong tulo aron nga inyong i-resolve. Sultihan ni mo nga di ka gusto nga magpakita ang lalaki. Kung mapakita man galing, butangan o rules. O ikaw ang muset ni Ana. Kinahanglan, mutuman ang imong asawa nga si Rose. Dawat ni mo nga doon na siya anak. Apan dili ni mo dawat nga pati ang amahan sa iyang anak musamok ninyo. Again, pag sulti mong tulo, apil ang amahan sa bata, butangig rules kung ahala siya taman. And sayod ko, kung matinud-anon si Rose ay ahang pagmahal o pagpanggang anak kanimo. Hindi siya maghimo mga butang nga masakitan ka. Again, para nako mas maayong mag-istorya mong tulo. Akip ang ginikanan kung pwede. Para once and for all, masulba din yung problema. Janelle. Very much. Sa imo papadangat imo swatan po. Manghinaon ko nga nahiyagan ka sa pagkaroon. Mayroon standby karon taod-taod. Alas na itong Health Education Program with Dr. Jan Paul de Asis. Mosunod gilayon ang Balong the Great. Kini si Ate Arlene. Ayon, may nasalamat. Bye-bye. I love you all. Sa tuwing natutulog
1: na. This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Kini si Doc Jan Paul de Asis. Kung problema sa mata, gamit sa Nans Eye Drops.
3: Ang akong gibate, sige, pangatol sa kung mata niya magpula-pula o sahay. Pero sa sige na gamit yan yung Nans Eye Drops, hindi na magsige pangatol akong mata. Sa inay-inay, nawala na sa dang iyang pula-pula sa kung mata. Grupo Bernaldez, Junior, taga Tagbilaran City, Bohol.
2: Kini si Doc Jan Paul de Asis. For healthy, happy living Nans.
4: Mapalit ang mga produktong Nans sa ng butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind capsule ang gamita.
5: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento nga kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan ang saon ni mo pag-amping, naagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus ug magkalisod sa pag-organize sa mga bulahaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni ug natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ng akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan ug mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala nay makalimtan. Salamat sa remind capsule. Ang akong huna-huna kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
4: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman.
6: Ako si Edward Basagdan, taga-Hingoog City, Barangay 24, Puro Pauna. Gusto ko nga, ang akong kaugalingon nga, panunay mulagsik, pero di na ako makuanan kung unsa ba ako gibati. Doon nga, na'y nakasulti na ako nga, uy, Lord, may pagmuad to ka dito sa butika kay naata na doon. Sabi ako ganun, pagpalit o Megaman, kay aron, kanang imong trabaho, Rajib nga yung trabaho, pag tumar o Megaman, tilawi lang na siya. Sa isa lang ni kayo, talawa, paminawa ay mong kagalingon. So akong gitumaran ako gibuhan. Akong gibate dayo niya, lagsik man ita. So nagpasalamat ko nga, ang gitambag sa ako, nga muna para sa pawala sa kaloya sa lawas, nakatumar ko o Megaman. Salamat yung nabaskog kayo ang akong lawas. Salamat kayo sa Megaman.
2: Kini si Doc Jan Paul de Asis for Healthy, Happy Living Nans.
4: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: syempre, alam sa itong health education program ng Adlong Bearness. Mm-hmm. And of course, kaoba na to, Doc John Paul de Asis.
1: Yes, at Arlene, and mga kanans, welcome again sa ito ang NANS Health Education's program.
0: Ed, amo ipaybalo ni Doc John Paul de Asis nga doon na napuntay, nakaschedule na medical mission para sa ito ang taga Mindanao. Yes, magsugod din sa May 30 na sa Zamboanga City, diya sa Philippine Red Cross Function Hall.
1: And then May 31, diya kita sa EPIL Sibugay.
0: Yes. Pagka June 1, diya sa Pagadian sa Covered Court Plaza Luz Compound, Pajares Avenue, Corner V, Sagon Street, Barangay Gatas, Pagadian City.
1: O sa June 2, Molavi.
0: Carousel
1: kita,
0: Garden. Oh,
1: Carousel Garden at Rizal Avenue, Barangay Makugihon, Molavi, Zamboanga del Sur.
0: June 3, sa Dipolog, sa Mini Gym, Barangay Torno and Front, Barangay Hall, Torno Dipolog City.
1: O sa June 4, sa Kalamba, sa Barangay Hall of Barangay Sulinog, Kalamba, Misamis Occidental.
0: Yes. Pagka June 5, dog, dihata sa Oroqueta, sa Lumantas Riverside, Orok 3, Barrientos Street, Layawan, Oroqueta City. So, I think ang last na tong location sa Sibugay is dito mas sa Radio Sincero. So, possible dito gihapon, dog. Anyways. Okay. Number one, pangutan na, dog. Ate Arlene, dog, dyan, nagka-problema mi sa akong husband kay mag-unom na mi katuig ikasal. Wala pagid ko na buntis. Napabakoy chance mag 35 na raba ko.
1: Okay mga kanan.
0: So naminyo siya dok 29 yung edad kay mag-unom na katuig niya, mag 35 na siya.
1: Kinila mga kanan, as long as yung lalaki naa say capacity na magpagawas og healthy na sperm. Yes na pwede siya makabuntis, and then ang babae naapod siya capacity na makapagawa sa egg cell, pwede gid sila na mabuntis mga kanan.
0: Bisan pa man og 35 na siya, Doc?
1: Yes, Ate Arlene. As long as ang babae, wala pa siya nagmenopause.
0: Pero,
1: maulan na siya mga kanan, no, na in reality karon daga na kaayo na mga mag-asawa na pila na katuig na mag-wonder sila na nagpa-check naman sila ilang sperm count, wa may problema, napa-obigay niya naman pod, tinakita yapon nila, wa may problema, pero nga no, dili nila matimingan, dili nila makabuo-buo mga kanans. Kay sa mga ina ni mga kaso mga kanans, no, pwede siya maka-influence sa imuhang capacity, sa imuhang pagpangito. Bisa ino na to regular ang imuhang monthly period siya mga kanans. Pero yung timing kumbaga ba, yung timing sa imuhang pagpangitlog, yung then yung quality sa imuhang egg cell na dapat kaya niya na mulas up to 24 hours. Kaya naman kung iuban po kung medyo minus, medyo luya, dali lang siya malusaw. Then naapoy uban po mga kanans, no, na base sa sobra ninyo ka healthy na healthy bito, sobra ninyo sige inom o mga juicing diya ka healthy man lagi. Pero take note mga kanans,
0: hindi maya sobra po, Doc.
1: Yes, Ate Arlene. Kaya naay mga specific na time na kinahanglan i-reduce na to yung depensa sa, kumbaga sa reproductive system sa mga babae. Kaya take note yung sperm cells sa mga lalaki, makonsider gina siya first sa lawas sa babae as a foreign body. So ma-activate yun dia yung immune system, yung normal flora sa mga babae. So kung grabe ka active yung normal flora sa mga kababaihan. So pag gawas pa lang sa sperm, daghan na na mga matay na mga sperm cell. So mo na siya mga kanans, no, na naagitay mga specific na kini na mga juicing, ayaw lang usa na siya imna sa time na malapit na ang imong ginatawag na.
0: Unsa pa nanglit nga mga juicing, Doc?
1: Rich in vitamin C.
0: I see. So dili sa mag-vitamin C, like kanang daghan biya kayo kanang mga vitamin C.
1: Mga calamansi juice, mga fruit juices, more on rich in vitamin C man siya.
0: So di siya advisable labi na sa mga babaeng
1: pag mag-start na siya o mag-ovulate. Kana mag-start na bitaw na medyo mo open na ang iyahang cervix mga kanans ba?
0: Para nga
1: kay para yung normal flora niya within the normal lang siya. Kay kung taas manggod ang imuhang immunity, taas imo mga vitamin C diya mga kanan. So of course, natural yun na ang imong normal flora, makaproduce gid siya og enough na acid to kill the foreign body.
0: Okay, Doc, dunay pangutana diri. Ate Arlene, ang Doc dyan, niagi ko og sexually transmitted disease. Dili ba ni makakos nga dili ko makaanak?
1: Depende sa
0: STD.
1: Depende sa severity sa previous nimo na mga infection, mga kanans. Mm. Usually kani mga sexually transmitted infection, mga kanans.
0: Matambalan na, Dok, di ba?
1: Yes, naagyo na siya ay tambal, then curable gina siya, mga kanans.
0: So,
1: as long as na nagbag-o na kadayon sa imuhang gawi, mga kanans.
0: Mm.
1: Ayaw paabuta na mahimo pa siyang HIV or human immunovirus, mga kanans. Kaya di amang ko nagsugod bago ka, kumagay step by step ba.
0: Uh-huh.
1: So, gikan sa STD, na yung dinahimong HIV, hato nahimo siya.
0: Or basig dalaga ni siya before, or basig before naminyo ni siya, o niya, nagkaroon siya sexually transmitted infection, tapos karon wala pa siya kaanak.
1: Mm-hmm.
0: So, dili ba na siya reason nga di siya magkaanak?
1: So, mo yung mga kanans, no, depende na sa severity sa iyang infection. Then, mas maayo po mga kanans, no, na magpa-ubigay ni ma-check ang iyang ovary, ang iyang matres, kay para at least may bawaan yun na kung healthy ba siya yun. And then, kung tanawin po ang iyahang menstruation po, mga kanans, kung regular. And then, mga kanans, no, pahabol lang po din mga kanans.
0: Mm-hmm.
1: Para sa mga kababaihan man or sa mga kalalakihan na batanon pa, then na amoy gusto bitaw na mo abroad, na mo adto bitaw sa gawas, be careful mo sa ginatawag na magkaroon ng infection sa HIV or kining tawag na
0: STD. Ano naman, Dok? What's the cause?
1: Bisaing nun nato, mga kanans, no, na natambalan na ka sa imuhang sakit, totally na-cure na ka, na ay some specific na mga test sa gawas, na ang ginatest niya is yung immune system ni mo. Ina-check ang imuhang antibodies. So when that time, nagkaroon ka ng infection before na kini na virus.
0: Pero diba HIV, wala pa mang ginay...
1: Oh, na ito yung
0: HIV. Di ba ma-cure?
1: Yes, yung STD.
0: Ah, STD.
1: Yung sexually transmitted.
0: Pero ang STD, Dok, ma-cure man na.
1: Yes, ma-cure siya. Pero naamang ko'y test manggod na ang ginatest sa imuha is yung antibodies ni mo. If you see antibodies, kumbaga yung lawas ni mo naka-encounter sa kinina virus, mo to siya naka-develop siya og antibodies. Kumbaga immune system na to ni mo. Depensa na to ni mo siya.
0: Okay.
1: So meaning to say, kung na-track to siya, nakitaan ka na taas ni siya na antibodies, so na possibility na matanggong ka sa imuhang medical mga kanans.
0: So dapat di ay kung kabalo ka nga doon kay sakit ini nga klase sa sakit ay lang tuga-tuga sa for the meantime o abroad until imo makuang okay ragid ka.
1: Yes. So na may uban po na abroad na wala to nila lahi na examination. So
0: dali magkataon lang nga
1: kung medyo stricto.
0: Stricto tapos antibodies ang
1: gi-check.
0: Medyo dating una na di ay.
1: Muna mga kanans, no, lalo na karon sa mga kabataan na medyo adventurous sila mga kanans. Then gusto niyo
0: dekan kay mga bataon karon nga suspasilan.
1: Then take note ati Arlene na last year natala ba ya yung pinaka-highest sa mga teenager, mga Z generation million na 500%
0: sa ang increase sa HIV. So hadlok ayo na.
1: Yes.
0: Kayo na.
1: Kung kana siya is HIV, how much more yung STD?
0: Aray.
1: Diba? So, mas daghan yung STD.
0: So, matayanan ka ayo.
1: So, muna mga kanans, no, na be careful yun kay para pag-abot sa panahon, in case man na gusto ka mo abroad, na magtrabaho mga kanans, dili ka masablay mga kanans. Kay basin kinina, imuhang binuhatan karon, basin maupa na inoon pagka basulan ni mo. Kaya take note, walay pagbasol na nauna.
0: Yes.
1: Naagin na siya sa ulahi mga kanans.
0: Okay, Dok, dun ay pangutana. 6 months na ko nga wala, gidugo, Dok, and Ate R. Kay, dun ako ay polycystic ovary or PCOS. Unsa may angayong buhaton?
1: Okay mga kanans.
0: Unsa may PCOS gani, Dok? Hubak ako kanin murag bugol gihapon ni siya.
1: Parang butoy-butoy. Bukol-bukol sa imuang ovary.
0: Lahi po ng polyps.
1: Ang polyps,
0: yung difference sa PCOS o polyps, Dok?
1: Okay. Ang polyps, mga kanans, no, makita man natin na bisan asa. Kumbaga, yung polyps, na niburot siya.
0: Okay.
1: Ano siya, niburot lang siya. Pero, kumuingon kita o PCOS, niburot siya, pero mas specific siya na dadto siya sa ovaryo sa babae.
0: Ah, okay. Ano siya,
1: alimbawa, pwede man ka magkaroon ka ng polyps sa imuang ilong, polyps dire sa imuhang ubang party sa imong mga organ, ana ba polyps dire sa imuhang kining sa imong abdo, so dagan pwede siya mga kanans, pero pag sa specific na organ na sa ovary sa babae mo na tinatawag nato na polycystic, mga polyps gyapon na siya sa sinugdanan, pero mas specific siya na ginatawag nato na PCOS or polycystic ovary. So kung early sign kung sa sinugdanan mga kanans, no, kung isa ra nakabuok, muna ginatawag nato na ovarian cyst.
0: Mm-hmm.
1: Pero kung nakita bitaw dato mga 2 na, 3, 4, so muna siya ginatawag din nato na polycystic ovary.
0: Mm-hmm.
1: So daga na siya og mga bukol-bukol mga kanans.
0: Mm-hmm.
1: So kini siya is resulta siya na nagkakaroon ng hormonal imbalance mm-hmm. ang usak babae. Daw paano ba nato mabawaan na kini siya is hormonal imbalance and then na ay tendency na pwede ko magkaroon ng ovarian cyst or polycystic ovary. Simple lang mga kanans kung dili irregular ang imuang cycle. Pero kana siya, early sign na siya mga kanans. Kung idili gani monthly ang imuang cycle, na ay tendency mga kanans na pwede ka magkaroon ng ovarian cyst or polycystic ovary. And then, ibutan na to, monthly ang imuhang pagdugo. Pero naakay mabantay na dagan mga apul-apul, na yung mga itom-itom na mga dugo na manggawas, and then na yung mga foul smell, and then makabantay po ka mga kanans na ginadismenorrhea. Kana ayaw i-take for granted na siya mga kanans. Kaya naana sa possibility, kung mapasagdan na pasagdan ni mo, pwede ka magkaroon ng mga mayuma, mga cysts, or magkaroon ng ovarian cysts, or polycystic ovary mga kanans. Pero kinisya tanan mga kanans no, is ma-reverse raman po na siya. Curable man po din siya mga kanans as long as naakay mga preventive measure na ginabuhat sa imuhang panglawas. Una mga kanans, of course, sa imong mga pagkaon, sa imong lifestyle, kinahanglan mas haom na sa imuhang panglawas. So dapat di kaya nanimo yung mga pagkaon ng mga na yung mga synthetic hormones. Then di kaya po nimo yung mga makapa-aggressive sa bukol mga kanans. Kumbaga yung mga GMO ba or mga genetically modified organisms. Then of course mga kanans, yung sobrang bilar, kanang tigdugay bita o tulog. So kana siya is dilipod siya maayo mga kanans. And then overstress, sobrang hago permanente bitaw, daghan permanente og problema, pwede gyapon.
0: Stress cause pa na siya di gin magkaanak usa ka babae dok. Kung stress ang babae di gin siya mabuntis.
1: Yes, Ate Arlene. Kaya yung stress mangod mga kanans no ginasuppress mangod niya ang imuhang internal organ. So ang din ang stress mangod mas mas gina-priority niya yung mga ano nimo yung mga vital organs yung pinaka-importante na organ ba which is yung pagpangitlog sa babae importante siya pero dili siya ingon na siya agyud ang priority so moto siya pati ang iyang pagpangitlog ma-compromise yun siya mga kanans.
0: Alright.
1: So moto siya mga kanans no yung overstress sobrang hago dili siya nindot sa mga couples kung nagabalak sila na gusto sila magkaroon ng anak.
0: Wala naman tayo oras, Doc. Hanto na lang maubapuhon sa mga tagnag sa mga istasyon. And syempre, ang mga produktong NANS, again, os mo na ko, NANS o UAID, ang pinaka-effective na combination para nga ligon ang atong kalawasan. Nasayod man kita, ang NANS makatabang sa mga barabara sa kaugatan. UAID makatabang sa atong problema sa kidney. Og kining duha kung imong i-combine, makaingon ta nga, okay ang atong panglawas.
1: And then of course mga kanans, ipa-upgrade na po ang ato ang NANS Herba Capsule
0: kay
1: para mas makahatag po siya og dako na tabang lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panglawas kay halos komo na yata ya sa atong community.
0: Lagi, Doc.
1: Na mura dili na siya baguhanon baka nang naay mga bukol, naay mga tumor, naay mga cysts, naay mga cancer. So kana tanan mga kanans nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa ato ang lawas.
0: Okay.
1: So mo kini karon, anaa karon og dugang na support sa ato ang NANS Herba Capsule. Karon ang NANS Herba Capsule gitawag nato na NANS Herbal Capsule Plus. So, mauto no yung bago na asay additional na mangustin mga kanans. Then sa mga kalalakian, walay lain, Megaman Herba Capsule.
0: Yes.
1: Kaya bala naman kita mga kalalakian, mas nindot na ma-maintain ang ato ang pagiging masculine, ang ato mga muscles, which is ang responsible na yung testosterone hormones, which is makuha na to sa Megaman Herba Capsule. Aside na mga kanans, ang Megaman Herba Capsule makatabang siya para makalikay kita sa ginatawag nato na erectile dysfunction mga kanans. Or kumbaga ka ng nikupos na, Megaman Herba Capsule ang mutabang para mubalik o kanindot o maayo o kalagsik sa ato ang panglawas. Megaman Herba Capsule.
0: Of course, alang sa itong mga kalalakinan, doon na natay Megaman Coffee. O ang Cervicare para goodness mga kababainan. Kay lagi, osbo na ito ang Cervicare makadugang sa estrogen hormones sa mga
2: kababayenan. Ang estrogen mo kani siya ang gikinahanglan para nga dili mayatyat, dili ang mga
1: pamat,
2: anti-aging in short, pabalik ang libido, and syempre, limpyo ang ilang cervix, uterus, ug ovary, ug motultol pagyud ang menstruation. So, duha lang ka capsule before matulog.
1: Yes, attorney. Ah. Then of course mga kanans, ayo kalimti natatagaan natog proteksyon ng atong panglawas matag adlaw labi na sa mga bakterya, sa mga viruses. Kung dali ka ubuhon, dali ka makasakit, usa sa mga solusyon mga kanans kay para makahatag og dakong proteksyon. Walay lain ang vitamin C with
2: tawa-tawa
1: mga kanans. Pwede imnon 2 capsule everyday mga kanans.
2: Ayan. Og syempre atong remind gini para sa mga kaigsuunan, ilabi na katong medyo limtano na abtik nga pangisip ang atong gikinhanglan gikan sa estudyante baingon kay lolo og lola, remind capsule. Og para sa atong mga kabataan, natay remind choco kini siya para ligon ang panglawas kabataan nga dili basta-basta nga mataptan og sakit, pangpatangkad pag kini siya og kapampatalino pa. So 3-in-1 ang atong remind choco.
1: Yes, at Arlino, isa sa mga pinaka-importante sa Filipino culture mga kanans, ang mainom kita og coffee every morning. Pero pangutana, ang coffee ba nimo anaa ba siya benefits sa atong panglawas? Sa ato ang non-scorn coffee mga kanans, naka-benefit na ka, nakahatag pag-enjoyment sa morning coffee nimo mga kanans.
2: Okay.
1: Og walay lain po ang usa sa kinahanglan sa ato ang panglawas, lalo na sa mga kalalakihan, sa mga babae na medyo trabahuso mga kanans, and then sa mga lulo, lula, mga panakit sa lawas, mga pamaol, walay lain, nans liniment oil ang usa sa makatabang kanato para iwas sa mga banod-banod, puy-puy sa kalawasan, labi na pagbugnaw ang panahon mga kanans.
2: And syempre ang atong nans eye drops para klaro ang pananaw, limpyo ang atong mata, nans eye drops ang gamita. Available gihapon sa mga butika. Okay, Doc?
1: Yes, Atarlene, og mga kanans, dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw og ginaot mi nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
3: You expired, O Jesus, but the source of life gushed forth for our souls, and an ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, unfathomable divine mercy, envelop the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which gushed forth from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Eternal God, in whom mercy is endless and the treasury of compassion inexhaustible, look kindly upon us and increase your mercy in us, that in difficult moments we might not despair nor become despondent, but with great confidence submit ourselves to your holy will, which is love and mercy itself.

0: ako si Laida Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko itungol sa akong ulo. Nida ko na dyan siya, halos lingawas ng akong mata. Halos magilak ko, usingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Gipa-city scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako itungol sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So kad niya nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyon na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang naitumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
1: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy!
3: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na! New Alaksan Extra! Unsa ka extra karon up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
4: 3 times faster.
3: Mogi pa extra bilis-bilis, bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
4: New Alaksan Extra.
3: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra Paracetamol plus Ibuprofen Sodium Dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
4: New Alaksan Extra.
3: Extra paspas, extra galing.
5: Subay sa pagtuon sa World Health Organization, 537 million katao adunay diabetes sa tibuok kalibutan. Og 4 million niini mga Pilipino ang diabetes, nag-unang rason sa komplikadong sakit sama sa pagkabuta, hypertension, sakit sa kasing-kasing og uban pang mga balatian nga posibleng moresulta sa kamatayon. Kung ikaw adunay diabetes, ang himsog nga panglawas, saktong diet, kanunay nga pag-ehersisyo, paglikay sa mga bawal na pagkaon ug pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule, likay ka sa mga sakit sama sa diabetes. Kay kini hindi mo gikan sa 17 ka mga piniling halamang gamot nga maghatag og proteksyon batok sa mga free radicals nga makadaot sa lawas. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ang imong kinatibuk ang solusyon alang sa mas himsog og luwas nga panglawas. May buhay sa Makabuhay.
6: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
7: Yes, Dukans.
6: Gainom ka o dito ang sir mandin. Gisulayan gini mo.
7: Dugay ko makatulog magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko at mata ba. So, hindi yung sakto yung tulog. Yeah. Straight. Tapos, ko ang tihil. Mamanhod ako ang tihil. O na iusa sa ko ang mga ipamati-mati. Tapos karon, kagamita which is bulan kapi na. Mana palang gani sa ko ang paggamit. Naano ko'y nakita nga ipikto nga hindi na magsigi o pamanhod ako ang tihil. Tapos, hindi minom ko sa kumatulog. Hindi na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ko, bangon magani ko buntag na ako mismo nagpamatuod ko nindot yun ano na yung TikTok GTX
8: mabibili sa mga butika.
9: Tiguang nako, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na, duwa sami sa ako mga apo.
10: Let's go Lola.
9: Bye Mare, unhan sa mo na kong dagan.
11: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, yang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Unilabian.
13: Happy Fiesta!
14: Kinahanglan, extra ang anda.
13: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
14: Naana mga bisita? Kadyot lang!
15: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
14: Wow! Mas maayo pa?
15: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
16: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
14: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kaldereta.
15: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
17: Unilab quality yan.
18: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, ni regular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
8: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
10: This time check is brought to you by BJV Printing Press, located in Judge Antonio Opus Building, Corner Binting and M. Turalba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing.
12: Robijoy Clerigo, taga Lower Madapo Bangkiruhan. Sukad sa paggamit nako og AXL Makabuhay All-in-One Skincare Oil, dali ra mawala ang mga katol sa lawas, mga pinaakan sa lamok ug uban pa. Gi-apply pud nako sa mga bugas sa akong anak nga laya dayon after 2 days. Nindot kayo ang AXL Makabuhay Skincare Oil kay gawas nga effective makapahamis pa sa pamanit ug labaw sa tanan, humot siya, dili ka maulaw mang haplas bisan sa daghang tao. Makabuhay.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Ania na ang makalingaw na programa. Ang moingat-ingat sa inyong si Mon. Balong the Great. Karon, ania na ang pounder sa mga kurimaw.
2: Ayaw!

Ikaw na kumusta ang mayong pagpaminaw kanin, Junk Town? Welcome na sa Abdulis Program, Mas Kurimaw, Balong Dagur. Ayan, kumusta-kumusta, og? Maginaot lang tayong na amos kadasig. Asa panlawas adlaw karong Biyernes, May 15, 2026. Amo na siya mga Kurimaw, ha? Og, onya, atong tigmo dahi, sirado 2,000 na po. Sirado na po 2,000. Sa gamay, mayangad sa langit. Pagdako, hingdo ko sa yuta. Muna siya, ha? Sa gamay, mayangad siya sa langit. Pagdako, midungo na siya sa yuta. Kasi nwa kami gaman. Og, atong unang lingaw-lingaw. Unang lingaw-lingaw may gala karadlawa. Uno, number one, pabutang duha para makompleto mawha. Nala, sige. Og, pabutang sabda yun. Ang duha para makompleto. Og, unjo. Ang ato, dadyo, nasadyod ba ka mo? Oh? Nasadyod ba mo? Mga maho. Okay, magsugod na tayo sa ito ang pagpanaguman.

pag linoag nga saging gamay pa ninghangad sa langit pagkadako na linoag nga saging. Okay? Pagkadako na mundugo na siyuta. Okay? Mundugo siyuta. Gikani Eric sa Sikaton na Street Cebu City. Kumusta mga taga Cebu? Long akong tubag kay ang tao nga nagpanit sa inog nga saging. Okay, Eric Epon ng Sikaton na Street Cebu Pioto. Wa pagyapon mga salingan ang tubag sa imong tigmolong kay dahon sa kawayan kay pagkadako na niduko naman sa yuta lito ng Balamban Cebu Pioto. Kumusta diyan lito? Kumusta diyan sa Balamban? Oga di abiyod ang tubag sa imong tigmo nung akay banay sa mais lito gyapon sa may Balamban. Oga law tubag sa imong tigmo kay nagdabanog na o si Niloboy ng Buanoy Piotr. Piotr ba? Wa ay pagyapon masalingan nagtabanog daw di apriod nang tubag si mong tigmog kay bata na nung kay pagkaguwang na o nagduko na sa yuta way nga agadres matay nga agadres ag tubag bata kuya balong kura ng minteriyohan aman ang minteriyohan. Ahaman ang napita ng minteriyohan. Og balaw ang akong tubag imong mais nga sa bagoong namuso naghangad pa sa langit pag paglagas na aduko na siyuta huwag yapoy nga ag-address ba onya. No, akong tubag tigmo kay Uhay sa Humay lito ng Balamban Cebu. Wa, pagyabaw og no tubag bulag sa unsa ni bulag sa mi rason lito ng Balamban unsa man ang mirason lito. Okay, ngayon ko pagbuwag sa utot-utot. Okay, dito tayo gala sa unang pasiyaw. Gikan daw may gala kang ayan, gikan kang daday sa Bohol. Kinis balong may gala nga nag-apply trabaho. Gi-interview sa ni Henry nga manager. Taga Eko Grason Balong nga nganong dawaton taga. Pitok-pitok may galang mata ni Balong, taut-taut kit ani ang silpon sa manager nga mahalon. Iyang gikwag, ibusdak may galang na bungkag. Sir, maling rason sir nga dawaton ko ni mo, inahinay na nagdidak ang kanang silpon sa akong sweldo. Mapugos yung dawat para mga mabayaran ng cellphone. Mone rason sir, kadawaton ko ni mo para mabayaran ako ng cellphone. Inahinilag di Jack sira. Gikan daw kang daday may galas Buhol. Kumusta mga taga hello. Aga balong ang tubag kay Mungus or Mungubins. Gikan daw kang Eric ng Sikaton na Street Cebu City. Dayon akong tubag long kay Bulag sa Kalamungay or Batong may mong bunga o pipini sa Buhol.
Piotr. Kumusta diha, Pipe? Og long ang siya. Ako answer kay Bulak sa talong. Nahimong bunga, Pipe Gapon ng buho. Kumusta man diha, Pipe? Kumusta diha, Pipe? Og balong tubag na ko. Asa? Imong tigmo kay bungas ng ka. Gikan daw kang daday may gala si Kihor. Kumusta bang si Kihor day? Og bulak sa Kapajas. Nahimong bunga Pipig Epon. Og long maunit tubag sa imong tigmo. Odlot na sa lubi. Kigihangad man sa langit. Kon mo guwang na magbitay hangtod nga muhulog na sa punuan. Dudong mamak ginumuan loon buhol. Kumusta na dong? Dudong mamak ng ginumuan loon buhol. Long muli tubag sa imong tigmo. Humay na nga nibuswak na og bunga. Ang bunga kay maghangad sa langit. Kung imo kung muguwang, muduko na sa iyuta. Dudong mamakyapon, ginumuan loon buho. Kumusta din ho? Og punuan sa kawayan, Long Edgardo, Edgardo Otara, Buhol. Okay. Punuan sa kawayan na Long Edgardo, Edgardo Otara, Buhol. Tanom nga kawayan o tanom nga kawayan. Lain pang tubag. Humay or palay ako tubag, kiblong. Gamay pa, wapay unod. Mong mihangad sa langit. Nya inig kahinog na mo duko tungod sa agkabugat. Ayan. Dani ng Buhol. Piotr. Kumusta mga taga Buhol? Uwap agapon. Og tubaglong manok nga nagtugtugaok ka. Gikan daw kang Tim-Tim may gala Sibu. Kumusta man ni Tim? Ha? Og akong tubag imong tigmo balong kay Puso Saging. Na kay og gamay pa muhangad sa langit. Og muduko na sa Yuta Ima Piligrino. Ayan. Ima Piligrino, Piligrino Gindulman Buhol. Kumusta mga taga Gindulman Buhol? Og balaw ang tubag sa imong tigmo kay Kabog Mary Jane Piligrino Gindulman Buhol Piotr. Wa ay pagigyapon masaligan. Awa pagigyapon nakasaktog tubag. Akong tubag long kay Humay. Salamakan sa basak lugar. Magaturok gayong good sa langit o gangad sa langit. Dayon ikadako mudungo sa yuta. Computer. Wap ajabon tubag long. Tanom nga magay. O sinig magay ba? Bata pa ang tanong mapataas iya down. Og mo iya da mo laya na sako abison dudo. Dudo ng Bugo City Cebu. Kumusta mang Bugo Cebu do? Dayon na ang tumaglong kay batang gamay nga nangihi naghigda mo nga pataas inigda ko na kay magbarog mangihi mao nga magduko na tulits ng Medellin Cebu Piotr.
Awa pagyapon mga kurimaw mau. Aga kandila nga ginagkutan onya na upos. Abus balong tata ng Medellin. Kumusta man diya muda ta sa Medellin? Kumusta mo mayong pagpaminaw diya? Lain pang tubag. Mayong hapon balong ang akong tubag bunga sa Humay. Gikan kay Jubert Risa, Canlaon City. Kumusta mga taga Canlaon? Aga may hapon balong ang tubag bunga sa Humay. Kaisan ilabay Jubert. Yo, tor. Aga balong ang tubag bunga sa Humay. Ayaw ka dagan na. Dapaw na kay Idris. Aga law ang tubag bunga sumay gapon. Di apayod. Law akong tubag. Ana imuhang. Digmo. Dragon fruit from Sibulan. Pioto. Wap agabo. Onya. Tubag long. Humay pag turok gamay pa. Agangad sa langit og dako na. Anihon no na. Modong man. O dali nang. Badyang kalapi. Daan bantayan. Pioto. Kumusta ninyo di ato? Daan kalapi, daan bantayan. Og Kuya Balong, answer ko sa tigmo. Saging naay bunga. Kuya Victoria.

0: Bernados ng Bohol, Hagna, Piotr. Wapagin gihapon mga salingan. Wapagin hapon na ka. Asak tog tubag. Log tubag kay pagpamuso saging. Naghangad sa langit. Pagpaguwang. Abong saging nagduko na sa yuta. Pagkisi. Ruli si Pres. Bugo City Cebu. Yuto. Wap agyapon bay. O sirado 2,000 pa. O sirado 2,000 pa mga salingan. Long akong tumagtig mo kay ulo nga gialutan. Gikan daw kang Arsenio from Minglanilla. Para si mong ulo patok. Parehan lugar si mong ulo patok. Aga long akong tubag. Daos mais. Wap aga po. Okay, ikaduha ang lingaw-linga, may gala. Uno. Uno ba one? O niya, paabuto na yung usap para makumpleto, ha? Ayan. Oga balong. Akong tubag. Angang tigmo ni mo kay kandila. Wa ay pag-apon ba? Oga. Direto may galas, line pang pasiaw. Gikan daw kang ping-ping sa Cebu.
1: Kanang lo, ang saman na pa. Nga nung mag-brief man tayong mga laki lo.
2: Ay, kana dong. Ala, mag-brief tayong mga laki dong para di mayat-yat atong itlog.
1: Mau ba lo?
2: Kay ugwa pa taga-brief dong? Kining idara na ko dong. Matumba na nako akong itlog. Ugway, brief. Ang brief daw sa pupo sa itlog na. Para di mo yat yan.
0: Sa pupo sa itlog. Aga. Mao day. Mao niya gabrief ta kay. Huwag dito mag-brief, magbitay, patuyay, nagbitay di. Pag-abot siyong edad, imo nang matumba, matulong na imong tiil. Ikatulong itong itlog. Ang pwede na kung gihapon imong ikuhaon, imong i-sublize si imong abaga. Sublize imong liog. Para di sabal. Okay. Lang akong at tubag anang imong tigmo. Okay. Ang tubag anak long sa imong tigmo kay. Ayan. Ayan. Tubag long sa imong tigmo kay. Pinya. Gikan daw kay Randy sa Bohol. Kumusta mga taga Bohol? Aga. Nanguli gito mga bulanon taga Bohol karong buwas Mayo ba? Oh. Buwas Mayo mga kurima manguli ay. Agbalog tubag na ko anang imong. Okay, tubag na ko anang imong tigmo balong kay. Pungango na. Awa kami gaman ng mudoko. Pero maka migaman murag pitik tando. Piti-piti lang agi. Aga. Akong tubag. Long anang tigmo ni mo kay Bungas Kamunggay. Bungas Kamunggay. computer. Web agebo. Aga akong tubag lang sa imong tigmo bungas mais. Maguwang mutuklong. Mutuklong na madugay. Aga akong tubag lang anang imong tigmo kay. Ang tubag anak kay. Bungas lobe. Wap agebo. Aga. Ang akong at tubaglong sa imo ang tigmo. Ang tubag anak kay. String bench. Wap agebo.

0: Ilugos kus gorilya long.
1: Mambabo ang gorilya agad.
0: Oo. Bae di migala sundas balong at tugbo. At tugbo dito sa suba. Pag uli, olpot-olpot na migala. Nya, kitigbas ni mo ang gorilya, kipatay ni mo.
1: Wala eh.
0: Huwag yun sa ni mo di ay.
1: Ako pongi, rape yung asawa. Pag-abot na ko dito, naglambing-lambing mang duha. Labing-labing sila di. Yun, ako sundang. Rape na ko yung asawa. Quits. Sa? Quits.
0: Quits gid eh. Quits gid lang. Bira magagunggoy. Ayaw! Sa bagay, di hama po ng side. Ayaw! Ayaw! Yeah? Di hama po ng side po.
1: Nay, agi ka ng tao gani.
0: Kang adalugi ba?
1: Ingon lagi si tatay kasi unggoy daw.
0: Aw, kato ilahang side. Unggoy tugikan. Amo kay kang adal mag-iba.

Tubag. At tubag na ko, ano yung mga mo, guy? Kandila, kaya po ni... O, kita yung kandila nga ito, may... Pero marag naman ito, marag ba yun ito? Okay, dito may gala sa tuwag na sa Jude Bakamu. Nasayod ba mo mga silingan? Inibang sili? O kanang waylami, may gala ang kinilaw usay o guway sili. Dagi tao may gala, di magkaugway sili. Ang sili di may gala nag-originate or naggumikan gyud sa South America.

0: si Doc Chan Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
1: Ang akong gibati mo ng isahay, ang akong bibi mo, saka din ko gusto nga mag-insin ko kay mga para sa hiblag nga kapalitan sa butika kay madlok lagi ko. So, po paminaw aning sa sincerely at si Aileen, dagan magkayo og mga testimony nga mga ayos sila kay hiblag sila. So, akong gi-tryad ng several capsule o UAID akong gitari. So, muna kini ang gininsin o dagan kasi salamat lang at si Aileen sa iyang plada. So, si Dina Adilano set agoyo ko diri sa Purok do yes poblasyon di Dawi Bukidnon.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy happy living nuns.
2: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
3: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento nga kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan unsaon nimo pag-amping, nagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus ug magkalisod sa pag-organize sa mga bulahaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni ug natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ng akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan. Ug mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala na'y makalimtan. Salamat sa Remind Capsule, ang akong huna-huna, kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
2: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: Kini si Doc John Paul Diasis. Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abdi ka pa.
4: Maayong adlaw ang mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, lali ra kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe, ang akong mata gaduka na. Pero karon, sus lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance, labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinaka the best, bisan layo ang biyahe, iniguli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Pertinang Lipaya, kaya yung driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance, pang long distance na. Makalahutay pagyod kang Mrs. Kini si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nuns.
2: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: Okay, balik to Baygala, masaligan. Dari sa tuwang pagpatagawan. Lang akong tubag anak kay imong pungango. Ano ako man imo din. Mandamay pa kadi ha. Migaman yung sir ni. Aga long odlot sa tanom. Agikan daw kang Cyril Buho. Kumusta mga taga? Mga taga Buho. Aga akong tubag long sa imong tigmo. Misay na long. Kainig palupad, gangad, inigtog pa, gano'n ko. Piotr! Nawala kong isyo sa gira, may gala si Iran. Sinado mo ay kung karon. Oh, ang sinado may gala karon mo ay talk of the town. Gimong kuha ng sinado. Gimong comedy bar. Ini sa tatagalan, comedy bar. Aga, balong. Akong tubag anak kay Dahon Saging. Gikan daw kang Elmer sa Dumagit. Kumusta mga taga Dumagit? Pioto. Okay, wapag-iapon, masaligan. Long, tupila ang Mega Man. 65 ang kapsul. Oh, 53 ang kape. Sure ko, mabukal yun yung airbag lang. Mufunction ang airbag ba? Aga, akong tubag. Long, anang imuang tigmo? Ang tubag, anak kay... Bully. Piotr. Bully daw. Okay, dito Miguel, last line pang pasiyaw. Gikan daw kang lablab may gala sa Dumagiti. Kantos balong o tikla nga magtiayon. Basta mag-away sila may gala outside the Colombo gini sa balong. Mag-away sila. Outside the Colombo ka o niya buhanga ka ha? Ang sagot ko dahi Piro. O si Piro, ipagawa sa Colombo imong sampot dahi. Kaya akong pipio. Pipio na. Pagawas dahi kayong pipio na. Pipigil yan. Lang akong tubag. Anang imong tigmo? Humay. Gikan daw kang mayat may galas buho. Kumusta mga taga buho? Oga. Ang akong... Akong tubag lang anang imong tigmo? Okay. Bungas mais. Piotr. Wap age mo. Aga. Ang tubag anak balong. Sa imo ang tigmo. Ang tubag anak kay bungas string beans. Honey kuno may galas buho. Honey. Honey may mas maadyo. Katapos ang ibilin, Juan. Numero uno. Wala tayo oras. Salamat kayo sa pagpaminaw. Huwag manasapon sa mga oras o sa mga istasyon.
2: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
6: May hapon ninyong tanan. May hapon sa itong mga suki sa DYRD. Kininausap ang ubos ninyong alagad sa kahanginan si Ms. Glee Orculio. Nagpasalamat sa itong mga sponsors karong hapon. Ako masalamatan ang Artemis Construction Corporation, ang igsuon nga kumpanya sa Richley Water, muntanyag sa expert design o build services, alang sa water treatment plants, civil works, mechanical works, electrical works, o sa tanan ninyong gikinahanglan sa construction. Alang sa dugang kasayuran, tawag lang sa cell number 0916-490-1510 at ang usbon 0916-490-1510 o bisitaha ang opisina sa Richley Water din sa syudad sa Tagbilaran. Artemis Construction Corporation, built to last, designed for progress. Nagpasalamat po ko sa atong gobernador sa Bohol, si Gobernador Ari Sumintado. Gobernador Ari Sumintado, daghan kayong salamat o maing hapon ni mo. Usab, nagpasalamat po ko ni Kongresista Vanessa Mintado sa ikaduhang distrito sa Bohol. Congresswoman Fanfan Mintado, daghan kayong salamat o maing hapon. Kongresista Babayap sa unang distrito sa Bohol. Congressman Babayap, daghan kayong salamat. Maing hapon usab o daghang salamat ni Kongresista Alexi Tutor sa ikatulong distrito sa Bohol. Kongresista Tutor, salamat kayo. O ni Tagbilaran Mayor Jane Yap. Mayor Jane Yap, daghang salamat o maing hapon. Nagpasalamat po ko ni Kagawad Team Butalid. Team Butalid, good afternoon. O niya, salamat po ni Kagawad Charles Kabalit nga sige pamina po sa DYRD. May puas nga nagsuporta po nato, no? Ang Ramstone Tire Supply ni Ma'am Lydia Batuon o Gramonito Batuon dia sa Ibabaw Belderol. Giduma na nagkaroon ni Ma'am Lydia Batuon giduma na nagkaroon ni Ruben Perez di ay o Thames K. Perez. Namaligyan ni sila gigis sa sakyanan o baayo po doon mga sakyanan. O niya, nagpasalamat po ko ni Boy Ray Pamaong o Gianyan Pamaong di sa at bang sa Plaza Marcela de Escogon. Maligya o naggama po ni sila mga yawe, bisan unsang yawe, no? Si Boy Ray pa maong daghang kaing salamat. O mga mga higala, ugma po na po din sa mga oras o ning samang istasyon. Kining aubos ninyong alagad sa kahinan, si Miss Clee Orcolio. Salamat, ugmaing hapon. Balita.

0: na sa Buhol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Ako si Nelson De Los Santos from Cebu, 42 years old, usa ka customer development manager.
2: Being the life of the office, kailangan magpatawa tayo. I find a way na dapat meron tayong mapagkwentuhan, something na nakakatawa ng araw natin, makakabawas sa stress. I discovered yung MX3 dun sa uncle ko. Sabi niya, ay try natin to. Narinig ko to sa radyo eh. Nagpapasigla daw to. And at the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko sa yung energy level ko para sa akin eh. Parang siya yung energy. Ito na talaga yung babalik-balikan ko. And I feel grateful about it. I'd like to advise them to, of course, exercise, no? And proper diet. We have at least 7 to 8 hours of sleep a day. Supplements na makakatulong sa atin. Maraming health benefits katulad ng MX3. MX3, diri ko believe.
3: Friendly's authorized dealer sa motorsiklo nga Honda. Nagabaligyo sab sa mga appliances, Sulane LPG ug uban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. Atua karon ang Friendly's sa Dan J.A. Clarin, adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbilaran.
4: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Rona Almonia, 46 years old, taga Cagayan de Oro. 7 years na tang MX3 believer! Kaysa MX3, it keeps me alive and kicking. And syempre, ang MX3, tunay, natural, at original. And of course, proven and tested na gid ni nako siya. For 7 years na nakong gamit sa MX3, dako kaayo ni siya gamit sa akong lawas. Dili lang sa lawas, kundili sa ato ang everyday life. Nag-supply siya energy na. Naagi kay duga nga energy para nga mabuhat ni mo ang imuhang mga task. And you know what? Nakasulay na ko sa laing mga food supplements. Ug diriragid ko sa MX3 ni Bilib. Diriragid ko sa MX3 ni Angay. So dili man siguro ko magdugay aning MX3. Dili po siya kiyang sa akong lawas, di ba? I feel an extraordinary with MX3. MX3, diri ko Bilib.
8: Tiguwang nako, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
9: Let's go, Lola!
8: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan!
9: Uy, what ako!
10: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Unilab yan!
12: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda! Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
13: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana! Ang nailhan ni mong Alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
12: Wow! Mas maayo pa?
13: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
14: Nay, dugan ko ayong bisita! Naa pa ba extra?
12: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadereta!
13: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan!
15: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Damn!

Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply ug mutaod sa bildo ug aluminum doors, bintana, automotive glass, ug tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene ug compressed air. Adto karon ang Builderware sa Don CPG Avenue. O tawag sa telepono 411-5187 ug 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.

0: Sukad pa sa una, kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili ni mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayandero City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
3: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.

0: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
1: Mao lagi, Mare, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mare, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
0: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mare.
1: Dugay, ragyud mi gaplano, anak Mare. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, uy? Lisod ba ya kaayo ang panahon karon?
0: Ay, Mare. Ato dadas si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
1: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
0: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mare.
1: Salamat kayo, Mare, ha? Mauna gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
2: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol.
3: ACE Medical Center Bohol.
2: Kasaligan mo.
4: Ako si Noreen Gabunada, 28 years old. Nagpuyo sa Guadalupe, Cebu City. Akong trabaho is field agent. Gagamit ko sa Uniplus for 6 months. Gamit kay siya na ako kay para sa panahon karon nga magsigig ulan or init. Dayon ma-action, dayon may ubo. Every time nga ma-action ako ubo, ako na siya gamitan. Kay dili naman siya mo grabe ka nang masilbi. Ako ganin siyang sauon. Nagkainom na ko niya akong ubo, mawala. Diyan ako mga ipambati, mawala ganin siya. And Uniplus, wellness every day.

0: Sukad pa sa una, kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
1: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
3: Happy Fiesta!
4: Kinahanglan, extra ang handa.
3: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
4: Naana ang mga bisita? Kadyot
5: lang! Maglangay-langay pagyod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
4: Wow! Mas maayo pa?
5: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
6: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
4: Naa! Bisag pang sharon pa! Naay lechon, humba, adobo, kadereta.
5: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
10: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
11: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule, especially kami na ami toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon, maglisod ni sa iyahang magbantay, tungod dugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, jud kaayo siya even for mga bata.
10: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mga as parents, but also food para sa mga anak.
12: I love
13: it. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.

0: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
1: Yes, Dukhans.
0: Gainom ka og dito ang Sir Mandit. Gisulayan gini mo.
1: Dugay ko makatulog magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko at mataba. So, hindi ko sakto yung tulog. Yeah. Straight. Tapos, ko ang tiil. Mamanhod ako ang tiil. O na iusa sa ko ang mga ipamati-mati. Tapos karon kagamita, which is bulan kapi na. Mana palang gani sa ko ang paggamit. Naano ko'y nakita nga ipikto nga hindi na magsigi o mamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi minum ko sa kumatulog. Di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ko, mabangon magani ko buntag na. Ako mismo, nakamamatuod ko. Nindot yun. Ado na yung ipikto. GTX.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Naulian na ka, ma?
4: Wa pa.
3: Naulian na ka, ma?
4: Wa pa.
3: Naulian na ka, ma?
4: Wa pa.
5: Nganong dugay agad mawala anang sipuna, ma?
6: Kung naay sipun, muhina ang immunity maong dugay maulian.
7: Mag-Neozep C Plus Forte. Now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipon by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto nimong buhaton.
3: Naulian na ka, ma?
4: Gahapon pa.
3: Ah, kuya Waoy!
7: Basta Neozep C Plus Forte. Karon naay zinc.
8: Alagang unilabyan.
9: Phenylephrine HCL plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc. Maong generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mga katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkainom ko po nito, napakalaking ang pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyo dito po sa DTX 500.
11: Sa Panginoon.
10: Una po ay sa Panginoon.
2: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
12: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
13: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para masagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
15: Unilab quality yan.
16: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ania ang magpamatuod sa kamaayo sa Sugatrol.
18: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli sa Bugon, Cebu. Akong edad, 66 years old.

0: kanang hugaw, no, karon sir, akong inon sila nga, kamong tanan, inom na mong sugatrol kay presko ah, kang Ima de la Rama, nindot kay inon. Makasoy niya muna, hindi mo gumay, kanindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
2: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Ayong adlaw Bohol, kamo nagpaminaw sa takna sa sangguniang panalawigan sa Bohol. Usa ka programa nga maghatag og laom nga kasayuran sa mga ordinansa, resolusyon o mga lakang sa lalawigan ni pangulohan ni Vice Governor Nick Besas uban sa mga board members sa tulo ka distrito sa Bohol alang sa matinud-anong serbisyo o malinawong pagdumala sa katawhang bulanon. Takna sa sangguniang panalawigan sa Bohol og garon ani ang inyong makauban.
2: Ini si Vice Governor Nick Besas, amo kamong ibitahon sa among inadlang programa sa DYRD alas 3:45 kutob alas 4:45 para madungog ninyo unsay mga magkalambuan, mga katikaran nga mo magangihimo diri sa sangguniang panalawigan.
3: Higala, kumusta? Maayong hapon. Welcome na usab sa itong programa Takna sa Sangguniang Panalawigan SP Bohol in Action ning adlaw nga Biyernes. Mga higala, pizza 15 sa Mayo 2026. Sa ngalan sa itong Vice Governor Nick Besas, mag-uban-uban na usab kita mga higala sulod sa usa ka oras nga tulumanon maghisgot sa labing uwahing mga panghitabo katikaran sa Sangguniang Panalawigan. Uban usab sa itong mga board members sa 1st District, Board Member Lucy Lagunay, Board Member Mutia Tirol, Board Member Benji Arcamo, Board Member Jessel Ray Imintado Villamor sa 2nd District, Board Member Tomas Abapo, og Board Member Iping Estabilia. Sa 3rd District nga mga board member, sila si Board Member Tita Baha, Board Member Greg Hala, Board Member DJ Balite, og board member Nathaniel Binlod. Mayroon man po sa itong tulo ka mga ex-officio member sa Sangguniang Panalawigan, presidente nato sa Philippine Councilors League, Joanna Cabalit Initay, ang presidente usab sa Sangguniang Kabataan, Lawrence Xavier Angla, og presidente sa Sangguniang Barangay, Association of Barangay Chairman Board Member Romulo Cipidosa. Sa tanan natong mga empleyado diha sa Kapitulyo, ilabi na sa Vice Governor's Office, atong mga kawani usab sa Board Member's Office, mga Legislative Staff Assistant, ug maingon man po sa atong kinakusgan, magagihon og abtik kanunay nga SP Secretary Sir Bonnie Quirog, mayong pagpaminaw og may hapon kaninyong tanan. Karong adlaw mga higala, sa mga update gikan sa buhatan sa ato ang Vice Gobernador Nick Besas, dunay mga importante nga mga gitambungan ang atong Vice Governor sa lain-laing mga lungsod dinhi sa atong lalawigan sa Bohol, mga aktibidades nga mahinungdanon para sa atong mga katauhan sa tibuok lalawigan sa Bohol. May hatod og mahinungdanong serbisyo si Vice Governor Nick Besas ni atong nakalabayng adlaw sa usa ka legal aid og medical mission dito sa lungsod sa Lila, usa ka medical, dental, optical and healthcare mission sa lungsod sa Lila. Ubos kini sa Special Project Unit diin nakapahigayon og maong medical mission para kay lolo og lola, pinagi sa programang Halad para kay lolo at lola, medical and dental check-up mga kaigsunan. So nakuusab nga kalipay ang gibati no sa itong mga senior citizen nga naabdan sa maong klase sa serbisyo gikan sa buhatan sa itong busy gobernador mga kaigsuunan. No? Unya, karong adlawa, sama sa naandan, atong papaminawon karong taod-taod ang atuang programa sa Capitol's Report diin usa sa mga guest speaker sa maong programa mga higala sa Capital Support, maong atong board member sa 2nd District, board member Giselle Ray Umintado Villamor, naghisgot sa mga programa sa Kapitulyo og uban ang mga ahensya sa provincial government sama sa Department of Trade and Industry, Department of Environment and Natural Resources og uban pa mga higala, no, alang sa pag paghatag o pagtagad, no, ilabi na sa atong mga furniture makers dinhi sa atong lalawigan sa Bohol mga kaigsoonan. So karong taod-taod atong mabati mga higala ang kining ni ang atong mga resource person sa sangguniang sa Capital Support karong taod-taod mga kaigsoonan para sa dugang mga detalye ni ining maong katikaran mga higala, no, unya sa di pa ta paminawon, update lang po og gamay, no, sa mga kalihukan sa itong mga board member sa 1st o 2nd District nga sa kanunay nagpadayon sila sa ilahang mga tahas, no, ilabi na sa ilang tagsagsag ang mga distrito, mga kaigsoonan, pagbisita sa mga kabarangayan sa paghatod sa mga maayong balita, ilabi na ang pagpahibaw pod sa mga kabarangayan nato kung unsa nay mga update sa ilang mga request sa ilang mga resolutions nga gi-request diha sa sangguniang panalawigan nga abdik pod kaayo, no, nga mi-aproba midungog ang atong mga bukal sa tagsa-tagsa ka mga resolution og mga request gikan sa mga LGU og ngadto sa mga kabarangayan mga kaigsoonan. So mao na ang mga update, no, nga atong ikahatag sa mga kalihukan sa atong mga board member mga kaigsoonan. Unya usa pa do na pay mga gipanghisgutan po ni atong nakalabay nga session diin sa sunod na pud nato nga kining ni ang pagpadayon sa atong programa atong balikan mga kaigsoonan, ilabi na ang mga committee reports, no, gikan sa atong mga board member nga ilang gihatod, no, after sa ilang mga committee meetings gihatod pod ang gideliberate pod, no, sa regular nga sessions ang ilahang mga committee report unya do na po yung mga privilege speech nga wa pa nato mapaminaw diin do na yung mga proposed ordinance nga giduso ang atong mga magbabalaod mga kaigsoonan. So andam naman siguro, okay na ba? Ang atong paminawon ang mga hisgutanan sa Capitol's report kaganiha mga higala.
4: Usab ang atong sinimanan nga tulumanon, the Capitol reports tulumanon nga gituyo pagmugna sa kagamhanan sa lalawigan sa Bohol. Pinagi ni Governor Aris Umintado, Vice Governor Nick Besas sa atong mga magbabalaos tong lalawigan, pinagi usab sa Provincial Information Media Office. Mabati sa matag adlaw nga Biyernes mga higala. Kining atong tulumanon karon nga the Capitol reports, mabati kita live sa DYRD 1161 o 102.3 FM, sa DYTR 1116 o sa 91.1 FM, DYZT 103.1, Radio Bandera 90.3, DYMA Teleradio 100.9 FM, 911 Balita FM, madungog usab kita sa B92.7 FM, Hot FM 93.5, DYKC 675, DYAA 95.9, DYLA AM 909, DYWF FM 93.1, og sa Ultimate Radio og sa Cebu FM 90.3. Ang atong episode karong buntaga sa atong The Capitol Reports, may tungod ni sa paghatag og suporta sa mga furniture makers taliwa sa DENR permit issues mga higala. Ang sangunian nga panalawigan sa lalawigan sa Bohol kanunay nga nagatubag sa mga concern o mga problema nga may kalimbigitan sa wood furniture permits sa lalawigan sa Bohol. Human nga ang daghanang mga gagmayng furniture makers nakadawat og violation notices og stoppage order gikan sa Department of Environment and Natural Resources tungod sa permit og wood source documentation requirements. Kanunay nga gi-advocate sa kagamhanan sa lalawigan sa Bohol ang patas kon fair og practical regulations para nga mapanilipdan ang atong kalikupan samtang gisuportahan usab ang mga gagmayng local furniture businesses pinaagi sa better coordination tali sa DENR local government units og trade agencies. Ang atong mga guest speakers karong buntaga mga higala naglangkob nila ni board member Giselle Ray Jami Omintado Villamor sa ikaduhang distrito sa tung lalawigan sa Bohol. Nausap uban ato ang head sa Bohol Economic Development and Investment Promotion Office si Ma'am Maria Fe Dominici. Lakip na usab ni uban ato ang Chief Trade Industry Development Specialist sa DTI Bohol nga si Sir Jerome John Gabin og si Ma'am Humbinsya Tata Ganob ang head sa BPMO og uban usab kanato si Ma'am Gliseria Razzo Senro Officer Senro Tagbilaran. Ani anang atong mga kauban sa mga sakop sa local media dinhi sa tuang lalawigan sa Bohol og dinhi higayon na karon ang atong mga guest speakers. Pahatago nato og usa ka minuto nga introduction o kaha opening statement mahitungod sa ilahang papel nga gida sa ilang pagpangalagad ngadto sa gobyerno. Atong unahon nato si board member Jami Omintado Villamor.
5: Mayong buntag sa tanan and happy Friday, no? We all know manggyud nga ang atoang wood furniture industry is part of our heritage because it speaks about our culture, our identity and craftsmanship as Boholanos, no? And niya ta karon, of course, paghisgutan nato, no, kani siyang very important topic nato kabahin sa atoang initiatives, no, aimed at of course, helping our MSMEs and at the same time protecting the environment. So our goal, of course, is not to lower environmental protection standards, but to balance and bridge the gaps, no, between how to make the laws accessible to the people and, of course, ensuring that we protect our environment. We know the legitimate source and to have it sustainably applied to our MSMEs. Ang atoa lang pud ani, no, that the government works for the people. Maunay ato ang pinakatumong ug tinguha. Because as a lawyer and as a lawmaker, I really have to balance my duty, no, to uphold the law, to enforce the law, and at the same time, to protect the livelihoods and the welfare of the people that I represent. So, hopefully, sa discussion na to karon, naa ang DNR, representative, sila Ma'am Gliserita, no? Kay ganina, Gliseria, no? O niya, naapod si Sir Jerome, no? On the other hand, sa DTI. Then, naapod ang atong mga kaubanan sa trabaho sa Kapitolyo sa provincial government, si Ma'am Tata ug si Ma'am Inday, para atong mahisgutan, ma-present nato sa mga katawhan kung unsa ang plano nato, how the government agencies and the LGUs collaborate to address this concern. So daghan-daghan kayong salamat and welcome sa ato ang tulumanon karong buntaga.
4: Salamat kayo board member Villamor, arita ni Ma'am Maria Fe Dominese.
6: Hello, maayong buntag sa tanan. Daghang salamat Sir Atoy. Atong mga resource persons karon si very maabtik kaayo proactive nga BM Jami. Of course, sa dili patamo padayo, no, atong pasalamat og atong respect sa atong governor, Governor Arias, Vice Governor Nick Bezas, members of the Sangguniang Panalawigan, Thank you kay naagid si BM Jami, no, very supportive advocate, strong advocate and campaigner for ease of doing business. Unya mga policy pod nato nga towards that. Unya naa si ang atong yung bida karon, ang atong mga collaborating and partner agencies sa national government of the Department of Environment and Natural Resources, si Ma'am Lenlen, si Sir Jerome, ni atong partner matud pa ni BM Jami karon na ay balancing act nga himuon sa provincial government, no, unsay kaayuhan sa atong mga negosyante, micro, small, medium enterprises, ug unsa usab ang kaayuhan para sa atong environment. So naa si tata dito sa environment, na ako diri sa investment promotion and local economic development. Ako lang pong isaysay gamay nga nung naa si Bohol Economic Development and Investment Promotion Office. Karon nga pag istorya na to karon, no, sa atong pagahisgutan. Tungod kay ang among mandato, ang paghimo sa Bohol nga usa ka competitive destination, usa ka enabling environment or ecosystem para ang atong mga negosyo magpadayon, mulambo, and at the same time mag-attract po taog lain pang mga negosyo aron aduna kitay sustainable and inclusive local economic development. Now, kinsa man ang mga negosyante sa atong probinsya sa Bohol? Aduna tay 99% ani nga mga micro, small, medium enterprises. Usa diini sa atong industries nga ligon kaayo ang atong small furniture industry entrepreneurs, no? Unya, of course, na atay large enterprises nga less than 1%. Now, naami karon because ang atong very lively, very well attended, much attended, no, thanks to our partner agencies, atong giihap murag ni abot jutag mga 300 or more ka mga katawhan nga nagpunsisok diri sa ceremonial hall sa duha ka adlaw nga forum, no. And of course, katong services on wheels, no? Unya, one-stop shop usab nato sa provincial government with DTI. So, because gusto ta nga adunay convergence. So, adunay kitay gi-organize and gi-launch last year nga ang Bohol Investment Assistance Network. So, kini gihimo natong platform or venue nga magtagbo ang mga ahensya aron mo support sa mga panginhanglan sa atong furniture industry entrepreneurs.
4: Okay, salamat kayo, Ma'am Domenese. Arita ni Sir Jerome John Gavin.
7: Daghang salamat, no, Sir Atoy, no. Mayong Biyernes, no, sa atong kalibong ang mga tigsunod, no, sa atong programa, no, diri sa kano, Capital Reports, no. On behalf of PD Virnaliga, no, ako karon nagrepresent sa DTI ug nagpaabot mi sa among dakong pasalamat, no, sa provincial government of Bohol, pinaagi sa mga opisina sa BDPO ug sa BPMO, sa DNR, no, sa pag-initiate atong gihimo nga caravan, no, katong permitting on wheels sa DNR, no, sa mata sa PGBH o sa DNR, no, sa pag-collaborate, no, sa ato ang dugay na nga gipangandoy, no, nga paghatag o kuano access atong mga small furniture makers nga makakomply sa regulatory requirements, no. For the longest time dugay na nato ning kuano pangandoy nga ato ang mga furniture makers, no, ma-legitimate, no, ang ilahang business, no. Although doon na sila yung mga business permit sa LGU o sa DTI, but doon na pa'y kakuwangan when it comes to compliance sa gipanggamit nila nga mga kahoy, no. So, daghantang mga gihimo na nga mga initiatives before nga nag-advocate yung nga murehistro sila sa kaning compliance sa wood processing permit. But ang kasagaran gyud nga nakita nga problema mo nang ilang gikwinta nga lisod kwaon ang mga kuano, lisod kwaon ang mga permits, lisod ang proseso, taas kadaghang magbalik-balik, no, usahay ang processing mabot pa sa Cebu, unya dakog gasto, no. So nakita nila ning babag sa pagkuha gyud sa ibutang nato nga legitimate nga compliance sa ilang negosyo. So muna nga nagrisgo na lang sila nga mapadayon sa ilang paghimo og mga furniture making, no? Paghimo sa ilang mga furnitures, kay kani mamagod ang ilang gisaligan sa ilang panginabuhian. So muna nga bisag wala yung permit, nagpadayong yun sila kay aron puntawon silang mabuhi. Kay murag yun na nakita nila nga ilang source of income. So nagpasalamat yun ta, no, sa PGBH o sa provincial government kay giusa ang mga ahensya sa gobyerno nga nagpaduol, naghatod, no, nagpakasayo, napasayo, no, ang paghatag sa ato mga WPP, mga ECC o CNC, no. Dirida katong ni aging Martes o Merkules, no, karong simanaha diri ang atong nagkahugpong nga mga ahensya, no, diha ang EMB sa Cebu, Senro, Penro, Bepimo, Bidipo, diha pa gani ang PEO, no, nga naghatag og libre nga katong site development plan nga kani siya sa kon kwao nato ni siya sa private mahal. Diha pa gani ato ang mga legal, no, experts, no, diha tay mga na mga attorneys nga naghatag sa ilang libre, no, nga legal services, no, para gyud matabangan ang ato ang mga small furniture makers, no. So of course diha ang DTI nga naghatag sa atong serbisyo sa business registration o ang SB Corporation sa loan facilitation, no. So kini hinugpong kini nga kuano effort sa gobyerno o sa kung ano atong private sector, no, nga mapaduol, no, ang serbisyo sa gobyerno ngadto sa katauhan. So bringing the government services closer to the people. Dako natong pasalamat, no, sa collaboration nga nahitabo nga successful gayud siya.
8: Salamat kayo, Sir Gavin. Arita ni Ma'am Tata Ganob sa BPMO.
9: Thank you, Atoy, og maing buntag sa akong mga kauban sa lamesa ni Sir Jerome, BM Jami, Ma'am Inday, og Ma'am Lenlen. Welcome to our program. Og excited ko sa mga discussion na to karon, especially nga ang atong focus, kaning mga wood furniture industry operators nga kanang silent sila nga nagtrabaho sa ilang trabaho, and they make our homes beautiful. Muni nga ganahan kay ko sa mga nahitabo nga duha ka adlaw o dili na lang nako tas-on, kay I'm sure daghan pa ta og i-discuss sa atong mga kauban, but salamat kaayo sa support sa atong national government agencies, DTI, DENR, especially si Regional Executive Director ning Arigud siya sa opening program para ma-witness niya unsa ka strong ang atong mga MSMEs on wood furniture making industry. So daghan kaayong salamat.
8: Okay, salamat kayo. Sunod nga muhatag siyang introduction. Dito gliseria. Mas medyo char-char pa ning glisereta. Ratso. Senro officer, Senro Tagbilaran.

0: us together, no? Ang DNR, Sinrota Libon, Sinrota Aguilaran City, Penrob, EMB, DTI, and other government department heads, no, sa provincial government. Katong gi-mention ni Ma'am Tata nga people who help our furniture makers, and most especially pasalamat nato sa atong mga furniture makers nga who respond to our call. Kanang nangayo na ko og peace. Peace ato ang mga furniture makers kay pagkakita nila nako na ingon sila nga ikaw dayto si Ma'am Racho, ikaw dayto ikaw dayto nagpadana mo og notice of violation og kana stop his order nyo mo to nga ni nako peace bitaw. So ang among yun ani, we are ato iterate ang message ni Red, no, nga kanang we are not into or against sa wood processing industries, no, wood based industries. In fact, in the prior program of the department, we encourage planting of trees in order to provide raw materials for our wood-based industries. But tungod ani nga walay mga permit ang atuang mga tao or atong mga furniture makers, maghitabo nga dunay indiscriminate cutting and kanang pagpangawat, no, sa mga labi na kay tugas social kayo ni atong taga Sinrota Aguilaran City nga mga area kay tugas gyud ang ilahang gigamit nga pinaka premium unya, although daghana kaayo diri sa Bohol, no, so one of the provinces nga nagproduce or naatay dangang tugas, but kung wala gyud tay control, walay regulation, there will come a time nga sa libro na lang gyud ta mo tan-aw unsa nang tugas. So that is why dili pwede nga economic lang, but we have also to balance the environment kay ang ato pong mga kahoy are also habitat sa ato ang mga wildlife, no, and ug ato gyung i-equate labi na karon nga summer, daghan kayo og nag-turnover sa amo aog kanang mga has, no, mga mananap, mga kobra, baksan, because atong na-consider nga ang ilag yung habitat is naguba na. So that is why even our hearts bleed, no, sakit man gyud kanang huna-hunaon tungod kay kahibaw ta nga kaning ato ang mga furniture makers subsistence livelihood, but we have to act, no, gyud kay kanang kung dili nato lagi ingnon nga i-regulate, mao na ato ang madaod yun atong environment. So nagpasalamat ta sa usa ka panghitabo, no, nga kanang nahitabo to unya na interact nato ang ato ang mga furniture makers unya we were able to explain, no, naka paabot ta sa ila kung sa gyud ang mga dapat nila nga buhaton para ma-legalize ang ilang pag-operate sa ilang furniture making. So that's all, and in behalf of Red Salak, our regional director, our Penrose or Wilson Henson. So og ni Sir Edgar di ay, no, sa Sinrota Libon, nagpasalamat ta sa provincial government and all other people behind, no, sa atong two days activity. Thank you and good morning natong tanan.
1: Okay, salamat kayo Ma'am Ratso. Ari na ta sa question and answer nga bahin sa tuang tulumanon, the capital report. So unang mupasupot siyang pangutana mao si Bob Goodman, pagasundan ni Luloy Tutas.

0: Anybody can answer that. Tapos na ako yung follow-up. Is it timely or untimely para sa ato mga small, medium enterprise na mga kaigsuuna na mga maayog mga kuan, mga likuranan, ano ba?
1: Okay, thank you, Kaayo Sir, sa imong question.
0: Usap pa lang na siya, mama, kay naapay follow-up.
1: Yes, sir.
0: Okay, thank you.
1: Kay Baljo po, sir, nga marag ako yung pinaka-kuhan, ano, no? So, para sa amo, sir, kung mag-follow yun mi sa among policy, para sa ako, timely. Tungod kay, gusto na to nga ma-legalize ang operation sa ato ang mga furniture makers. Ang first notice nga among gi-issue is dili magyuto siya yung diritso-diritso because we are following 3 notice rule. So first notice warning, second notice warning, and the third notice mao nga nagyuto nga stoppage na dunta. Ang namong incident diri sir nga naay ato ang mga furniture maker, isa ka furniture maker nga gi-raid. Mm-hmm. No, si gi-raid siya. So after the raid, diritso siya nga gi-kasuhan sa court. No, unya gi-embargo ang tanang mga kahoy, equipment. So once maingunana na gud ang mahitabo, sir, wala na'y mahimo ang DNR. Dili na ta kaayo makatabang sa atong mga kwan. So mayon ko, sir, nga timely because the policy on wood processing plant was released last 2021. And our people sa DNR are already conducting IEC. They are reaching out to our furniture makers. Nga unta mo comply sila sa requirements and it takes pila ka tuig, no, and nag-start lang yun, Mr. og pada og mga notice last September 2025. So we think enough na siguro ang mga years nga ato ang gihatag sa ilaha nga maghatag nila og mga kanang guidance unya time to comply sa requirements. So, matunga mo yung concern nga timely because we wanted to legalize sa ilang operation.
0: Okay. How about those fly-by-night na mga gabas? Sa ano lang doon, ma'am?
1: Mana, sir, nga, kanang, ang giingon na mo ganina, nga, na ay simple na kaayo ang magputol og kahoy. There are species na kahoy nga dili na kinahanglan og cutting permit sa DNR. Mahugan ni, kanang mga planted trees, mahugan ni Jimilina, but as tutugas tungod kay premium species ni siya, sir, naagyud say kanang cutting permit. So mato imong giingon, ya, ang atong mahogani kanang mga planted trees na to, kung putlon lang yun within sa ato, gamiton sa within sa ato ang area, dili na siya need og cutting permit. Barangay clearance ra jud, sir, sakto to imong giingon. Pero kung ato na siya ipagawas, mao nang kinahanglan na ta og transport permit.
0: Okay.
1: So ingon na siya, sir.
0: So yeah. I'm from the okay.
1: Ang fly, mauna, sir, ang fly by night nga mga nag-deliver. Mao na nga among mga tao in town, sir, wapoy tug, no? Labi na kung dunay mga kanang hearing, nay mga info nga na adiri kanang nagkarga, nagputol, so magatang in town ang among mga tao, no? Kay mao na ningon nga abtik kaayo ning ato ang mga illegalista. That is why we also need the support of our barangay officials sa atong LGUs kay ato man punang mandate, sir, nga mo protect po sa atong environment. Mm-hmm. Thank you,
0: so
1: sir.
0: Hide and seek ang duwa. Okay, hide and seek. I was here yesterday, ano, nakaabot ko mamtat sa kuandre and ang haba ng linya. Unsay usual na requirements na masangit sila and unsay kaning mga small scale furniture makers natin na mapadali yung proseso kay grabe ang linya diri gahapon. So I guess si Ma'am Tata ang makatubag or no, I was here yesterday and taas ang linya gud.
1: Ako siguro, sir. Ako siguro, sir, kay sa ato ang
0: processing. Lamang good si Attorney Jeff gahapon. Yeah, story kami. Maninoy mo na sa akong bata.
1: Okay, so, kuan mo guna siya, sir, kanang sa atong WPPP or kanang wood processing plant, ang pinaka-importante yun na asa ilang source sa ilahang raw materials. No, so, kung mag-apply tag WPP, of course, need na to ang ECC or CNC. And during the katong 2 days na to nga activity, it was clarified nga kung ang ato ang furniture makers magamit lang og below 100 cubic meters nga kahoy or volume sa ilahang wood nga kanang raw materials, CNC ra gyud siya.

0: Basin kami na po'y kihaan, sir. Basin o kami mo'y ombudsman nga nung nang-collecta mi nga wala mi basis no sa pag-impose o penalty. So the law itself says nga ipastop gyud kung illegal ang atong sources sa ato ang raw materials. Kay kung dili magud na mo ipasira, sir, ang problema nato sa kawat, ang problema nato sa illegal cutting, dili siya mahunong tungod kay naay market. So ang atong gihimo ani kay imagine 2021 up to 2025 kani sila gitagaan yun atong mga chances and maybe enough na ang 4 years tungod kay kung dili mi mag-implement sir kami na pud ang madaot kay we're not implementing our
1: katapusang pangutana mamubalik ra ko niya kun may lugar mo ni ang akong katapusang pangutana ma'am pananglitan ang usa ka furniture makers ma'am dili mangunay sa pagpamutol o kahoy. Kay hatdan lag, pinutlag kahoy. Dili mangunay ha. Kinahanglan pa ba siya nga mukuha sa DNR nga wa man siya mangunay. Tugutan tagi kinahanglan. Pero dili ba ang ayan sabton sa panuki-duki nga wa man yung furniture maker nga mamutol o tugas. Siya may gihatag tugas.
0: Ang sa balaod na to sir sa section 68 sa PD705 as amended by EO277, illegal possession. Naku na kayo is a criminal offense. So nagpossess siya sir illegal tungod kay ang iyahang gi palit wala siya permit. Unya kanang among mga permit pud sir. For example ako do na koy permit legal ko nga lumber dealer mo deliver ko sa usa ka furniture maker nga dili siya WPPP holder. Dili pud siya allowed. So kana man gud sir, mapagyuna so far ang balaod nga atong gisunod unless ma-amend siya nga balaod. See. So kami diri sa ubos gud sir, walay mahimo but to implement, execute the regulations nga gihatag sa amoa. Thank you.
1: Sige.
2: Okay, salamat sir kayo.
1: BM.
2: BM.
3: Yes, mukuan lang ko gamay no, nalang ko ilakbit lang nga point nga erase bahin sa discussion ganina as to katong sa pagpahunong bitaw sa ilahang panginabuhian no. So on the part of the DENR, akong nakita nga the intent and the spirit of the law nganong adunay notice of violation unya stoppage gyud with stoppage order gyud siya dayon is of course ang DENR mo siguro mauna ilahang policy ang ila magong mandate is environmental protection gyud no. So paramount gyud na on the part of the agency, so mo na nga to para dili ma or to prevent no, to prevent further environmental degradation mo na nga ilag yung ipahunong sir. Okay, on the part of DNR ha, so mo na ako ang tanaw nga intent na sa ilahang guidelines. Now mao na nga ning intrata no kita sa provincial government of Bohol nga ato gyud na siyang ipa-review nga balaod because sa atong nakita while we are preventing further environmental degradation, naapiktuhan pod ang panginabuhian sa mga tao. So mo na nga ato na siyang i-balance, no? So mo na karon, we cannot blame gyud, no? Di man ta maka-blame gyud nila Ma'am Lenlen kay they are just doing their job. And sakto tong giingon ni Ma'am Lenlen nga lisod man pod nga mo impose sila penalty. Unya wala sa ilahang guidelines, they are not allowed to do that, no? Kay ugmaod jud ang naa sa ilahang guidelines nga notice of violation with stoppage order, maura pud na ilahang sundon. So mo na nga kita sa province, no? Kita mga Bulano nagkahiusa ta nga ato na siyang i-review, pwede nato nga hangyuon nato and at the same time make it legal gyud nga ma-amend na siya nga asa tang dapita magkita, no? Ma-reconcile nato nga to prevent further environmental degradation and at the same time dili nato pod biyaan ang panginabuhian sa mga tao. So mao na nga in the works na siya karon. Actually nag-send mi no og sa posisyon nato dito sa DENR Central kay Central Office mangyud ni siya. This is a national law. Unya later mag-create ta og technical working group kay usa na sa ato ang pagahisgutan sir. So daghan pa kaayo, actually dili ra na mao sir, daghan pa ta kaayo og mga requirements nga angay nato ipang-review mga kanang sa pro,

0: sa process bitaw sa mga MSMEs nato. So mautoy ako ang masulti kabahin ana sir.
1: Salamat kayo, BM.
0: Thank Ma'am, you.
1: Sa dinar, salamat sa kain sa inyo.
2: Salamat kayo, Aritani, Municipal Councilor Sin Gingging.
3: Thank you, Paring Atoy. Good morning sa itong mga panelist. Kining akong pangutana akong address ni Board Member Jamie Bellamore. Kining Board Member, right after sa April 26, sa imuhang gihimo nga ocular inspection, sa mga furniture makers sa lungsod sa Sikatuna, Lubok ug Luway, unsay immediate intervention sa provincial government?
0: So mao to sir no nga right after ta nagtan-aw sa situation gyud on the ground, ato gyud gi hangyo pod no ang DENR, ang mga offices nato sa province, ang DNI, ang DTI nga mag kuan gyud ta ang pinaka immediate gyud is para mabalik dayon sa kanang trabaho ang kadtong ato ang mga MSMEs, mauto nga naa tay one stop shop. So mapasalamat pud ta sa DENR ug sa DTI kay diretso pud sila kaayo sir nga mingsanong ana sa ato ang hangyo. So mao gyud toy pinaka immediate. So mao toy nahitabo pagka last Tuesday ug pagka Wednesday no giform nato, wala ray 1 month no na ato gyud na arrange kanang maong kalihukan nato. Unya ikaduha, although ang output wala pa, but ang pinaka immediate pud nga intervention sa province is through sa sangguniang panlalawigan nagpadala gyud ta no og nagpass gyud ta on motion en masse og katong resolution nato sa ato ang mga hangyo dito sa DENR Central Office for regulatory relief, mga grace periods nato nga while they are complying no or if na ay requirement nga bisag kana sa lang unya kaning uban nga mga kanang taas pa kaayo og proseso, ipaallow sa lang sila, naa lang sila murag provisionary nga permit sa lang para lang gyud nga makabalik sila sa ilahang panginabuhian. So tuwa pa siya sa central office karon, pending pa siya no sa DENR. So mao nay duha ka pinaka immediate gyud nga intervention niya. Ay ikatulo, in the works pa pud na karon sir, mao pud to nga ang output dili pa pud nato mako ano kay taas-taas pud siya nga process, mao to nga to call for an amendment of the law if it needs a congressional action no sa Senate ug sa Congress, ato gyud nang ilabi didto sir through sa provincial government of Bohol.
4: Mao to mahigala ang gihisgutan atol sa Capitol's report kalabot sa isyu ni ining mga wood furniture makers dinhi sa atong probinsya sa Bohol. Diin gitabangan pud ni sila no sa provincial government, sa DNR, sa DTI, gumang mga ahensya sa gobyerno para maka-comply sa mga requirements aron mamahimong legal ang ilang mga panginabuhian, mga higala. Wala tayo oras itong tulumanon, takna sa sangguniang panlalawigan, SP Bohol in Action, magdungog-dungog tahangtod sa sunod nga higayon. Kini si Alin Duidora sa ngalan ni Vice Governor Nick Besas, oban sa itong mga board members. Dagan salamat, may hapon, keep safe, God bless us all.
5: Inyong nabati ang takna sa sangguniang panlalawigan sa Bohol. Hinaot nga inyong nasabtan ang mga kasayuran gikan sa sangguniang panlalawigan. Hangtod sa sunod nga higayon. Daghang salamat ug abante Bohol.
6: Kini nga sibya usa ka binayran, ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
1: Yes, Lucans.
0: Gainom ka og dito excitement. Gisulayan gini mo.
1: Dugay ko makatulog magabi. Tapos hindi makatulog magani ko at mata ba. So, di gyud sakto imong tulog, di straight. Tapos ko ang tiil, mamanhod ako ang tiil. Unay usa sa ko ang mga ipamati-mati. Tapos karon, kagamit ta which is bulan kape na. Ana pa lang gani sa ko ang paggamit. Naa ko na kita nga epekto nga dili na magsigi og pamanhod ako ang tiil. Tapos hindi minum ko sa ko matulog, di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ko, mabangon magani ko buntag na. Ako mismo nakapamatuod ko nindot yun. Ado na gyud epekto GTX.
2: Mabibili sa mga butiga.
3: Ania ang magpamatuod sa kamayo sa Sugatrol.
4: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years old.

0: kanang hugaw, no? Karon sir, akong inon sila nga kamong tanan inom na mo sugat lol kay pres ko ah. Kang Ima de la Rama, nindot kay inon. Makasoy niya muna ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Hello mga ka-MX3! Ako si Denmark Alejandro at kasama natin ngayon si Jay Pailanga, 38 years old, isang makeup artist dito sa Cebu.
3: Nagsugod ko sa pag-makeup katong nag-high school ko. And then akong first na gimikapan was my classmate and my teacher. Sahay ka ng mga out of town, lagang kayo magdala, naman sa kayo team. Pero ikuman, kapoy kayo. As in, ako ganyan suon, nung gamit na ko siyang MX3. One time, nung loko gihilantan. So, yung akong tagang MX3. And then, akong giinom pag-gabi. Pagbuntag, gaan mo kayo akong paminaw. Namin mo kayo akong tuhog. Until such time, everyday na ako niinom. Pero gaan mo kayo akong paminaw. Ah, tungo din sa MX3 akong giinom. Sayon ang trabaho, walay kapoy, iguli na ako, murang maka-workout pa ko, maka-gym pa ko. Lami kayo ang MX3. As in, nindot niya akong tug sa MX3, mata ko like 8, fresh na fresh. Murang ako mga client na akong kipa-makeup. Tinahang lang kung mag-MX3 ta, dapat ang pagkaon, healthy, niya, proper sleep, yun, no game important sa MX3. Pero MX3 is the best. Life is beautiful with MX3. Dili ko believe.
4: Enjoy FCB's double promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay double promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
5: Tiguang nako, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
6: Let's go, Lola!
5: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan!
6: What ako?
7: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Unilab yan. Down!

0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Marilyn Bernas, tag-iasar na S.E.T.R.I. sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
2: Sa gabal sa trabaho ang hawoy, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahawoy with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko, Farix B, para walay mubuhi sa trabaho. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mocha Frap 4!
4: Aray! Sakit na ng katawan ko.
3: Wait lang sa orders po!
5: Time out na naman! May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra!
3: Wow! Mas pinagaling pa?
5: Oo! Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
6: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Ginny, Joey, Ryan, Mikey, Dan!
5: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan! Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Oy, Mare! Oy, kamusta naman ka, oy? Naghatag ka gikan sa imong anak sa eskilahan?
9: Ah, Mare! Ako sa lang ang gahatag karon. Kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay gikan na admit mangkod sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa yun is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra ang among nabayran. Libre ang charge sa iyang kwarto o 50% ng diskwento. Halos tanang laboratorio.
8: Uy, kanino tayo anak ba rin, no?
9: Unya, unya, magbayad ta anak karatuin, Mare, para makaabilita sa mga diskwento.
8: Oh, delikit, Mare. Mubayad lang ka sa tibao ka kandidat sa usang kablang sa share o lifetime na nimo magamit ang ilang medical nga pribilihiyo. Isip usa ka investor, pwede sab ka makakamitin ng mga medical nga pribilihiyo sa kalainlain nga Ace Medical Center sa tibao Pilipinas.
9: Oh, mao ba, Mare? Interesado ko makuha sa mga share, Mare.
8: Doawa lang ang Investor Relations Officer sa Ace, Mare. Nasa sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamutawag sa ilang numero. 0938-413-6179.
9: Sige, Mare, ha? Sige. Dagkakik salamat sa imong impormasyon, ha, Mare? O matayon, Mare. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
10: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
11: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves are gentlest care, PH care.

0: enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
1: Alas 5:14 o karon sa detalye sa atong mga balita. Gipahamtangan og 6 ka buwan nga suspension without pay ang Sergeant at Arms sa Senado nga si General Aplasca ni Ombudsman Boying Rimulya human sa hitabo sa pinusilay sa Senado. Dugang detalye sa BNC.
2: I came here to that there was a recommendation and I signed for a 6-month preventive suspension of the Sergeant at Arms of the acting Sergeant at Arms of the Senate, Mau Aplasca, for what happened the other night. And it's just it's a preventive suspension meant to make things easier for us to get to the bottom of things. Kinakailangan kasi na mapag-aralan yung pangyayari na naganap sa nung 13 ng Mayo, nung gabi, at madaling araw kahapon, kung saan na nagkaputukan at tila tumakas sa protective custody ng Senado si Senator Bato de la Rosa na mayroong warrant of arrest galing sa ICC. At yun ang mahalagang balita na inaanunsyo ko ngayon sa inyong lahat sapagkat kinakailangan kumilos tayo sa bagay na ito.
1: Samtang sa laing bahin sa itong mga balita, Senador Ogi kumpirma sa International Criminal Court ang arrest warrant batok kang Senador Bato de la Rosa. Dugang detalye sa GMA News.
3: Lunes ang nagpupuyos sa galit na pumasok sa sesyon ng Senado si Senador Bato de la Rosa matapos takasan ang mga humahabol na NBI agents.
4: This is the Senate! Wala silang respeto sa institusyon ng Senado. Bakit gano'n ang NBI?
5: This is the worst government.
3: Sa labas ng Senate Hall, hinintay siya ng mga ahente ng NBI bit-bit ang arrest warrant ng International Criminal Court o ICC. Kitang November 6, 2025 pa, inisyo ang arrest warrant. Secret warrant ang inisyo ng ICC dahil may mga tangka umano si De La Rosa na hadlangan ng investigasyon. Itong Lunes lamang, matapos ang tangkang pag-aresto, inansil o isinapubliko ng ICC ang warrant of arrest.
6: Mr. De La Rosa is alleged to have committed the crime against humanity of murder. No less than 32 persons were killed in the Republic of the Philippines.
3: Ayon sa ICC bilang indirect co-perpetrator sa kasong kinakaharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. May reasonable ground para paniwala ang sangkot si De La Rosa sa kasong crimes against humanity of murder mula July 3, 2016 hanggang April 2018. Ginamit umano ni De La Rosa ang pagiging Davao City Police Chief para makapatay ang Davao Death Squad at maipatupad ang tokhang. Ginamit naman niya umano ang pagiging PNP chief para magbigay ng logistics tulad ng pera at baril para ipatupad ang malawak ang patayan at mag-appoint ng mga opisyal para ipatupad ang common plan na i-neutralize ang mga kriminal sa pamamagitan ng pagpatay. Binanggit din si De La Rosa sa confirmation of charges hearing ng ICC laban kay dating Pangulong Duterte bilang kasabwat.
7: Of course, Mr. Duterte did not commit these crimes alone. We discussed the co-perpetrators, Ronald Bato De La Rosa, who was a chief of the Davao City Police Office.
3: Hanggang ngayon ay itinatanggi ni De La Rosa ang ibinibintang sa kanyang pagpatay nung hepe siya ng Davao Police at ng PNP.
8: Kasi alam nila wala akong tinatay na tao at wala akong inutusan na patayin ninyo yan. The lowest point of my life.
1: Cinco 21 sa laing bahin gi-explicar ni Senador Jinggoy Estrada ang gi-sulti ni ini sa social media nga itago ang CCTV sa Senado nga nahimong viral pod sa social media. Dugang detalye sa UNTV.
9: Nagpaliwanag si Senator Jinggoy Estrada sa viral video kung saan narinig siyang nagsabi na itago niyo ang CCTV noong nagkaroon ng tensyon sa Senado araw ng Miyerkules. Paliwanag ni Senator Estrada, sinabi niya ito dahil maaring magamit nila ang mga video ng insidente bilang mahalagang ebidensya oras na magkaroon ng imbestigasyon. Sa viral video, nag-live si Senator Estrada matapos ang insidente ng pamamaril sa Senado. Habang kausap niya si Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca, ay narinig siyang nagsabi na itago ang CCTV. Sa naturang video, una ring nagsabi si Senate President Alan Peter Cayetano kay Aplasca na isecure ang CCTV footage.
1: Alas 5:20, giingong mitabang si Senador Robin Padilla kang Senador Bato aron nga makagawas kini sa Senado. Dugang detalye sa News 5.
10: Meron po bang tumulong kay Senator Bato de la Rosa na lumabas ng Senate premises?
11: Kanina umaga.
12: Yung nakita po namin sa CCTV at saka yung report po ng ating mga security personnel na nakita po si Senator De La Rosa at si Senator Robin Padilla na naglakad at sumakay sa sasakyan at lumabas sa premises ng Senate about 2:30 ng madaling araw.
10: At ito lang din po ang alam nyo, wala kayong alam anything else other than yung sa CCTV po, kahit po under your protective custody po si Senator Bato De La Rosa.
12: Hindi ko po alam. Yun lang po ang nalaman ko. Pero ako po regularly binibisita ko po every day si General si Senator De La Rosa doon sa kanyang opisina para po siya kumustahin being part of my job as the Sergeant at Arms. Kaya may mga napapag-usapan naman kami bilang magkaklase, pero hindi ko po alam yung kanilang intention na umalis dito sa Senado.
13: Sir, wala po bang liability ang Senate noon na nakaalis po ng facility si Senator Bato de la Rosa? Kasi po ang sinasabi ng NBI, kaya hindi nila itiniretso yung pag-aresto kay Senador Bato because na bilang pagrespeto na nasa kustodiya ng Senado si Senator Bato. Assuming na kapag kailangang iharap sa korte, responsibility rin daw po yun ng Senate.
14: Dagdagan ko po, sir, ha, yung tanong ni Mase. Kasi pag-apak sa labas ni Senator Bato kung nag-decide sang umalis na dyan, kung may mangyaring hindi maganda sa kanya,
13: yes,
14: sino
13: yung
14: responsible doon?
10: Oo, what covers protective custody?
12: Linawin ko lang po,
10: yan,
12: katulad nung nasabi ng aming Senate President, the privilege of protective custody, ito po in-offer ni ng Senado kay Senator De La Rosa at inabail naman niya. Nagpunta siya dito sa Senado, nakailang araw siya dito. Pero po, katulad ng nasabi ni Senate President, kung siya ay kusang loob na umalis, wala na naman po kaming magawa. Kaya lang ngayon, hindi na po siya saklaw ng protective custody privilege ng Senado.
13: So kung halimbawa po, nasa ilalim siya ng kustodiya ng Senado, kumbaga hindi ba bahagi ng mandato rin po ng Senate leadership to ensure na ihaharap siya sa korte if need to?
12: Hindi po siya arrested po. Hindi naman arrestado si Senator De La Rosa ng Senado. Protective, under protective custody lang po. Ito yung privilegio po na binigay ng Senado kay Senator De La Rosa. Ngayon kung ayaw na niya mag-avail doon sa privilege, nasa sa kanya po yun.
13: Opo. Pero sir, kung kayo po ay nagkausap nga ni Senator Bato bilang mista, ano po yung mga napag-usapan nyo na pwede nyo pong ibahagi sa amin? I wonder kung ano po yung plano niya ngayon na nakaalis siya dyan sa Senate custody.
12: Marami po kami mga pinag-uusapan, yung mga experience namin bilang kadete. Marami naman po yung mga experience namin bilang official, naging PNP po siya. Yun nga, normal na usapan na gano'n.
13: Pero kamusta po ngayon yung security dyan sa Senate after what happened yesterday?
12: Ngayon naman, medyo mapayapa ang situation namin kaya naibaba na namin yung threat level ng Senado back to normal.
1: Alas 5.26, sa laing abahin, gitawag ni Vice President Sara Duterte og grave abuse of power ang nahitabong kagubot sa Senado. Dugan Italia sa GMA News.
11: Inalmahan ng Malacanang ang paninisi ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos kaugnay sa nangyaring gulo sa Senado at tangkang pag-aresto kay Senador Bato de la Rosa. Balitang hatid ni Rafi Tima.
15: What you are witnessing sa bayan natin is grave abuse of power.
16: Ganyan para kay Vice President Sara Duterte ang nangyari sa Senado. Kung saan may umalingaw pang mga putok ng baril.
15: Nalulungkot at nakakagalit yung nangyari sa ating, yung nangyayari sa ating bayan ngayon. Lalong-lalo na doon sa pagpapakita ng disrespect sa institusyon ng Senado.
16: Alam na rin anya ng ama niyang si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga nangyari dahil may television sa kulungan.
15: Apparently, nakita niya pala sa balita, tinanong niya kaagad anong kaguluhan ang nasa Senado.
16: Tatlong araw na nagpubli sa Senado si De La Rosa matapos isa publiko ang hinaharap niyang arrest warrant. Tinangka pero bigo siyang maaresto nitong Lunes. Iniambing ito ng bise sa pag-aresto sa kanyang ama.
15: Hindi yon surrender. Kasi sa pilitan mong kinuha yung isang tao sa bayan niya at dinala mo sa ibang bayan, di siya pwede. Dahil meron tayong konstitusyon na sinusunod. Pero kapag ang administrasyon na ang gumalaw, wala nang konstitusyon, wala nang patas.
16: Sa halip-anya na unahin ng politika, dapat daw bigyang prioridad ng Pangulo ang ekonomiya ng bansa.
15: So what we are seeing now is the administration using all government resources to demolish political opposition or those individuals who do not follow or agree or support BBM. Magulo ang ating bayan na hindi naman sana nagkakagulo lang tayo dahil kay BBM.
16: Tinawag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na walang basihan at walang sustansya ang mga sinabi ni Vice President Duterte tungkol sa Pangulo at sa mga nangyari sa Senado. Ayon kay Castro, mas nakakahiya sa ngayon ang magkomento pa sa mga ito. Ang kailangan anya ng bayan at ng taong bayan ay ang public servant na nagsaservisyo at hindi yung alam lang daw ay gumawa ng intriga at fake news.
17: Rafi Tima nagbabalita para sa GMA News.
1: Alas 5.29. Sa laing abahin sa itong mga balita, mga kongresista o uban pang gireklamo ni Attorney Manscarpio may atubang sa piskalya. Dugang detalye sa UNTV.
11: Evan, anong proseso na ito sa pag-usad ng reklamo at ano ang ginawa namang respondent sa piskalya?
18: Ella, ito yung unang yugto ng preliminary investigation para doon sa mga reklamong inihain ng asawa ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Man Scarpio laban dito sa ilang miyembro ng House Justice Committee maging doon sa iba pang naging resource persons sa kanilang mga isinagawang impeachment proceedings. Sa pagkakataong ito, ipinagbigay alam doon sa mga respondent kung ano yung mga kinakaharap nilang reklamo at binigyan din sila ng kopya ng complaint affidavit. Humaharap ngayon sa mga reklamo ang chairperson at ilang miyembro ng House Justice Committee na si Batangas 2nd District Representative Jervin Luistro, Akbayan Partalis Representatives Chel Jokno at Percy Sendanya, ML Partalis Representative Leila Dilima at mga tagapanguna ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Anti-Money Laundering Council o AMLOC. Partikular na sa paglabag sa Anti-Money Laundering Act, Bank Secrecy Laws at Data Privacy Act. Kasunod ito ng ulat ng AMLOC, kaugnay ng bilyong pisong halaga ng covered at suspicious sa mga bank account na iniuugnay kina Vice President Duterte at Attorney Carpio sa nakaraang impeachment proceedings sa Kamara. Ngayong sa Quezon City Prosecutor's Office na dinaluhan naman ng mga mambabatas at kinatawan ng iba pang respondent. Para kay Congressman Dilima, paglilihis lamang ito sa tunay na issue at maituturing na harassment sa mga respondent lalo na at tiwala silang wala silang nilalabag sa batas at ginagawa lamang ang kanilang trabaho na mag-usisa sa mga isinagawang pagdinig. Si Congressman Sendanya naman, tinawag itong classic Duterte moves.
19: Ito yung classic Duterte moves, yung pananakot at pangaharas. Sabihin na rin natin gumaganti sila doon sa mga tao na ginagawa lang yung kanilang trabaho bilang mga active citizens. The same way na narito kami ngayon, kinasuhan nila for doing our jobs.
18: Samantala, nirerespeto naman ng kampo ni Attorney Man Scarpio ang opinyon ng mga respondent. Binigyan din ito na hindi ito pananakot kundi paghingi ng accountability dahil sa umano'y pag-disclose ng mga confidential information ng kanyang kliyente. Ella, ayon kay Congressman Dilima, sakaling ma-dismiss itong mga reklamo, pupwede silang maghain ng countercharges laban naman kay Attorney Man Scarpio. Yan muna ang update mula dito sa Quezon City. Balik tayo dyan, Ella.
11: Maraming salamat, Evan Alvarez.
1: Alas 5.33 atangi. Ikatahong adu na nausay laing kudita sa Senado. Dugang detalye sa tumpagbalik.

0: si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
3: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
1: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex, the generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Team Badass 4.
5: Usapang immunity gap.
6: Mami, alam mo ba ang immunity gap?
7: Immunity gap ba pag di tamang kinakain?
8: Immunity gap ba pag nagkakasakit?
9: Immunity gap na yan.
10: Help stop immunity gap.
11: Dapat tuloy-tuloy ang Selene Plus.
12: Tumutulong punuin ang kulang na vitamin C and zinc. Tulong para ang immunity
13: 100%.
14: Based on RENI with proper diet and exercise.
15: Help stop immunity gap.
16: Mag-Selene Plus araw-araw.
17: Alagang Unilab yan. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Nanay, tusok, manhid. Di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves with proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang BB deal. Mag-Farex B araw-araw.
19: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Problema! Igawas!

0: age care versus previous formulations with regular use. Strong Sona Hair
1: Balm, strong karun. Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
4: Wisdom is found with the elderly and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-day ko og MX3, na nakita na ko nga lagsik ang akong panlawas, og dili ko dali nga kapuyon, og dili pod ko dali nga magsakit. Bisan pagani og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Batik na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag paingon sa hapon, maura gyud siya kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3. Diri ko believe.
5: Ako di ay si Mark, user sa Immuni Plus more than 1 year. Sukad nga na Immuni Plus, gisawayan na yun akong palit. Pag-asa siya mapalit. Kaya sa permiro pag-inom, maayo man siya mo nung nagsigisigin na yung inom sa Immuni Plus. Maglayan imong pamati, maglayan imong tutunlan. Kung inom na kang Immuni Plus, okay na dayon. Huwa na dayon siya. Ako dyan ang girecommend nila nga sulayin na niyang Immuni Plus kay maayo dyan siya kayo. Katong wala pa makainom sa, nakasulay sa Immuni Plus, sulayin ninyo kay grabe ka epektibo ang ingredients, natural tanan, sayon ra kay nun. Pwede ra dahil mo kisiyo ng kilid. Human, inom ra dayon. Sayon ra kayo. Diretso ra dahil inom. Di nakakinahanglan. Mangita pa ka og tubig. Gugunsa pa na diha. Dali ra kayo. Immuni Plus. Immuni Plus. Wellness every day.

0: Plus traditional herbal drink with proper diet and exercise. Strong sa una,
1: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin ang gamot sa anumang uri.
4: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit, maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol ug vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
2: Unilab quality yan.
3: Vitamin B complex, generic and vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Nanay, tusok, manhit, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins, tulong para alaga ang nerves with proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitil. Mag-Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Kinahanglan sa Bildo, aniana din sa Bohol ang kompleto nga tigmaligya ug salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang serbisyo sa mga Bildo. Sliding doors, salamin, suit sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Binding ug Empara Ciudad sa Tagbilaran.
7: Cheers sa barkada nating Night Shift!
8: OT!
9: Breadwinner!
7: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly.
10: Mensahe alang sa maayong panglawas.
11: Ako si Butch Girit, Osaka Branch Head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
10: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
12: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care. Feel.

0: Parang ta maigala sa itong mga balita sa First Consolidated Bank FCB samtang nagatunsong oras. Atod sa may tinguha sa ImmuniPlus, traditional herbal drink, ayaw kalimti sa kanunay ang pag-inom o ImmuniPlus. Alang sa mas ligon nga resistensya, pag-boost sa immune system, promote healthy lifestyle ang ImmuniPlus mapalit sa nagkadayang butikag mga tindahan. Sa laing nga bahin sa itong mga balita, gihuhungihong nga aduna na usay laing nga mahitabo nga kudita sa Senado. Dugang detalye sa News 5.
1: Naniniwala si Senator Erwin Tulfo na posibleng magkaroon ulit ng pagpapalit ng liderato sa Senado kung may mahihikayat na pumanig sa minorya. Sa panayam ng programang Good Morning Kapatid, sinabi ni Tulfo na manipis ang mayorya ng Senado sa liderato ni Senate President Alan Peter Cayetano. 13 senador lang daw kasi ang nagluklok kay Cayetano, kabilang pa si Senator Bato de la Rosa. Mismong si Cayetano ang nagsabing abala raw ang mga nasa minorya ngayon sa panliligaw sa ilang membro ng mayorya para sumali sa kanila.
2: Suggest ano naman expected naman yun. May invitations to talk, may pananakot, but dati na silang takot eh. You're always solid until you're not.
3: Pero, they've been down very manipis. So manipis. 13, 9, 2 abstain. So, ibig sabihin, no, pag nag-abstain daw, sabi parang no na rin, parang outvote. So, parang 13, 11. Mm. So, sobrang manipis. Mm-hmm. Kaya, maaring mag-shift.
0: Sa laing abahin sa itong mga balita, gibutyag sa liderato sa Malacañang dili hinumihimo ang pagpamusil sa Senado. Dugang detalye sa Net 25.
4: Marino naman tinagin ang liderato ng Senado na staged o gawa-gawa lamang ang nangyaring insidente sa loob ng Senado kagabi. Katunayan, may isa raw na aresto mula sa panig ng mga armadong puwersa na nagtangkang pumasok sa Senado. Detalye sa report ni Mar Gabriel.
5: Mag-aalas 8 kagabi nang umalingaw-ngaw ang magkakasunod na putok ng baril sa ikalawang palapag ng gusali ng Senado. Nakaposisyon sa lugar ang mga tauhan ng Senate Sergeant at Arms, mga pulis at Philippine Marine Corps. Ilang saglit pa, mas tumindi pa ang putukan, kaya agad na itinulak palayo ang mga taga-media.
6: Nakita kasi perceive pa lang ha. Wala nang makaluno ko pero kinakailangan ng perceive NBI agent.
7: Nakita na sir?
6: Yes, pa-treat, nagpaputok.
7: Wala na po sinasabi. Wala na po sinasabi building sir. Is that safe to say?
6: Yes, hopefully. Pero si Kimberly area kaya.
5: Agad na dumating sa Senado, sina DILG Secretary John Vicrimulya at PNP Chief General Jose Melencio Nartates para makipagpulong kay Senate President Alan Peter Cayetano. Magkakasabay din silang lumabas kasama ang ilan pang senador. Sabi ni Cayetano, kasalukuyan silang nagmi-meeting ng mga kasamang senador kaugnay sa impeachment nang mangyari ang insidente. Pero bago ito, may mga senador daw na nakatanggap ng babala na umalis ng maaga sa Senado.
8: So sabi ko, please don't believe that because the last thing anyone wants is yung gulo. At around that time, we got information, about an hour before that, we got information para tingnan nito yung articles of impeachment.
5: Duda rin si Senator Amy Marcos sa nangyaring gulo na tila mayroon daw nagplano.
9: Kaya nagtataka ako, sino kaya ang nagutos na lusubin ng Senado na may apat na nakakaalam, ngunit kami walang kamalay-malay. Ma'am, huwag naman yung ganito na sa kagustuhan, damputin si Senator Bato, talagang lulusubin ng Senado at naka-hostage lahat ng senador na Republika.
10: Ma'am, anong naramdaman mo?
5: Agad namang nagsagawa ng Joint Independent Investigation ng Senado at ang DILG para matukoy ang grupo na nasa likod ng insidente at ang pakay ng pag-atake sa Senado.
10: The President has given strict instructions. Secure the senators, whoever they may be. Next, we are not here to arrest Senator De La Rosa. In fact, we are here to protect him. Let that be clear. Let me that be clear to his family. I repeat, we do not know who is behind this, but we will find out. We have all the security footage.
5: Mariing itinanggi ng liderato ng Senado na hindi stage o gawa-gawa ang nangyaring insidente sa loob ng Senado kagabi. Katunayan, may isa raw na aresto mula sa panig ng mga armadong puwersa na nagtangkang pumasok sa Senado.
11: The investigation is ongoing at meron na aresto last night. Okay? Di lang namin nilalabas yung detalye because once you say three-letter words, di ba? Once you say that it's a certain agency, may conclusion na kaagad ang tao na government o hindi. Kaya nga independent, and let's not jump into conclusions, okay?
5: Kanina, personal na in-inspection ni Cayetano ang pinangyarihan ng insidente matapos itong maiproseso ng mga tauhan ng PNP Forensic Group. Mar Gabriel, para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat.
0: Sa laing abahin sa itong mga balita, dugang detalye sa itong balita human sa pipila ka pahinumdum.
12: Enjoy FCB's double promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cash back on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cash back on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay double promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003 Series of 2026. See posters and print ads for details.

0: ingon-ani paminawon kung barado ang ilong. Sabayan bagyo og labad sa ulo.
1: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte, ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
2: Alagang unilabyan.
3: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Naulian na ka, ma?
5: Wa pa.
4: Naulian na ka, ma?
5: Wa pa.
4: Naulian na ka, ma?
5: Wa pa.
6: Nganong dugay agad mawala anang sipuna, ma?
7: Kung naay sipun, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
8: Mag-Neozep C Plus Forte, now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipun by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto nimong buhaton.

0: kinahanglan. Extra ang handa.
1: Kaso, yes, tapo lang akong body pain.
0: Naana ang mga bisita? Gadget lang!
2: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
0: Wow! Mas maayo pa?
2: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
3: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
0: Naa! Bisag pang sharon pa. Naailechon, humba, adobo, kaldereta.
2: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tiguang naku. Mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
6: Let's go, Lola!
3: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan!
6: Uy! What ako!
7: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Unilab yan!

0: A las 5:55, parenta sa itong mga balita, mga lugar nga apektado sa Huaw, nagkadaghan, gipailaom sa state of calamity. Dugang detalye sa Net 25.
1: Samantala, 14 na probinsya sa bansa ang posibleng magdeklara ng state of calamity dahil po sa matinding epekto ng El Nino. At kaugnay po nito, umabot na sa 680 million pesos, 680 milyong piso, ang nailabas na pondo ng DSWD para tulungan ang mga naapektuhan sa Cagayan at Isabela. Ellen Santos sa balitang yan.
2: Pinangangambahan ang posibleng pagdami pa ng bilang ng mga probinsya na maaaring magdeklara ng state of calamity dahil sa matinding tagtuyot sanhi ng umiiral na El Nino sa bansa. Kabilang sa mga ito ang Abra, Apayao, Benguet, Ifugao, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Kalinga, La Union, Mountain Province, kasama ng Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Pangasinan, Quirino at Tarlac. Nauna nang nagdeklara ng state of calamity ang Isabela, Cagayan at munisipalidad ng Paracelis sa Cordillera Autonomous Region o CAR na nakaranas ng dry spell, critical water shortage at energy crisis. Ayon kay Director Maria Isabel Lanada ng Disaster Response Management Bureau ng Department of Social Welfare and Development o DSWD, naglabas na ang ahensya ng mahigit 680 million pesos na budget mula sa Quick Response Fund para sa emergency cash transfer ng 31,782 beneficiaries sa Cagayan at 53,444 beneficiaries sa Isabela.
3: I-report lang po namin na meron ng mga probinsyang apektado at nagdeklara na ng state of calamity due to dry spell.
2: Tuloy-tuloy rin anya ang implementasyon ng Project Lawa at Binhi sa buong bansa para sa target na food security ng Pilipinas. Sinabi ni Lanada na malaking tulong ang proyekto upang mabawasan ang matinding epekto ng tagtuyot sa mga pananim lalo na sa mga nabanggit na probinsya.
3: Dahil dyan, yung mga areas na laging nakakaranas, andun po yung mga reservoir. So kahit paano, totoong may epekto pa rin ang climate change, pero may konting alalay na tayo kasi may imbak na tayo at meron na tayong mga water reservoir. So kung paano maapektuhan, yes, tatamaan pa rin po. May mga areas pa rin na extreme yung effect ni climate change. Maaaring kung dati 100% losses sila, ngayon nasa ang estimate na po nila, nasa 50 to 60%. Nare-rescue na nila yung kanilang mga crops because of our assistance through water reservoir. So plus yung tulong po ni DA na dati po hindi sila natutulungan masyado dun sa pagpatay ng mga peste kasi the more na mas mainit mas nabubuhay ang mga peste. So tinuruan po ng DA ang ating mga kababayan doon naman sa organic na paraan. So organic fertilizer, organic pesticides. So kahit paano, nakabawas din po yun sa impact sa kanilang mga taniman.
2: Target ng DSWD sa taong ito na mas maraming lugar pa sa bansa at mga benepisyaryo ang matulungan ng Project Lawa at Binhi. Nananawagan din ang opisyal na gawing batas ang proyekto upang

0: mapapanatili ito kahit magpalit-palit ng mga namumuno sa DSWD. Eden Santos para sa Matanang Agila. Matapa.
1: Balita sa gawas sa US o relasyon sa Estados Unidos o China, gihatagan o maayong pagtagad sa duha ka leader. Dugang detalye sa Net 25.
2: Sinabi ni Chinese President Xi Jinping na ang ugnayan sa pagitan ng China at Estados Unidos ang pinakamahalagang bilateral relationship. Sa unang araw ng summit nila ni U.S. President Donald Trump ay binanggit din ni Xi na maaaring maging magkaagapay ang mga panawagang rejuvenation of China and make America great again. Binigyan din ni Xi na kailangan magkasundo ang U.S. at China at iwasan ang pagiging magkaaway. Samantala, inimbitahan naman ni Trump si Xi na bumisita sa White House sa September 24.
3: This bond of commerce and respect that stretches back 250 years is the foundation for a future that benefits both of our nations. The American and Chinese people share much in common. We value hard work. We value courage and achievement. We love our families and we love our countries.
1: Mga ito naglangkob sa itong mga balita. Karong adlaw nga Biyernes, mga balita sa First Consolidated Bank FCB hangtod sa sunod nga higayon. Sa ngalan sa kinitibukang puwersa, sa DYRD, sa Picas, Lawak, Cyrus de Virus, suba ni Eric, kini si Allen Doidora, ang Friend Mo Forever.
4: Inyong nabati ang labing ulahing mga katikaran dinhi sa Bohol o sa ubang dapit sa atong nasod. Hatod sa maayong tinguha sa First Consolidated Bank, FCB. Dinhi sa FCB Balita!

0: Mayong adlaw Bohol, mayong adlaw Tagbilaran, mayong adlaw sa atong mga suking tigpaminaw. Nitong programa ang magpakabana alang sa kamatuuran. Mayong adlaw sa ito ang pinalangga nga mayor sa siyudad sa Tagbilaran, the woman behind servisyong from womb to tomb, gugma Tagbilaran o servisyong nakasentro sa pamilyang Tagbilaranon, the multi-awarded city mayor, Mayor Jane Yap, ang atong BC Mayor Vice Mayor Attorney Adam Rawson Hala, at of first gentleman and first district representative Congressman Baba Yap, mayong maayong adlaw kaninyong kanan. Ug mayong adlaw usab sa ato ang 16th sangguni ang panlungsod city councilors. Ato ang mga kaubanan nato sa pagamhanang lokal sa siyudad sa Tagbilaran, ilabi na sa ato mga department heads, office heads, o mga kaubanan usab nato nga mga City Hall employees sa pampagamahan ng lokal sa siyudad sa Tagbilaran. Labinausab sa ito ang Chief of Staff sa City Mayor's Office. Malailahin ko din si Ma'am Kathleen Torimocha. O labinausab sa ito ang City Administrator ng itong pagamahan ng lokal, si Sir Alvin Luis Aquizar. Again, mayong adlaw kaninyong tanan. Ug mayong adlaw usab sa mga nagsikay-sikay niya sa mga tagsa-tagsa ka mga panimalay na nangandam sa mga pagkaon karong orasa. Dagan kayong salamat sa inyong pagkikunong, pagkikuban o pagpaminaw kabahin sa mga updates, programs and activities nato sa itong pagamhan ng lokal sa siyudad sa Tagbilaran and our updates and developments diri sa siyudad sa Tagbilaran. Ug asa man ko ito nating sibya itong programa. Og asa man mo na himutan karong mga oras sa mga higala. Again, may buntag ug daghan kayong salamat kaninyong tanan. Og gisad na ko makalintan sa pagtimbaya ning ato ang 15 ka barangays diri sa siyudad sa Tagbilaran. Labi na usab sa ato mga 15 ka kapitanes na mo'y nakiguban ka nato no sa ato ang matag-adlaw nga programa, kini ato matag-adlaw nga tuluman noon ning atong pagamanan lokal sa siyudad sa Tagbilaran. Again, mayong maayong adlaw kaninyong tanan. Kini si Kim Anob ang inyong makauban karong adlaw. And yes, no, mayong adlaw usab sa ito ang tigtimon niya itong programa si DJ Cyrus the Virus na mo ay nag-insure na madumugta sa kahanginan via radio sa DYRD station. Labi ang usab sa ito ang official Facebook page, ang DYRD Bohol ang kasaligan, o sa ito ang official website, ang www.dyrdam.com. Yes, mga higala, it's a new day because today is May 13, 2026, adlaw nga Miyerkules. Yes, mga higala, no, ikatulong adlaw na nato karong sa manahuna sa itong pagpanerbisyo sa itong buhatan sa City Government of Tagbilaran. Tungon kay laing adlaw na no, sa mga higala, laing nausab na adlaw, no, nga ito ang pag-asawaan, kabayang sa mga katikaran, programa, servisyo sa itong pagamahan ng lokal sa siyudad sa Tagbilaran. And later on, mga higala, na ito sa ECB itong programa, ang ito ang News Bits nga itong nakuha sa itong buhatan sa City Government of Tagbilaran. And ilabi na usab sa ito ang Facebook page post, no, sa ito ang pinalangga ng Mayor, Mayor Jane Yap, kabahin sa mga programa, servisyo, announcement, information, no, mga legit nga mga information, mga igala, ato nakatangan unyang taon, no, para itong mabasa, uma-aware ta, uma-update ta sa mga programa, servisyo nga gibuhat ni Mayor Jane Yap, alang sa Dakbayan sa Tagbilaran. So stay tuned na to the end sa itong programa, mga higala, para mga labas ng mga balita, labas ng mga news ang ato niya to niini ning ato ang programa. And sa dili pa nato iya to ato ang mga nadiiyang mga programa, servisyo, no, nga ako ang gimension kaganina, tuguti sa ko og pag-greet, no, ug happy fiesta sa Capital Valley sa Barangay Dako, no, karong adlaw ilang gisa ulog ang kapistahan alang sa lang patron nga si ang atong patron nga Our Lady of Fatima. So happy fiesta kaninyong tanan sa Capital Valley, Barangay Dao, and of course happy fiesta to kagawad Jerry Cahis, no, happy fiesta kagawad Jerry, no, sa Capitol Valley. And yes, no, sa mga suking tigpamina, tubuti kong mangumusta, no? Kaninyong tanan, both naminaw sa ito ang radio o sa ito ang Facebook Live, no? Kay phone patch lang ta mga igala, tungkol kaya doon natin importante, no? Na activity nga gi atinan. So, phone patch sa lang ta ninyo mga kauban mga igala, no? So, atong dito ning dalun sa itong programa ang pagpangumusta sa itong mga sukitig paminaw na ito. Kamusta man mo? Kamusta ang iyong tibok adlaw? I hope you are all good. You are all fine. Namos sa maayong panglawas, no? And speaking of panglawas, mga igala, sa itong mga suking tigpaminaw na ito, na mga tagbilaganons and bukalanos, no? Kung magawas mga galita sa itong mga tagsa-tagsa sa mga kanimalay, o magawas man ka sa mga tagsa-tagsa sa mga gipang trabahuan, o asa man mo nahimutang karong mga oras sa mga igala, ayon dyan mo kalimot, no? Sa pagdala og payong or pagsuot og jacket or any mga butang no nga pwede itong magamit para protection laban sa di na tumatansya na dagan sa panahon. Katong panahon mga higala, usay mo uwan, ya, grabe na pud kainit para protection sa mga sakit-sakit sama sa ubo, sipon o gilanat, mga nga itong protectionan dyan ito ang lawas. Mga higala. Katong lawas may mulihok matang adlaw, atong lawas may mulihok sa mga tagsa ka mga responsibilidad sa mga panimalay, o ilabi na usap sa mga tagsa-tagsa ka mga liupang trabahuhan. And don't forget to drink 8 glasses a day, no, to stay hydrated. 8 glasses of water a day to stay hydrated. And don't forget to take vitamins, no, para protection sa atong lawas laban sa mga sakit-sakit. Kay atong lawas na ipunan matag-adlaw, niya ito timanay nga health is wealth. So, mga itong mga igala, no, ang atong mga short reminders sa ito ang mga kaigsunan nato nga naminaw sa itong programa, mga higala. Huwag aring punto, ha? Aring nausap kita sa ito ang pagpasalamat sa ito ang mga official sponsors sa ito ang Sa Ulog Tagbilaran 2023.
1: All are invited to witness Sa Ulog Tagbilaran.
0: Join the centers. We would like to thank the following: Provincial Government of Bohol, T3CK, Gaprotic Security Incorporated, Capier Source Enterprises, DoExam or Jazz Marketing, Bohol Tropics Resort, Converge Fiber S, Save and Earn Xiaomi, Alturas Group of Companies, and Talk and Text PLDT. Special thanks to Governor Erica Aristotle Almentado and Congresswoman Maria Vanessa Almentado, Vice Governor Nicanor Bezos, Senator Camille Villar, Senator Ronald De La Rosa, Congressman John Jusnel Babayab, Congresswoman Christine Alexi Tutur, Board Member Vincencio Arcamo, Board Member Lucy Laguna, Board Member Mutia Kismi Pirol Macuno, Liga President Romulo Sapedosa, TCL President Joanna Kapalit Initay, and SK President Lawrence Xavier Ancla. For our Platinum sponsors, we would like to thank the following: Lab Solar Energy, Atlantic Erectors Engineering and Construction, Bohol Quality Corporation, Nodal Electric Trade and Services, Mega Speed ICT Solutions Incorporated, Val Anthony Construction, C&E Adaptive Learning Solutions, Weld Power Tools and Construction Corporation, IBEX, Bohol Light Company Incorporated, and Light Shipping Corporation. For our Diamond sponsors, we would like to thank the following: Biopharma Corporation, Panalay Tailoring, Glow, Fortune Real Properties, AH Shoppers Mart, First Consolidated Bank, Agility, AutoCAD Truck Solutions, Balay La Nina Beach Resort, TWD Trading Corporation, Land Bank of the Philippines, Development Bank of the Philippines, Bohol Water Utilities Incorporated, SPC Island Power Corporation, Nature Spring, South Tiger Trucks and Heavy Equipment Supply, Southern Star Bus Transit Incorporated, and Ground. For our media partners, we would like to thank Bohol Chronicle, Bohol Tribune, Bohol Times, Bohol Balita Daily News, Bohol News Today, Bohol Island News, CDN Digital, DYRD, DYTR, KIS 102.3 FM, 91.1 Balita FM, and BFM 92.7. For our sponsors for St. Joseph Altars, we would like to thank the following: Gale Construction and Supply, RC Lucky Graphics, Love Construction, Atlantic Erectors Engineering and Construction, DoXSum or Jazz Marketing, Global Port Bohol Terminal, Casas Development Corporation, AH Shoppers Mart, and Light Port Center. Special thanks to the following: Unitap Department Store, Port Management Office Tagbilaran, Hotel John, Builderware, Ramasola Studio, Eslau Art and Sign, Ocean Fest Ferries Incorporated. For our food sponsors, we would like to thank the following: JJ's Seafood, Chicken Ati Atihan, 24 Chicken, 717 Cesar Place Hotel, Bohol Pearl Korean Restaurant, Denrick's, Boss Bomb, Big B's Tagbilaran, Tuna Terminal Seafood and Restaurant, STK Diner, Jonas Sizzlers and Rose, NL Asheneros Catering Services, Reina's Haven and Garden, Max Restaurant, Bulanan Multipurpose Cooperative, Victoria Sherwin Food Mix Kerner, BJS Refrigeration and Air Conditioning Shop, Cucleo Lounge Bar and Restaurant, Lick Lick Seafood, Lola Lilias, Panda Tea Garden Suites, TBC Realty, Kugon Commercial, Taghap Surveying Services at JLLC Arden Hollow Block Supply, The Seafront Grill and Restaurant, Sammy's Air Conditioning and Refrigeration Unit, Eddie and Eva's Flower Shop, Mang Inasal, Payab Restaurant, and Metro Center Hotel. Once again, we thank you very much sa ito ang official sponsors sa ito ang Saulog Tagbilaran 2026. Ugarin po tao sa mga higala, ari na sa pita sa ito ang News Beat nga itong nakuha sa kabuhatan sa City Government of Tagbilaran. Pormal ng Gitchon Uber sa City Government of Tagbilaran, ang bagong multipurpose covered court sa Tip-Tip Elementary School isip kabahin sa padayong infrastructure project ubos sa liderato ni Mayor Jane Yap. Matod ni Mayor Jane na ang maong proyekto direktang mapahimuslan sa mga estudyante ginikanan o sa tibuok komunidad sa Barangay Tikpo. Ipasabot usab sa mayor nga ang pagbutang o covered court sa mga public schools sa Dakbayan kabahin sa paningkamot sa city government aron mapanaliptan ang mga estudyante gikan sa init ug ulan panahon sa school activities sama sa graduation, intramurals, school programs ug uban pang kalihukan. Dugang paniya nga gawas niini mahimo usab nga magamit ang covered court sa mga community activities ug evacuation area panahon sa kalamidad ug emergency. Gipasiugda usab ni Mayor Chenya nga natukod ang maong covered court pinaagi sa ligon nga pundo sa Dakbayan nga nagpabiling zero loan ang Tagbilaran City bisan sa padayon nga implementasyon sa mga infrastructure projects. Matod niya, ang maong proyekto usa ka investment alang sa edukasyon, kaluwasan o kaugbaon sa pamilyang Tagbilaranon o kabahin sa serbisyo sa Yapala Administration nga makita, mabati o mapahimuslan sa katawhan sa Dakbayan. Sa laing bahin sa mga higala, nagpahibalo ang City Government of Tagbilaran nga adunay libreng operasyon para sa mga bungi ug moho karong Hunyo 8 dito sa Saulog Gym. Ang maong kalihukan usa ka partnership tali sa Dakbayan ug sa Operation Smile Philippines nga natumong sa paghatag ug bag-ong paglaom ug pahiyom sa mga kabataon ug hamtong nga bungi ug ngoho. Dugang sa libreng operasyon, libre usab ang plite, pagkaon, tambal ug kapuy-an alang sa mga mapiling benepisyaryo. Sa maong adlaw, adunay mga libreng serbisyo sama sa dental care, speech therapy, nutrition support, and psychosocial support. Pwede usab mo apply ang mga human na naoperahan nga bungi o nguho pero kinahangla operahan pag-usab o nanginahanglan o follow-up services human sa una nilang operasyon. Giawag ni Mayor Jane Yap ang mga pamilya nga adunay miyembro sa bungi o nguho nga mapahimuslan kining higayuna aron makadawat og libre o komprehensibong serbisyo medikal. Alang sa pre-registration o dugang pa nga mga kasayuran, bisitaha ang Tag Vilaran City Government Facebook page. Ug mao kato mga higala, ang ato ang news atong nakuha sa Government of Tag Vilaran. Ug sa line update mga higala, arin ang sakita sa ato ang pinalangga na mayor sa siyudad sa Tag Vilaran, Mayor Jenia, alang sa mga programa, serbisyo, katigaran, naghihimo ni Mayor Jane alang sa Dakbayan sa Tag Vilaran. And of course, atong usab-asahon, mga higala, no, ang labi na ang itong mga announcements, information sa ito ang mga tigsunang mga Tag Vilaranon, o mga updates kabahin sa mga project na gibuhat ni Mayor Jane Yap alang sa Dakbayan sa Tag Vilaran. So wala pa naka-like and share sa mga Tag Vilaranon, don't forget to like and share sa Facebook page post ni Mayor Jane nga Jane Yap with blue verified shot. So mga igala, ito na basahon ang Facebook page post ni Mayor Jane Yap. Matod niya, project update, May 13, 2026, gatayos na yun atong new Pugon Public Market. Dili lang ni ordinaryong public market, party ni sa atong economic o tourism development roadmap para sa Tag Vilaran City. We are building tourism public markets na mahimong experience destination para sa mga turista o bisita na gusto makakita sa authentic na kinabuhi, kultura o local products sa Bohol. Sa ubang nasod abroad, ang ilang public markets usag yun ka major tourism attraction. Kay din ha makita ang local na pagkaon, produkto, kultura ug everyday life sa mga tao. Maupod na atong direction para sa Tag Vilaran nga ang kumpra sa Tagbi mahimong experience nga ma-enjoy sa tourist like a local. Kinidili lang para sa tourism, dako ni economic footprint nga direktang makatabang sa atong local vendors, drivers of delivery workers, fisher folk, ug labi na atong mga local farmers gikan sa mga silingan nga lungsod sa Bohol nga dinhi magdala og produkto para ibaligya sa siyudad. Kung atong i-boost ang ato ang public market, matdaghan pud og livelihood opportunities para sa atong katawhan. Usa sa ato pinaka ipasigar mo natukod nga zero loan, walay utang nga gipasa sa katawhan, padayon ang development pinaagi sa maayong fiscal management. Mao ni ang klase sa serbisyo nga adunay long-term impact sa ekonomiya o paginabuhi sa pamilyang Tag Vilaranon. Kung mao ka sa mga higala, ang usa sa mga Facebook page post ni Mayor Jane Yap. Usa lang usab na post ni Mayor Jane, sa Ulog Tag Vilaran 2026 is more than a fiesta. It is an economic driver for our city. Every performance, activity, and celebration means livelihood for our vendors, drivers, hotels, restaurants, performers, and small businesses. Mao nga pinaagi sa ulog, dili lang kasadya ang atong gi-celebrate, kundi opportunities og income para sa pamilyang Tag Vilaranon. Sa ulog activities, sa ulog Jazz Expo 2026, himog huni ikawalong hugna, sa ulog praise and worship, sa Ulub Dance Sport Competition, sa Ulub Visual Arts Exhibit 2026, and Senior Citizen Night. Dagang salamat usab sa mga bagong negosyo nga nisalig ug namuhunan sa Tag Bilaran City. Congratulations on the opening of your new business. The Wave KTV Restaurant Bar across Billion Hotel, Graham Street, Cugoy. Kalapi Botika ng Bayan, Ramiro Branch, Galliara Street, Poblacion Park. Kung mao ka itong mga higala, ang ito ang Facebook page post sa kabahin sa mga updates, programs, and services na gibuhat ni Mayor Jenia alang sa Dakbayan sa Katauhan ug alang sa Bakatauhan sa siyudad sa Tagbilaran. O garing puntual sa mga higala, rinawasan kita sa itong mga pinalangga ng mga senior citizens sa Dakbayan sa Tagbilaran na nagsaulog sa ng adlaw na tauhan karong adlaw, May 13, 2026, adlaw nga Miyerkules. Taga Barangay Daw, happy birthday ni Griseria Castillo and Rosario Buslon. Taga Barangay San Isidro, happy birthday to Trinidad Villare. Taga Barangay Tip-Tip, greetings going out to Flores, Siquero, and Teresita Cordovan. Taga Barangay Manga, happy birthday to Rosemary Turby. Taga Barangay Taluto, happy birthday ni Majolita Omega and Roberta Galo. Marjolita Omega. Taga Barangay Boy, happy birthday ni Roberta Galon, Jason Baloma, and Australia Putong. Taga Barangay Gugon, happy birthday ni Alejandra Custodio, Roberta Bueno, Antonita Inking, and Roberto Tagutungan. Taga Barangay Poblacion 2, greetings going out to you, Maria Flores Sema Franca. From Poblacion 3, happy birthday Melanie Bonifacia Ulaer, Gliceria Alonino, and Gliceria Maraginot. Taga Barangay Mansasa, happy birthday ni Fatima Paumi. Taga Barangay Buol, happy birthday Nilani, Gliceria Maestrado, Gliceria Simagala, Gina Paham, Roberto Castro, and Tokyo Ben. Taga Barangay Dambar, happy birthday. Nilani, Cleotilde, Sarabia, Francisco Olaño, Maria Elvira Verge, Peter Salibay, Gordon Sowell Indino, Maria Imelda Ligores, and Janelle Soldan. Happy birthday sa itong mga pinalangga ng mga senior citizens sa Dakbayan sa Bilaran. Ug sa itong kauban sa buhat sa pagpanerbisyo nga nagtaulog usab sa lang-adlang na tawahan karong adlaw. Happy birthday nila ni Rodrigo Capicinio Ridundo, Francisco Quinio Olaño, Imelda Sevilla Glovasa, Peter Rojas Luol Jr., Colin Patak Galaw, and Ferdinand Putong. Happy birthday kaninyong tanan. Greetings from Mayor Jenia, Vice Mayor Attorney Adam Relson Hala, First Gentleman and First District Representative Congressman Babaya, our 16th Sangguniang Panlungsod City Councilors, and the people of Tagbilaran, wishing you all a bountiful and wonderful day kaninyong tanan. O syempre sa itong mga suking paminaw, yung nagsaulog usab sa ilang adlaw na tawahan karong adlawa nga wala na ito na mention sa ito ang programa. Happy birthday kaninyong tanan. And yes, sa itong mga sunig paminaw, dagat kayong salamat sa iyong pakigunong, pakikuban o pagpaminaw kabahin sa mga updates, programs, and activities na ito sa itong pagamhanang lokal sa siyudad sa Tagbilaran. And our updates and developments diri sa siyudad sa Tagbilaran, daghan-daghan kayong salamat kaninyong tanan. Ugmang uban-ubanaw sa kita mga higala, ugmang adlawa sa susamang takna ni itong istasyon at itong programa, ang magpakabana alang sa kamatuuran. Kinisi Kim, ano buhay nga nalang kaninyo, servisyong from whom to whom, gugma Tagbilaran o servisyong nakasentro sa pamilyang Tagbilaranon, ang friend mo forever. Sa ngala na lang ni Mayor Jenia, Vice Mayor Attorney Adam Relson na lang, First Gentleman and First District Representative Congressman Babaya, and our 16th Sangguniang Panlungsod City Councilors, at ang Chief of Staff sa City Mayor's Office, Ma'am Kathleen Terimocha, and our City Administrator, Sir Alvin Luis Acazar. As we all say in Tagbilaran City, Asenso Pamor.
2: Kini nga Sibya, usa ka binayran. Ang mga gipamahayag sa mga magsisibya, ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon o walay labot ang tagdumala o mga kawani ning maong istasyon. Balita.

0: Boca Frapp for...
1: Aray! Sakit na ng katawan ko. Wait lang sa orders po!
2: Time out na naman! May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra!
1: Wow! Mas pinagaling pa?
2: Oo! Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
3: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Ginny, Joey, Ryan, Mikey, Dan!
2: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan!
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ako si Nelson De Los Santos from Cebu, 42 years old, who's a customer development manager.
7: Being the life of the office, kailangan magpatawa tayo. I find a way na dapat meron tayong mapagkwentuhan, something na nakakatawa ng araw natin, makakabawas sa stress. I discovered yung MX3 dun sa uncle ko. Sabi niya, ay try natin to. Narinig ko to sa radyo eh. Nagpapasigla daw to. And at the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko siya. Yung energy level ko para sa akin eh. Parang siya yung energy. Ito na talaga yung babalik-balikan ko. And I feel grateful about it. I'd like to advise them to, of course, exercise, no? And proper diet. We have at least 7 to 8 hours of sleep a day. Supplements na makakatulong sa atin. Maraming health benefits katulad ng MX3. MX3, Drico Believe.
8: Sukad pa sa una. Kabalo to nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy ug Paz Distribution.
9: Lahik na kay ka, sis. True ba? Tungod sa Myra E?
10: It's true. Tungod na ani 5-in-1 Beauty of Immunity Powers. It helps boost collagen, protect from the sun, renew skin cells, prevent skin damage, and help strengthen immunity pa with regular intake, proper diet, and exercise. Maong sila.
11: Hi, miss. Gandang araw.
9: Lahik ra.
10: Myra girl good. Ikaw sad. Myra E with 5-in-1 Beauty of Immunity Powers. Suway na.
12: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.
13: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyod og labad sa ulo.
14: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo?
15: Decongest with Decolgen Forte. Ang labing tusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen.
16: With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
17: Alagang Unilab yan.
5: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care, PH Care.

0: Okay, dagang salamat atong kauban ra may galas bigkas lawak. Konsehal Jerry Cajes. Maayong gabi sa atong mga kaigsunang bulanon, ilabi na gyud sa atong mga sukintig paminaw mga igala nga kanunay nga nagsunod pinagi sa pagmamati sa tagsa-tagsa ka mga transistor radio palibot ng atong lalawigan sa Bohol. Gumikan nga kanitong programa, mabati ni halos tanan no, nukuplukop din sa atong probinsya. Gumikan kay adunay pipila ka mga radio station nga nag-abag nini sama sa lungsod sa Ubay, sa Hagna, inguman sa lungsod sa Carmen, ang DYDL mga igala. Muna nga nanganaw-kanaw ni atong signal nga nanuka din sa sentro ni atong dakbayan sa Tagbilaran. Lakip usab atong tibayaon atong mga kaigsuunang bulanon, labi na sa atong mga OFW nga kanunay usab nga nagsunod pinaagi sa pag-view sa Facebook Live. So DYRD ang kasaligan. Kaninyong tanan mga sano o mga sana, maadyong gabi ning adlaw nga Biyernes mga higala ug maayong pagpaminaw sa atong tulumanon Aris Developing Program. Sa gihapon kaninyo galas kanginan Alan Stoke Mangmang makauban hangtod alas 7:30 ning kagabion mga higala ning adlaw nga Biyernes. Ug atong panimbaya ngadto sa banay ni Governor Aris Omintado, uban sa iyahang hamiling kapikas ang atong kasamtangan nga kongresista sa ikaduhang distrito, si Sisikan District Congresswoman Banban Omintado, ang atong kongresista sa katulong distrito, 3rd District Congresswoman Alexi Bisas Tutor, o ginguman din sa unang distrito sa atong lalawigan sa Bohol, sa 1st District Congresswoman, Congressman Babayap mga higala. Kaninyong tanan, no? Maayong gabi o kami manginaot ngaunta sa gihapon kitang tanan, kamong tanan ng mga kaigsunang bulanon taliwa sa kalisod nga atong na sinati karong panahon na kami manginaot nga namos maayong kahimtang o ang kabaskog sa atong tagsa-tagsa kapanglawas. Hinaot pa nga nagpabilin kanato mga higala, no? Kay ning panahon na bawal gyud ang makasakit mga higala, muna nga amping ta sa atong tagsa-tagsa kapanglawas ug di nato kalimtan ang atong makanunayon nga pangaliya ngadto sa atong labaw nga makagagaho mga higala. So once again, welcome sa atong Friday edition ug karong taw-taod atong ipabati mga higala ang matag Biyernes nga episode nga programa sa kagamhanang provincial the capital report diin daghan usab kini og may nga paghisgutan labi na sa atong mga kaigsunan nga nanginabuhi pinagi sa paggama og mga furniture, no, og atong iyang pasalamat nga ato nakalabay ang adlaw nagmalampuson ang gipahigayon nga one stop shop, no, aron sa pinagi ni ana ang atong mga kaigsunan mas mapasayon o mas madali nilang makuha ang mga requisitos nga gikinahanglan, particular sa ahensya sa gobyerno ang DNR mahigala. Kaya mo na usa ka butang naglisod sila o ginini ang comply gumikan sa kadaghan o kakutim mahigala. Muna nga nagpasalamat ta sa kagamhanang provincial nga namugna katong maong inisyatibo. O ganining panahon na ang atong mga kaigsunan ng mga furniture makers, makapadayon na sila sa ilahang ginagmay nga panginabuhi mga higala, no? Pinagi sa paggama og mga katre, aparador, guban pa, no? Muna nga congratulations sa atong mga furniture makers dinhi sa probinsya sa Bohol o gagani pa man way kabutangan ang ilang kalipay. Nagpasalamat sa atong mga opisyales sa probinsya sa Bohol nga nakahimo o inisyatibo niya itong nakalabay nga adlaw mga higala o gumalampuson kini. So di pa nato ipabati ang kinatibok ang the capital report, no? Karong adlaw sa BI, gipahigayon ang pag-turnover, no? Sa ika-sinto 18 nga balay sa paglaom dito sa barangay San Isidro. Sakop kini sa lungsod sa Cerebellones. Isip kabahin sa padayon nga paningkamot sa banay nga Omintado, paghatag og ligon og maayong kapuy-an sa pamilya nga nangilahanglan og tabang mga higala, no? So congratulations sa benepisyaryo nini sa ika-118 ka balay sa paglaom nga gi-turnover karong adlaw ni Governor Aris Omintado o ni Second District Congresswoman Maria Vanessa Cadorna Omintado.
1: Barangay Sidro Sierra Bulyones tungod kay ga-turn over ta sa ikasinto 18 kabalay ubos sa balay sa paglaom o collaboration sa lab libreng alagad o balay sa kapulisan. So uban nato si Mayor Michael Doria o ang mga kapulisan, di apo si Kapitan Sal na guwapo kaadyo, hinapay, no? Tinggil-tinggil. O diag mga bagong kasado, no? Lips-lips ko na ba? Ipakita mo si Ibu Simi. Ready, one, two, one, two, three. Yay! Kitaan kayo musti bukbol, galips-lips mo. Ha? Okay. So, congratulations o sa kanunay, Abanti Bohol.
0: Okay, mga tumigala, no? Ang tipik sa kalihukan, karong adlaw pagtugyan sa ikasinto 18 nga balay sa paglaom uban ni Governor Aris Omintado og atong mga kapulisan og diha usab ang pipila ka mga opisyales sa Barangay San Isidro sakop sa lungsod sa Sierra Bulyones. So di ta maglangay mahigala aron makaup up ang entire episode sa the Capitol report ni adlaw nga Biyernes, no? So ako mong dasigon sa pagpamati. Aron sigun niya na masayod kamo sa mga paninguha, paningkamot sa atong mga pinilang opisyal ning kasamtangang administrasyon ubos sa liderato ni Governor Aris Omintado.
2: Man nga ang daghanang mga gagmayng furniture makers nakadawat og violation notices og stoppage order gikan sa Department of Environment and Natural Resources tungod sa permit og wood source documentation requirements. Kanunay nga gi-advocate sa kagamhanan sa lalawigan sa Bohol ang patas kon fair o practical regulations para nga mapanilipdan ang atong kalikupan samtang gisuportahan usab ang mga gagmayng local furniture businesses pinaagi sa better coordination tali sa DENR, local government units o trade agencies. Ang atong mga guest speakers karong buntaga mga higala, naglangkob nila ni Board Member Giselle Ray Jami Omintado Villamor sa ikaduhang distrito sa tung lalawigan sa Bohol. Nausap uban ato ang head sa Bohol Economic Development and Investment Promotion Office, si Ma'am Maria Fe Dominici. Lakip na usab ni uban ato ang Chief Trade Industry Development Specialist sa DTI Bohol nga si Sir Jerome John Gabin. O si Ma'am Humbinsya Tata Ganob, ang head sa BPMO, og uban usab kanato si Ma'am Gliseria Ratso Senro, Officer Senro Tagbilaran. Ania na nga itong mga kauban sa mga sakop sa local media dinhi sa tuang lalawigan sa Bohol og nining higayon na karon ang atong mga guest speakers. Pahatago nato og usa ka minuto nga introduction o kaha opening statement mahitungod sa ilahang papel nga gida sa ilang pagpangalagad ngadto sa gobyerno. Atong unahon nato si Board Member Jami Omintado Villamor.
3: Mayong buntag sa tanan and happy Friday, no? We all know manggyud nga ang atoang wood furniture industry is part of our heritage because it speaks about our culture, our identity and craftsmanship as Boholanos, no? And niata karon of course pagahisgutan nato no kani siyang very important topic nato kabahin sa ato ang initiatives no aimed at of course helping our MSMEs and at the same time protecting the environment. So our goal of course is not to lower environmental protection standards but to balance and bridge the gap no, between how to make the laws accessible to the people and of course ensuring that we protect our environment, we know the legitimate source and to have it sustainably applied to our MSMEs. Ang atoa lang pud ani no that the government works for the people. Maunay ato ang pinakatumong ug tinguha. Because as a lawyer and as a lawmaker, I really have to balance my duty, no? To uphold the law, to enforce the law and at the same time to protect the livelihoods and the welfare of the people that I represent. So hopefully sa discussion na to karon na ang DNR representative sila Ma'am Glicerita, no? Kay ganina Gliceria, no? Onya naapod si Sir Jerome, no? On the other hand sa DTI, da naapod ang atong mga kaubanan sa trabaho sa Kapitolyo sa provincial government si Ma'am Tata ug si Ma'am Inday para atong mahisgutan, ma-present nato sa mga katawhan kung unsa ang plano nato, how the government agencies and the LGUs collaborate to address this concern. So daghan-daghan kayong salamat and welcome sa ato ang tulumanon karong buntaga.
2: Salamat kayo Board Member Villamor, arita ni Ma'am Maria Fe Domenese.
4: Hello, maayong buntag sa tanan. Daghang salamat Sir Atoy. Atong mga resource persons karon si very maabtik kaayo proactive nga BM Jami. Of course, sa dili patamo padayo no atong pasalamat og atong respect sa atong governor, Governor Arias, Vice Governor Nick Besas, members of the Sanggunian Panalawigan. Thank you kay naagid si BM Jami no, very supportive advocate, strong advocate and campaigner for ease of doing business. Unya mga policy pod nato nga towards that. Unya naa si ang atong yung bida karon ang atong mga collaborating and partner agencies sa national government of the Department of Environment and Natural Resources, si Ma'am Lenlen, si Sir Jerome, ni atong partner, matod pa ni BM Jami karon na ay balancing act nga himuon sa provincial government. No? Unsay kaayuhan sa atong mga negosyante, micro, small, medium enterprises, ug unsa usab ang kaayuhan para sa atong environment. So, naa si Tata dito sa environment, na ako diri sa investment promotion and local economic development. Ako lang pong isay-say gamay nga nung naa si Bohol Economic Development and Investment Promotion Office. Karon nga pag istorya na to karon no, sa atong paghahisgutan. Tungod kay ang among mandato, ang paghimo sa Bohol nga usa ka competitive destination, usa ka enabling environment or ecosystem para ang atong mga negosyo magpadayon, mulambo, and at the same time, mag-attract po taog lain pang mga negosyo. Aron, aduna kita'y sustainable and inclusive local economic development. Now, kinsa man yung mga negosyante sa atong probinsya sa Bohol, aduna tay 99% ani nga mga micro, small, medium enterprises. Usa niini sa atong industries nga ligon kaayo ang atong small furniture industry entrepreneurs, no? Unya, of course, naatay large enterprises nga less than 1%. Now, naami karon because ang atong very lively, very well attended, much attended, no? Thanks to our partner agencies, atong giihap murag ni abot jud tag mga 300 or more ka mga katawhan nga nagpunsisok diri sa ceremonial hall sa duha ka adlaw nga forum, no? And of course kadtong services on wheels, no? Unya one stop shop usab nato sa provincial government with DTI. So because gusto ta nga adunay convergence, so aduna kitay gi-organize and gi-launch last year nga ang Bohol Investment Assistance Network. So kini gihimo na tong platform or venue nga magtagbo ang mga ahensya aron mo support sa mga panginhanglan sa atong furniture industry entrepreneurs.
2: Okay, salamat kayo Ma'am Domenese, arita ni Sir Jerome John Gavin.
5: Daghang salamat no Sir Atoy no. Mayong biyernes no sa atong libo kalibo nga mga tigsunod no sa atong programa no diri sa kanong capital reports no. On behalf of PD Birnaliga no, ako karon nagrepresent sa DTI ug nagpaabot mi sa among dakong pasalamat no sa provincial government of Bohol, pinaagi sa mga opisina sa BDPO ug sa BPMO sa DNR no sa pag-initiate atong gihimo nga caravan no katong permitting on wheels sa DNR no sa mata sa PGBH o sa DNR no sa pag-collaborate no sa ato ang dugay na nga gipangandoy no nga paghatag o kuano access atong mga small furniture makers nga makakomply sa regulatory requirements no for the longest time dugay na nato ning kuano pangandoy nga ato ang mga furniture makers no ma-legitimate no ang ilahang business no although doon na sila yung mga business permit sa LGU o sa DTI but doon na pa'y kakuwangan when it comes to compliance sa gipanggamit nila ng mga kahoy no so daghan tang mga gihimo na nga mga initiatives before nga nag-advocate yung tanga mo rehistro sila sa kaning compliance sa wood processing permit. But ang kasagaran yun nga nakita nga problema mo nang ilang gikwinta nga lisod kwaon ang mga kwaano, lisod kwaon ang mga permits, lisod ang proseso, taas, kadaghang magbalik-balik, no, usahay ang processing, mabot pa sa Cebu, o niya dakog gasto, no. So nakita nila ni nga babag sa pagkuha gyud sa ibutang nato nga legitimate nga compliance sa ilang negosyo. So mo na nga nagrisgo na lang sila nga mapadayon sa ilang paghimo og mga furniture making no paghimo sa ilang mga furnitures kay kani mo magud ang ilang gisaligan sa ilang panginabuhian. So mo ni nga bisag walay permit nagpadayong gyud sila kay aron puntawon silang mabuhi kay murag yun na nakita nila nga ilahang source of income. So nagpasalamat gyud ta no sa PGBH o sa provincial government kay giusa ang mga ehensya sa gobyerno nga nagkuano nagpaduol naghatod no nagpakasayo napasayo no

0: diha pagani ato ang mga legal no experts no diha tay mga na mga attorneys nga naghatag sa ilang libre no nga legal services no para gyud matabangan ang ato ang mga small furniture makers no. So of course diha ang DTI nga naghatag sa atong serbisyo sa business registration ug ang SB Corporation sa loan facilitation no. So kini hinugpong kini nga kuano effort sa gobyerno ug sa kuano atong private sector no nga mapaduol no ang serbisyo sa gobyerno ngadto sa katawhan. So bringing the government services closer to the people ug dako natong pasalamat no sa collaboration nga nahitabo nga successful gayud siya.
1: Salamat kayo Sir Gavin. Arita ni Ma'am Tata Ganob sa BPMO.
2: Thank you, Atoy, og maing buntag sa akong mga kauban sa lamesa ni Sir Jerome, BM Jamie, Ma'am Inday, og Ma'am Lenlen. Welcome to our program. Og excited ko sa mga discussion na to karon, especially nga ang atong focus, kaning mga wood furniture industry operators nga kanang silent sila nga nagtrabaho sa ilang trabaho, and they make our homes beautiful. Muni nga ganahan kay ko sa mga nahitabo nga duha ka adlaw o dili na lang nako tas-on, kay I'm sure daghan pa ta og i-discuss sa atong mga kauban, but salamat kaayo sa support sa atong national government agencies, DTI, DENR, especially si Regional Executive Director ning arigyud siya sa opening program para ma-witness niya unsa ka strong ang atong mga MSMEs on wood furniture making industry. So daghan kaayong salamat.
1: Okay, salamat kayo sunod nga muhatag sa iyang introduction. Dito gliseria. Mas medyo char-char pa ning glisereta ratso. Senro Officer, Senro Tagbilaran, ma'am.
3: Okay. Daghang salamat, Sir Atoy. Akong pagtimbaya sa ato ang mga listeners, labi na sa ako ang makauban diri, our resource person, si BM Jami, si Ma'am Tata, si Sir Jerome, si Ma'am Inday. Very cute nga, Ma'am Inday. Sa ato ang media men, akong mga kauban sa buhat, no? Maayong buntag. Una sa tanan, I would like to extend our heartfelt gratitude, no? Thank you kaayo sa provincial government headed by Governor Aris Amintado and our BM. Jami, very cute po nga BM, no? In charge siya sa environment and tourism, ma'am, no? For bringing us together, no? Ang DNR, Sinro Talibon, Sinro Tagbilaran City, Penrob, EMB, DTI, and other government department heads no sa provincial government, katong gi-mention ni Ma'am Tata nga people who help our furniture makers, and most especially pasalamat nato sa atong mga furniture makers nga who respond to our call kanang nangayo na kuog peace. Peace ato ang mga furniture makers, kay pagkakita nila nako niingon ko sila nga ikaw dayto si Mamracho, ikaw dayto ikaw dayto nagpadana mo og notice of violation og kana stoppage order nyo mo to nga niyo nako peace bitaw. So ang among yun ani, we are ato i-reiterate ang message ni Red no nga kanang we are not into or against sa wood processing industries, no, wood based industries. In fact, in the prior program of the department, we encourage planting of trees in order to provide raw materials for our wood-based industries. But tungod ani nga walay mga permit ang atoang mga tao or atong mga furniture makers, maghitabo nga dunay indiscriminate cutting and kanang pagpangawat no sa mga labi na kay tugas social kayo ni atong taga Senro Tagbilaran City nga mga area, kay tugas gyud ang ilahang gigamit nga pinaka premium unya, although daghana kaayo diri sa Bohol no, so one of the provinces nga nagproduce or naatay dangang tugas, but kung wala gyud tay control, walay regulation, there will come a time nga sa libro na lang gyud ta mo tan-aw unsa nang tugas. So that is why dili pwede nga economic lang, but we have also to balance the environment, kay ang ato pong mga kahoy are also habitat sa ato ang mga wildlife no, and ug ato gyung i-equate labi na karon nga summer, daghan kayo og nag-turnover sa amo aog kanang mga has no, mga mananap, mga kobra, baksan, because atong na-consider nga ang ilag yung habitat is naguba na. So that is why even our hearts bleed no, sakit man yun

0: kanang huna-hunaon tungod kay kahibawta nga kaning ato ang mga furniture makers, subsistence, livelihood. But we have to act, no, gyud kay kanang kung dili nato lagi ingnon nga i-regulate, mao na ato ang madaod yun atong environment. So nagpasalamat ta sa usa ka paghitabo, no, nga kanang nahitabo to unya na interact nato ang ato ang mga furniture makers, unya we were able to explain, no, naka paabot na sa ila kung sagi ang mga dapat nilang abuhaton para ma-legalize ang ilang pag-operate sa ilang furniture making. So that's all, and in behalf of Red Salak, our regional director, our Penrose or Wilson Henson. So og ni Sir Edgar di ay, no, sa Senro Talibon, nagpasalamat ta sa provincial government and all other people behind, no, sa atong two days activity. Thank you and good morning natong tanan.
1: Okay, salamat kayo, Ma'am Ratso. Ari na ta sa question and answer nga bahin sa to ang tulumanon, the capital report. So nang mopasupot sa pangutana mao si Bob Goodman, pagasundan ni Luloy Tutas.

0: Thank you. Sir Adoy, may buntag. Panelista, maayong buntag. Hopefully, ang atong Friday morning is as good as what we expect today. Adlawa. Okay, Sir Luloy, relax ka lang diya. Okay, I got 5 questions. Saol ba ni? Number one, I used to be a barangay captain. Everybody knows that. I've been telling that how many times in the past already. Pag magputulog kahoy sa amuha sa duwero, naitaga duwero dire yung dirt na sa una. Mayor's permit, barangay clearance, and DRM permit lang, makaputol na kahoy. As simple as that. Makaputol na. And ang daming manggabasay sa amuha, ma'am. Oh, halos kuan. So, ang pangutanan ako is timely or untimely with all the crisis that we are facing right now, ang pagpakunguhag mga requirements. Yan lang sa una, ma'am, kay na ako'y follow up. Anybody can answer that. Tapos na ako'y follow up. Is it timely or untimely para sa ato mga small, medium enterprise na mga kaigsuuna na magamaayog mga kuan, mga likurana, ano ba?
1: Okay, thank you kaayo sir sa imong question.
0: Usa pa lang na siya mama kay naa pa i-follow up.
1: Yes, sir.
0: Okay, thank you.
1: Kay bawo jud ko sir nga murag ako gyoy pinaka kuan ani no. So, para sa amo sir kung mag-follow gyud mi sa among policy, para sa ako timely. Tungod kay gusto nato nga ma-legalize ang operation sa ato ang mga furniture makers. Ang first notice nga among gi-issue is dili magyud to siya imong diretso-diretso because we are following 3 notice rule. So first notice warning, second notice warning, and the third notice mao nga nagyud to nga stoppage na dun ta. Ang namo gi incident diri sir nga naay ato ang mga furniture maker, isa ka furniture maker nga gi-raid. Mm-hmm. No, si gi-raid siya. So after the raid, diretso siya nga gi-kasuhan sa court. No, unya gi-embargo ang tanang mga kahoy, equipment. So once maingunana na gud ang mahitabo sir, wala na mahimo ang DNR, dili na ta kaayo makatabang sa atong mga kwan. So moingon ko sir nga timely because the policy on wood processing plant was released last 2021. And our people sa DNR are already conducting IEC for our, they are reaching out to our furniture makers. Nga unta mo comply sila sa requirements and it takes pila ka tuig no and nag-start lang yun mister og pada og mga notice last September 2025 so we think enough na siguro ang mga years nga ato ang gihatag sa ilaha nga maghatag nila og mga kanang guidance unya time to comply sa requirements. So, mato nga, mayroon ko sir nga timely because we wanted to legalize sa ilang operation.
0: Okay. How about those fly-by-night na mga gabasin? Sa ano lang to, ma'am?
1: Mana sir nga, kanang, ang giingon na nimo ganina nga na ay simple na kaayo ang magputol og kahoy. There are species na kahoy nga dili na kinahanglan og kating permit sa DNR. Mahogani, mm-hmm. Kanang mga planted trees, mahogani, jimilina, but as tutugas no kay premium species ni siya sir naagyusay kanang cutting permit so mato imong giingon ya ang atong mahogani kanang mga planted trees na to kung putlon lang yun within sa ato gamiton sa within sa ato ang area dili na siya need og cutting permit barangay clearance ra jud sir sakto to imong giingon. Hmm. Pero kung ato na siyang ipagawas mao nang kinahanglan na ta og transport permit.
0: Okay.
1: So ingon na siya sir.
0: So I'm from the okay.
1: Ang fly, mauna sir, ang fly by night nga mga nag-deliver. Mm. Mao nang among mga tao in town sir, wa puy tug, no? Labi na kung dunay mga kanang hearing, nay mga hearing, nay mga info nga naa diri kanang nagkarga, nagputol so magatang in town ang among mga tao, no? Kay mao nang ningon nga abtik kaayo ning ato ang mga illegalista. That is why we also need the support of our barangay officials sa atong LGUs kay ato man po ng mandate sir nga mo protect po sa atong environment. Mm-hmm. Thank you
0: so,
1: sir.
0: So hide and seek ang duwa. Okay, hide and seek. I was here yesterday, ano. Nakaabot ko ma'am tat sa kuandre and ang haba ng linya. Unsay usual na requirements na masangit sila, and unsay kaning mga small scale furniture makers natin na mapadali yung proseso. Kay grabe ang linya diri gahapon. So I guess si Ma'am Tata ang makatubag or so I was here yesterday and taas ang linya gyud.
1: Ako siguro sir.
0: Ah, sige, okay.
1: Mas mura si ako siguro ang, sir guys sa ato ang processing.
0: Lama good si Attorney Jeff gahapon. Yeah, story kami. Maninoy mo na sa akong bata.
1: Okay, so kuan maguna siya sir kanang sa atong WPPP or kanang wood processing plant ang pinaka-importante gyud na asa ilang source sa ilahang raw materials. No, so kung mag apply tag WPP, of course need na to ang ECC or CNC, and during the katong 2 days na to nga activity, it was clarified nga kung ang ato ang furniture makers magamit lang og 100 below 100 cubic meters nga kahoy or volume sa ilahang wood nga kanang raw materials, CNC ra gyud siya. Sa una manggod ang atong kuan kay ECC gyud ang gihuna-huna sa taga-IMB tungod kay they are using kanang chemicals, di ba, magpintal, magvarnish, so mao na siya nga need siya og ECC, but tungod kay nakita pud lagi nato nga need yun nga tabangan na nga to ang mga furniture makers, so using the threshold nga below 100 cubic meter CNC na sir, so ana sila usahay musango kay kung dili kumplito ilahang papel, na sila 20 days nga ila nang i-upload, no, ato sila sa mosud sila sa kanang website. Unya kung dili makumplito ang within 20 days nga processing, mubalik na siya mo default. Unya as to sa amo apon sa DNR sir kanang mga permit nila, number one, yun namong gi-require asa ilang source.
0: So
1: kanang dapat sila sir naa sila tree plantation, no? Mao nang gitaga sila natog certificate o tree plantation ownership, meaning na kay imong kaugalingon nga plantation. Pero kung wala, pwede ka mo engage sa other mga CTPO holders. Unya makikontrata kanila nga sila ang mo provide nimo og raw materials.
0: So sabot-sabot pwede.
1: No, sabot-sabot mo, pero nag-yung kontrata sir. Kay we will also see to it na kanang iyang volume sa iyang CTPO is enough sa iyang requirement. No, for example, maingon kag maghimo sila og napulo ka salaset in a week or in a year. So pila man ka volume ang nakahoy ang kinahanglan na, maingon kag 50 cubic meter. Example na sir ha, or 100 board feet. So kanang imong CTPO nga imong gikontrata, dapat makasupply po di mo og 100 board feet. Otherwise, nanapuna musod na nang manguha ka sa lain.
0: So may option.
1: May option sir. Kung wala pag yun tay source, watay CTPO, wala tay ari ta diri sa atong mga supplier kanang mga lumber dealer. Mm-hmm. Ato ta dito makigkontrata nila nga sila ang mo-supply nimo. So mao nay pinaka importante ang source of raw materials.
0: Okay. So okay. Lang na to ikot. Boss, duwa pa okay?
2: I-reserve lang.
0: Okay, sige. Dagan salamat.
2: Ari ta niluluto tas pagasundan ni Sen Gingging, Municipal Councilor sa Baclayon, mga igala.
3: Dagan salamat atoy, may buntag sa tanang naminaw, may buntag diya sa lamisa, kaninyo sir ug mga ma'am, may buntag ninyo. Board, may buntag BM. Pangutana nako, ari sa DNR, ma'am, ang gibutang dito, stoppage. Kana bang stoppage, penalty?
1: Dili siya penalty, sir. Ipa-stop lang yun ang atong operation kay tungod wala sila'y permit. But as to sa EMB, sir, kung wala, nag-operate ka nga walay ECC or walay CNC, mauna nga doon na sila'y penalty.
3: Follow-up nga pangutana, ma'am. Mawad-an man o kapanginabuhian kay gipahunong man. Unsaon pagbangon nga nawad-an o panginabuhian, wata kahibalo nga ang gipahunong dunay gatungha, gagigastuhan, problema personal, sama sa panglawas, o daghan panguban. Unsa kay maayo, ma'am, kung aritas penalty, dili lang sa stoppage. anan duha ma'am, unsay maayo, total pwede magpinalte. LTO mo pinalte. Tanan mo pinalte. Pero ako kadungog, uglaing opisina, nga isira ang panginabuhi, kay stoppage man. Unsa kay maayo ma'am, palihog, sa penalty o sa stoppage?
1: Sa ato ang guidelines sa pag secure og WPPP sir or kanang wood processing plant, wala gyud sa ato ang policy ang imposition o penalty. Stoppage gyud sa sir, labi na kung ang atong source is illegal. We are mahagbong mag-gina siya sir sa illegal position sa mga kahoy kung wala sila'y legal source. So that is why we are happy nga na brought up ni to the sa attention sa ato ang mga lawmakers. Kay kami nagsunod ra gyud mi sa balaod sir. So pag intra ni ma'am ni BM Jami, murag kami pod nalipay mi nga madungog no ang mga yangungo sa mga tao. Kay akong giingon sir nga naara gyud mi mag-execute ra gyud mi og unsay gihatag namo nga mga guidelines. So siguro si Ma'am Jami makatabang nako og tubang gani kay legal kuan magyuni concern, and so far kanang guidelines namo walay penalty.
3: Ang akong pangutana na ma'am, akong sublion parang dili ma misinterpret. Di man dautan kun naay penalidad, multa. Aron magmata kun hay dapita ang tawo mo sayo. Dakog kalainan ma'am na isira kay nalambigit niya na ang ekonomiya sa pamilya. Nganong ato man ang ipadayon, ugari day tas pinalidad. Aron dili madaot ang ekonomiya sa pamilya. Nadaot manganidaan, gasigig, buhat og silya kay furniture making, kay wayhalin, unsa nakagisira. Palihog kuno ispikar inimbahina ma'am.
1: So ako giingon sir nga kung mo penalty man mi nga wala sa among guidelines, basi kami na po'y kihaan, sir. Basi nung kami maoy ombudsman nga nung nag-collecta mi nga wala mi basis no sa pag-impose o penalty. So the law itself says nga ipastop gyud kung illegal ang atong sources sa ato ang raw materials. Kay kung dili magunda mo pasira, sir, ang problema na to sa kawat, ang problema na to sa illegal cutting, dili siya mahunong tungod kay naay market. So ang atong gihimo ani kay imagine 2021 up to 2025 kani sila gitagaan yun atong mga chances, and maybe enough na ang 4 years tungod kay kung dili mi mag-implement sir, kami na pod ang madaot kay we're not implementing our
3: katapusang pangutana. Mamubalik ra ko niya kun may lugar. Mo ni ang akong katapusang pangutana ma'am. Pananglitan ang usa ka furniture makers ma'am. Dili mangunay sa pagpamutol o kahoy, kay hatdan lag pinutlag kahoy. Dili mangunay ha. Kinahanglan pa ba siya nga mukuha sa DNR nga waman siya mangunay? Tugutan tagi kinahanglan. Pero dili ba ang ayan sabton sa panuki-duki nga waman yung furniture maker nga mamutol o tugas? Siya may gihatdag tugas.
1: Ang sa balaod na to sir, sa Section 68, sa PD705 as amended by EO277, illegal possession. Naku na kayo is a criminal offense. So nagpossess siya sir illegal tungod kay ang iyahang palit wala siya permit. Unya kanang among mga permit pud sir. For example ako do na koy permit legal ko nga lumber dealer, mo deliver ko sa usa ka furniture maker nga dili siya WPPP holder. Dili pud siya allowed. So kana man good sir, mapagyuna so far ang balaod nga atong gisunod unless ma-amend siya nga balaod. See. So kami diri sa ubos good sir, walay mahimo but to implement, execute the regulations nga gihatag sa amoa. Thank you.
3: Sige.
2: Okay, salamat kayo.
3: BM.
2: Sige, BM.
4: Yes, mukuan lang ko gamay no, na lang ko'y ilakbit lang point nga i-raise bahin sa discussion ganina as to katong sa pagpahunong bitaw sa ilahang panginabuhian no. So on the part of the DENR, akong nakita nga the intent and the spirit of the law nganong adunay notice of violation unya stoppage gyud with stoppage order gyud siya dayon is of course ang DENR mao sigurong mauna ilahang policy ang ilang magung mandate is environmental protection gyud no so paramount gyud na on the part of the agency so mao na nga to para dili ma or to prevent no to prevent further environmental degradation mo na nga ilag yung ipahunong sir kay on the part of the DENR ha so mo mo na ako ang tanaw nga intent na sa ilahang guidelines now mao na nga ning intrata no kita sa provincial government of Bohol nga ato gyud na siyang ipa-review nga balaod because sa atong nakita while we are preventing further environmental degradation naapektuhan pod ang panginabuhian sa mga tao so mo na nga ato na siyang i-balance no so mo na karon we cannot blame gyud no di man ta maka-blame gyud nila Ma'am Lenlen kay they are just doing their job and sakto tong giingon ni Ma'am Lenlen nga lisod man pod nga mo impose silag penalty unya wala sa ilahang guidelines they are not allowed to do that no kay ugmaod jud ang naa sa ilahang guidelines nga notice of violation with stoppage order maura pud na ilahang sundon so mo na nga kita sa province no kita mga Bulano nagkahiusa ta nga ato na siyang i-review pwede nato nga hangyuon nato and at the same time make it legal gyud nga ma-amend na siya nga asa tang dapita magkita no ma-reconcile nato nga to prevent further environmental degradation and at the same time dili nato pod biyaan ang panginabuhian sa mga tao so mao na nga in the works na siya karon actually nag-send me no og sa posisyon nato dito sa DENR Central kay Central Office man gyud ni siya this is a national law unya later mag-create ta og technical working group kay usa na sa ato ang pagahisgutan sir so daghan pa kaayo actually dili ra na mao sir daghan pa ta kaayo og mga requirements nga angay nato ipang review mga kanang sa process bitaw sa mga MSMEs nato so mautoy ako ang masulti kabahin ana sir
3: salamat kayo BM
4: thank ma'am you.
3: Sa DENR salamat sa kayo inyo mo
2: salamat kayo arita ni Municipal Councilor Sin Gingging.
5: Thank you paring atoy. Good morning sa itong mga panelist. Kining akong pangutana akong address ni Board Member Jamie Bellamor. Kining Board Member, right after sa April 26 sa imuhang gihimo nga ocular inspection sa mga furniture makers sa lungsod sa Sikatuna, Lubok ug Luway, unsay immediate intervention sa provincial government?
4: So, mauto sir no nga right after ta nagtan-aw sa situation gyud on the ground. Ato gyud gi hangyo pod no ang DENR ang mga offices nato sa province ang DNI ang DTI nga mag kuan gyud ta ang pinaka immediate gyud is para mabalik dayon sa kanang trabaho ang katong ato ang mga MSMEs mauto nga naa tay one stop shop so magpasalamat pud ta sa DENR ug sa DTI kay diretso pud sila kaayo sir nga ming sanong ana sa ato ang hangyo. So mao gyud toy pinaka immediate. So mao toy nahitabo pagka last Tuesday o pagka Wednesday no giform nato. Wala ray 1 month no na ato gyud na arrange kanang maong kalihukan nato. Unya ikaduha, although ang output wala pa but ang pinaka immediate pud nga intervention sa province is through sa sangguniang panlalawigan nagpadala gyud ta no og nagpass gyud ta on motion and mass og katong resolution nato sa ato ang mga hangyo dito sa DENR Central Office for regulatory relief mga grace periods nato nga while they are complying no or if naay requirement nga bisag kana sa lang unya kaning uban nga mga kanang taas pa kayo o proseso, ipaalaw sa lang sila, naalang sila'y murag provisionary nga permit sa lang para lang gyud nga makabalik sila sa ilahang panginabuhian. So tuwa pa siya sa central office karon, pending pa siya no, sa DENR. So maunay duha ka pinaka-immediate gyud nga intervention niya. Ay ikatulo, in the works pa pud na karon sir, maupunto nga ang output, dili pa pud na to makuano kay taas-taas pud siya nga process, mauto nga to call for an amendment of the law if it needs a congressional action no sa Senate ug sa Congress ato gyud nang ilabi didto sir through sa provincial government of Bohol.
5: Kining laing pangutana ma'am, kining atong mga existing furniture maker sa lungsod sa Sikatuna, Lubok ug Luway, unsay classification or category ani small scale furniture maker ba ni sila or big time small furniture maker ni sila?
4: Yeah, si DTI siguro ang maka-categorize, sir.
6: Based ato ang kuano inventories ato ang kuan mga furniture makers diri sa Bohol, kasagaran gyud na sa micro no. Kaning micro meaning ang ilang asset size, ang ilang capital 3 million and below. Kay mo na atong category no sa atong mga businesses nga micro, small, medium ug large. So micro 3 million and below. More than 3 million to 15 muna siya ang small, more than 15 to 100 medium, more than 100 million muna ang large. So kasagaran gyud sa ato ang mga furniture makers o kanang mga wood processors na gyud sa micro, meaning 3 million and below. So mga gagmay ra dun siya. Kasagaran gyud ana nila ang trabahante, ang tag-iarapod, ang bana, no? Tingalig dunay order, mo hire na sila og part-time nga worker kay aron maka-deliver on time sa ilang order, then kasagaran gyud na bana og asawa ra gyud ang magtabang sa ilang kuan negosyo.
5: So kining abig follow up no? Kining atong furniture maker, ang ilang market within ra ba sa province of Bohol or naapod sa gawas?
6: Ang mostly sa to ang mga furniture makers kang mga micro within ra gyud sa ilang community. Tingali ni uban nga ko ano sa laing mga lungsod katong mga dagko-dagko na nga medyo ilado na no. Natay mga dagko-dagko pud nga furniture makers nga cater sa mga demand sa to ang kuano sa to ang tourism no, sa to mga resorts no. So natay mga furniture makers nga nag-deliver na sa Panglao, sa Anda, o kaning mga requirement po sa kaning atong mga housing, mga subdivision, no? Especially kana ilang mga doors, no? So, yun tang po nga 95% tingali sa ilang produkto na aragyo diri sa Bohol. Wa pagyuta anang kuan, kanang ga-export nga mga kuan, furniture makers na to, diri sa mga existing na to nga mga furniture makers.
5: So ari ko sa DNR kining ma'am like sa environment compliance certificate once nga naman ug wa ko masayop nasa likod nga bahin sa application for ECC na gibutan dito nga no movement gyud nga mahitabo unless nga wa ECC kining mahitungod ani ang furniture maker kay sa ECC gud ug mo violate ka na mo trabaho ka without ECC, murag naman, ako masayop, mga 50,000 ang penalty, ako masayop. So, ingani ang tapod siguro, ani nga furniture maker, penalty lang siguro, aron magpadayon ang ilang trabaho, ang ilang livelihood, o niya, minimal na po siguro po ang penalty, kaya kani small scale na ba ng ilang kanang panginabuhian. Thank you.
1: So akong giingon ganina sir nga wala gyud sa amo ang policy, wala may basis kung mo impose mi og penalty. Stoppage gyud tungod kay naa salay kanang giingon nato nga illegal position. Pero sir, ang atong kuan ani kung ma-encourage lang nato atong furniture makers to use mahogani and jimilina which is mostly planted gyud and common gyud kayo pinakadaghan nato diri sa Bohol, mas easier siya kuhaan nato og wood processing plant. So as to kanang murag racer kung small scale o kung wala po sa amo ang balaod mag-determine kung small scale na sila nga furniture makers as long as nagamit sila og mga resizing nga mga equipment like bandsaw, circular saw. So from timber kanang pinakalingin o kanang ilang gi putol-putol based sa ilang requirements sa paghimo og furniture. So makonsider na gyud sila nga wood processing plant. So mana nga that is why need yun na to. And then ang ECC is a requirement po na sa atong WPP. So for now siguro para ang among gi-advise no sa katong nangayo na to og WPP. Kung doon na mo'y mga plantation nga mahugani og Jimelina, bisag kana lang sa ang atong i-register, no, makakuha tag si TPO, unya mao na ato ang i-support sa ilahang pagkuha og WPP. And maybe it is also high time na with the support sa DTI nga i-introduce na to ang mahugani og Jimelina, especially nga naa naman di ay kiln dryer ang ato ang DTI nga naa karon sa Luway. So wala siya nagamit tungod kay wala na to na introduce ang mahogani og Jimelina. And based on our record, sir, kaning atong Jimelina og mahogani mao nay paspas kayo nga gi-export bali sa ato ang province, daghan kayo nanggamit dito sa lain nga provinces. Tungod kay ila po ni himong furniture niya pagbalik diri mahal na. So para ma-increase ang value nato sa ato ang mahogani og Jimelina, why not no kanang i-shift nato ang mindset no sa ato ang mga buhulanos nga para makapahuway pod ang paggamit sa ato ang mga kuan bitaw tugas mo kuan mo gamit lang pod taari kay kaning mahugani og Jimelina, labi na ang Jimelina is equally pod ni siya ka strong no ang yang strength sa Jimelina og kanang Molavi is pareha ra tungo kay the same family sila, igagaw ra ni sila. So in terms of strength sa iyang kahoy o sa iyang quality, sa iyang grano, po pariha ragyod. So, maling, wala pag yun nato ni sila na encourage ang ato nga furniture makers kay mindset lagi nato tugas gyod. No? So, kana, sir.
5: Thank you.
2: Salamat kayo, Arita, sa dugang mga pangutana. Dito yung mga pangutana ni Bob Goodman.
0: BM Jamie? Ma'am, are there any legislative measures na pinupush niyo karon, not just with the local kuan lang, SMEs na mga furniture makers, outside the furniture makers, mga SMEs, meron kayong pinupush pa na legislative agenda for them?
4: So, next ani ato papud tanawon ang uban no nga mga affected pa nga mga MSMEs kay para at least nga matabangan pud nato sila. Pero sa karon ato sang gi-focus aning sa mga wood furniture kay this is a very complex issue manggod no kay not only sa WPPP na pagyoy mas deeper manggod nga problem ani katong sa source gyud nila because ang WPPP the intent of the law is to ensure that there is a legal source gyud sa ilahang mga raw materials no so mao nay atuag yung pagatutukan karon kay nay saying sa balaod manggod no nga the law is harsh but it is the law so mao na nga karon if that is the law then we really have to lobby with our legislative body no which is Congress and Senate nga atong i-review og balik na siya nga balaod nga dili langkob tanan no nga mga tanan jud nga MSME small scale ang mga dagko large scale nato nga mga negosyante affected ana nga mga balaod so mo na nga atong sa

0: Ning nasibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: This is brought to you by Biogesic tablet. Headaches can strike anytime anywhere, kaya always bring Biogesic anytime anywhere. Choose ingat, choose Biogesic.
2: This news is brought to you by Alaksan. Pagtoto ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
3: This news is brought to you by Decolgen tablet. Decongest with Decolgen. With maximum decongesting.
4: Ingon ani paminawon kung barado ang ilong. Sabayan pagyud og labad sa ulo. Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing tusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
5: Alagang Unilabyan.
6: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mocha Frapp for...
8: Aray! Sakit na ng katawan ko.
7: Wait lang sa orders po!
5: Time out na naman! May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra!
7: Wow! Mas pinagaling pa?
5: Oo! Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
9: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Ginny, Joey, Ryan, Mikey, Dan.
5: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
10: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
10: Unilab quality yan.
11: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Strong sa una,
13: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
10: Unilab quality yan.
14: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
15: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
16: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
17: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Hi! Ako si Rona Almonia, 46 years old, taga Cagayan de Oro. 7 years na tang MX3 believer! Kaysa MX3, it keeps me alive and kicking. And syempre, ang MX3, tunay, natural, at original. And of course, proven and tested na gid ni nako siya. For 7 years na nakong gamit sa MX3. Dako kaayo ni siya gamit sa akong lawas. Dili lang sa lawas, kundili sa ato ang everyday life. Nag-supply siyang energy na. Naagi kay duga nga energy para nga mabuhat ni mo ang imuhang mga task. And you know what? Nakasulay nako sa laing mga food supplements. Ug diriragid ko sa MX3 ni Bilib. Diriragid ko sa MX3 ni Angay. So dili man siguro ko magdugay aning MX3, dili po siya kiyang sa akong lawas, di ba?
19: I feel an extraordinary with MX3. MX3, diri ko bilib.
20: DGX 500.
21: Ako si Albert nga taga Dumaguete.
22: Opo, ang akong mga tiil o mga pasakit. Na pagkadungog na ko sa DTX 500. Akong gi-double dose o nakapsule sa buntag. Sa gabi, wala 5 bulan, nawala ang ubag-ubag og sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
20: DTX 500.
23: Mabali sa mga butika.
24: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot lang!
25: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
24: Wow! Mas maayo pa?
25: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
26: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
24: Naa! Bisag pang sharon pa. Naailitsyon, humba, adobo, kaldereta.
25: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
10: Unilab quality yan.
17: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Maayong hapon. Welcome na sa Big Light Editions. Pagparaguban niya itong tulumanon. Inyong tulumanon, ang Plastada First Portion. Sa gihapon, inyong sulugon sa kanunay, Wingwing Jimenez Lagura. Makikuban ninyo, nining tungastak na paghatod kaninyo sa mga naglugapit at lugapat ng mga impormasyon na may labot ang lalawigang bulanon. Ano niya, maayong pagpanikaisikay, maayong pagpaminaw, tanang katauhang tagbilaranon. Labi pa sa itong mga barangay officials, Porok officials, Barangay Tanod, BHW, BNS. Ang atong mga daycare worker, maayong pagpaminaw. O niya, sa atong mga drivers, gikans, habal-habal, tricycle, tricab, multicab, public utility jeep, public utility bus, V-hire driver, legal ug kolorum, maayong hapon amping sa kanunay. O niya, sa atong silinganan nga napit, silinganan nga nakbayan, silinganan nga probinsya, kutob sa mabo sa tumagsibya, kutob sa naka-view sa tanan ng mga Facebook account ug sa tibuok lalawigan sa Bohol. Welcome ug maayong hapon. Ah, langkubo na lang muna kung tanan ug pagpangumustag pagpanimbaya ang atong ipaabot sa itong mga kaigsunan labi pa niining pamunuan sa atong batanong gobernador may agis pagpangalagad Governor Aris Omintado.
2: Ang sangunian nga panalawigan sa lalawigan sa Bohol kanunay nga nagatubag sa mga concern o mga problema nga may kalimbigitan sa wood furniture permits sa lalawigan sa Bohol. Human nga ang daghanang mga gagmayng furniture makers nakadawat og violation notices og stoppage order gikan sa Department of Environment and Natural Resources tungod sa permit og wood source documentation requirements. Kanunay nga gi-advocate sa kagamhanan sa lalawigan sa Bohol ang patas kon fair og practical regulations para nga mapanilikdan ang atong kalikupan. Samtang gisuportahan usab ang mga gagmayng local furniture businesses pinaagi sa better coordination ali sa DENR local government units o trade agencies. Ang atong mga guest speakers karong buntaga mga higala naglangkob nila ni board member Giselle Ray Jami Omintado Villamor sa ikaduhang distrito sa atong lalawigan sa Bohol. Nausab uban ato ang head sa Bohol Economic Development and Investment Promotion Office si Ma'am Maria Fe Dominici. Lakit na usab ni Ubanato ang Chief Trade Industry Development Specialist sa DTI Bohol nga si Sir Jerome John Gavin o si Ma'am Humbinsya Tata Ganob ang head sa BPMO o uban usab kanato si Ma'am Gliseria Ratso Senro Officer Senro Tagbilaran. Ania na nga itong mga kauban sa mga sakop sa local media din sa ito ang lalawigan sa Bohol o nining higayon na karoon ang itong mga guest speakers. Mahatago na ito o usa ka minutong introduction o kaha opening statement may tungod sa ilahang papel nga gida sa ilang papangalagat nga ito sa gobyerno. At ang unahon na ito si Board Member Jami Omintado Villamor.
3: Mayong buntag sa tanan and happy Friday, no? We all know, manggiyod nga, ang ato ang wood furniture industry is part of our heritage because it speaks about our culture, our identity, and craftsmanship as Boholanos, no? And niata karon, of course, paghisgutan nato, no? Kanisyang very important topic nato, kabahin sa ato ang initiatives, no? Aimed at, of course, helping our MSMEs and at the same time protecting the environment. So our goal, of course, is not to lower environmental protection standards, but to balance and bridge the gaps, no, between how to make the laws accessible to the people and, of course, ensuring that we protect our environment. We know the legitimate source and to have it sustainably applied to our MSMEs. Ang ato alang pud ani, no, that the government works for the people. maunay ato ang pinakatumong o tinguha. Because as a lawyer and as a lawmaker, I really have to balance my duty, no, to uphold the law, to enforce the law, and at the same time, to protect the livelihoods and the welfare of the people that I represent. So, hopefully, sa discussion na to karon, na ang DNR representative, sila Ma'am Glicerita, no? Kay ganina, Gliceria, no? O niya, naapod si Sir Jerome, no? On the other hand, sa DTI, na naapod ang atong mga kaubanan sa trabaho sa Kapitolyo sa provincial government, si Ma'am Tata o si Ma'am Inday, para atong mahisgutan, ma-present na to sa mga katawhan kung unsa ang plano na to, how the government agencies and the LGUs collaborate to address this concern. So, daghan-daghan kayong salamat and welcome sa ato ang tulumanon karong buntaga.
2: Salamat kayo, Board Member Villamor. Arita ni Ma'am Maria Fe Dominese.
4: Hello. Maayong buntag sa tanan. Daghang salamat, Sir Atoy. Atong mga resource persons karon, si very maabtik kaayo, proactive nga VM Jami. Of course, sa dili patamo padayon, no, atong pasalamat og atong respect sa atong Governor, Governor Arias, Vice Governor Nick Besas, members of the Sangguniang Panalawigan. Thank you kay naagid si BM Jami, no, very supportive advocate, strong advocate and campaigner for ease of doing business. Unya mga policy pod nato nga towards that. Unya naa si ang atong yung bida karon ang atong mga collaborating and partner agencies sa national government of the Department of Environment and Natural Resources, si Ma'am Lenlen, si Sir Jerome, ni atong partner, matod pa ni BM Jami karon na ay balancing act nga himuon sa provincial government, no? Unsay kaayuhan sa atong mga negosyante, micro, small, medium enterprises, ug unsa usab ang kaayuhan para sa atong environment. So, naa si Tata dito sa environment, na ako diri sa investment promotion and local economic development. Ako lang pong isay sa gamay nga nung naa si Bohol Economic Development and Investment Promotion Office. Karon nga pag istorya na to karon, no, sa atong paghahisgutan. Tungod kay ang among mandato, ang paghimo sa Bohol nga usa ka competitive destination, usa ka enabling environment or ecosystem para ang atong mga negosyo magpadayon, mulambo, and at the same time, mag-attract po ta og lain pang mga negosyo aron aduna kitay sustainable and inclusive local economic development. Now, kinsa man ang mga negosyante sa atong probinsya sa Bohol? Aduna tay 99% ani nga mga micro, small, medium enterprises. Usa diini sa atong industries nga ligon kaayo ang atong small furniture industry entrepreneurs, no? Unya, of course, na atay large enterprises nga less than 1%. Now, naami karon because ang atong very lively, very well attended, much attended, no, thanks to our partner agencies, atong giihap murag niabot jud tag mga 300 or more ka mga katawhan nga nagpunsisok dili sa ceremonial hall sa duha ka adlaw nga forum, no, and of course kadtong services on wheels, no, unya one stop shop usab nato sa provincial government with DTI. So, because gusto ta nga adunay convergence. So, adunay kita gi-organize and gi-launch last year nga ang Bohol Investment Assistance Network. So, kini gihimo na tong platform or venue nga magtagbo ang mga ahensya aron mo support sa mga panginahanglan sa atong furniture industry entrepreneurs.
2: Okay, salamat kayo, Ma'am Dominese. Arita ni Sir Jerome John Gabi.
5: Daghang salamat, no, Sir Atoy, no, maayong biyernes, no, sa atong libo kalibo nga mga tigsunod, no, sa atong programa, no, diri sa no Capitol Reports, no. On behalf of PD Vernaliga, no, ako karon nagrepresent sa DTI ug nagpaabot mi sa among dakong pasalamat, no, sa provincial government of Bohol, pinagi sa mga opisina sa BDPO o sa BIMO, sa DNR, no, sa pag-initiate atong gihimo nga caravan, no, katong permitting on wheels sa DNR, no, sa mata sa PGBH o sa DNR, no, sa pag-collaborate, no, sa ato ang dugay na nga gipangandoy, no, nga paghatag o kuano access atong mga small furniture makers nga makakomply sa regulatory requirements, no, for the longest time dugay na nato ning gi ano pangandoy ng ato ang mga furniture makers no ma legitimate no ang ilahang business no although do na sila yung mga business permit sa LGU o sa DTI but do na pay kakuwangan when it comes to compliance sa gipanggamit nila nga mga kahoy no so daghan tang mga gihimo na nga mga initiatives before nga nag-advocate gud ta nga murehistro sila sa kaning compliance sa wood processing permit but ang kasagaran gyud nga nakita nga problema mo nang ilang gikunta nga lisod kwaon ang mga kwano lisod kwaon ang mga permits lisod ang proseso taas kadaghang magbalik-balik no usahay ang processing mabot pa sa Cebu unya dakog gasto no so nakita nila ning babag sa pagkuha gyud sa ibutang nato nga legitimate nga compliance sa ilang negosyo so mo na nga nagrisgo na lang sila nga mapadayon sa ilang paghimo og mga furniture making no paghimo sa ilang mga furnitures kay kani mo magud ang ilang gisaligan sa ilang panginabuhian so mo ni nga bisag wala permit nagpadayon gyud sila kay aron puntawon sila mabuhi kay murag yun na nakita nila nga ilang source of income. So nagpasalamat gyud ta no sa PGBH o sa provincial government kay giusa ang mga ehensya sa gobyerno nga nagkuano nagpaduol naghatod no nagpakasayo napasayo no ang paghatag sa ato mga WBP mga ECC o SNC no diri da katong niaging Martes o Miyerkules no karong semanaha diri ang atong nagkahugpong nga mga ehensya no dihi ang EMB sa Cebu, Senro, Penro, Bitprimo, Bidipo, diha pa gani ang PEO no nga naghatag og libre nga katong site development plan nga kanisiya sa kon kwao nato ni siya sa private mahal. Diha pa gani ato ang mga legal no experts no diha tay mga na mga attorneys nga naghatag sa ilang libre no nga legal services no para gyud matabangan ang ato ang mga small furniture makers no so of course diha ang DTI nga naghatag sa atong serbisyo sa business registration og ang SB corporation sa loan facilitation no so kini hinugpong kini nga ano effort sa gobyerno og sa kung ano atong private sector no nga mapaduol no ang serbisyo sa gobyerno ngadto sa katawhan so bringing the government services closer to the people no. Dako natong pasalamat no sa collaboration nga nahitabo nga successful gayud siya.
6: Salamat kayo, Sir Gavin. Arita ni Ma'am Tata Ganov sa BPMO.
7: Thank you, Atoy. O maing buntag sa akong mga kauban sa lamesa ni Sir Jerome, BM Jamie, Ma'am Inday, o Ma'am Lenlen. Welcome to our program. O excited ko sa mga discussion na to karon, especially nga ang atong focus, kaning mga wood furniture industry operators nga kanang silent sila nga nagtrabaho sa ilang trabaho and they make our homes beautiful. Muni nga ganahan kaay ko sa mga nahitabo nga duha ka adlaw o dili na lang nako tas-on kay I'm sure daghan pa ta og i-discuss sa atong mga kauban but salamat kaayo sa support sa atong national government agencies DTI, DENR especially si Regional Executive Director ning arigyud siya sa opening program para ma-witness niya unsa ka strong ang atong mga MSMEs on wood furniture making industry. So daghan kaayong salamat.
6: Okay, salamat kayo sunod nga mohatag sa iyang introduction. Dito glycerina. Mas medyo char-char pa ning glycerina. Ratso. Senro Officer, Senro Tagbilaran, ma'am.
8: Okay. Daghang salamat, Sir Atoy. Akong pagtimbaya sa ato ang mga listeners, labi na sa ako ang makauban diri, our resource person, si BM Jammy, si Mang Tata, si Sir Jerome, si Ma'am Inday, very cute nga Ma'am Inday. Sa ato ang media men, akong mga kauban sa buhat, no? Maayong buntag. Una sa tanan, I would like to extend our heartfelt gratitude, no? Thank you kaayo sa provincial government, headed by Governor Aris Amintado, and our BM. Jami, very cute po nga BM, no? In charge siya sa environment and tourism, ma'am, no? For bringing us together, no? Ang DNR, Senro Talibon, Senro Tagbilaran City, Penrobe, EMB, DTI, and other government department heads, no? Sa provincial government. Katong gimension ni Mang Tata nga. People who help our furniture makers and most especially pasalamat nato sa atong mga furniture makers nga who respond to our call kanang nangayo na kuog peace peace ato ang mga furniture makers kay pagkakita nila nako ningon gusto sila nga ikaw dayto si Mamoracho ikaw dayto ikaw dayto nagpadana mo og notice of violation o kana sa peace order nyo moto nga ninyo nako peace bitaw so ang amo yun ani we are ato iterate ang message ni Red no nga kanang we are not into or against sa wood processing industries no wood based industries in fact in the prior program of the department, we encourage planting of trees in order to provide raw materials for our wood-based industries. But tungod ani nga walay mga permit ang ato ang mga tao or ato mga furniture makers maghitabo nga dunay indiscriminate cutting and kanang pagpangawat no sa mga labi na kay tugas social kayo ni atong taga Sentro Tagbilaran City nga mga area kay tugas gyud ang ilahang gigamit nga pinaka premium unya although daghan ra kaayo diri sa Bohol no so one of the provinces na nagproduce or naatay dagang tugas but kung wala gyud tay control walay regulation there will come a time nga sa libro na lang gyud ta mo tan-aw unsa nang tugas so that is why dili pwede nga economic lang but we have also to balance the environment kay ang ato pong mga kahoy are also habitat sa ato ang mga wildlife no and ug ato yung i-equate labi na karon nga summer daghan kayo og nag-turnover sa amo aog kanang mga has no mga mananap mga kobra baksan because atong na-consider nga ang ilag yung habitat is naguba na so that is why even our hearts bleed no sakit man gyud kanang huna-hunaon tungod kay kahibaw ta nga kaning ato ang mga furniture makers subsistence livelihood but we have to act no gyud kay kanang kung dili nato lagi ingnon nga i-regulate mao na ato ang madaod yun atong environment. So nagpasalamat ta sa usa ka panghitabo no nga kanang nahitabo to unya na interact nato ang ato ang mga furniture makers unya we were able to explain no naka paabot ta sa ila kung sa gyud ang mga dapat nila nga buhaton para ma-legalize ang ilang pag-operate sa ilang furniture making. So that's all and in behalf of Red Salak our regional director our Penroser Wilson Henson. So, og ni Sir Edgar di ay no sa Sentro Talibon nagpasalamat ta sa provincial government and all other people behind no sa atong two days activity. Thank you and good morning natong tanan.
2: Okay, salamat kayo Ma'am Ratso. Ari na ta sa question and answer nga bahin sa to ang tulumanon the capital report. So, nang pasupot siya pangutana mao si Bob Goodman. Pagasundan ni Luloy Trutas.
9: Thank you. Sir Adoy, may buntag. Panelista, maayong buntag. Hopefully, ang atong Friday morning is as good as what we expect today. Adlawa. Okay, Sir Luloy, relax ka lang diya. I got 5 questions. Saan ba din? Number 1, I used to be a barangay captain. Everybody knows that. I've been telling that how many times in the past already. Pag magputulog, kahoy sa amo sa duwero. Ay, taga-duwero din yung dirt na sa ula. Mayor's permit, barangay clearance, and DRM permit lang, makaputol nagkahoy. As simple as that. Makaputol na. And ang daming manggabasay sa amu, ma'am. Oh, halos kuan. So, ang pangutan na ako is timely or untimely with all the crisis that we are facing right now, ang pagpakunguhag mga requirements. Yan lang sa una, ma'am, kay na ako'y follow up. Anybody can answer that. Tapos na ako'y follow up. Is timely or untimely para sa ato mga small, medium enterprise na mga kaigsuuna na magmamaayog mga kuan. Nakalikuran na ba?
8: Okay, thank you, kaayos sir, sa imong question.
9: Usap pa lang na siya, ma'am, kay na ako'y follow up.
8: Sir.
9: Okay, thank you.
8: Kay bawat okay. Ko, sir, nga marag, ako yung pinaka, kuhan, ano, no? So, para sa amo, sir, kung mag-follow yun sa among policy, para sa ako, timely. Tungod kay, gusto na to nga ma-legalize ang operation sa ato ang mga furniture

0: sir, wala na imahin mo ang DNR, din yan kayo makatabang sa itong mga kwan. So, mayroon ko sir nga timely because the policy on wood processing plant was released last 2021. And our people sa DNR are already conducting IEC for our, they are reaching out to our furniture makers. Nga unta mo comply sila sa requirements. And it takes pila ka tuig. No, and nag-start lang yun, Mr. Og, pada og mga notice last September 2025. So, we think enough na siguro ang mga years nga ato ang gihatag sa ilaha nga maghatag nila og mga ng guidance unya time to comply sa requirements. So, mato nga, mayroon ko sir nga timely because we wanted to legalize sa ilang operation.
1: Okay. How about those fly-by-night na mga gabasit? Sa ano lang dumam?
0: Mana sir nga kanang ang giingon na nimo ganina nga na ay simple ra kaayo ang magputol og kahoy. There are species na kahoy nga dili na kinahanglan og cutting permit sa DNR. Mm-hmm. Mahogani kanang mga planted trees, mahogani Jimelina, but as tutugas tungod kay premium species ni siya sir, naagyud say kanang cutting permit. So mato imo giingon, ya ang atong mahogani kanang mga planted trees na to, kung putlon lang yun within sa ato, gamiton sa within sa ato ang area, dili na siya need o cutting permit. Barangay clearance na dyan, sir, sa totoo imong giingon. Pero kung ato na siya ipagawas, mao nang kinahanglan na taong transport permit.
1: Okay.
0: So, yun na siya, sir.
1: So, I'm from the... Okay,
0: ang fly, mao na, sir, ang fly by night ng mga nag-deliver. Mao na nga mong mga tao, ito, sir, wapoy tug, no? Labi na kung doon ay mga... kanang hearing, na yung mga hearing, na yung mga info nga, naadiri, kanang nagkarga, nagputo, so mag-atang ito ng among mga tao, no, kay, mao na ningon nga, abtik kaayo ning ato ang mga illegalista. That is why we also need the support of our barangay officials sa atong LGUs, kay ato man po ng mandate, sir, nga mo protect po sa atong environment. Mm-hmm. Thank you,
1: so,
0: sir.
1: Hide and seek ang duwa. Okay, hide and seek. I was here yesterday, ano, nakaabot ko mamtat sa kuandere and ang haba ng linya. Unsay usual na requirements na masangit sila and unsay kaning mga small scale furniture makers natin na mapadali yung proseso. Kay grabe ang linya diri gahapon. So I guess si Ma'am Tata ang makatubag or no, I was here yesterday and taas ang linya gyud.
0: Ako siguro sir.
1: Ah,
0: si ako siguro sir guys sa ato ang processing.
1: Namang good si Attorney Jeff gahapon. Yeah, story. Oh, maninoy mo na sa akong bata.
0: Okay, so kuan mo guna siya sir kanang sa atong WPPP or kanang wood processing plant ay pinaka-importante yun na asa ilang source sa ilahang raw materials. No, so kung mag-apply tag WPPP, of course, need na to ang ECC or CNC. And during the katong 2 days na to nga activity, it was clarified nga kung ang ato ang furniture makers magamit lang og 100 below 100 cubic meters nga kahoy or volume sa ilang wood nga kanang raw materials, CNC ra gyud siya. Sa una manggod ang atong kuan kay ECC gyud ang gihunahuna sa taga IMB tungod kay they are using kanang chemicals, di ba, magpintal, magvarnish, so mao na siya nga need siya og ECC. But tungod kay nakita po lagi na to, nga need yun nga tabangan na nga to ang mga furniture makers. So, using the threshold nga below 100 cubic meter, CNC na sir. So, anak sila, usahay mo sango kay, kung dili kumplito ilahang papel, na sila 20 days, nga ilan ang i-upload, no? At to sila sa, musod sila sa kanang website. Unya, kung dili makumplito ang within 20 days nga processing, mubalik na siya, mo-default. Unya as to sa amo apon sa DNR sir kanang mga permit nila, number one, yun namong gi-require asa ilang source.
2: So kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong isa.

I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigyo ko believe no sa MX3. Kaya nga no, nahimog yung kong MX-traordinary sa MX3. Kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kanimagong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugo

0: Gid sa akong energy level. Everyday okay gid kaayo ko permi. I've heard na agid siya clinical studies sa US ug sa Canada. Tinuod gid siya nga mao nay sulod sa MX3 and mao nay dayo benefit nato nga nakuha. Yes, kay naman siya alpha, na siya beta ug na siya gamma nutrients. And kini ang pinaka importante ha, ang cholesterol free ug fat free. So unsa pa magid atong ginapangita? Dinhi na gid ko sa MX3. Dili ko believe.
1: Ingon ani paminawon kung barado ang ilong. Sabayan pagyud og labad sa ulo. Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
2: Alagang Unilabyan.
3: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care. Be a

0: age care versus previous formulations with regular use. Strong Sauna.
1: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin ang gamot sa anumang uri.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: EXL Makabuhay Plus, kaping garantisado para sa publiko. Ako po si Mayor Lori Lee Jeronimo Pacquiao ng General Santos City. Ali na mag-EXL Coffee.

0: Extracts ang makabuhay plus dahil Tawi Capsule 1 siksik sa sustansya at vitamina gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guayaban, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundin, vitamin C, sodium ascorbate at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
1: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mocha Frapp for... Aray! Sakit na ng katawan ko. Wait lang sa orders po.
3: Time out na naman. May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
2: Wow, mas pinagaling pa?
3: Oo, pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Chinny, Joey, Ryan, Mikey, Dan.
3: Extra galing para extra ka rin. New Alaksan Extra.
4: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
6: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuhana.
7: Rexido Forte!
8: Mas paspas, banat sa upat!
9: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
4: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Uba!

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Nanay, tusok, manhid, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang baby deal. Mag Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tiguang naku, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
4: Let's go, Lola!
3: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan!
4: Uy, what a cool!
5: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan! Strong sa una!
7: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
9: Happy Fiesta!
10: Kinahanglan, extra ang handa.
9: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
10: Naana ang mga bisita? Kadyot
11: lang! Maglangay-langay pagod ka? Na ay extra nga panlaban, Ana! Ang nailhan ni mong Alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
10: Wow! Mas maayo pa?
11: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
12: Noy, dugan ko ayong bisita! Naa pa ba'y extra?
10: Naa! Bisag pang sharon pa! Na ay lechon, humba, adobo, kaldereta!
11: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
0: Unilab quality yan!
1: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon.
14: Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation.
13: Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Sir Archie, maayong anlaw ni Mudra.
16: Yes, Lucans.
15: Gainom ka o dito excitement. Gisulayan, gini mo.
16: Dugay ko makatulog. Magabi eh. Tapos hindi makatulog magani ko at mata ba so hindi ko sakto yung tulog yeah. Straight tapos ko ang tiil mamanhod ako ang tiil muna yung usas ako ang mga ipamati-mati tapos karon kagamit na which is bulan kapi na ano palang gani ako ang paggamit na ano ko'y nakita nga ipikto nga hindi na magsigi o mamanhod ako ang tiil tapos hindi minum ko sa kumatulog hindi na ko sigi ingon nga bangon-bangon pumata ko mabangon magani ko buntag na ako mismo nakapamatuod ko nito yun ano naging ipikto GTX
17: mabibilis sa mga butika.
18: Ang DTX 500 mapalit sa Paz Pharmacy, Alturas Pharmacy, Jewic Care o sa inyong suking butika.
19: Strong sa una.
7: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
20: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok o binhod.
21: Gisuwayan ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farex B para walay mubuhi sa trabaho.
1: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
23: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mare, uy. Dili man sad pwede nga pasagda na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
22: Paoperahan din ninyo si Junjun, Mare.
23: Dugay, ragyud miga plano, anak Mare. Pero asa man taon mig ibayad sa pagpaopera? Uy, lisod ba ya kaayo ang panahon karon?
22: Ay, Mare. At tudad a si Junjun sa East Medical Center, Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
23: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
22: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mare.
23: Salamat kayo, Mare, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
24: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
25: Hello mga ka-MX3. Ako si Denmark Alejandro at kasama natin ngayon si Jay Pailanga, 38 years old, isang makeup artist dito sa Cebu.
2: Nagsugod ko sa pag-makeup katong nag-high school ko. And then akong first na gimikapan was my classmate and my teacher. Sahay ka ng mga out of town, lagan kayo migdala, naman sa team. Pero iguman, kapoy kayo. As in, ako ganyan suon, nung gamit na siyang MX3. One time, naman ako gihilantan. So, yun akong tagag MX3. And then, akong giinom pag-gabi. Pagbuntag lang, gaan mo kaya akong paminaw? Namin mo kaya akong tuhog. Until such time, everyday na akong niinom, pero gaan mo kaya akong paminaw? Ah, tungod din sa MX3 akong giinom. Sayon ang trabaho, walay kapoy, iguli na ko. Murang maka-workout pa ko, maka-gym pa ko. Lami kayo ang MX3. As in, ninuti akong tuhog sa MX3, mata ko like 8 fresh na fresh. Murag ako mga client akong ipamake-up. Tinahanglan kung mag-MX3 ta, dapat ang pagkaon, healthy, nga, proper sleep yun. No game important sa MX3. Pero MX3 is the best. Life is beautiful with MX3. Dili ko believe.

0: Himarat kay ta. Pero ang pagbawas mga higala sa asin sa diet, gatabang nga pwede na itong mapaubos ang blood pressure. Dapat nasa 1,300 gani na 1,500 milligram. Nga kutsaritang asin raunta nga ito ang magkonsumo muhang pagkaon sa usa ka meals na itagduha, tagtulo. Pagpanihapon, another timpla na po. May mga sausawan pagyunta. Wala nga sobra-sobra yun mga higala ang pagkaon na ito aning mga parat ng mga pagkaon. Ang usa ka kutsarita nga asin, naana siya'y 6 grams nga sodium chloride. Naana po siya'y 2.4 grams sa sodium. Kinahanglan nato i-control ang ato ang pagkonsumo sa sodium. Kung naatay high blood, or either natay problema sa kidney, kung samot ang atong problema, or either kung may edad na ta, magka-high blood ta, magka-problema ta sa kidney. Unang-una, limitahan na to ang pagkaon sa parat ng mga pagkaon. Kumahimo, tanggalo na nato ng mga sausawan, lira. Mga bagoong. Ato na siyang tanggalon, ha? Binagyan ko may high blood na ta, may edad na ta. May problema na atong kidney. Dili na nato na ibayang sa tuang lamisa. Kay pwede kini mga higala nga mag-lead sa pagbato ng chronic diseases, especially sa atong kidney. Pilitan mo gamit ang kalamansi na lang. Sausawan, kalamansi ka na. Pwede na. Ikaduha, ang problema manggod kay hilig manggod ta og mga dried fish bitaw. Mamagini paboritos mga Pilipino. Ladbu. Ang sisundaan ni Moderatio, ladbu. Mga dried foods mga higala. Mas maayo nga ang kaunon preska nga isda, sariwa nga isda kaysa mga dried fish mga higala. Imbis nga mga bacon, di ba mga ham, dry goods, eh mas maayo tong preska. Nanlikay sa mga canned goods.
1: DTX 500 Health Alert.
0: Labi na gyud kong ang canned goods nga to ang ginakaon. Parat. Unsaon na to pag ila or pagkabalo nga parat. Basaha. Basaha ang nutrition level sa imuhang dilatang nga ginakaon. Tantawa ninyo na iuban dira nga tag-as kaayong sodium content. Per servings man na. Pagsabihing per servings, usa ka hiwa ra na. Usa ka hiwa ra na ha. Dili tong usa gyud ka lata. Kaya naman nagitog dito per servings, no, 600 grams of or 600 milligrams of sodium per serving. Sa tuba usa ka hiwa per serving man, kung imo nang kaon kag mga tulo ka hiwa, di tintaas ang sodium nga imong ginakaon. Pero dili kayo parat, no. Dili man kay parat, sir. Nantawa ang nutrition level.
2: TTX 500. Magandang araw, tatay. Ano po inyong pangalan?
3: Ricardo Alvidera.
2: Ilang taon na po kayo?
3: 75.
2: Anong iyong nararamdaman bago kayo pumunta dito sa Klinika Rohan?
3: Noon, nag-dumatumba ko, galingin ako ng ulo, tapos firme lang ko na allergy sa tubala.
2: Mm-mm.
3: 7 years na ito nga nagkanto ko dito sa imo, sa imo niya. Daw mga gintagaan ko sa ito sa pa-sugar test ba lang, ako ang sugar, ito 14. Tapos ito gintagaan ko sa bulong 15 days ito.
2: Oo.
3: Ay, na-comply ko man tapos ang pagkaon na ako nga imo, ginbutang ito, hindi ba na iwasan ko na. Ito ay ganit mga 1 year guru. Na, so doon babakod na ako. So doon ay nagpwede na kurba ibala. Kasi ito doon firme ako na kurbaan. Kumbag-kumbag ako ang hibahan.
2: So ano masasabi mo sa pag-inom ng DTX, D3 Biomitic?
3: Naya, sige-sige ganito. Diya, kada weekly, kabakalwi ko diya. Kaya nang 10 nga D3 Bio, 10 nga Mitic, 10 nga DTX, one week na yan.
2: Ang blood sugar mo ngayon, ilan na lang?
3: Do 5 ba?
2: Okay, 5.5.
1: TTX 500! Mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert!
4: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
5: Unilab quality yan.
4: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Akoy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
7: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuha na.
8: Paspas, banat sa upat!
9: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
10: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ako si Layda Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tungol sa akong ulo. Midako na dyan siya, halos linggawas ang akong mata. Halos magilak ko, usingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Ipa-CT scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So kad nga nag-inom ko sa EXL Makabuhay, sa pag-inom dito times, adidyon na ko siya, nawala ang

0: iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ako ang naitumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
1: Paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw, kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon, ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
4: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahawoy with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko, Farix B, para walay mo buhi sa trabaho.
4: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Strong sa una, herbal strong karun.
7: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nagkahuna-huna ko nga muinom o herbal strong na mangustin, turmeric, dragon fruit, o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
9: Yes, Dukhans.
8: Gainom ka o dito ang side mandit. Gisulayan gini mo.
9: Dugay ko makatulog magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko at mataba. So, di yung sakto yung tulog. Yeah. Straight. Tapos, ako ang tiil. Mamanhod ako ang tiil. O na iusas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon, kagamita which is bulan kapi na. Mana palang gani sa kong paggamit. Naano ko'y nakita nga ipikto nga dili na magsigi og pamanhod ako ang tiil. Tapos, iniminom ko sa kumatulog, di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ko, mabangon, magaling ko buntag na. Ako mismo, nagpamatuod ko. Nindot yun. Ano na yung ipikto? GTX.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Ang DTX 500 mapalit sa Paz Pharmacy, Alturas Pharmacy, Jewick Care o sa inyong suking butika.
12: Ubo, plema, igawas!

0: quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Maayong panglawas, batok, bisan, unsang balatian, ang kakapoy o stress, adunay daghang negatibong epekto sa imong panglawas. O panghuna-huna, aron ikaw malikay sa mga negatibong epekto sa kakapoy o stress. Kauban nimo ang EXL Marka Buhay Plus Capsule aron mabatukan ang bisikan unsang balatian sa bayan sa pag-ehersisyo, saktong diet o nutrisyon. Siguradong likay ka sa sakit mag EXL Marka Buhay Plus Capsule. Batok sa stress, kakapo o sakit, kusog nga natural. Lawas na optimal sa EXL Marka Buhay Plus Capsule. May buhay sa makabuhay.
4: Ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
6: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
7: Anaa mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
6: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.
8: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
9: Yes, Lucans.
8: Kainom ka og dito excited man din. Gisulayan gini mo.
9: Dugay ko makatulog magabi. Tapos hindi makatulog magani ko at mata ba. So, di gyud sakto imong tulog, yeah. Straight. Tapos ko ang tiil, mamanhod ako ang tiil. Unay usa sa ko ang mga ipamati-mati. Tapos karon, kagamit ta which is bulan kape na. Ana pa lang gani sa ko ang paggamit. Naa ko na kita nga epekto nga dili na magsigi og pamanhod ako ang tiil. Tapos hindi minum ko sa ko matulog, di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ako, bangon magani ko buntag na. Ako mismo, nagpamatuod ko. Nindot yun. Ano naging epekto? GTX.
10: Mabibilis sa mga butika.
11: Ang DTX 500 mapalit sa Paz Pharmacy, Alturas Pharmacy, Juwi Care o sa inyong suking butika.
12: Tinta ka

0: is found with the elderly and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-day ko og MX3, na nakita na ako nga lagsik ang akong panlawas, og dili ko dali nga kapuyon, og dili pod ko dali nga magsakit. Bisan pa gani, og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Bati na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag paingon sa hapon, maura gyud siya kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3, diri ko believe.
1: Alang na itong mutukod og mga balayog building, wanay laing atuan, Herbert Balmis General Merchandise and Contracting Corporation sa Dan MHD Pilar, Tagbilaran City, kompleto sa hardware, electrical supplies, plumbing, construction supplies, mga kabilya, tiles o guban pa. Tanan, ana sa Herbert Balmis General Merchandise and Contracting Corporation, duawa karon ang showroom niini, nagapaabang usab sa construction equipments o mga heavy equipment.

0: Oh, ano mo kulaanon man na imong dagway, pre?
1: Gikan lagi ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman kada bulan mang kumubayad. Sa pagsubay sa ilang computer, pre, akong nasairan nga wala din ako babayari ang bill sa miaging bulan. Tungod kay nawanin ako ang maong bill, ug dili na ako makitaan.
0: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
1: Maulagi, pre. Unsaon? Narbaho man ta.
0: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
1: Wala, pre. Magpagama pa ko.
0: Ay, sus, pre. Ang nga dyan butangan ni mo na ang mailbox ni mong pultahan sa panimalay o sa gate. Aro na ibutang sa mga taga Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan dyan tamo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong nahibalaan, pre, matagbulan man dyan mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apan kung wala'y tao imong panimalay, kanya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mabalik ang mga mag-deliver.
1: Kanya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibalot ta sa matagbulan nga bill.
0: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Na ay maayo, pre, nakadungog ko silang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI. Ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
1: Mo ba, pre? Ni-adapt day ng Bohol Water sa electronic billing?
0: Yamat, sweet to maligi ka na, pre.
1: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart, o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
0: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton ra nimo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
1: Auna, amanday na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address sa yon raman. Dahil kaayong pagsulbad, pilit ko sa Bohol Water, pre, kay dili po mapaulahi sa

0: Atong oras sa DYRD Worldwide, alas 9:12 sa gabi.
1: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato nga mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, Binting Street, Tagbilaran City. MedSure Pharmacy, barato na, sure ka pa!

0: Igala, kamusta may gabi ka naton tanan? Welcome na usab sa aton tulumanon tag Bilaran by Night. Adlaw kita karon nga Biyernes mga igala, pitsa 15 ning buwan sa Mayo, tuig 2026. Atong panimbaya sa itong mga kaigsuon ng bulanon sa tibuok kalibutan, atong mga panghinaot nga naamo kanunay sa kapiskay sa panglawas, samtang nagsunod o nagtubay ning atong tulumanon. Samas na andan, kauban gihapon nato atong makugihan mga alagad field reporters nga mohatod sa tagsatag sa mga balitag panghitabo o gikan sa ilang nahimutangan. Uban kang alerto June Gutierrez diya sa Governor Celestino Gilliares Memorial Medical Center, kang Rubuka Pwili Maestrado sa Kapulisan at Tundakbayan, kang Debarker Cell Remulador nga mohatod sa mga balita gikan sa kalungsuran dito sa nahimutangan sa gawas. Ato usab nga pagkauban ni Respikas Lawak atong co-pilot Engineer Jerry Cahes ug Engineer Gilbert Tulop dito sa transmitter site, Engineer Rani Mulat ug Engineer Goody Felicia, atong Chief Technician si Engineer Phil Abandula, atong Security Guard on duty si SG Namok, mga technicians on duty sa atong mga carrying stations karong mga orasa, sama sa 102.3 Kiss FM, 100.9 Radio Hagna FM, San Miguel Cable TV sa Hagna, DTV Cable sa Ubay, Buholano Cable Networks ug ang BCC TV. Ug samas na andan kun dunay buti paabot sa atong tulumanon karong gabi una, pwede mo tawag sa atong mga hotline number sa DYRD. Ang atong Smart 09-64-932-6383. Ang atong Globe 0952-558-2760. Ang atong mga landline numbers 411-3100, 235-3353, 510-3092 o 501-0077. Alang sa inyo mga reklamo, opinion o uban pa nga gusto nyo ipadangat sa atong tulumanon karong gabi una, pinaagi o text, i-text ka na sa atong hotline number sa text klamo 0947-870-1262. Arangkada na punta sa laing edisyon sa aton tulumanon, TBN Tagbilaran by Night.
1: Tagbilaran by
0: Night. Arita sa mga nagbagang balita sa atong mga uluhan dinhi sa atong dapit. Makasinati o rotational brownout ang mga gialagaran sa Buhiko 1, Buhiko 2 o Bohol Light gumikan sa kakuwang sa supply sa kuryente matod sa NGCP. Usa ka 19 anyos nga batanong lalaki naghikog pinaagig pagbitay sa iyang kaugalingon dito sa Garcia Hernandez. Matod pa nasakitan sa gugma atong subayon karon tataod kini mga higala. Ulan tudling sa mga balita gikan sa atong mga alagad field reporters tong dawaton pag-una gikan sa hinimutangan diha sa Governor Celestino Gilliares Memorial Medical Center. Uban kang alerto John Gutierrez, go ahead John.
2: Yes, salamat kayo Ton. Ug maayong gabi, magabi sa mga soking at ating paminaw na sunod kanunay sa tulumanon tag Bilaran by Night. Atol sa kapistahan sa lungsod sa Bilar, mayong pagka mo ang duha ka mga sakay sa usakang motosiklo o magkanina out of control diya sa lungsod sa Lubok. Makompleto ni Talis sa tanyang pagbalik.
0: Dagang salamat, alerto John Gutierrez. Samtang sa laing bahin, relikyas ni St. Jude Thaddeus mahidangat karong adlaw nga Domingo diha sa parokya sa mansa-sa ning atong dakbayan sa Tagbilaran. Samtang sa laing bahin, may ubos ang tensyon dito sa Senado human nga may gawas na sa maong area si Senator Bato de la Rosa.

Matapos na karong Lunes, Mayo 18, ang voters registration para sa barangay o sangguniang kabataan election nga gikatakda karong Nobyembre.

0: Mukad to mga uluhan sa to mga nagbagang balita, ang hingpit nga aso inanay niyang mabati sa tong pagbalik.
1: Tagbilaran by night.
2: Optics, paspas, nagpagkabana nga netizens, mga paghitabo nga angayong masayran, ipasa dayon sa DYRD Kasaligan FB account. DYRD Sniper.
3: DYRD Sniper ni Bay.
2: DYRD Sniper.

0: Bueno, mga higala, padayan kita sa atong tulumanon tagbilaran by night, no? Live kita karon nanuka dinhi sa atong dakbayan sa tagbilaran. Atong panimbaya sa tumaka igsuonang bulanon sa tibuok kalibutan. Ilabi na gyud sa tumaka igsuonan sa 15 ka mga barangays ning atong dakbayan sa tagbilaran. Mga silingang kalungsuran sa una, ikaduha, ikatulong distrito ning atong dalawigan sa Bohol, kay taas-taas kaayo ang labay sa atong Sibya karon gumikan sa mga nagkadaiyang hook up sa mga lain-lain nga mga station. Salamat kaayo. Ato po nga pagpanimbaya sa mga naminaw nato sa gawa sa atong probinsya sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Lakip na dito sa gawa sa atong nasod nga nagmonitor sa atong Facebook Live sa DYRD Bohol ang Kasaligan. So salamat kaayo sa atong mga listeners, labi na sa Facebook live nato, no? Kay usag yun ning atong programa nga taas kaayo og listenership, no? Salamat kaayo ninyo sa atong mga kaigsuonan dinha sa mga nagsunod-sunod pinaagi sa atong Facebook live, no? Kahibaw sad ta nga daghan sad kaayo naminaw pinaagi sa mga radio, no? Kanang debatire nga radio, saksak nga radio, no? Kahibaw sad ta nga dunay daghang mga nagmonitor nato sa ilang tagsa-tagsak ka mga sakyanan karong mga orasa samtang nagbiyahe, so hinay-hinay lang mo, no, sa inyong pagbiyahe. So ingon man atong timbayaon ang atong mga OFW sa tibuok kalibutan nga samtang nagtrabaho, ay hinok pod og paminaw sa atong programa aron makabalita sa mga pinakawahing panghitabo dinhi sa atong dapit, mga higala. Bueno, no, ato nang hisgutan, no, daghantag mga topics karong gabi una, no, para sa atong mga suking tigpaminaw sa tibuok kalibutan, no. Medyo dito sa Senado, mga higala, medyo ming ubos ang tensyon na dito, no, human nga may gawas dito sa Senado si Senator Bato de la Rosa, no, kagahapong adlaw man to siguro, di ba? Ato man pong nasayran nga ang sesyon sa Senado, mga higala, Lunes, Martes, Merkules rana, no? Pag-abot og Huwebes, Biyernes, Sabado, Domingo, yamo na sila sesyon, no? Mao na nga iyahay po nagsibat ngadto sa mga probinsya, ngadto sa ilang pamilya, ngadto sa asang dapita nga consultation, no? Kay aron nga makapaminaw po sila sa ilang tagsa-tagsa ka mga konstituwente. So moy kinaingnan nga gumikan kay wa yamo sesyon karong gahapong adlaw og karong adlaw, medyo ning hupa ang tensyon dito sa Senado, no? Mamantoy gisulti sa asawa ni Bato pinaagi sa iyang text message ngadto sa Senate President Alan Peter Cayetano nga ning hawa na lang yun kuno si Bato dito aron dili na madamay ang Senado. Kay gilaliman kaadto, mga higala, no, kamulo man ang investigasyon ana, nagpinusilay baya gyud, no, ang USA ug ang NBI. So grabe ang tensyon, no, mura gibirig-birigan gyud mismo ang Senado gumikan kay didto man gyud si Bato man gud moytuyo adto, mga higala, no. Pero hangtod karon, no, walay order gikan sa presidente sa atong nasod or sa bisan kinsa nga arestohon si Senator Bato de la Rosa, no. Gani ang gipakanaog lang sa DOJ, no, lookout bulletin na gikan sa ilang opisina ngadto sa Bureau of Immigration nga kun mo gawas sa atong nasod si Senator Bato, apugngan, no, pugngan, pero adi to mo gawas, mga higala, no, asa man siya tago og mo gawas sa atong nasod, no, nga wa man to siya ingog kaila sa ubang mga nasod gyud siguro, no, gasto pag yun kaayo, ha? So kun dunay intensyon si Senator Bato nga mutago, adin hirag yun to sa atong nasod, mga higala, ha? Pero sa pagkakaroon, no, dili pa kinahanglan nga mutago siya kay walay mandar nga dakpon siya, mga higala, gumikan lagi kay ming tamod naman ang gobyerno pinaagi sa Office of the Solicitor General nga ilang tubagon ang mga pleadings ni Senator Bato dito sa Supreme Court, no. Gitagaan man sila 72 oras. Oh, niya pagkahuman sa 72 oras, no, without extension, ha, wa mo sugot ang Supreme Court nga mo extend without extension. Oh, tagaan pud nila og kopya si Senator Bato. Unya inikadawat ni si Senator Bato sa kopya sa OSG nga tubag, no. Duna po ilaing 72 oras ang kampo ni Senator Bato nga mo komentaryo. Ha? So mo na, mga higala, resolbahon, no, ang pinaka main issue gyud ana, no, mahimo ba nga automatic nga i-enforce, no, is it enforceable automatically, no, ang usa ka international warrant of arrest. O, mao na pinaka unod sa pleading ni General Bato o Senator Bato dito sa Supreme Court. O niya, siyempre, dugay-dugay man na maresolbar, no? So, samtang giresolbar na, gipakapinan niya laing hangyo, no? Hangyo sa Bisaya, mga higala, pero ang legal term, ana, no? Prayer man. With prayer. For temporary restraining order, no? So, mura ba nga, samtang wa ni maresolbar na to, samtang di mo makadesisyon din, ha? Pakanaog sa mo. O temporary restraining order nga dili sa kodakpon, no, gami nga giga nga gamiton kining warrant of arrest ikan sa ICC. Pero in the absence of the TRO, mga higala, no, klaro man pud ang mga pamahayag sa atong presidente og DOJ nga kun naara siya dinhi sa atong nasod sa Pilipinas unya makit-an, monitoron lang, no, di sa gyudakpon kay huwaton sa ang mga kalambuan didto sa Supreme Court. Unya sa ako nang gikaingon, no, nagtuota nga kini si President Bongbong Marcos, murespeto gyud ni sa Supreme Court kay tulo baya ka equal branch ang atong gobyerno, mga higala, di ba? Ang executive pinanguluhan ni sa presidente, ang legislative nga mao ang kongreso, mga higala, no? Upper chamber ang Senate, no? Oh, unya ikatulo ang judiciary. Oh, karon ang Senado ning kontra na sa baruganan sa Malacañang nga dakpon si Bato. Mao nang wa gyud madakpi kay gitagaan og Senate protective custody atong Lunes. So nagbangi na atong Lunes ang legislative ug ang executive. Oh. Karon ming inter the dragon ang Supreme Court ning appeal, no, gitagaan og aksyon ang pleadings ni Bato de la Rosa. Ug dili ni tagaan og respeto ni PBBM kining proseso karon din na sa Supreme Court, ha? Mahug nagduha na ka ko equal branch ang iyang gibanggaan, no? Senado na ug ang Supreme Court. So may kinaingnan, no, ingon si BBM, no, ingon si Secretary Remulla sa DILG, stand down, no, stand down sa ta. Ay naay ongoing giresolbar na sa Supreme Court. And I think, parehas na hitabo sa PhilHealth sa ako nang gibalik-balik, di ba? 60 billion pesos ang gikuha nilang Ralph Recto. Ha? Gikan sa PhilHealth, gitransfer ngadto sa unprogram funds, no? Ingon sila, okay ra kuno na, constitutional na, pero gi-challenge dito sa Supreme Court ning daog ang mga nang challenge mga higala. Ningon ang Supreme Court, unconstitutional na, iuli ninyo ng 60 billion ngadto sa panudlanan sa PhilHealth. O ning tamod man pud si BBM, giuli manila ang maong 60 billion. So karon, mo ni ato gyud ning paaboton mga higala, pero for the meantime, no, atong nahibal-an niya karong adlaw, dunay mga aftershock, ha, mga og nalinog pa aftershock, no, ingon ana man gyud na, no, dunay mga aftershock, ha. So karong adlaw ang pinakauhing nahitabo didto gi pakanaugan og 6 months nga suspension, ha, si usaa head, no, si retired general Mau Aplasca, no, si ombudsman Boying Remulla, mao mismo ang mi-anunsyo, no, nga gipapailawom og unom kabuwan nga suspensyon si usaa head General Mau Aplasca, ha? So ning tubag dayon si Cayetano, mga higala, no, ning ingon siya nga ang ato lang pong hangyo ni Ombudsman Boying Remulla, no, isuspenso sab ang NBI, ha? Kay di man to mahitabo kun wala gibirig-birigan sa NBI ang Senado. Oh. So gani karong palis sa live program ni Senator Rodante Marcoleta, mga higala, sa Net 25, no? Nahisgutan ang maong suspensyon. So dunay mga pipila ka mga obserbasyon si Senator Marcoleta sa panghitabo, no, niingon siya, ha, dito sa iyang radio program, no, sa Net 25 karong palis na minaw mangyud ta, no, ang iyang punto, no, nga dapat unta pod ang taga NBI maoy giunag suspenso, ha, mo na isulti ni Marcoleta unsa may iyang mga rason. Number 1, gikulata ang membro sa usaa sa taga NBI, oh, di ba, ingon siya, oh, kaklaro adto nga ang among usaa gikulata sa taga NBI, sud mismo sa premise sa Senado. O, ikaduha, Gibarina ang pultahan o utlanan sa Senado o GSIS sa taga-NBI. Okay, sa ako nang gikaingon, nagtapad ra ni doon ay pultahan nga utlanan ana. Oh, motong ingon si Marcoleta nga, oh, barina-barina man sila dito. Mura sila gmao. Ha? Sakto ba to ilang gihimo? Oh. Nga ikatulo, nagsukliay mang yun pod o pabuto. No? Ang NBI o ang USAA. So, dili maayo nga USAA ra maoy i-suspenso. I-appeal yun ang NBI. Oh, ikaupat, sultim ni Marcoleta, walay complaint nga gipasaka nga dos ombudsman batok sa USAA. Nga nung i-suspend man o walay complaint. Ikalima, niingon si Marcoleta nga gidipinsaan lang sa USAA ang Senado o ang mga senador, no? Giprotektahan sa USAA. Unsa may maot kuno ato? So maunay sulti sa mga senador, no? So far ang may padayag pamangod og tingog mga higala kabahin anang isyo sa atong pagmonitor si Cayetano paman og si Marcoleta, no? Ang ubang mga senador wa patakabantay nga doon na sila gipangsulti. So ilam na dito, no? Oh, so unya ang abogado pod ni Bato, si Attorney Israelit Tutorion, no, namahayag pod siya nga walay gahom ang ombudsman nga isuspend ang usa ka office officer or head sa USAA kay under kini sila sa Senado, which is equal branch, no? Ang pagdisiplina ko, no, sa mga USAA naa sa Senado, sa Senate leadership. Oh, pagabutuhan sa mga senador kung unsay klase nga sanksyon ang ilang ihatag kung ugaling doon na may sanksyon. So, mao na yung mga inisyal. Pero ang uba, no, siyempre, pabor kaayo sa pagpakanaog ni Ombudsman Buying Rimulya. Maayo ra. Kay inyo nanggi suspended. No? Labi na yun itong mga wakauyon ni Senator Bato o wakauyon sa leadership ni Senator Alan Peter Cayetano. Perting lipaya. No? Mura o gaihaw silag baboy sa magpista ng higala. Happy pista di ay sa mga asamang dapitaron nga dunay piyesta, no? Happy piyesta ninyo din, ha. Oh. So maunay mga latest nga panghitabo, no? So far ang USAA maoy naigo nga gipakanaugan og 6-month suspension. Wa pa putak haybaw kun unsa gyoy atubag ani sa mayorya kay dili pa man to consensus, no, sa majority sa mga senador kay personal opinion pamantong nigawas ni Senator Marcoleta o kang Senate President Alan Peter Cayetano. So, gibutyag pod karong adlaw ni Senator Alan Peter Cayetano nga kamulo kuno ang minority, sila si Soto, nga pang-recruit sa ubang mga senador kay posible karong Lunes kuditaho na pod si Senator Alan Peter Cayetano. So, kining kudita mga higala, no, ug ato og yung tan-aw diha sa revised penal code, krimen gud ne kay kini maning ku, di ba, kana mo alsa kag armas batok sa gobyerno. Pero when you are using the term to describe Senate leadership, no, kudita man pud ang term, dili ni siya krimen, no, gani normal ni siya nga panghitabo din, ha, kun kinsa ang majority, sila gyud ang maggunit sa kining padagan din, ha, sa Senado. Pareha ragud pud na sa lower house, di ba? Kinsa may majority didto. Tawo ni BBM o di si Martin Romualdez gipulihan ra pud ni BOGD. So ila na didto, no? Politika gihapon na mga higala. Bisan sa mga kalungsuran, bisan sa mga siyudad, inig-abot sa sangguni ang bayan, no? Bantayan yun na sa mga tao. Ngano man, ang komposisyon sa sangguni ang bayan members crucial na sa usa ka mayor, no? Kay kung daghan ang sakop sa SB nga taga Pikas, dili ka aliados mayor, posible nga magbabagbabag, posible nga mamulitika, sila'y maggunit sa mga komitiba, sila'y magkontrol sa padagan didto kung unsay mga i-approve ug unsay mga dili i-approve nga mga endorsement. So the same na dito sa Senate mga higala as upper chamber, no? So kung kinsay leader din, ha, nya dili ka aliado sa presidente, delikado. No, delikado kaayo. Mabitaw na nga hadlo kaayo na karon, no, sa side sa mga na-involve yun sa flood control, nga nailog nilang Cayetano ang leadership, kay posibleng ibalik si Senator Marcoleta as the chairman sa Blue Ribbon Committee. No? So, og mabalik na siya din na sa Blue Ribbon Committee, no, dakog posibilidad nga katong 18 Marines ipatawag to. Dakog posibilidad nga si Gutesa Orle balik kog patawag. Nga kining grupuha nga wa na imbitar ra sukad ni Senator Lacson, mao man ang mga grupuha nga nagtudlo gyud, no, nga nagtudlo gyud sa kining Speaker of the House, no, nga maoy mastermind sa flood control. Nadamay pa ang atong presidente, no, matod nila kay sila may nang hakot sa mga kwarta. Oh, so posible pa nga maog yun eh, mahitabo din ha. So, delikado kaayo. O, munang maningkamot yun po eh, no, sila si Soto, eh, maomega pugong-pugong ane, nga mapulihan yun nila si Alan Peter Cayetano, which is normal rana, no? Kung asa ang liderato sa Senado, normal rana, nga dunay change of leadership, no? Usahay man gani sa mga sangguni ang bayan, o dunay eleksyon sa barangay, bitaw mga higala o SK, unya ang makadaog sa SK Federated, niya ang makadaog sa ABC, kaalyado, mas mudaghan ang pikas, doon na po'y revamp nga mahitabo, no? Bawian o mga committed chairmanship itong mga taga-pikas nga dili kaalyado. Ha? So, ingon anak yun na. So, karon, gipasalig man hinoon dito nga ni Senator Alan Peter Cayetano, nga good to go ang pag ila man ang trabaho, no? Kining impeachment once i-transmit na ang article of impeachment ngadto sa Senado, ilan ang trabaho nga ilag yun ng dunggon. Gawas kinta kung dunay mga supervening events, no? Say for example, dunay katong nahitabo last year, di ba? Patabok man kun to, no? Mulingkod ang bag-o mga nanaog inig June 30. So, unsaon man nato? Mura na mao ni number 1 nga hurdle nga problema. Ang number 2 gi-question dito sa Supreme Court ni BP Sara ang kining impeachment nila last year. So, kung doon ay mga ingon ana, posible na nga makaapekto sa desisyon sa atong mga senador. Oh. So, karong adlawa, may pagawas po o pamahayag si Akbayan, masiguro na si Chil Jukno, no? Oh. Nga, kung mag-motion to dismiss ang Senado sa impeachment, no? I-constitutional violation ko, no na. So if it will happen, constitutional violation man kaha, you go to the Supreme Court. Ingon ana mang yun na. So mo na nga og si BP Sara muadtog Supreme Court, ay ninyong sawaya kay iya man ang katungod. Og kamo na poy maigo, nga wa mo kauyon, mo man sad inyong buhaton, di ba? Muadto man mo sa Supreme Court. Ingon ana mang yun na siya mga igala, no? So at least kini mga panghitabo karon dayag sa mga mata sa katawhan gumikan aning social media nato. So far mao na mga latest, no, didto sa Senado, medyo ning hupa na mga higala, no. Wa nay mga pulis daghan didto, wa nay mga taga NBI nga nagsinamok, ha? Kay wa naman po dias bato. So tago si bato mga higala. So mo na atong huwaton, no, sako nang giingon, huwaton nato kining desisyon sa Supreme Court aron nga magiyahan tang tanan. Nagatod sa tong oras alas 9:40 na sa kagabhion. So aritas lungsod sa Garcia Hernandez mga higala kay do na manggoy na balita nga do na kunoy usa ka batan-ong lalaki nagkutlo sa iyang kaugalingong kinabuhi, no? Naghikog in taon mga higala, no? Didtos punuan sa usa ka mangga. Kasayo ba in tao, no? 19 years old pa. Naghikog naman. So atong suwayan og tawag ang taga Garcia Hernandez PNP og unsay mga hinungdan ani nganong nahitabo man ni siya. Although doon na nay nakuha nga detalye ang atong DYRD newsroom, no? Ato gihapong suwayan og tawag karon ang PNP Garcia Hernandez aron sila mismo maoy muhatag sa maong detalye mga higala. Okay, so ni Aspikas linya ang Garcia Hernandez PNP. Mayang gabi eh, Garcia Hernandez PNP.
1: Yes, sir.
0: Mayang gabi eh, sir. Si Tonton Aniskal ni sir sa atong tulumanon sa Tagbilaran by Night. Onda air kita karon sa DYRD. Kinsa ni palihog, sir?
1: Si Police Corporal Jokarto po, sir. Duty Base Officer yan sa Reservist Police Station.
0: Okay. So, Police Corporal, nakadawata og information nga dunay usaka batanon, 19 anyos, nga nagkutlo in town sa iyang kinabuhi, naghikog diha sa atong area of jurisdiction. Positive ba ni, Police Corporal?
1: Positive, sir. Positive.
0: Kanos aman ni nahitabo, sir?
1: Ganihang, sir, na-discover, ganihang buntag na nas-size.
0: Ganihang buntag?
1: Sir, ako kang ipasa sa muang investigator sila. Hindi naman din, sir. Positive man sa akong kilid.
0: Sige, palihog ko no, sa atong investigator.
2: Hello, sir. Good evening.
0: Good evening, investigator. Kisay palihog ni, sir, investigator. Kisay full name na to?
2: Sir, Police Corporal Mark Anthony Cadorna, sir.
0: Okay, so Police Corporal Mark Anthony Cadorna. Si Tonton Aniskal ni, imong sangay pod, no? Anthony.
2: Yes, sir. Salingan sa hadna.
0: Salamat kaayo niya. Kining... Nakabalita manggod ta Police Corporal Anthony Cadorna nga ganinang buntag ko no matod sa imong kauban din ha dunay nabalita nga naghikog din ha sa atong lungsod sa Garcia Hernandez.
2: Yes sir, pinood na sir, pinood na sir.
0: Asang barangaya sir?
2: Sa kuan sir, Purok Sais. Actually likod lang sa station sir, there is a Purok Sais with barangay with population.
0: Uy, diha ra di ay pudapita.
2: Mga kuan lang. Mga
1: 200 meters.
0: 200 meters. Kining, unsa ba hinungdan kuno adto sir, sigon sa inyong investigasyon?
2: Base sa kwan sir, initial investigation sa ihang pag-umangkon. Kwan sir, allegedly nga nasayay kwan, nagkasnaptan na sa iyong uyab.
0: Uy. So uyab maoy nagunang hinungdan wa magkasinabtanay wa pod gabuwag sir wa lang magkasinabot or gabuwag jud
2: wala dili totally nagbulag sige murag na siya pangayo nga pasaylo nangay sa pasaylo sa yung uyab in fact sa ilang transaction sa ilang chat nagpasaylo naman ang iyang uyab sa iya ang siya lang kay di niya madawat nga nasa isala sige sa balik-balik pa yung pasaylo ba na kung may problema sa part sa yung uyab kay di pa sa ilo nalagay siya sa masod pa sa ilang change sa ilang conversation.
0: So na-recover na po na to ang cellphone sa maong biktima niya dito na trace ang ilang conversation.
2: Nahagbong mo good sir, nahagbong sa babaw sa mangga.
0: Oh, so wapod siya mo ingon sa conversation sir nga maghikog na ko karon wapod mo ingon?
2: Wala, ang last niyang kuan ni message siya o goodbye. Then nag-send siya picture nga na sa mangga ibabaw.
0: Oh, so ang picture niya nga na siya sa mangga ibabaw, lamdag na.
2: Kadlaon pa. Laon. Mga around mga 3, mga 4.
0: So, ngit-ngit pa iyang picture niya pero maklaro ra siya.
2: Diligid siya, literal nga siya sa picture makita. Ang area sa mangga, sir, mo iyang gipicturan.
0: Ah, okay.
2: Nga na sa babaw na mabasa ni mo ang picture nga nasa sa babaw sa mangga.
0: Okay. So, prior sa maong panghitabo, sir, wa ba po'y mga kaila, barkada nga nakauban niya base gainom-inom po to gatagay-tagay, wa ba po?
2: Na actually sir, base po sa interview na mo sa yung pagumangkon, gibantayan man siya sa yung pagumangkon din nga mauli. Kay sa mga naging tuig, sir, na po siya history sa kanang nga nalagi maghikog ba. Oo niya. Motong ningon yang pagmangkon nga naabot sa ilang balay mga around 12 midnight na gikan sa barkada numinom.
0: Ah, okay. So nakainom to ni abot sa ilang balay kaganinang kadlawon alas 12. Pastilan. Unya sa atong tan-aw labi na sa investigasyon sa atong MHO mga unsang urasa ka gito siya nagbugto sa iyang kinabuhi, sir?
2: Wala ma-determine ni doktor, sir, kung unsagit ang urasa specific nga nag-ikog siya. Pero ang gi-sure ni doktor ni doktor sa among MHO nga wala na gyud siya nabuhi.
0: Unsang oras gyud ni na-discoveryan sir nga na murag nakahikam na gyud ta sa maong lawas nga padung na inaog ingon ana?
2: Ang pagkakita gyud mismo sa iyang pagbangon sir, ni report sa diri alas 5 sa buntag,
0: 7 AM.
2: Oh, kay isa man lagi nagdahom mo tas layo mangga ibabawa. Wa ra expect ba? Motong pangita nila wala man makita nila sa silingan niya na wala dito babaw sa mangga.
0: Okay.
2: Ni nanaog gyud siya kay naglisod man kay wala may buwan nang hangyo pa ta sa atong kauban sa buhat ang taga Bureau of Fire. So moto gi tabangan motong nanaog sa mga alas quarter to eight na. Quarter to eight na sa buntag.
0: Okay. So kining panghitabo a karon sir, sa may tan-aw na to ane, wala ray foul play.
2: Oh, wala sir, wala. Wala sir.
0: Unya matud nimo mura og sigil ang pag-umangkon mo ay nihatag og kining statement, wa ba di ay ni mga igsuon or ginikana ning bataang kauban sa Pinoyanan?
2: Actually sir, sa ilang balay sir, tulo ra na sila iyang pag-umangkon og iyang lula.
0: Uy.
2: Unya ang iyang uya pud ana na po history nga nagikog pud na, napatay pud sa nagikog. Dili masubay og unsang mga tuiga pero na nakuha na nga nagikog pud ang igsuna na magulang.
0: Ang magulang ani gahikog pud lalaki.
2: Mga 2014 libak 2014.
0: Uy. Unsa po gihimo adto nga paghikog bitay pud?
2: Oh, yan na sir. Pag dead body, may hanging po, gyapon.
0: Matod sa pag-umangkon, doon naman kay history po ni siya nga ni attempt og kutlo sa iyang kinabuhi sa milabay nga mga katuigan. Unsa po to nga sistema, inga na po, hikog nga...
2: Yan sir, uyab po to, uyab.
0: Uyab po to.
2: Uyab po to.
0: Unya,
2: panahon.
0: Pisi gyapon.
2: Pastilan.
0: So, I don't know og proper ba ni nga pangutana sir, depende nimo pero mahimo bag atong ikabutyag kung kinsay ngan aning biktima karon.
2: Di lang ko mo kwan sir kay kun kwan po sir ba?
0: Sige lang, okay ra.
2: Oo.
0: So sa pagka sige, go ahead.
2: Kwan man sir, nakabalo naman ang itong mga parents po. Ya, usap po, tinuod nito na itabo.
0: Asa day ang parents ani sir kay mura man tug dihay comment sa Facebook nga wala na ni ginikanan. So naa pa di ay.
2: Manila sir, Manila.
0: Mura
2: gi abandon ko nila sir ang nasa nang lula na nagpuyok.
0: Mao di ay. So kini siya nga insidente sir, karon tuiga murag mao ba ni pinakauna nga insidente nga natala na to dinha sa atong lungsod.
2: So sir, oh, kanira, kani sa karon nga tuig mao pa ni ang na record diri sir sa mga station.
0: Murag inyo ba putong lungsod gatong last year nga banag asawa murag pusil ang involved adto or sa Valencia ba to or Dimeo dito inyo ba to?
2: Katong magtiayon sir?
0: Magtiayon, Garcia to no?
2: Oh, pero dito sa pusil sir murag something tigbas ba something nga na.
0: Okay.
2: Manaba so, sa barangay Manaba.
0: Manaba, tama na hinumdum ko adto. So Police Corporal Kadorna, unsay atong ikatambag sa mga batan-on nga bahin aning love life nila kay maura ba gyud ni hinungdan ron nga nagkutlo ning maong lalaki, unsay atong ikatambag sir?
2: Una og labaw sa tanan gyud sir. Number 1 gyud ang mga ginikanan kung mahimo buhaton gyud nga monitoron gyud nila ilang mga anak kay lahi na gyud ang new generation karon sir. Gamay ang problema, dili na kayo makamanage silang kukalingon. Then, at na yun sa barkada, sumusamot, wala eh, dili ma-advisean o gusay mga maayo ba. Okay. Di maganda solusyon ng paghikugod sa mga problema.
0: Tinood. So, salamat kaayo, Police Corporal Mark Anthony Cadorna, sa panahon nga imong gihatag sa itong programa karong gabi, sir, ha?
2: Okay, sir. Walang problema, sir. Wala sa payan, sir.
0: Okay, more power sa inyong tropa din, ha, o may gabi, eh.
2: Sige sir, salamat sir, salamat.
0: So, moto mga higala, no? Usa ka 19 anyos nga lalaki diha sa West Poblacion, Barangay West Poblacion, Puroxays, likod ra sa PNP station sa Garcia Hernandez mga higala. gani 200 meters away ra no sa ilang gas kining gas station na hinoon, police station. Oh, so naghikog no away sa uyab mga higala no, matod pa sa ilang conversation kay nakuha man ang cellphone aning lalaki no, naay sala ngadto sa iyang uyab pero gipasaylo na kuno no, base sa ilang conversation dito no, gipasaylo na unya di kuno madawat sa maong lalaki nga nakasala siya sa maong babae, motong ang kinalasan kuno nga mensahe niingo goodbye unya ga picture dito sa ibabaw sa mangga ha. So motong pagka buntag dito na nadiskubrian mga higala gamit ang usa ka pisi no, gihikot sa iyang liog o gihikot pod sa sanga sa maong mangga, wa nay kinabuhi nga na kit-an sa iyang pag-umangkon mga alasitis buntag gaganina. No, nya nakanaog ni sa maong kahoy, quarter to 8 na. Nagpatabang na sila sa taga Bureau of Fire sa Garcia Hernandez. Matod pa, walay foul play. Unya do na nay history da epod ning tawhana kay sa mga niaging tuig, uyab gihapoy hinungdan. Hapit po ni maghunos sa iyang kinabuhi. Oh, so gani ang igsuon ani ang maguwang at 2014 nga lalaki pod mausab no, naghikog pod no, patay pod. Oh, so wa na diha ang ginikanan ani, giabandonar na kuno ni sila. Gani sa ilang panimalay karon tulo ra sila kanang naghikog, iyang pag-umangkon ug iyang lula suluoy in taon pod kaayo no. So ato mga pahasubo sa pamilya. Oh, ilabi na sa lula no, sa lula niya ga inom-inom da ipod kuno ni kagabi eh, no? Ingon ana gyud ano, murag kita man tanan mo agi gyud ana, di ba? Ha, kana bang batan-on niya, mahigugma, dunay away-away niya, imong sagulag inom. So ang imong decision making dili gyud ingana kalig-on no, mura og dali ra ka kaayo matintal nga bugtuon na lang imong kinabuhi no, labi na og dunay mga away sa uyab-uyab ug kanang relasyon, di ba? Mao nay pinaka common. So mao na nga kinahanglan og naatay mga ingon ana nga mga barkada, di gyud nato pasagda no, og makita ta nga kanang gibuwagan bitaw nya nahibaw kita mga barkada, mahibaw man gyud ta og nahigugma bagwa ng atong barkada. So tan-aw nato nga naay problema no, dili nato ipaagig kantsaw atong istoryahon og tarong no, kay aron nga makatabang ta no, kani gani siguro nag-inom-inom pa man eh, kuyog ang barkada.

pressure nga nagkalat, no? So matod pa, doon natin mga ingon-ana nga makita mga higala nga mga problemado, no? Kinahanglan ato gyud na siyang istoryahon, no? Doon naman ni mga warning signs ng mga ingon-ana gud mga higala, no? So ang mga warning signs ani mga higala, no? Talking about wanting to die, so magsige naghisgot nga lami na gyud mamatay mga ingon-ana ba, ha? Ikaduha, feeling hopeless. So mura bag mo yogwa na gyud ni paglaom, no? Mawad anag paglaom ba. Na ikatulo, withdrawing from others, murag magpalayo ni, no? Mulikay sa mga amigo or unsa din ha. No, ikaupat, increased use of alcohol or drugs. So maghubog-hubog or maggamit og mga ginadili nga drugas, no? So ikalima, extreme mood swings, no? Sa puton, no? Sa puton kaayo, daling maitok, no? Daling maghawa diha, mangha ingon ana. Oh, nya. Ikaunom, ha? Giving away possessions og naa sa mga kagamitan, iyan ang ipanghinahinay og dispatsar. Kay siyempre naghuna-huna naman siya magkutlo lagi. So unsa may atong mahimo ane, no? Dunay mga advice dire, di ba? Unsa may mahimo, no? So istoryahon gyud nimo, no? Directly, no? Naghuna-huna ba ka nga maghikog ka? Kinahanglan itapik gyud na ninyo, di ba? Oh, nya ikaduha, keep them safe, no? Remove harmful items, stay with them. Mao gyud na importante, no? Oh, og naay mga PC din ha, tagui naghurot. Og naay sundang, tagui ighurot, kutsilyo tagui ighurot. Kay mao man ilang panggamiton, di ba? Unya ayaw biyae, you stay with them, no? Ikatulo, be there, no? Listen without judgment, no? Paminawa siya, no? Unsa may problema nimo, paminawa, ayaw kansawi. Usahay kay kansaw-kansawan lagi, di ba? Nya sunod, help connect, no? Call crisis line, chaplain or doctor. So naa man tay mga ng mga ingon ana, no, nga muhatag og advice ba. So di gyud nato pasagdan kining mga ingon ani kay kasuway baya sad ko nga diha gyud pukoy barkada nga ingon ani mga igala ba, no? Ning laya sa ilang balay, unya ningari nako diri sa tagbilaran, sigig hubog-hubog, no? Mangita nas kutsilyo kay gibuagan lagi uyab, sus pastilan maapil pud ta og ka, maapil pud ta og kabilar, no? Wa gyud nako pud pasagde, no? Siging hubog-hubog siya, tan-awon lang nako, no? Unsa iyang isulti, siging hila kay nasakitan, kay gibuagan, kay iyang uyab na ailain, ingon na ba, ha? So didto ra ko sigkog tan-aw niya, unya hangtod makatuog na lang ko, sige sige siya hubog-hubog din ha, no? Pero kada makagunit og kutsilyo, dihekas an nakagunit gyud, alugong, bawian gyud, no? So kadugayan, naka-recover ra man pod, no? Karon wa na. Abroad na. No, so muna og natay mga barkada nga ingon ana, no? Barkada-barkada man gyud na. Ato gyung suportaan, no? Kay kini mga hikog-hikog bahig uyab, no? Ini humag tulo ka buwan, upat ka buwan o maka-recover na ka, mamuot na man lang in taon ka maghuna-huna sa imong mga gipangbati sa bag-o pang nahitabo nga nasakitan ka, no? Kay siyempre kining feelings di man forever, di ba? Sakitan ka karon, sunod buwan, next 3 months mawa naman sadna, no? Ang importante lang og natay mga kaila, di gyud nato biyaan, no? Atog yung istoryahon, no? Atog yung i-guide ni as much as possible og ingon ana bitaw kay moingon man nag moadto sa kus ilakuan, adto na pud ko, adto na pud ko didto, no? Og kaya nimo pugngi gyud, hanirata ay nagadto adto dire sa mga nimong hanirata. So mao na akong gibuhat sa akong kaila nga wa gyud nako pa ningari na kanako, ayaw hawa kay di kanako pahawaon og di masulbad na, no? So didto hangtod na anam-anam kaulian, no? Hangtod naka-recover, di ba? Di gyud nimo i-judge, dili nimo kansawan kay musamot na, no? Imo lang i-guide nga mapalayo siya sa mga butang nga posibleng mukutlo sa iyang kinabuhi. So mao na pagstilang paita. Atong oras mga higala, alas sa 10 na sa kagabhion, arita sa ubang mga balita, no? Gikan sa Governor Celestino Galliares Memorial Medical Center diin matud pa mga motorista nga gikan na mistas bilar pauli na ni pag-abot diha sa Lubok na musmos mga higala. So sayang in taong humba dato og na ang ganibring house, ha? Basi galigid-ligid og appeal in town. Mo na nga digid ta magpalabi, ha? Basta mamista og unsa din ha, watakay ba og unsa gyoy naglimit.

0: ane ato kunong dawaton ang kompletong detalye uban kang alerto John Gutierrez. Guay John.
1: Naran at Diyos na nga Galeris Medical Center ang duwa ka mga sakay sa kamotosiklo. Kamatunay na aksidente ay ang gida ng motor dito sa Lonzo sa Lubok. Aga driver sa motosiklo ay paila nga si Andy Cabrillas, 41 anos, o kanyang makriver na si Jandre Valdicania na lumad niya ng barangay Bilyan Limpia sa Lonzo sa Luay. Katuhan na sa iran, basisap sa asoy ni Police Staff Sergeant Louis Corpus, Police Lonzo sa Lubok ay nagagakon sa mga nasay sa iyong kagabi yun. Nakinig na motorista, ikan kami sila sa lungsod sa Pilar, kaya namista. O si ilan naman tayo pagpauli, nulang sining sakin motosiklo, pag-abot kasi may barangay, ginugitan na lubok. Tungod naging na out of control, ang ilang gida ng motosiklo, kaning duha na nga labay kini. Di sa may dapling nga bahin, o nakaangkong kini mga angol, buto sinahag ng kalawasan, o bitalik sila wistyo sa tuwa nga MDRRE mo. Sa Alonso sa Lobok, o kinagandis ng Galeris Medical Center, o karon gabi at huwag nga bisuse, nakaanggong kami mga angol, o bunosin ng kalawasan, o nanakasap kini sila sa luwas nga kentang.
0: Huwag ba makainom ni John?
1: At ang ipangutahan ang kuhanan ay idudahan ng mato sa mga witness nga nakita at ang higayon na medyo nakainom kini, kini nga duha, matinundan na out of control ang ilang ida ng motor.
0: So wala sila ilain nga kaengkwentro sila ra kenta maoy na bulintang dito sa kalsada.
1: Yes, tiros din ang gagawa to no, nakalito ko na sila nga lapay sila gi sa kanya motor. Nawa sila ingon nga na ikwento gidudahan ning nakaligis ning bato.
0: Unya atong gikan maghani na mista John, wa bay bring house kasayang atong bring house.
1: Mao ni atong ipugutan na supon wa mo hatag atong pulisan og nagdaapon ni bring house kay gabi na magkulay na si kami siguro na lagpot ng humba ito kagwaton. Sa lari nga ba, no? Adilin kong idugay nga hindi ko sa tuwang studio nga wala magpa on air nga nagpatabang sila nga iyang amahan. Kaming amahan ni si ang ngalan ni Sopiano Badlan, no? Sopiano Badlan, 51 anos nga taga Tabuk, Danau Bohol, nga nanawagan ang iyong anak na si Jisame Badlan nga kasi nakita sa iyang mamahan naging gahanig bro nga nawa ni atong adlaw nga Merkules kay nagtanod ni silang pasinte diri sa atong Galeris Hospital na pagkapuntag ing anyo ni iyang iyang pasinte iyang papa nga iyang gibilin sa iyang katapat niya Watser na hinlakaw ni nahantod karon wa na kuno ni mubalik wa ni makauli sila dito sa Tabok. Nawa po ilang isubay po din si Galeris kay ang ilang pasinte nagagawa sa manwa po kuno po niyong balik. Mao na nanawagan ang kasi nakaila, nakakita ni Sopiano Badlon, Badlan, Angga, Buro. Mao ni ang hantukarawa ni makauli. Diri sa ilang ipuyan diya sa Barangay Tabok at Danao. Ikalanggis sa tagan sa Galeris Medical Center, kasi Letos Gutierrez ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, Abisaligan sa balita. DYRD.
0: Dagang salamat, Alerto John Gutierrez, sa imong report. Dagaton sa itong oras, alas 10.04, so hinahinay yun sa itong mga mamistahay, no? Kay kinirabag yung pista, lami kayong ino mga igala, no? Kay lami, mangani ng kitay mo palit, samot na og libre. No, na libre pagkagkaon, libre pagkaginom, no mo nang wa ta mo ingon nga nakainom to na disgrasya ha, kay wa man puy ebidensya. So matud kuno sa mga witness murag nakainom. Oh, so hinahinay gyud, no? Kinahanglan nga ug mahimo, no, pangayuan na lang ng ha, pangayuan na lang ng sa container bahali na diha, nya dadas inyo adto na lang inom iniguli. So delikado yun mga higala, no? Oh, so motong kaluin taon po itong gikan na mistas bilar na musmos yun in taon dito sa Lubok. May gani kay luwas ra sila. No? Luwas ra sila sa ilang kahimtang. So muna dahan kay kaon ron, kay pista, bisag asa, perting naghana. No? Muna nga mura o lisod o dili mag-control. Muna nga mag-control yun. Aron nga makauli nga luwas sa atong tagsa-tagsa ka mga pamilya. Kay naghuwat po ng atong mga membros pamilya o makauli gitas panimalay. Nagatod sa tong oras, alas 10.05 na sa kagabion, narita sa dugang mga hisgutana, no? Dunay rotational brownout, no? Puli-puli ni. Gani, aritas unas dakbayan sa tagbilaran atong nasairan nga ugmang adlawa, haraba to. Gikatakda nga mahitabo ang 10 ka oras, oh, na po ka oras nga brownout ugmang adlawa alas 7 sa buntag sa halos tanang lugar sa Dakbayan sa Tagbilaran tungod sa paghimuon nga annual preventive maintenance sa mga linya sa National Grid Corporation of the Philippines. Oh, so Tagbilaran na ugma alas 7 sa buntag, oh, ipang-charge ng inyong mga cellphone. Ha, i-charge na ng inyo mga power bank din ha, no? Pagpundo na mo og tubig kay lain ra baning dinis Tagbilaran kay nagkawa sa kurente, mawa pud og tubig, ha, tinglabar ba ugma kay sa baddo. Ha, so panglaban na mo daan ron. Oh, so karon magpadayon pod ang rotational brownout sa Buhiko 1 ug 2 tungod sa kakuwang sa supply sa kuryente. So sige, tagkadawat pila na ni kaadlaw, no, gikan sa atong NGCP, ilabi na sa usas mga sinaligan nilang empleyado din ha, si Mike Ligalig, pila na ni kaadlaw siya. Sige, gid og send og message sa mga group chat sa mga media nga ang Visayas doon na nay red alert status, so nagkakuwang na og kuryente mga higala. Mauna nga kinahanglan, labi na karon kay pirti pong inita, grabe hapod kayo, oy mura og kining impirno ang kalibutan. Oh, so di maagwanta, so gumikan kay pirting inita, daghan kay mo gamit og kuryente, air condition, unsa pa na din ha, no, samot og ka kining kuwang ang atong supply sa kuryente. So unscheduled ni mga higala, mo nang ayaw mog katingala kung ang inyong lugar nga gialagaran sa Buhiko 1 o Buhiko 2, apil na ang Bohol Light, no, mukalit og kapaong kay di man sad na depende man kung nagpilay kuwang ni a feeder baya na, di ba? So og mingon kag 2 megawatt ang nawa, so mangita sila og asay musibo ana moy ilang pagngon. Oh, so di na magparehas, mao na nga di gyud na siya ma announce kung asang dapita ang mapagngan og kuryente, pero naningkamot ang ato ang NGCP nga makasupply gyud bisan sa peak hours, no, kay do na man tay peak hours alas 3 sa hapon hangtod alas 9 gabi, mao na peak hours. So naningkamot ang NGCP nga ma comply ang demand sa kuryente anang mga orasa, pero in caso gyud og dili kayang ma-comply, no, mahibal-an man na kun pilay ma-drop, di ba, og mo-drop og 5 megawatt, mao na nga moingon kinta ang NGCP, hoy Buhiko 1 2 megawatt imo kuha, Buhiko 2 2 megawatt pud imo, Bohol Light 1 megawatt imo kuha. So depende man na substation, depende sa feeder asang dapita nga musibo, no, ha, ari atong pagnguning Hagna o Garcia kay sakto sila 2 megawatt sila may pagngon. Oh, atong pagnguning Dawis o Panglao kay sila may musibo aning 2 megawatt pagngon. Oh, atong pagnguning Dampas o sa under sa Bohol Water, Bohol Light kay sila may musibo sa 1 megawatt pagngon. So ingon ana may mahitabo ana mga higala kay di man matagna, no, kun kanus a makuwang ang supply sa kuryente. So ayaw mo katingala kun sa inyong lugar mukalit og kawa ang kuryente, pero di po na magdugay, no, inig abot og alas 9 gabi nga mo normalize na kinta ang demand, mabalik ra pod na, no. So mao na atong but ipasabot nga di man pod na sala sa atong mga utilities, no, dili na sala sa Buhiko, di na sala sa Bohol Light, kun dili kuwang lang gyud ang atong supply sa kuryente mga higala. So mao na nga dunay mga posibilidad nga magkakuwang mapagngan gyud ta sa atong lugar. Oh, karong Domingo mahidangat na ang relics, no, ni St. Jude Tadeos diha sa Mansasa, Tagbilaran, no. Ang date of arrival ani May 17, no, estimated time of arrival 5 p.m. at Katayngan Chapel. Niya isunod dayon ang solemn procession from Katayngan to the shrine, oh, no, sa dunay huli mass dayon pagkahuman. Niya after that dunay veneration, no. So far sa ilang schedule dire May 18 to 24 man eh, no, sa ilang gipo sa Facebook. So we expect nga May 18 to 24 na ang relikyas ni St. Jude Tadeos sa Mansasa, Tagbilaran City. Arita sa atong mga text messages ngayon yung gipadangat sa atong text klamo number, no. Dunay text dire gikan ni 1-0. Matod niya, kan Astrilianis og dili maunay salot sa Pilipinas. Mura. Kagawad, mauna ni resulta sa administrasyon, bangag na kadrags to. Good evening, sir. Naagani po gahikog sa Kabawan, Tagbilaran City gahapon. Sus, pastila, naari po kuno sa Kabawan. Ha? So, ayaw yun mo, kumpiyansaan ang mga kaila ninyo. Kinahalan nga, di yun na ninyo na biyaan. No? Yeah, pag yun, arita sa atong mga comment sa atong Facebook Live, no, kay ubay-ubay sa ning mga naminaw na to sa atong Facebook Live karong mga orasa, mga igala, no, sa DYRD ang kasaligan Facebook. So atong anam-anam mo ni, ha? Oh. Okay, kinsa man ning naa din hebe? Okay, si Villa Caballero, no, shout out Caballero family. Si Gilbert Usial, panimbaya lang ko di sa Barangay Alihawan Hagna. Ha? Piesta karon, no, ugma barangay naatang, daghan bitaw nang imbitar jud nato dito sa amo di man ta kauli, no. George Fidila Sarabia, no, naminaw ko no sila. Si Johnny Vlog. Naminaw po Junior Adanak. Na greet ko no siya og advance happy birthday sa una nilang apo nga si Maria Isabel.
2: Happy birthday!
0: Si Forcep Villamala diha sa Talukto, Richie Notarte, no. Minaw kuno iyang mama Emma Niones Lubon. Victoria Conde, matud niya kulang og dot-dot sa Ginoo na sir. Oh, mao gyud magampo gyud kanunay, no. Buboy Daguldol sa Kingdom of Saudi Arabia. Si Peter River, kanang arrest warrant bit-bit ni Trillanes, pagama na sa rikto, ikulong dapat na siya. Ayos. Mga lagi ang sa mga naging ano gawin sa mga taon to Trillanes kung nandito kasi ako nagbubit-bit o warrant of arrest mga higala. O niya, pag-abot sa NBI, nga sila ang tayo mudakop, giingnan sila nga, asa mag-inyong warrant of arrest, pakita ame. Niingon si Matibag nga matay tuar bas ahong sakyanan sir. Amadyo pa si Trillanes kay dili siya magkaamoy mudakop, gada siya og kining warrant of arrest nga gikan sa ICC. Ang NBI way dala. Ha? Sa dihang nasakpan anang gabi eh, nagdalag drill. Sa man ang NBI. Okay, Ulen Salboner watching from Danau, Altiquera, si Faith Torrejano, no? Shout out Ming Duhani Shem watching from Luok Agining. May papaminaw diha Faith og ni Chim Chim. Tulog ni da Chim kay gabi ina. Og ato pod nga panimbaya kang Bernard Unahan, no. Shout out ko no ni Susan og Babes kay naminaw karon. So may pagpaminaw ninyo din ha sa old house sa Hagna Bohol. Musi Jen Tatad, no, diha sa Poblacion Cortes, Ruben Mantabote sa San Isidro, Bohol. Francis Luren Hunasa, shout out Hagna si Ferrers watching and listening at Pangdan Hagna Bohol. Okay. Joyce Habines watching from New Corilla, Davao del Norte, Mindanao. Valerie Aiko from Antiquera, Alejandro Viudor, Marivic Bagtasos diha sa Angilan, Duero, nindot trabag kalsada ning Angilan, no. Simintado gyud bisag pirting bukira, no. So Maria Janet Milano diha sa Purok 5, Kamayaan, Rosario Cortez. Sarah Jane, shout out kuno siyang Lily Hens. Mars Sarayan sa Pulok 3, Tip-Tip. Veronica Rosaroso sa Binting Street. Rico Igbalik sa Nagsulay Lila. Norma Daral, Mary Ann Aro diha sa Barangay La Union, Kandihay. Jeffrey Arocha sa San Vicente, Maribuhok. Malo Inso, niya si Edet Kilaton ni Canora Pines Dias Albor, ha, sa ato ning Facebook Live, ha, kita mga listeners sa ning laing dapit. Si Yor Adilad, no, Undo Aranas Bulien watching from Legazpi, Albay, Pukuno siya. Arita Humamoy from CPG North Avenue, Tagbilaran City. Inday Lucille Fernandez, ha, good evening idol, happy to hear you on your third night. Oh, salamat pod. Si Babes Unahan diha sa Hagna in Samosino, from Kambansag, San Isidro, Bohol. Strong Radio 102.7 Bakong, good evening TBN, hook up Strong Radio 102.7 Bakong, Negros Oriental. Salamat kaayo. Pedrito Purol, Aster Doisabas, timbaya ko ni Mayor Mer Arotsa diha sa Punsod, Maribuhok. O Kang Albor, Vice Mayor Dandan Samar watching from Habitat, Bohol. Joan Rifamontes Dubai, Lumanao Feli, kang Renato Lumantao. Naunsa naman ang pinasron karon idol? Grabing gubuta naman. Magyod, no? Gubot pas lukot. Ha? Isig papurmahay sa politika. Puro rin na politika. Tanan din ha. Muna nabiyaan ang mga tinuod nga problema. Ha? So, Lisel Olaer, naminaw po karon. Isabel Hakulba, Lavilin Gumanoy, no? Lorme Palma de la Peña, sa Poblasyon Talibon, Florabel Viter, diya sa Sawang Dimiyaw, Norma Daral, Teresita Tandok, Villa Caballero, ha? Teodoro Kahilog, no? Naminaw po nato. So, si Gina Galarion, nga naminaw po karon. Doon ay texter dire, 4522. Good AM. Basin dili idayon ang eleksyon November 2, 2026, Kapitan SK Barangay Kagawad. Mabit na po'y ato na dunggan. Ha? Muraog doon ako na'y balaod na po'y i-approve. Nga di na po kuno idayon ang maong eleksyon. Daghan ang gahinam-hinam anig naanay eleksyon. Kaya para ha? Nagtigom naman gud ne. No? Nagtigom na kuno na'y mga kapitan o mga kagawad o SK nga managan. Ha? Kaya aron nga... Ha? Aron nga ha naikahatag nga uwan-uwan. Ha gahinam-hinam na pud ang mga butante, ha? Kay aron pud makadawat na pud og uwan-uwan. Ilang paita ni. Okay, laing texter gikan ni 2160. Oh. Good evening, sir. Text lamo ko aring mga solar sa Villa Aurora Antiquera wala na lagi musiga. Please aksyon na ani ninyo. Og solar light, no? Di man gyud na siya mulungtad, di ba? Gani ang kuryente, mapundir man sad. No, ang solar lights, ug magkadugay, siyempre mag-anam pug kapundir ng suga ana nya ang battery, no? Di na gyud makakaya, no? Maguba gyud pod ang battery. So ato lang po nang ipasa sa mga hingtundan din ha, sa Aurora Antiquera aron nga matagaan na og pagtagad, no? So laing mga comments dire nga mingsud sa atong Facebook Live, si Feli Upada Maninantan, kuno, watching siya diha sa Dawis. Oh, si Bitcher Dumugho the Second, no? Oh, dili lagi pataka og inom og kaon, basta libre kagawad ton. Inom daw lang tas taga NBI da. No, mayong kaon, kuno nila dito, mga igal, ipakaon, kung sila ni Soto, ha? Ingo suto kaon mo diha aron nga dakpan yun ninyo bato. Apirting busuga mga igala paggugkod bato lupig ang NBI. So si Cubitins dapat na abir tapad ni mo sir murag uga imong tuto. Uhaw bitaw no. Maghatod ka direk beer basta libre murag NBI inom kaon yun taane. Si Florabel Paluga Viter, no? Gahinam-hinam nag mga butante, sir, na ilisan, no? Dili inangayan, no? Hinam-hinam na yun nga pulihan, no? At katupong mga challenger, at katupong managan, no? Gahinam-hinam na pumupuli. Daghang gahinam-hinam ini, di ba? Doon ay gahinam-hinam nga mupuli, doon ay gahinam-hinam makadawats uwan-uwan, no? Doon na po ay gahinam-hinam nga magasto nag ilang tinigom kay mudagan gyud sila, no, depende na mga higala og asan dapit taga hinam-hinam, no? Pero ang uban ga hinam-hinam si libreng kaon og inom mga higala. Daghang pista lagi ron, ha? Si Dionisio Tahale, ha? Good evening sir, watching from Batuan, Bohol. Oh, may pagpaminaw nimo din ha sa imong nahimutangan sa Batuan, Bohol. Okay, so ari sa ata sa atong ipadayon lang ng inyong mga text ninyo o kanang inyong mga comments sa atong Facebook Live. Kaya ito nabasahon karon ron taon kay ming signal na rin atong kauban di respikas lawak. O nga sakto na diha kay giuhaw na ka. Gauga na ng imong tutunlan. Di ay libreng beer di reskilid. Marapag tinaado araw dyan mo. Tubig rin eh. O ari sa ata speakas lawak. Alang sa mga pahinomdom kay atong oras alas 10:20 na sa kagabhion. Balit!

0: Inay, DYRD kanunay.
1: Hatod sa maing uaw kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances.

0: So, gitest sa po akong heart, picos, pagtanong nila kay open na clear na kaya ako ang matres, gi-clear sa Ginoo pinaagi sa makabuhay. Lipay jud kay me, kay kung nato ko ang bana mo, testify gid to kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay atik.
1: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
3: Anaa mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
2: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fun Ventures Incorporated.
4: Are you looking for a perfect place to dine and celebrate special occasions? There's only one place to go. Shang Palace Seafood Restaurant. We offer 2-in-1 great food selections, Chinese cuisine, and live seafood specialties. Live crabs, prawns, and lapu-lapu, cooked and served in sumptuous meals. Discover our unique taste and experience our cozy, elegant ambiance at Shang Palace Seafood Restaurant, Commercial Center, CPG North Avenue, Taluto District, Tagbilaran City. So, dine now and enjoy our terrific food and great accommodation. At Shang Palace, we only serve the best that you deserve.
5: Accepts reservations for VIP and function rooms suitable for wedding receptions, birthday parties, graduation, seminars, and other occasions. For inquiries, call 0917-658-8654 or visit us at our Facebook page, Shang Palace Seafood Restaurant.
6: DJX 500!
7: Susi sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko.
8: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
7: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
8: Okay.
6: DTX 500!
7: Subukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
6: DTX 500! Mabibili sa mga butika.

0: Marcella Feeds, tubo sigurado, kita garantisado.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan. O gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pagdumana ko Giditox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan. Nawa ang sakit sa akong kilid. O gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang Giditox Plus.
1: Giditox Plus Herbal Care. Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
3: Strong sa una, herbal strong karun.
4: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herbal Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit, ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
5: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
7: YY Home Builders Depot. Nagatanyag ang gabligya sa mga construction o home finishing materials sama sa simento, kabilya, plywood o nga

0: electrical o plumbing materials nagabaligya usab sila o mga lansang mga pintal para sa kahoy tabilya o simento o puthaw ang mahimo usab sila mo make o mga color na gusto nimo nga i-mix nagabaligya usab sila o mga stainless mga PVC tank o nagabaligya usab sila o mga empty drums o usab ang YY Home Builders Depot ila usab gibaligya ang mga imported o local ceramic tiles adto ang ilang tindahan diya sa may CPG Avenue ni atong dakbayan sa Tagbilaran o doon na sila ay sangang mga tindahan diya sa Jake Clarin ang YY Homeware o dito usab sa Ubuhan District ang YY Home Plus. Ang maong mga tindahan imong matawagan sa ilang telepono numero 0917-304-0392 o matawagan usab sa 0919-991-1584 o sa 0946-258-1707. YY Home Builders Depot. Ang Occidental Enterprises na maligya usab o nagkalain nga mga materials o saka hardware na maligya sa mga nagkalain nga mga construction o plumbing materials, electrical supplies. Nagmaligya usab sa nagkalain mga klaseng nga mga pintal para sa mga simento, kahoy o putaw. Ang ang ilang tindahan diya sa may CPG Avenue tapad kini sa Ball Print Shop ng atong dakbayan sa Tagbilaran. Altura Shopping Mall din sa downtown area din sa atong dakbayan sa Tagbilaran din imong mapalit ang mga naglalail mga palaliton diya sa mga tindahan. Iksoon kini tindahan sa Plaza Marcela din na maligya usab kini sa Marcela Free Tubo garantisado kita sigurado. Ang ICM Kun Island City Mall usa ka dako o labing bag-o moderno nga mall din sa atong dakbayan sa Tagbilaran din na imong mapalit ang tanan imong mga panginanglan sa mga tindahan. Mao kini ang The Store of You Have It All ang Island City Mall. Lain nga naghatag kinabuhi ting aton tulmanon maong Dumars Candlelight diya sa Malayo Norte Cortes Bohol di nagagabak kini o mga kandila mga nakalailan ng mga disenyo sa kandila nagibaligya sa nakalailan ng mga moros din sa ato laluigan sa Bohol. Ang Dumars Candlelight gidumala o gipanagiya sa buutan nga tagiya sila si Marcelo o Vida Tikong diya sa Malayo Norte Cortes Bohol.
1: Alang sa mas paspas, luwas, barato ug hamugaway nga biyahe dala sa inyong mga sakyanan tabok sa Cebu ug pabalik sa Bohol. Adto ta sakay sa Sunriser 3 LCT Rolling Cargo nga dunay ruta Hitafe Cordoba. Kadadlaw kini nga dunay biyahe Cordoba paingon sa Hitafe alas 8 sa buntag ug Hitafe paingon sa Cordoba alas 11:30 sa buntag. Gawas niini, anaa usab ang MV Sunriser 2 Fast Craft nga dunay schedule Cordoba Hitafe alas 6 sa buntag, alas 10:45 sa buntag ug alas 2:30 sa hapon. Samtang Hitafe paingon sa Cordoba, alas 8 sa buntag, alas 12:45 sa uto o alas 4:30 sa hapon. Sakay na sa Sunriser 3 LCT Rolling Cargo o sa MV Sunriser 2 Fast Craft hatod sa maintinguha sa Cordoba Inter-Island Shipping Lines Incorporated.
2: Musfa Bohol Organic and Strawberry Farm nga nahamutang sa Barangay Mayana, Lungsod sa Hagna. Bukas kini sa adlaw nga tanan o pwede mag-overnight camping dito. Gawa sa mabugnaw nga klima, makita dito ang strawberry o ubang mga tanaman. Adunay restaurant sa sulod, busa dili lisod ang pagkaon ditong lugar. Ang Musfa Bohol Organic and Strawberry Farm gidumala sa mga mag-uuma sa maong lugar nga ubo sa giya ni Engineer Jun Daniel sa JD Kaligayahan Foundation. Oras hatod ganato sa Anda di Boracay. Oras hatod ganato sa Boholano Broadband Internet Provider. TransAsia Shipping Lines padayon nga nag-alagad sa biyahe Tagbilaran Tukayan di Oro City kada Lunes, Miyerkules ug Biyernes matag alas 7 sa gabi. Samtang ang biyahe nga Cagayan de Oro to Tagbilaran kada Martes, Huwebes ug Sabado matag alas 7 sa gabi. Aduna usab sila biyahe Cebu to Tagbilaran kada Lunes alas 8 sa gabi. Duna pod sila special trip kada Lunes alas 12 sa gabi biyahe Tagbilaran to Cagayan de Oro. TransAsia Shipping Lines duawa lang ilang buhatan diha sa Palma Street nindak bayan sa Tagbilaran. O di ba kaha kontak ka sa numero 411-1848.

0: Tagbilaran by Night.
1: Padayon ta sa tontolo manon Tagbilaran by Night mga higala atong oras alas 10:41 na sa kagabion. Dunay dugang mga comments dire nga ming sulod no. Atong timbayaon no si Lily Haynes nga naminaw karon dito sa abroad. Ansoy kumidoy diya sa kanang kaan Korelia. Paulina Isgera sa Buoy, Bukid Drive. Dudong Jetro Manilios Redulia. Casimero Closas matud niya naunsa man ni ang Pilipinas gubot man kaayo. Bahin sa politika dapat unta unahon ang tinuod nga problema kay krisis na kaayo. So tinuod yun no na palabian na yun ang politika nabiyaan ang mga tinuod nga problema sa atong nasod. Villa Caballero, sirton karong panahon i-hold sa eleksyon sa barangay, sulbaron ang gubot sa Pilipinas, dili maghunahuna eleksyon sa barangay. Casimero Closas, greet ko sa tanang taga Panglao, gikan ni Miroy Closas. Florabel Paluga Viter, ug mukaon libre ug inom libre, magbilin ra lagi uli sa bahay. Si Engineer James Daniel no, ang manager karon sa Radio Hagna no, San Miguel Cable. Comment siya, good evening Sir Ton. Asa na punta? Asa na punta mamista? Ato alihawan engineer. Naatang daghan. No, Junicio Tahale. Good evening sir, watching from Batuan, Bohol. So hari ko no sa text be. Hari sa taskuan, atong oras alas 10:42 na mga higala. So atong paminaw ning balita gikan sa kauluhan. Kabahin sa latest ang mga panghitabo sa Senado ug kang Senator Bato.
2: Niliit na ang mundo ni Senator Bato de la Rosa matapos muling umeskapo sa Senado. Babala ng DOJ kay de la Rosa, huwag nang sumubok lumabas ng bansa. Yan ang agenda report ni Ched Gatchalian live mula sa DOJ sa Maynila. Ched, ano ang update?
3: Pinky conditional daw kung aarestuin si Senator Bato de la Rosa. Ayon niya sa Department of Justice, walang manhunt operation at nirerespeto raw na isa siyang sitting senator, pero ibang usapan na raw kapag nagtangka siyang tumakas ng bansa, agad siyang ipapaaresto ng gobyerno. Mayroon na rin daw immigration lookout bulletin order na inissue laban sa senador. Sa isang press briefing ngayong hapon, kinumpirma ni Acting Justice Secretary Frederick Vida na mayroon ngang valid warrant of arrest mula sa ICC laban kay Bato. Pero kahit ganito yung sitwasyon, hihintayin muna ng DOJ ang magiging desisyon ng Korte Suprema sa TRO petition ng kampo ni De La Rosa. Sensitibo rin daw kasi ang issue dahil nirerespeto rin nila ang independence ng Senado.
4: Pinapakinggan natin sila, sitting senator si Senator Bato. Okay. Diba? Pero pag may attend ka na umalis sa Pilipinas, teka, ibang usapan na to. Nirerespeto natin ang mga karapatan ng isang nakaupong senador. Diba? Halang siya ng maraming Pilipino. Yes. Diba? Pero yung pag nag-attend ka, sa galing-galignaan ng gantong sitwasyon, nalilipad ka o pupunta ka, teka, ibang usapan na.
3: Sa ngayon, Pinky, yung nabanggit sa atin na immigration lookout bulletin order, yan pa lang yung pinaka-tiyak na aksyon ng gobyerno para i-restrict nga kahit pa paano yung kalayaan ni Bato. Ito ay para masigurado na bantay sarado ng mga opisyalis ng immigration at ng iba pang ahensya ng pamahalaan yung mga border ng bansa. Kapag daw makita nila na tumakas itong si Bato, agad siyang aarestuhin gamit yung ICC warrant. Pinky?
2: Ched, matatawag na bang fugitive si Senator Bato? At alam ba ng DOJ kung nasaan siya?
3: Pinky, ang sabi ni Vida kanina, masyado raw technical yung termino na fugitive. Kaya ang sabi nga niya, let's leave it at that muna. Pero sa lokasyon ni Bato, sabi ni Vida, there are information available to determine where he is. Pinky, kung maalala natin, may mga panawagan din na papanagutin umano yung mga senador o yung sergeant at arms na sinasabi ng ilan na tumulong daw para mapatakas itong si Bato. Pero ang sagot lang ni Vida, hindi nila nais pangunahan yung magaganap at nagaganap na investigasyon. Pinky?
2: Ched, nakipag-coordinate man lang ba ang NBI sa DOJ bilang naroon daw sila sa GSIS?
3: Pinky, matipid yung sagot ni Vito tungkol dyan. No? Ang sabi lang niya, yes, kinukumpirma niya na mayroong koordinasyon, pero hindi niya pinaliwanag yung extent ng pagtutulungan, ng pag-uusap nila, kung kasama ba lahat na naging pagkilos ng NBI nung gabing iyon. Pero pagdating sa magiging investigation, may direktiba na rin daw si Vida na magkaroon ng special panel of prosecutors na titingin, mag-iimbestiga kung ano nga ba yung mga nangyari mula May 11 hanggang May 14. Tanong niya, bakit may nag-discharge ng firearm sa Senado na nagdala ng peligro sa lahat ng naroroon?
4: I have directed the constitution or creation of a special panel of prosecutors to conduct a comprehensive case build-up investigation into the incident. The panel shall be vested with such powers as may be necessary to enable it to conduct an impartial, thorough, and just investigation, including the authority to issue subpoenas. The PNP, particularly its scene of the crime operatives, the NCRPO, the Pasig City Police Station, as well as the National Bureau of Investigation, to preserve and submit within 48 hours from receipt of the order all relevant evidence and records. Likewise, the DOJ shall request the Office of the Sergeant at Arms through the Office of the Senate President to submit a report and turn over all relevant pieces of evidence.
3: Ano't ano pa man yung magiging resulta ng investigasyon, paalala ng DOJ sa publiko at sa mga personalidad na parte ng insidente. Alalahanin din yung mga biktima ng war on drugs. Sabi ni Vida, sila daw yung dahilan kung bakit meron niyang inissue na arrest warrant ang ICC. Kaya hindi sila dapat matabunan na nangyayaring habulan, putukan, at kung ano-ano pa nakaugnay ng kaso ni Bato. Pinky?
2: Chad, napakinggan ko din yung ilang bahagi ng press conference ni Secretary Vida. Hindi ba kahit ang media at yung mga networks ay umapila siya na kung maaari ay magbigay o mag-submit ng mga video para makatulong dyan sa magiging investigasyon?
3: Tama yan, Pinky, kasi sabi nga, no, may problema doon sa parang kopya ng CCTV na nanodo sa Senado. Kaya ang hinihiling ng DOJ, makipagtulungan yung mga reporters na naroroon. Doon sa sinasabi niya na special panel of prosecutors, maaaring mag-submit yung mga media ng mga clips, ng mga videos na nagpapakita kung ano yung nakita nila, yung coverage nila mula doon sa GSIS sa Senado para makatulong sa paggulong nitong investigasyon. Pinky?
2: Maraming salamat sa iyo, Chad Gatchalian. Nag-uulat ng live mula sa DOJ sa Maynila.
5: Mag-follow sa aming mga social media accounts.
1: Okay, so moto magahigala ang latest dito sa nasyonal, no? Kabahin sa kang Senator Bato nga isyo. So sa pagkakaroon, let us leave it at that. Klaro kaayo nga murag kining executive nagpahumot yod dito sa Supreme Court, mga higala. Kaya gitagaan naman og due course ang pleadings ni Senator Bato dito. Niya karon og magpagahi-gahi ni sila, di ba? Nagpagahi-gahi man yun ne, no? Ila magisuway yod og dakop kadtong nagpinusilay dito sa Senado. Mao naman to, no? Pero nabulaga sila kay hingsukol man ang usaa, di ba? Yeah, kini kamusukol nga ang gipuli dito nga kining head si Mau Aplaska nga classmate ni Bato sa PMA. O, classmate ko na sila. Ha? Makigpatay yun na. Niya ang order sa Senate President nga si Alan Peter Cayetano, walay dakpon. O, dili dakpon ni si Bato. Pahuwata sila nga mo desisyon ang Supreme Court. So si Aplaska, no? Maklaro man nga naagyod sila suod nga relasyon ni Senator Bato, lunod patay yun siya nga dipinsahan ang Senado nga mao'y order sa Senate President nga walay ipadakop. O, di mo ito'y nahitabo, gatuo siguro itong NBI nga tag-as kuno ilang armas, gatuog di mo sukol ang usaa, agi pabuthan sila, mao itong atras. Karon nakita yun nila nga dili ra verbal nga musukol ang Senate, di ba? Kay mura man tuog lahi ang istorya sa Malacanang, mo istorya na po si Senate President Alan Peter Cayetano, dihay clash of narrative, di ba? Kining gagira ang narrative, mga higala. So, dili ra di ay nakita sa Malacañang nga uy dili ra kutob narrative ang pakigira sa Senado. Hasta na dai pod armas makigira sila mo tong atra sila labi na kay di anang Supreme Court ni atraka. So mo na karon naminaw ta sa DOJ di gani sila makaingon ni bato nga fugitive, di ba? Kay that is highly technical. Kay unsaon imo pag-ingon og fugitive nga ang warrant of arrest ha dili man enforceable sa pagkakaron mo ipagtuo sa Senate majority unya mao pud na ilang giargyo ngadto sa Supreme Court sa abogado ni bato. So mo nang maghuwat sila kun kanus amo desisyon ang Supreme Court ani kay lisod kaayo ni kontra na ganit nila ang Senate, di ba? Maghuwat sila nga ang Supreme Court mo appeal og kontra nila. Oh, so mo na nga gapaabot na lang yod ang Malacañang nga huwato na lang nato nga mo desisyon ni ang Supreme Court sa mampuy na aana. Dili na magud na ma-argue mga higala. Dili na ma-argue nga naay warrant of arrest si bato. Di na na ma-argue. Gi-confirm na na sa ICC. Ang gilalisan ra gyud ana karon automatic ba nga imong ma-implementar dinhi sa Pilipinas nga ang atong konstitusyon nagsulti man nga ang atong judge lang dinhi maoy maka-issue og warrant of arrest. Unya muingon sila nga under Republic Act kadtong anti sa to kadtong genocide ato nang gimensyon na ako no didto nga pwedeng isurrender ngadto sa ICC. Pero siyempre naman tay giingon god nga Republic Act and statutes no cannot expand what the constitution provides, di ba? Ang gisulti sa constitution mo gud pinakauno, di ba? Ang gisulti sa constitution ang tanang warrant of arrest judge mo imo pirma to determine no probable cause. Oh, mamanay gisulti. So ayaw i-argue ang gisulti sa konstitusyon nga muingon ka, di, niingon ring Republic Act nga pwede. Kakisa may Supreme Konstitusyon o ang Republic Act. So kana mo ay mga argumento nga gipasaka karon sa abogado ni bato ngadto sa Supreme Court. So depende na sa Supreme Court kung unsay ilang desisyon ana. Kung muingon ang Supreme Court, automatic pwede ninyong dakpon. Basta na ay ICC nga warrant of arrest, dakpan ninyo. O di, human ang istorya. O, huwag maingon po ng Supreme Court, ayaw sa iagi sa ato mga lokal nga korte aron ma-determine ang validity sa maong warrant of arrest. O di, maupoy atong sundon, human ang hisgutanan. So karon, mag-convene ako no, ang Senado as impeachment court karong Lunes. No? Pero doon ay mga ugong-ugong mga higala nga kuditaho na pod si Senator Alan Peter Cayetano. No? Ako, wa man ko'y labot o kinsa din ha mo'y mahimong Senate President. No? Ang ako lang concern, once ma-Senate President ka, ikaw mo'y mag-preside sa impeachment. No? Dapat suhito ka sa rules of court. Kaya nga naman, supplitory na. No? The rules of court is supplitory to the rules of the impeachment formulated by the senators. So, balik-balik na ni Senator Miriam, mo abitaw nga sa niaging impeachment katong si Corona nga si Enrile maoy Senate President, ga-observar ta so very very kuan gyud, no? Very witty and very intelligent si Enrile nga gada sa maong impeachment proceeding kay abogado man siya. Nya og si Soto maoy magda didto. Ha, unya di siya katubag, mo unsa man siya? Muingon siya akadiyot sa it bulaga. Ingana kita. Patay ta ini. Ha? Bintaha man si Cayetano kay siya abogado man siya, di ba? Iya man giistudyuhan, eskwela man na siya anang rules of court, di ba? Unya mas dali siyang makakonek-konek, di ba? Sa rules of court i-connect nimo sa konstitusyon, i-connect nimo sa statutory construction, i-connect nimo sa mga statutes. Dali ra na para ni Cayetano kay abogado siya. Moto nga sa wapay Senate leadership niingon si Soto nga ila ko nung i-appoint si Senator Kiko as impeachment manager. Di ba? Nakadungog mo na, gibalita mo na. Gumikan kay si Kiko, maoray abogado nga appeal sa grupo nila ni kanang Tito Soto. So gumikan kay i-appoint unta si Kiko as impeachment manager. So si Kiko mo ay mag-handle no? Sa proceedings, siya mag-handle sa mga ebidensya, siya mag-handle sa mga ipang-raise sa prosecution ngadto. Kay di man ka-handle si Tito Soto ana, kay di man siya abogado. Lisod man na kayo. So karon na ay abogado, ha? Gitaya ni Cayetano kato si Soto kay sayon raman mo ingon man lang tug sa wayon nga matay pasensya na mo, hindi ako abogado eh. Ako yung Senate President. Duty ko lang naman kasi ako ang Senate President pero hindi ako lawyer kaya kung magkamali ako, sorry. Ingon ana ra human ang istorya. Whereas og kinis Cayetano magkasinayop din ha. Bugbugon yun igmaayos mga legal luminaries paluma kani abogado kani mo ni kakamao. Ha? So kini yun ani ano? Lami gud unta gyud nga abogado ang maghandol. So og di kaya ni Tito Soto nga nganong mag-appoint pa man og kining impeachment manager si Kiko kuno. Well, si Kiko na lay himoa din ha og Senate President aron siya mo'y mo preside sa impeachment, at least abogado siya, di ba? Sa grupo ni Tito Soto, usa ra may abogado, si Kiko raman. Whereas ang grupo ni Cayetano, upat ang abogado, di ba? Si Cayetano mismo abogado, yang igsuon si Pia abogada. Oh, si Marcoleta abogado, trial lawyer pag yun na. Oh, si Chis Escudero abogado. Upat sila nga abogado, puro pag yun na experience. Oh, ang didto Pikas, kisa may madugang nga abogado ni Kiko si kuan attorney Lito Lapid. Buing na. oh so mo na ato na lang ang huwatan karong Lunes kuno kay naa na pug kunoy kudita. Aganahan hinuon ko nga aganahan ko ala ibalik na Soto din ha. Aron mahug nga komide ng inyong impeachment proceedings din ha kay nagbutang mo din ha og presiding officer nga maoy mo padagan sa impeachment hearing or impeachment trial nga magsunod og rules of court as supplementary to the impeachment rules, ha? Unya dili abogado mahug yun mo anang katawanan nga si Tito Soto maglingko din ha. Ngayon yun na siya nga unsa toy pangutanan ninyo din ha taga prosecution kadyot sa ha it bulaga. Ingon ana gyud mahitabo ana, di ba? Okay. So dugang dire kang NMP sniper mayong gabi e, biipod kang Real Gomez. Watching here from Poblacion, Santa Maria, Davao Occidental. Delphin Sumampong, watching pod. So, mauna nga, magsunod mo atong impeachment ni Agi, nga si Enrile, grabe yun, no? Inig-ingon ni Enrile, kuyaw ko tong defense counsel ni Corona kay retired Associate Justice Rafin Cuevas. Sus, kuyaw kayo, no? So, at least si Enrile di niya si Cuevas dili maka-outwit ni Enrile, no? Muingon siya nga under the rules of court, under the kuan panyero, dali makatubag, so well guided, wailangan, ha? Muingon ana magbutang mo din ha og komedyante as Senate President nga maoy okay ra gway impeachment, no? Kaya na ni Tito Soto, no? We don't doubt, no? Pero yun ana nga impeachment trial unya siya mo mag-preside didto. Unya kinahanglan ipatuman nimo ang rules of court o ang rules sa impeachment, murag maitbulaga gyud ang kuan ana. Okay, so gikabsa na gyud ta sa oras mga higala, ato na lang pasalamatan ang tanan natong mga listeners sa tibuok kalibutan, mga naminaw nato sa radio, sa latag-satag sa mga sakyanan, pinagi sa ilang internet, sa atong DYRD ang kasaligan Facebook Live na page. Ingon man mga naminaw sa atong hook up ng mga station, salamat kay ninyo. Salamat po sa atong na-interview karong gabi una si Police Corporal, no? Police Corporal Mark Anthony Cadorna sa Garcia Hernandez PNP. Sanga na lang sa kinatibuk ang Pwersas Tagbilaran by night. Kini na lang inyong alagad sa kanginan si Tonton Aniscal, may kaninyo hantun ugma. Susamang takna o susamang istasyon. God bless natong

0: gikan kanamo sa DYRD.
1: DYRD.
2: Balik sa buhol, balik.
0: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Downy Rock, the rub ang ubango. New Downy, even better na.
1: High blood, traidor nga sakit. Daghan na ang nabiktima ni ini. Ayaw tuguti nga usa ka kanila. Inom mo ga Aldrich Body Argo Capsule. 100% pure herbal ang Aldrich Body Argo Capsule. Murtabang pagpapsay sa sirkulasyon sa dugo. Aron kini mahimong normal ang blood pressure level o malikayan ang high blood. Usa lang ang ating kinabuhi. Ampingan ta kini Aldrich Body Argo Capsule na pamatud ang epektibo gikan ni adto hangtod karon.
2: Aldrich Body Argo Capsule. Ito ang totoo.

0: 5:40 sa DYRD.
1: Maymay sa Magbalantay.
2: Uban kang Arsobispo Alberto Abit-Uy
1: o sa Archdiocese of Cebu. Maymay sa Magbalantay.
3: Kung doon na kay problema, sister, that means buhi pa ka. Kung wa mo'y problema diha, wait, anasa inyong kagulingon, buhi pa ba mo? It's normal to have problems, right? Oh, so, kung na kay problema, ayaw ka balaka. Kung wa kay problema, angay ka mabalaka. Doon ako'y kaila, inahan, ang iyang trabaho kanang maglimpyos kalsada. Yan, sa tagbilaran, simple kayo ang iyang trabaho. Pero tungod sa iyahang pagpaningkamot, o of course pag-ampo, ang iyang mga anak nakahuman o eskwela. Pagkanindot, unya karon na nasilay negosyo, nanapod sila'y balay, nanindot po yan. Birthday na ba niya karon? Og naa siya uban nato karon? Dila na kung anlan kay maulaw man siya. Pero nay, happy birthday. And thank you for inspiring us. Pakpakan nato siya. Kini mga hagit sa kinabuhi can make us grow. Every crisis is an opportunity for us to grow. So kung naatay problema ha, ayaw kabalaka. Salig sa Ginoo. O pasalamat siya. Lord, thank you for giving me this problem because I know I will grow. Sa atong ebanghelyo karon, si Jesus miingon, ayaw kamo kabalaka unsay inyong kanon ug imnon. Aron kamo mabuhi, ay mo kabalaka sa inyong bisti. Tanawa ang mga langgam, wala sila magpugas ug magani aron ilang tigumon sa kamalig. Apan giatiman sila sa inyong amahan nga tuwa.

0: sa langit. Mas bililhon pa ba ang langgam kay kaninyo? O na'y pangutanan ni Kristo? Di ba mas bililhon pa ta kaysa mga langgam? Indot kayo ni nga reminder sa Ginoo nato karong adlawa. Kabalaka, worry, kiniusa ka butanga na sinapi natong tanan. Mabalaka ta bahin sa kwarta, mabalaka ta sa atong panglawas, sa kaugmaon sa atong mga anak, ug mabalaka po ta sa kahintang sa atong nasud karon, di ba? Pero kining kabalaka, okay, pero kining uban nato ba, mabalaka ta sa mga way hinungdang butang? Tinoo dili? O na uban, mabalaka sa ilang panit, sigaguol sa ilang naong, sa ilang timbang, sa ilang hawak. Agoy. Mga way hinungdang butang. Napoy uban nato, magsigkabalaka sa atong silingan, sa batasan sa atong mga duol. Murag na imong kabalaka. Iampo lang guna. So, ang kabalaka, okay man, pero unta pod, atong pangutan-on atong kaugalingon, unsa man nga matang kinatong kabalaka, nga giatubang karon. Nasinati sa nato mga igsuono nga, kining kabalaka, kasagaran, walay ikahatag nga solusyon sa atong problema. Makahaso lang kini sa atong hunahuna o kasing-kasing. Gisultian kita ni Jesus, kinsa man kaninyo ang makadugang bisan usa ka adlaw sa iyang kinabuhi pinaagi sa sige o kabalaka. No. Worry adds nothing to our days. It only burdens our hearts. Ang yano kaayo nga kinadman ni San Padre Pio. Unsa may ang giingon? Pray, hope, and don't worry. Worry is useless. God is merciful and will hear your prayer. No? Pipila ra ka mga pulong, pero bililhon ka ayo sa atong kinabuhi. Pag-ampo, paglaom, ayaw, kabalaka. Pray. Dada ang tanan sa Diyos. Si Padre Pio, nakasinati o daghan kaayong pag-antos. Ambot lang, kining ato, kamay, lagyog kaayo, itandi sa iya. Ganino, nasayaran nato ang mga samad sa Ginoo, naa sa iyang mga kamot, sa iyang tiil, o sa iyang kilid. He was a stigmatist. No? Di lalim, oy, kanaganin natay nuka, uska buok, sus, silanta na ta. Sakit kayo, hasol. Pero kung lima, niya magpabili ni mo sa 50 katuig, uy, ambot na lang, no? So, daghang siya pag-antos, apan pinaagi sa iyang daghang pag-ampo, mga uras ngayong gigahin, uban sa Ginoo, nakakaplag siya og kusog. Today, he teaches us, instead of turning our worries over and over in our minds, turn them over to God in prayer. Hope, paglaom. Ang paglaom, ang igsuon, mao ang pagsalig nga ang Diyos matinud-anon. Ug siya nagalihok sa atong kinabuhi, bisan wala nato siya makita. Maunay paglaom. Si Padre Pio, giakusahan, gisakit, gisulayan, gisaway, gani, gi-question pa siya sa mga authority sa simbahan, no? Pero, wa siya mawadig paglaom. Ang ubang mga pari, kung masultian sa obispo, maluya naman dayon. Mura magmawad ang nagpaglaom. Wa ba ako mangigo, ha? Wa ako mangigo. Pero si Padre Pio, wa gyud. Nagpabilin siyang malaumon, nasayod siya, nga ang plano sa Dios mas dako kaysa iyahang mga problema sa kinabuhi. Don't worry, ayaw kabalaka. Ang kabalaka way kapuslanan, kinimukawat ra sa atong kalinaw. It is true, worrying does not take away tomorrow's troubles. It only takes away today's peace. Ang pagtuo, wala magpasabot, nga wa natay problema, Hinuon nagpasabot kini, nga misalig kita, nga haluyo sa atong mga problema, dunay Ginoo nga mas gamhanan pa kaayo. So do not only tell God you have a big problem. You also need to tell your problem that you have a great God. Mga igsoon, unsa man nato ni pag-apply sa atong inadlaw-adlaw nga kinabuhi, panalitan kung lisod ang atong panudlanan karon, apiki sa kwarta o nagkautang-utang na ta, paningkamot lang. Kutob na gudpod sa mahimo. Kunya, isalig ang tanan sa Ginoo. Bag-ulang ba, dahil among working student, duaw na mo, nakahuma naman gud siyang eskwela, niya, wala naman sila yung chance tingan ni nga makapasalamat na ako ba? May arigid diri, dadaan ko niya cake. Thank you, Bishop Abet, kay imo kong gipa-eskwela. Pero nindot kaya niya gisulti ba nga, usal lang good Bishop, ang dina ko makalimta ni mo nga mga pulong. Unsa man, ingon siya, katubang down kay ko kay lisod kaya mong leksyon. Murag kasulindiro na siya. Niya, kalit lang kuno ko, misulti niya nga, lang, ah, bahalang igo na makapasar. Ha? Ay kaguol ang grado. That one line, hatag niya kadasi. Kunya, nahimo pa ganit siyang Dean's Lister. Can you imagine? Ha? So, di lang kita musurrender. Kamong naapiki diha, ayaw lang get. Itugyan sa Ginoo ang tanan. Kung ugaling masakit, ano, labi na idara na ta, sakit na magyunta, oy. Di na magyong kapugan. Ha? Usahay, ato pang idinay sa ano, mag-self-denial ta, pero di na yung kapugan, ay. Ako sakit, ka nagibati. Kung masakit na ta, umaning kamot lang ta, pa-check up, salig sa doktor, inom stambal, pero labos tanan, salig na sa Ginoo. Kay naay mga butang na di mahimo sa doktor, mahimo sa Ginoo. Amen? Pasaylo ako mga doktor ha, mas gamahanan magudang Ginoo. Dabi taw-taw nga gitagalan, ha? Duhan lang katuig, kay grabe masakit. Gitagalas doktor. Pero ang nitabo, namatay na lang doktor. Buhi pa siya hantong karon. Ha? Oh, salig lang ta. Unya, kung nga itong nasod masakiton tungod sa korupsyon, ay mo pa walang paglaom. Ay, daghan mang guna, walang paglaom karon. Mabita nga, ah, mangusog lang po taglid, salamat nang nanguban sa rally ha. Kay di kita angay mawadag paglaom. We are a Christian nation. We have God in our lives. Ngano gud taw mawad ang tagpaglaom? Ampo lang ta. Kung di ni mausab, sagdi lang. Basta di ta mawadag paglaom. Kung magpabili na mga kurakot, sagdi lang. Yadag, mawa sila. O di ba okay? Di lang ta mawadag paglaom. Eh, Ginoo raman ang tanan. Hinumdumin ninyo na ay mga butang di na ito mahimo. Mahimo sa Ginoo. Kinsa may nagbulgar sa ilang binuang. Sa una naman tayo kay Bao, pero di kita mutuo kayo. Kaya, istorya naman tayo na. Padadaan pas Ginoo tulo ka bagyo, impas. Nabulgar ang tanan. Na mga butang na Ginoo ay mangitag paagi. Ha? So, salig lang ta. Ayaw lang po mo pag-ampo ng mga matay sila, oy. Dabi ito, ga-birthday, si Kara David. Ingon siya, ang iyang wish, usara, mamatay ang tanang kurakot. Ayaw po. Ayaw po. So, happy piyesta ninyong tanan, ha? Karong adlawa, ang Ebanghelyo, o si Padre Pio, nagpahinomdom nato, it is normal to have problems, but we don't need to worry always because God is with us and He loves us so much.
1: May mai sa magbalantay
2: uban kang Arsobispo Alberto Abit-Uy o sa Archdiocese of Cebu.
1: May mai sa magbalantay.
3: DYRD nang una sa mga balita.
4: Galamay nga buntag kini si Ray Tuta sa namagauluhan sa mga balita karong buntaga ning adlaw Sabado, Mayo 16, 2026. Gitakda nga masinati ang napulo ka oras nga brownout sugod karong alas 7 sa buntag sa halos tanang lugar sa Dakbayan sa Dagbilaran tuhod sa paghimuon nga annual preventive maintenance sa National Grid Corporation of the Philippines. Mibisita kagahapon sa Bohol ang Bulanong General sa PNP nga si Lieutenant General Bernard Banak aron pahinumduman ang kapulisan sa probinsya nga ipadayon ang profesionalismo o disiplina sa PNP organization. Nadakpan sa City Drug Enforcement Team sa Dakbayan sa Dagbilaran ang 18 anyos nga gidudahang tigpayot o shabu atol sa Bybus Operation kagabon sa Kadlawon. Nagaangol ang duha ka lalaki nga gikan na mesta human aksidente ang gisakyang motorsiklo dito sa lungsod sa Lubuk. Mawag ito mga higalang at mga uluhan na mga detalye karong alasay sa buntag sa DYRD Patrol Balita. Uban kang ato'y gusap. May buntag.
3: DYRD nang una sa mga balita.

0: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
1: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mare, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
0: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mare.
1: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mare. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, uy? Lisod ba ya kaayo ang panahon karon?
0: Ay, Mare. Ato dadas si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
1: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
0: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mare.
1: Salamat kayo, Mare, ha? Mauna gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
2: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol.
3: ACE Medical Center Bohol.
2: Kasaligan mo.
4: Ang takna, alas 5:55.
5: Oh, ano mo kung anon man ay mong dagway, pre?
6: Gikan lagi ko sa opisina sa Bohol Water, pre. Kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman kadapuran mang kumubayad sa pagsubay sa ilang computer, pre. Akong nasairan nga wala din ako babayari ang bill sa miaging bulan tungod kay nawanin ako ang maong bill ug dili na ako makit-an.
5: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay, pre.
6: Maulagi, pre. Unsaon? Narbaho man ta.
5: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate.
6: Wala, pre. Magpagama pa ko.
5: Ay, sus, pre. Ang nga dyan butangan ni mo na ang mailbox ni mong pultahan sa panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan dyan tamo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong himalaan, pre, matagbulan man dyan mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tao imong panimalay, kanya wala po kay mailbox nga giprovide, dili na mabalik ang mo mag-deliver.
6: Kanya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibaluta sa matagbulan nga bill.
5: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Naay maayo, pre. Nakadungog ko silang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI. Ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
6: Mao ba, pre? Ni-adapt day ng Bohol Water sa electronic billing?
5: Yamat. Sweet to maligi ka, anak, pre.
6: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart, o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
5: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rin mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
6: Aw na, aman na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address sa yon raman. Dahil kaayong pagsulbad, bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dili po mapaulahi sa trend karon.

0: Akong inon sila nga, kamunta nan, inom na mong sugat lol kay presko ah. Kang ima de la rama, nindot kay inon. Makasoy niya muna ni, di mo gumay, kay nindot kay inon ang sugat lol. Thank you.
1: Ang sugat lol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
2: Mahalagang paalala, ang sugat lol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang Bohol, gilibutan o lapad ng kadagatan. Diin ang atong mga isda o uban pa mga seafoods nagagikan. Dili nato labayan mga basura o hugaw ang atong kadagatan. Ikaw o ako ang adunay kaakuhan aron magpabilin nga limpyo ang atong kadagatan.
4: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.

0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa buhay, balik.
0: Welcome to the whole, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas.

0: Karon sa detalye sa atong mga balita, atong unahon ang mga balita hatod ganato sa Marcela Feeds. Gitakda nga mahitabo ang napu ka oras nga brownout sugod karong alas 7 ang takna sa buntag sa halos tanang lugar sa Dakbayan sa Tagbilaran tungod sa paghimuon nga annual preventive maintenance sa mga linya sa National Grid Corporation of the Philippines samtang magpadayon ang rotational brownout sa Buhiko 1 ug 2 tungod sa kakuwang sa supply sa kuryente. Uban na ito karubutaga si Sir Michael Ligalig, gikan sa NGCP. Sir Michael, good morning.
1: Good morning, Sir Atoy. Good morning sa mga tipaninaw sa BYRD.
0: Okay, so sugod ba karong alas 7? Makasinati ang mga distribution lines o sa kuryente deris Buhol o brownout?
1: Yes, Sir Atoy. Doon na kita maintenance schedule or kining atong diha sa atong Tagbilaran substation annual preventive maintenance activity. So dunay burn out ang atong or pagkapalong sa nagitab noon sa go light from 7 a.m. to 8:30 a.m. Sa San Isidro substation kini sa bulit ito niya the streets media hanggang sa alas 5 sa hapon na atrawadlawa niya. Diya sa may dampas, katong connected sa dampas substation, kasi natin sa burnout, gikan sa alas 7 sa buntag, antod sa alas 5 sa hapon, niya ang atong sa Buhiko 1, sa dunay pagkapalong sa suga 7 a.m., antod sa 8:30 sa buntag, niya alas 3 inibya niya hapon, antod sa alas 5 sa hapon. Aking mga connected niya mga substation sa Buhiko sa Baclayon na Luway substation, Panglao Bulod substation o Lourdes substation na Sir Atoy.
0: Okay. Tinuod ba nga tibuok Central Visayas ning maong brownout ngan masinati o sa man nagkakuwang yuta o supply ba sa kuryente? Pila kay kakuwangon sa supply o pila ka ang demand yun sa tuang mga kaigsunan sa Central Visayas?
1: Kining nasinati na ito na pag red alert or kining kakuwang sa generation na or kining supply si ato ay kagahapon to kala pa mga data for today kagahapon na doon na kita available capacity na 2,441 megawatts o niya ang ato nga demand sa kakain sa Tibuk Visayas ay abot sa 2,661 megawatts so mas taas ang demand kaubos ang supply. Itabo kini si Atoy tungkol sa doon several o dagan ng mga planta sa kuryente na nasa sa forced outage o wala sila nag-operate karon. So nakulangan na itong supply tungkol kay wala kini mga planta ha, wala kini naka nasa sila kung napos sila mga maintenance activities.
0: Okay. So ano sa matapos ning gika takda o gipatuman karon nga rotational brownout, Sir Mike?
1: Anytime siya ato, kung mabalik yung mga planta, hindi mga to control sa NGCP ang mga planta. They have their own schedule. But they are reporting to the Department of Energy. Anytime kung mabalik sila, mawala yun yung kanking itong pag-issue o red alert o yellow alert kung mabalik na sila silang normal not issue yung mga planta sa kuryente.
0: Okay, so sa ato pa di masayran o mapuhon o tibuok ba sunod simana o sunod Lunes baka mawa na ang di na ito masinati ning maong mga brownouts?
1: Yes, Sir Atoy, but sa missing city, every day, mag-update kami sa itong mga katawan kung sa ang status ato ng Visayas, kung pila ang capacity for today, anong pila ang expected na ito na demand for today. So for the last 3 days na, nag-issue pa kita red alert, meaning kulang ang supply niya, baat kayo ang demand na, Sir Atoy.
0: Salamat kayo, Sir Michael Ligalig.
1: Salamat, Sir.
2: DDYRD, nag-una sa mga balita.
0: So, kinsa toy adunay mga kanang mga ligngin bitaw gagmay bitaw fan bitaw. Oh, i-charge lang diyan ninyo kay perting iganga ron panahon na. Okay ron ta og 1-1 pa. kay piting iganga kay wa kay kapatuyo kay electric fan sa balay tungod kay way kuryente gawas to nga dunay mga generators mga higala. Alas 6:16 ang atong oras sa kabutagon. Arita sa atong lakat sa panahon. Uban atong karubutaga si Sir Leonard Samar gikan sa Pag-asa Radio Station. Sir Leonard, good morning.
3: Good morning, usab kanimo Sir Atoy. Good morning, usab sa tanan atong mga suki ng ating paminaw ng mga istasyon sa DYRD. Kadayon nga po na itong naging monitor kaning low pressure area nga kanhi kaloy. Base sa pagnabana sa may alas 3 sa sayong kabuntagon karong adlaw ang low pressure area nga si formerly nga si Kaloy gibanabana kini basis tanang available nga mga data na kini may mutang sa 980 km east of Central Luzon o na kini sa coordinate nga 16.3 degrees north 131.3 degrees east. Samtang kini mong low pressure area ubos ang iyang chance nga mahimo pag-usab nga bagyo. Samtang kini mong low pressure area usab wala kini epekto diri sa ato asan nasod. Ang ato ang forecast karong adlaw, ang Batanes ug lakip na usab ang Baboyan Islands, kining mga lugar makasinating managumon nga kalangitan na ikatag mga pag-ulan, mga pagpropagkilat gumikan sa frontal system. Samtang ang Metro Manila ug lakip na usab ang bangbayan sa nasod ug ingon man sab dinhi sa tung probinsya sa Bohol ug mga kalungsuran ug tekwens tagbilaran, karong adlaw makasinati kita og maayong panahon ug init nga panahon. Yo, salamat sa mga papanagsang pagpanag-om ug ngadto na sa usahay dunay managumo na kalangitan ug ginabanan sa panagsang ang mga daklit ng mapugulan, mga pagpagkilat gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang kasarangan nga hangin nga nagagikan sa aminang silangan ug paingon ngadto sa amihanan nga may mapasalabi dito na pita sa Northern Luzon ug samtang kadagatan usab nining mga lugaraha kasarangan ang mga pagbalod. Samtang sobang bahin, lain nga direksyon sa hangin, nga mahinay o ngato na sa kasarangan, nga nagagikan sa aming silangan o paingon na ngato sa mihanan, nga mawin mo po salabi sobang bahin sa Luzon o lakip na usap sa tibok Kabisayan. O samtang kadagatan nining mga lugraha, malinaw o ngato na sa kasarangan ang mga pagbalod. Samtang sobang bahin, mahinay o ngato na sa kasarang hangin usap, nga nagagikan sa aming silangan o paingon na ngato sa mihanan, nga may mapasalabi ditong dapita sa Mindanao. Ug samtang diri sa ato sa probinsya sa Bohol, makasinati usab laman kita og mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa aming silangan ug paingon ngadto sa aming silangan. Ug samtang kadagatan usab malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa tundapit sukod sa temperatura makasukad sa 26 pataas ngadto na sa 33 degrees sentigrado. Heat index temperature makabat nga ito na sa 41 degrees centigrado or 41 degrees Celsius. Effect-based classification sa mong heat index, extreme caution. Effect on the body, heat scram and heat exposure are possible. Kunting activity could lead to heat stroke. Mga nangapadayon nga punta ng nagpahinomdom sa tanan. Labi na sa ato ang mga senior citizen o katong dunay mga balatian nga dili kayo kita magbuwad sa init sa adlaw karong mga panahon na. Samtang adlaw, may sidlak sa may alas 5.22 sa kabuntagon, umusalop sa kini sa may alas 5.50 sa kahaponon. Yan nilalang kutob, kininagikan sa DOE's Tipagasa, Albuquerque, Borda de Station, Junodo Samar, Mayong Buntag. Back to you, Sir Atoy.
0: Katong giingon ni mong low pressure area, Sir, wa man po'y kahigayon ang nga mahimuning o sa kahingpit nga bagyo, no?
3: Yes, Sir Atoy. Maunay si formerly nga si Bagyong Kaloy. Niya nahimo siyang low pressure area og sa pagkakaron balikon nato Sir Atoy wala na siya kay guyonan nga maus balik pagkabagyo pag-usab.
0: Okay, salamat kayo Sir Leonard Samar.
3: Oi sa payan Sir Atoy, dang salamat og mayong buntag sa tanan.
2: DYRD nag-una sa mga balita.
0: Alas 6:20 atong oras, arita sa mga balita gikan sa kaulohan. Video gikan sa body-worn camera sa National Bureau of Investigation kon NBI sa pinusilay sa Senado gipagawas sa publiko. Kini mo'y gitutukan sa UNTV News.
4: Sunod-sunod na putok ng baril ang narinig sa loob ng Senado nitong Miyerkules ng gabi. Ayon sa palasyo, si Office of the Sergeant at Arms o OSA Officer in Charge Mo Aplaska ang nagbigay ng warning shot dahil may mga tauhan ng National Bureau of Investigation na nais pumasok sa loob ng Senado mula sa opisina ng GSIS nang walang koordinasyon sa USAA. Pero sa kuhang ito mula sa body-worn camera ng NBI, makikita ang mga pangyayari mula sa labas ng GSIS compound habang nagaganap ang pagpapaputok ng baril sa loob ng Senado. Base sa video, maririnig mula sa tinig ng isang NBI agent na nagsimula umano si USAA o IC Aplaska na magpaputok ng baril, kung kaya't gumanti na rin ang putok ang mga operatiba ng NBI.
5: Amin ang bumungay, nagkago na tayo, bababa ng baril sa NBI, atras ako, pumutok si Aplaska, pinutok ako rin, pasok yung hangin, yun, nagkapalitan ng putok.
4: Makikita rin ang ginawa nilang pagposisyon at pagkubli habang nagaganap ang putukan.
6: Ingat lang, tumatagis yung bala dito sa jeep. Tumatagis yung bala sa bubong ng jeep. Medyo cover lang, cover. Huwag masyadong nakatayo siguro.
7: Cover mo lang dito sa loob ng
6: GSIS. Tapos.
7: My sniper ha, ingat tayo. Sa bubong.
8: Siguro mag-pull out kayo dyan muna.
9: Safe tayo lahat.
4: Mula sa puntong iyon, nagsipasukan na sa loob ng gusali ng GSIS ang ilang NBI agents kung saan sila nagkita-kita ng iba pang ahente at maging miyembro ng media na kanilang kasama. Kaugnay sa gagawing imbestigasyon, ipinananawagan naman ni Senator Jinggoy Estrada na isecure ang lahat ng kopya ng closed circuit television o CCTV sa Senado.
10: Preserve yung CCTV for future reference. Kasi naman binigyan ng pagsasalita ako. I'm open to it. Pagdating ng investigation, dapat ilabas talaga yung CCTV footages.
4: Kaugnay ng insidente, sinuspinde na ng Office of the Ombudsman ng 6 na buwan si USAA Acting Head Aplaska bilang bahagi ng kanilang gagawing investigasyon. Benedict Samson, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
0: Di alam ay mga komentaryo kung anong giingon nga, miingon ko si Senador Jinggoy Estrada nga itago mo ang CCTV nga footages. Pero ang iyang buti pasabot ay i-preserve, no? O niya, nunot ni ini, suma sa balita kagabi, gi-suspender sud sa 6 ka buwan ang director sa Senate Sergeant at Arms nga si Mao Aplaska tungod sa iyang unang pagpabuto sa iyang Armas de Fuego sud sa Senado. Sa lain nga bahin, nagmaot ang dugha ni Senate President Peter Cayetano sa mga miyembro sa minorya nga miuli og sayo og wa makasaksi sa maong pagsuway pag-atake sa Senado. Ito paminawon ang News 5 gabahin ini.
11: Balita o kimpormas.
12: Nangiintriga lang daw si Senate President Alan Peter Cayetano sa pag-uwi ng mga miyembro ng minorya bago pa magbarilan sa Senado. Ayon sa ilang taga-minorya, tapos na ang sesyon. Kaya natural lang na umuwi na sila. Nasa frontline ang balitang yan, Simon Gualvez.
13: Kapansin-pansing wala mga miyembro ng minorya nang pulungin ni Interior Secretary John Vicremulia ang ilang senador matapos ang barilan sa Senado noong Miyerkules. Sabi ni Senate President Alan Peter Cayetano, parang bularaw na naglaho ang minorya bago pa magkagulo.
14: Usually po, nabangga lang, nauntog lang yung isang senador, nadapa. Nandiyan na yung 24 to see how you are. Usually po, may threat pa lang sa Senate, pupunta na dyan lahat to see how. But makita nyo naman po, parang bula na wala po yung buong minority. Pagkatapos, wala kaming narinig hanggang mga 10:30.
13: Bagay na tinabla ni Senador Ping Lacson. Tapos na ang sesyon at hindi naman sinama ang minorya sa caucus kaya umuwi na sila.
15: Hindi talaga malayong-malayo sa katotohanan yung pahayag nyan. At napaka-unfair, masyado siyang malisyoso. Wala naman silang basihan para sabihing umalis kami ng sadya para iligtas yung sarili namin at sila yung iwanan doon sa Senado kasi wala naman nakakaalam na magkakaroon ng gulo.
13: Tinabla rin ni Lacson ang pahayag ni Cayetano na under attack o inatake ang Senado.
15: Sinabi naman ni Jalmao Aplasca na siya yung unang nagpaputok ng warning shot. So pag under attack, inatake ka, ikaw ang pinaputukan at gumanti ka ng putok. So yun lamang magpapatotoo na hindi under attack ang Senado.
13: Kung si Senator Erwin Tulfo naman ang tatanungin, hindi maganda sa imahe ng Senado ang nangyaring komosyon.
16: Actually, the reality was that noong umaga pa lang, sabi na kasi na meron ng all members caucus, ibig sabihin lahat, majority, minority, na ipapatawag si Senate President Cayetano. Bandang alas dos ng hapon, or last night during the session, nagbago, sabi, all majority caucus na lang.
13: Habang si Senator Risa Ontiveros pumalag sa tila pangga-gaslight o pang-iintriga sa kanilang pag-uwi bago ang gulo.
17: Ano gusto nila? Tapos na ang session? Nakaupo lang kami dyan sa session hall? Of course not. Ang mga nagsasabi niyan, actually sila yung pinaka may dapat ipaliwanag. So, gaslighting sila sa ganyang pangingintriga.
13: Sa tingin ni Senate President Cayetano, may ibang intensyon ng minorya kasabay ng ginagawang investigasyon. Sa halip do kasi na dumamay, mas abala raw ang minorya para mapatalsik ang kanyang liderato.
14: Kayo po sa minority, mas importante sa inyo ang 2028, mas importante sa inyo ang Senate Presidency, kaso sa buhay na makasamahan nyo. O sige, tanggapin ko na yun. Tanggapin ko na kung meron utak pulbura, meron din utak politiko, but you're willing to see the Senate that way and you're willing to join the narrative, to flip the narrative to say that since I got there, magulo ang Senate.
13: Una nang umugo ang isyong planong palitan si Cayetano bilang Senate President. Ayon naman kay Ontiveros, may iwasan daw sana ang gulo kung nakipagtulungan na lamang si De La Rosa sa mga otoridad.
17: I'm so sad and ashamed to know pinagtatawanan ng ating mga kababayan na ngayon na ang mga eksena mula pa nung Lunes hanggang yung pangkaguluhan at karahasan nung Miyerkules. Sa mahabang panahong ginagalang na Senado ay ginawang parang firing range lamang.
13: Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5!
0: Doon na pa'y mga mahitabo ani sa Senado kay doon ay mga istoryang natimahuan mga higala. Nga tarong Lunes, doon na po'y plano nga magpili batong lain na po nga Senate President. So atangani kung usay dagan o mapangitabo sa umabot na adlaw Lunes. Inyo nabati ang unang bahin sa itong mga balita hatod kanato sa Marcella Feed.

0: Marcella Feeds, tubuh sigurado, kita garantisado.
1: Oras alas 6:29.
2: Hatod sa maiting uhaw kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananahimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.
1: Sa mga nagunang ulohang tudling sa itong mga balita karong adlawa, may bisita kagahapon sa Bohol ang Bulanong General sa Philippine National Police nga si Lieutenant General Bernard Banac. Aron pahinumduman ang kapulisan sa probinsya, nga ipadayon ang profesionalismo o disiplina sa PNP organization. Matapos na karong Lunes, Mayo 18, ang voters registration para sa barangay o sangguniang kabataan election nga gitakda sa Nobyembre 2 karong tuiga. Natunong po noong adlaw sa mga patay o kalag-kalag. Nagkapangutan na ta sa taga-Kumilek, miingon man nga maumaduy na tunong sa pizza. Ang pizza 2 sa pagtakda sa adunay kalendaryo sa Kumilek ba? So, posibleng madayon yun eh, or kaha, iligas pa kaha. Pero kung magpadayon ng kaguluyang sa Senado, doon na ba kay barangay election nga mahitabo karon? Piting lipaya sa mga barangay officials. Nagtagbo si Gobernador Aris Sumintado o Tourism Secretary Dita Matay alang sa visa upon arrival para sa sayon o dali nga pagsud sa mga turista dinhi sa Bohol. Kini, ug dugang pang mga balita inyo magpati karong alas 7 na.

0: Sweet Escape, now showing at ICM's Greenville Cinema.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butika.

0: For bookings and reservations, visit our website at www.jparkislandresorts.com.
1: Kinsay ngalan na to, sir?
2: Paul Mercado, diyan ni sir.
1: Mutan na lang ko. Kinang gatumar ka o DTX500?
2: O sir, mo na ginatumar na ko. Ano na eh? Kaya na-diagnose mong ko nga na ay prostate problem. Isod kong pangihi. Kaya ni Pumbag man. Mabag po na kong tiil. Inailantan po ko. Nagpalit o DTX500. Niinom ko sa buntag. Kaduha. Nasa gabi, doha kapsula sa susuntaon. Kaayo ko. May review. DTX500 na ginakayo na ko. Labistod kayo, sir. DTX500.
3: DTX500. Mabali sa mga butika.
4: High blood. Tridor nga sakit. Daghana ang nabiktima ni ini. Ayaw tuguti nga usaka kanila. Inom mo ga Aldrich Body Argo Capsule. 100% pure herbal. Ang Aldrich Body Argo Capsule, more tabang pagpapsay sa sirkulasyon sa dugo, aron kini mahimong normal ang blood pressure level o malikayan ang high blood. Usa lang ang atong kinabuhi. Ampingan ta kini. Aldrich Body Argo Capsule. Napamatud ang epektibo. Di kani adto hangtod karon.
5: Aldrich Body Argo Capsule. Ito ang totoo!
6: Enjoy FCB's double promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend. Spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay double promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026 for DTI Fair Trade Permit Number R7-003 Series of 2026. See posters and print ads for details.
7: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigid ko believe no sa MX3. Kaya nga no, nahimugi kong MX-traordinary sa MX3 kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimugong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday okay gid kaayo ko per me. I've heard na agid siya clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga mao nay sulod sa MX3 and mao nay dayo benefit nato nga nakuha. Yes, kay naman siya alpha, na siya beta ug na siya gamma nutrients. And akini ang pinaka importante ha, ang cholesterol free og fat free. So unsa pa magid atong ginapangita? Dili ra gid ko sa MX3, dili ko believe.
8: Alas 6:39 ang atong oras, kabuntagon. Good morning sa itong mga online viewers sa DYRD Bohol Kasaligan Facebook. Frankie Nalasa, Nilo Rinoblas sa Danao, Antequera. Charlie Castanio, Sir Atoy, pa-shout out na naminaw ko karon sa Cebu Perpetual Socor Hospital. Tuwalin taon dito, kisa may imuhong tuyo diha, Sir Charlie. Villa Caballero, good morning. Asterio de Sabas, Habitat Buol. Paring Vin Arrigo diha sa Habitat Buol, naglanog-lanog ta diha mga higala. Good morning usab ni Erma Sega, Siega. Dugang nang mati na to diha sa Barangay Buol, no? O si Councilor Plong Rinca o si Barangay Kagawad sa Buol, Isabel Rinca. Good morning kaninyong tanan diha. Sir Atoy, shout out ko Makoy Mihares gikan sa San Juan Village Maribohok. Gikaning maong greetings ni Celeste Mihares. Pipay Rodriguez, good morning. Onchay channel sa DYRD, a radio sa DYRD. Kuasi group 1161 no. Ang ato ang estasyon sa DYRD 1161. Kay niara siya maminaw, mamati nato pinaagi sa Facebook. Jonard Buktuanon, greets si Ate Emma Ungkal, Karyo Ungkal, Manong Binido, Kuram, diha sa Lubgob, Sevilla, Bohol. Oras, alas 6:41.
4: High blood, tridor nga sakit. Daghana ang nabiktima ni ini. Ayaw tuguti nga usa ka kanila. Inom mo ga Aldrich Body Argo Capsule. 100% pure herbal.

Palihog lang in taos pag-uli din itong sibianan kaya itong ipapahibaw dayo niya. Kaya nangumusta man siya kung aduna na ba'y giuli. Pre, di ba pa kaya ba'y gitugyan din, giturn over nga plate number sa motor? Wa pa, no? Okay, so ato lang kapahibaw on. O naamagaling i-turn over diri. No? Good morning, ato ni John Rin diha sa Habitat Buol o Junior Ano. Terso Liko, Linlin Hidlaw, Josephine Humigop, Phil Burha, good morning. Mayong pagpamati usab ni Kagawa Dani Abiliana dis Barangay Kugo ning Dakbayan sa Tagbilaran. Mayong pagpaminaw o pagpamati sa taga Capitol Airport, no? Good morning ninyong tanan diha. Mayong usab nga pagpaminaw ngadto ni kanhi Kagawa sa Barangay Dao, Anthony Cornell, good morning. Estrella Libanti Andal dito sa lungsod sa Barangay Ubuhan, lungsod sa Tubigon. Lulong Garcia, good morning. Ma'am M. Srikina, good morning. Nagtimbaya nga to kang Ma'am Rose Marie Inday o Paul Masirin ni Jovelyn o Randy Lumayag nga kanunay namati din sa atong tulumanon. Good morning ni Ma'am M. Srikina, ni Sir Leon Kina o sa ilang mga anak na si Carla Dominic Rikina. Amado Clemenia, good morning. Marianit Salibay, Glenn Lumutang Castro Estose, good morning. Adel Ayeng Sulihon diha sa Barangay Dao. Lynn Adalim Namalata Chan dito sa Australia, good morning. Mayong pagpamati usab ngadto ni Bibi Libante dito sa Ubuhan, Tubigon. Good morning ni Sir Francis Antonio dito sa New York. Mayong pagpaminaw kaninyong tanan. Bigado iti na ngatong oras, mga higala. Kini si Atoy Kosap, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa mga balita. Salamat sa Diyos ug mayong buntag kanatong tanan.

0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa buhol, balik.
0: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Oras RYRD Worldwide, alas 7:08 sa buntag.
1: Gikan sa Lawak Balitaanan. Lawak Balitaanan sa DYRD. Itangyay sa Island City Mall. Ang DYRD. DYRD. Breakfast News.
0: Higala, may nga buntag kininausap ang hanay. Sa labing labas nagbagang balita sa itong DYRD Breakfast News, sa itong ganis may tinguha sa Island City Mall. Hinikay o gandam sa mga gisalikan tigipo sa mga balita. Gikan sa DYRD Newsroom, Arnold Lucas, ang friend mo forever.
2: O kinisigli Orkolyo, ang friend mo forever.
0: Ang muhatod sa mga balita o karon sa itong mga uluhan. Brownout, halos, tibok, kakbayan sa Tagbilaran. Sugod, alas 7 o karong mga oras ha. Kutog kani alas 5 sa hapon. Samtang magapadayon ang rotational brownout sa Buheco 1 o 2 tungod kinis kakuwang sa supplies kuryente.
2: Nagtagbo si Gobernador Aris Mintado o Tourism Secretary Dita Mathay alang sa visa upon arrival para sa sayon o dali nga pagsud sa mga turista dinhi sa probinsya sa Bohol.
0: Kutob na lang karong Lunes, Mayo 18, ang voter registration para kinis barangay o sanggunian kabataan elections gikatakda karong Nobyembre, karong tuiga.
2: Giawhag sa DENR ang mga tighimo o furniture nga dili mo palit o kahoy gikan sa illegal nga pagpamutol.
0: May bisita kagahapon sa itong lalawigan sa Bohol ang Bulanong General sa PNP nga si Lieutenant General Bernard Banak aron pahinumduman ang kapulisan sa probinsya nga ipadayon ang professionalism o disiplina sa police organization.
2: Andam na ang simbahan St. Jude Thaddeus sa Mansasa alang sa pagbisita sa first class relic ni San Judas Tadeo ug Mang Adlawa.
0: Mograduar karong Adlawa ang 8 ka mga bulanong kadete sa PMA Class 2026.
2: Sa atong police report, nadakpan sa City Drug Enforcement Team sa Dagbayan sa Tagbilaran ang 18 anyos nga girudahang tigpayuhot sa ginadling drugas atol sa bypass operation kagahapon sa Kadlawon.
0: Naangol ang duha ka lalaki nga gikan kining namista human na aksidente ang gisakyang motorsiklo dito sa lungsod sa Lubok.
2: Sa balitang regional, mga opisyal sa sanggunian kabataan sa Labangon, Cebu City, gustong ipa-imbestigar tungod sa wa pagbuhat sa ilang katungdanan.
0: Sa kauluhan, posibleng musaka na sab, presyos produktong petrolyo sugod sunod simana.
2: Gipamahayag ni NBI Director Melvin Matibang na kinahanglan nga ipasabot ni Senador Alan Peter Cayetano, Robin Padilla o Acting Sergeant at Arms, Mau Aplaska, ang kabahin sa paggawa ni Senador Bato de la Rosa sa Senado.
0: Sa gawa sa naso, si Chinese President Xi Jinping ni pasidaan usab ni U.S. President Donald Trump kabahin sa isyu sa Taiwan atol kini sa Super Power Summit.
2: Sa paugnat sa kusog, nakabalik na siya ang pinayanan si golf star Tiger Woods man kinigi paubos sa rehab dito sa Switzerland ni Antong April. Sa balitang artista, giangkon sa aktres nga si Bella Padilla nga managlahi ang ilang baruganan sa natad sa politika si ang angkol nga si Senador Robin Padilla.
0: Mo ka itong mga uluhan sa itong mga balitang. Kompletong detalye sa among pagbalik.

0: Good morning ni Maria Reeves. Nagtanaw ka na ito karon live sa DYRD Facebook. Dudong Galagar, nagtanaw po si Batang San Rokihan. Good morning. Good morning sa ni Frankie Nalaza. Mercedes Matalines, nagtanaw live gikan sa Australia. O si Juanitz Narisma Ogatis. Giawhag sa DENR ang mga tighimo og furniture nga dili mo palit og kahoy gikan sa illegal nga pagpamutol. Atong paminaw ng report ni Alagad Allen Doidora.
1: Giawhag sa Department of Environment and Natural Resources kung DENR ang mga wood furniture makers sa Bohol nga likayan ang pagbalit og mga kahoy nga gikan sa mga illegal cutting aron nga dili mamultahan. Ang panawagan human sa gihimong duha ka adlaw nga one-stop shop permitting on wheels nga mitabang sa mga furniture makers sa pag-comply sa mga requirements aron mamahimong legal ang ilang panginabuhian. Matud ni Iglesia Rita Rachohepe sa Sendro Tagbilaran, kadakong hagit sa ahensya ang pagundang sa illegal cutting gumikan na usab sa mga mamuhatay og furniture nga sagad mo gamit og tugas nga gidili base sa balaod.
2: So the law itself says nga ipastop gyud kung illegal ang atong sources sa ato ang raw materials. Kay kung dili magunda mo pasira sir, ang problema nato sa kawat, ang problema nato sa illegal cutting, dili siya mahunong tungod kay naay market. So ang atong gihimo ani kay imagine 2021 up to 2025 kani sila gitagaan yun atong mga chances and maybe enough na ang 4 years tungod kay kung dili mi mag-implement sir kami na pud ang madaot.
1: Kay nubduman nga daghang mga gagmayng tagihan og furniture shop ang naisuhan og notice of violation diin ang uban gipahunong sa ilang negosyo tungod sa paggamit og kahoy gikan sa illegal nga pagpamutol nga way insaktong permit. Kini si Allen Doidora, ang friend mo forever, basta balita. DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: May bisita kagahapon sa atong lalawigan sa Bohol ang Bulanong General sa PNP nga si Lieutenant General Bernard Banac aron sa pahinumduman ang atong mga kapulisan sa probinsya ipadayon ang ilahang professionalism o disiplina sa police organization. Atong paminawon pagbalik, kompletong detalye, Alagad Ray Tutas.
4: Gipasidan-an sa Bulanong General sa Philippine National Police ang kapulisan sa lalawigan sa Bohol nga magpabiling disiplinado aron dili magatubang og kaso. Si Police Lieutenant General Bernard Banac, ang Deputy Chief for Administration sa Philippine National Police, may bisita sa Bohol kagahapon og nakigtagbo kang Gobernador Ari Sumintado og Tagbilaran City Mayor Jean Yap human sa iyang pakigpulong sa pag-opisyal sa Bohol Police Provincial Office. Sa iyang pakigpulong sa BPPO, pinanguluhan ni Provincial Director Police Colonel Patricio Digay Jr. na nawagan si Banac sa kapulisan sa Bohol nga ipadayon ang profesionalismo o disiplina sa PNP organization.
5: But we will not stop. We continue to remind our personnel to always maintain the highest standard of discipline. No? So it's very important that I continue to advocate our administrative reminders such as integrity, ethics.
4: Si Banac, usa ka Bulanong opisyal sa PNP, nga dunay kaliwat sa Bilar ug Dimyao, di pa siugda sa kamahinungdanon sa pagmintinar sa taas ng mga sumbanan sulod sa organisasyon sa kapulisan. Og gisubli ang palisiya sa zero tolerance sa PNP batok sa mga kalapasan og illegal nga kaliukan nga naglambigit sa mga opisyal sa kapulisan.
5: Talagang i-present yun niya kung kinsa ang mga violators nato, mga violators of our law. I-present niya during the press com. And imagine the shame experienced by our families, no, especially our children. Once you get to be presented during a press conference, no, announce one mistake.
6: Paolo Ferdinand Marcos binigay
5: for swim, and other small group. Now all of these policies that we have are contained in our Memorandum Circular 20-2020. So here, the overall desire of the organization is for us.
4: Nagpasidano sab siya nga magatubang og kasong admin.

0: good morning ni Ma'am Betty Humawid. Nagtanaw ka na ito karon live sa DYRD Facebook. John Mark Yungso, nagtanaw gikan sa Sevilla. Usab si Abreu Galio Barbaruna, gikan sa Kabayugan Kalape. Si Yuhan Rio, nagtanaw pod. Ma'am Fe Mayuno is watching. Miss Jewel, nagtanaw. O si Ruda Abaya Dumapias, nagtanaw pod ka na ito karon. Andam na ang simbahan sa St. Jude Thaddeus sa mansa-sa alang sa pagbisita sa First Class Relic ni San Judas Tadeo ugmang adlawa. Atong paminaw ng report ni alagad Ray Tutas.
1: Usa ka makasaysayan ng panaw ang paghahimuon sa Bohol sa nagunang relic ni San Judas Tadeo. Mubisita karong Domingo, Mayo 17 sa unang higayon ang unang klase sa relikya ni San Judas Tadeo sa St. Jude Thaddeus Parish Shrine sa Barangay Mansa sa Dakbayan sa Tagbilaran.
2: First time ito na nagaruha pag ito first class na relic ni St. Jude na one of the apostles na kakanang party na kalawa sa kuan sa santo na kanang second class na may mga gamit o basta may mga anak mag-refer na naman may uban mga sanina yung mga nalitaw mga nagamit niya nalingkuran niya yung mga anak mo na mga third class na iban pero ang basta I'm sure ko first class is kanang party sa lawa sa pwedeng buko.
1: Sa eksklusibo nga pagiginabi sa DYRD Balita, si Reverend Father Ryan Montialto, kura paroko sa St. Jude Thaddeus Parish Shrine, mingon nga walo kaadlaw sugod karong Domingo, Mayo 17 hangtod sa Mayo 24, magpundo sa simbahan sa mansasa ang relikya gikan sa Vatican.
2: Misa ani ni kada hapon 5:30 after sa nobina anang simanaha. Tungod sa diocesan shrine man sa diocese open gyud sa tanang mga nagdebusyon.
1: Si Louis Balbin, usa ka laiko nga nagtrabaho sa Vatican, ang magdala sa relic sa bukog sa bukton sa patron sa mga hopeless cases o lisod kaayo nga kahimtang.
2: Siliado ko isa sa kanang papal seal bitaw nga nagbitaw ang kanang siliado ko itong murag wax na nailipuan niya dili na siya digupon para authentic siya na po.
1: Sulod sa maong panahon, adunay misa kada alas 5:30 sa hapon o veneration o pagrespeto sa relic ni San Judas Tadeo aron matagan o higayon ang mga dibuto, labi na kato mga dawalay paglaom sa pagduaw o pagampo. Midako ang debusyon kang San Judas, usa sa 12 ka mga apostolis ni Jesus, tungod sa mga taho, sa milagrosong mga tubag sa mga pagampo, labi na sa mga sitwasyon nga desperado o dawalay paglaom. Ang pagpasidungog sa iyang mga relikyas, naghatag og paglaom o inspirasyon sa mga magtutuo. Gikan sa St. Jude Thaddeus Parish, kini si Ray Tutas, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: May buntag ni kagawad Roberto Batchoy Alba, si Rolando Minion, may buntag ni Budaya, Stephen Visara is watching, may buntag Tep, regards Conchito, si Julius Madanggit Doy, mayong buntag ni Budaya Doy. Mugradwar, karong adlaw, ang walo ka mga bulanong kadete, sa PMA Class 2026, atong paminaw ng kompletong detalye si Zara Arcayena.
4: Walo ka mga kadete gikan sa Bohol ang mugraduar kanong adlawa sa Philippine Military Academy o PMA, isip kabahin sa Talang Dangal Class of 2026. Ang walo ka mga bulanon, mausila si Cadet First Class Rami Ezra B. Lanoy, Tag Bilaran City, Philippine Navy, Cadet First Class Jose Carlos G. Hongkulada, Tag Bilaran City, Philippine Army, Cadet First Class James Matthew L. Balazuela, Tag Bilaran City, Philippine Navy, Cadet First Class Rodel Emmanuel A. Binangbang, Tag Bilaran City, Philippine Navy, Cadet First Class Fritz Cyril S. Salsi, Hagna, Philippine Army, Cadet First Class May Blaze I. Sumipo, Clarin, Philippine Air Force, Cadet First Class Rollins Phil M. Villuseno, Baclayon, Philippine Air Force, Cadet First Class Clark David B. Dalumbar, Baclayon, Philippine Army. Ang seremonya sa graduation gikatakda ang himuon karong adlawa dito sa Fort General Gregorio del Pilar sa Baguio City. Ang maong batch nga tagapagtanggol ng lahing dakila at marangal gilangkuban sa 207 ka mga kadete gikan sa nagkadaiyang dapit sa nasud. Gikan diri sa DYRD Newsroom, kini si Zara Arcayena, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Maayong buntag usab ni Nang Lina Pasco, Langlang Lasia o Tony Lasia. Sa atong police report, nadakpan sa City Drug Enforcement Team sa Dakbayan sa Tagbilaran ang 18-anyos nga gidodahang tigpayuhot sa ginadiling drogas atol sa by-bust operation kagahapon sa Kadlaon. Atong pamainaon ang dugang detalye ni Alagad Cell Remolador.
5: Balita ning Dakbayan sa Tagbilaran, gidodahan nga tigpayuhot sa ginadili nga droga nadakpan sa mga sakop sa City Drug Enforcement Team kiniatol sa usa ka by-bust operation na itabo dito sa Purokdo sa Barangay Daoning Siyudad na itabo Biyernes sa Kadlaon inabagan sa PDEA 7 Sabol. Ang suspek gila sa kapulisan nga di usa ka 18-anyos lumulupyo sa Lindaville Phase 2 sa Barangay San Isidro ning Siyudad. Kinsagi kataho nga positibo kining napalitan o usa ka puto sa gituohang shabu kantidad sa 500 pesos o laing duha ka puto sa gituhan usab nga shabu ang nasakmit sa kapulisan. Lakip ang cellphone nga gigamit ni ini. Gibana-bana nga motimbang ato sa 3.7 grams kantidad kapin sa 25,000 pesos nga ginadiling droga ang naipo sa kapulisan atol sa mga anti-legal drug operations nga gisaksiyan sa duha ka mga barangay officials sa DAO o gasakop sa National Prosecution Service representative sa DOJ. Nanukad gikan sa Bohol Police Provincial Office sa Campo Dagoy, the Barker Cell Remolador ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
3: DYRD. May buntag na ito ni Calcium Oterol diha sa Tabalong, lungsod sa Dawis. Naangol ang duha ka lalaki nga gikan kaning namista human aksidente. Ang ilang isakyang motorsiklo dito sa lungsod sa Lubok. At ang paminaw ng kumpletong detalye, Alagad June Gutierrez.
6: Hello, ugdagan diri sa Galiaris Medical Center ang duha ka mga sakay sa usa ka motorsiklo. Human kining aksidente ilang gimenyo nga motor dito sa may lungsod sa Lubok. Ang driver sa motorsiklo gipaila nga si Andy Cabillas, 41 anyos o kaniyang back rider nga si John Ray Baldicania nga lumad nga sa barangay Bili Olympia sa lungsod sa Luway. Sa tuwa na sa ira atong adlaw nga Huwebes sa mga alas 6 sayo nga kagabihon nga gikan kini sila sa lungsod sa Bilarkay namista. Ug si ila naunta ang pagpauli lulan sa ilang gisakyan nga motorsiklo pag abot kyo sa may barangay Ginugitan na Lubok. Wan ama control sa driver sa motorsiklo ang ilang gida nga motor minuna nga na out of control kini ug may entrang pagkalabay ang taong kini nga duha kasakay sa motorsiklo gidali sila og riskyo sa tuwa nga MDRRMO sa lungsod sa Lubok o gidagan diri sa nga Galiaris Medical Center o gatuwa usab nga nasa iran basi usab sa asoy sa pulis sa lungsod sa Lubok nga si Police Staff Sergeant Louis D. Corpus.
7: So, pagkatapuhan na siya? Basi sa pag-conduct na mo investigation sir, na ito po na siya mo na siya o murag na lagpot na sila sir. Let's say, ang motor nga ilang girintahan nga sa itong electric bike, kuwan naman sir, kanang mga ay, kanang okay naman, umay kay tanggos. Kuwan nyo siya, na lagpot na kilit sa kakata, ilang duha.
8: Patalay na bangga?
7: Wala noon, wala.
6: Ito nga buntag ito ang gisusik ni duha ka mga sakay sa usa ka motorsiklo. Nga kanay si Andy Cabillas, nakaangkong ni mga angol bunok siyang kalawasan. O kanay usab yung makaider nga si John Ray Balikanya, nakaangkong usab kanig mga angol bunok usab silang kalawasan. O gatong gisusik karo nga buntag na nakani sila sa luwas nga kahimtang. Gikanang dilih matangan sa Galiaris Medical Center. Kansya dito, Jung Suris, ang friend mo forever. Basta berita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Silverio Mijares, may buntag na madiha sa Cogon Norte, Loon. Gipahibaw sa City Government of Tagbilaran nga adunay kausaban sa schedule sa validation sa pagpangumpra sa kumpra sa Tagbi Food Voucher Program karong adlaw. Adlaw nga Sabado, tungod kini sa gikatakdang power interruption sa tibuok Dakbayan. Alang usab sa hapsay nga implementation, mao kini ang oras sa operasyon nga pwede ma-validate ang inyong food vouchers. Diha sa Cogon Public Market o sa Mangga Market, alas 9 sa buntag, ngadto na sa alas 3 sa hapon. Samtang sa City Central Public Market, alas 7 sa buntag ngadto na sa alas 4 sa hapon. Giawag usab ang mga tagbilaranon nga mogamit sa ilang kumpra sa tagbi voucher mosunod sa gikatakdang oras karong adlaw. Sugod ugma mobalik na ang pag-verify o claim sa mga food voucher sa regular schedule Mayo 17 ngadto na sa Mayo 31 Sabado ngadto sa Huwebes alang kini kun na alas 6 sa buntag ngadto na sad sa alas 6 sa gabi. Ang kumpra sa tagbi food voucher program gipatuman kini sa inisyatiba sa liderato ni Mayor Jane aron sa mahatagan o direktang tabang ang tanang rehistradong household ng isdakbayan. Matagpanimalay, makadawat kini 1,000 peso food voucher. Magamit kini sa Google Market, City Central Public Market o diha sab sa Manga Market.
0: Good morning ni Rolando Minion, Stephen Visara, good morning. Nori Abduhan, good morning. Pasa na viso, natanaw ka nato karon live sa DYRD Facebook. Usab na mina po nato karon si Ma'am Emma Rikina o iyang pamilya. Usab si Kans Oterol o si Fe Mayuno. Sa atong balitang regional, mga sakop sa sanggunian kabataan sa Barangay Labangon, gustong paimbestigahan sa usa ka concerned citizen. Kang Cebu City Sanggunian Kabataan Federation President nga si Ria Hakusalem. Ang concerned citizen nga si Chunel Saseda nga mas nailhan sa publiko isip Inday, Josa Chongbian Osmeña, nanawagan kang Hakusalem nga paimbestigaran ang giingong kontrobersiya nga naglibot sa SK sa maong barangay. Siyang Facebook post, gipadayag ni Saseda ang iyang kabalaka o kasubo sa kahimtang sa Sanggunian Kabataan dito sa Labangon, Sugbo, ubo sa pagduma ni SK Chairman Kim Kyle Buendia nga iyang giakusahan nga wa nakabuhat sa iyang katungdanan alang sa kabatanunan. Dugang pa nga dugay na matud pa ang mga reklamo o kontrobersiya diha sa SK Labangon, sukad pa sa may-aging tuig, lakip na ang giingong way pagpagabana o kapakyasan sa pagtuman sa mga obligasyon isip opisyal.
3: 20 minuto sa di pa magkadasotsok, haimtang sa panahon, humaniin eh.

0: Your five-star vacation awaits at J-Park Island Resorts and Water Park, Mactan, Cebu, and Panglao, Bohol. For bookings and reservations, visit our website at www.jparkislandresorts.com.
1: Ma'am, unsay ngalan nato, ma'am?
2: Pinilin ko si Kuya Denny, sir, taga-Manogan sa Bongga del Norte. Sa una, dili jud ko katulog, sir. Magmulmul ning pikas na ko mabat-ang. Nya high blood food ko. Nya masulibog ko kalipo. May maintenance na gani ko, sir, sa high blood. Sa mga inahan, dira nga kasakit ang bat-ang. Puy-puy ang mga lawas. Pag DTX-500 na mo, nya pagdagan sa pipila ka adlaw, nawala man ang mulmul sa akong abaga o bat-ang, sir. Dili na pud ko maglipong-lipong, sir. Sa una, mura ko hubog maglakaw buyod. Nya kasakit ning akong ulo. Karon kaluyan sa Ginoo, sir. Okay na gid siya. DTX-500 umay tisira jud nga akong ginainom, sir.
3: DTX 500 highly recommended
4: sa mga eksperto.

0: Balita sa Pilipinas, atong kanato sa Tire Queen. Goodyear Servitech, your first stop in first class tire service, de kalidad nga serbisyo. Tungod kay gipalayuhan kini sa Goodyear. Duawa karon ang Tire Queen, Goodyear Servitech, dalan Binansyo Pinting Avenue, dakbayan sa Tagbilaran. Posibleng musaka na sab ang presyo sa mga produktong petrolyo sunod semana. Base sa sources gikan sa usa ka tinubdan sa oil industry, mahimong musaka ang presyo sa diesel og 2 pesos ngadto sa 2 pesos og 50 centavos kada litro. Samtang ang gasolina mahimong musaka og gikan 75 centavos ngadto na sa piso og 25 centavos kada litro. Samtang mahimong mukuno do sa mga presyo sa kerosene, 13 peso and 30 centavos matag litro. Matod usab sa sources, nagpabiling taas ang presyo sa krudo tungod kini sa nagkagrabing tensyon sa Middle East o gisuportahan usab ang pagsaka sa presyo sa gasolina tungod kini sa kakuwang sa supply o pagkunhod usab sa refinery output sa ubang nasod.
1: Mahipno sa sunod nga semana ang final nga report kabahin sa nahitabong pinusilay sa Senado ni atong Mayo 13. Sa pagkakaron, gikuha na sa DILG ang kopya sa CCTV. Gikumpirmar mismo ni DILG Secretary John Fick Remolla nga ang maong lakang kinihuman gibutyag ni Acting Sergeant at Arms Mao Aplasca nga limitado ang ilang kuha sa CCTV. Giangko ni Aplasca nga way nakuha nga footage nga nagpakita sa aktual nga lihok sa mga sakop sa Senado o Philippine Marines samtang nagpinusilay. Apan si Remolla miingon nga dunay sila'y video na, nga nakuha gikan sa mga media.
0: Balita sa gawas sa nasod ang paugnan sa kusog, umani ini.
2: D-D-Y-R-D. Balita, balita, Pilipinas.
3: Ang atong unang duawon alag sa First Class Tire Service, Tire Queen Goodyear Servitech sa Binansyo Pinting Avenue ning siyudad sa Tagbilara. Alang sa paggam sa mga ligid, ato alang ang Tire Queen Goodyear Servitech. Imumaangko ng dekalidad nga serbisyo, uban sa modernong kaimanan o ang kasayon sa First Class Facility. Kasaligan ang serbisyo, tungod kay gipaluyuhan sa Goodyear. Ato akaroon ang Tire Queen Goodyear Servitech. Tire Service you can trust.

0: Balita sa gawa sa nasunod, tungkol nato sa Tire Queen, Goodyear Servitech, ipasidana ni Chinese President Xi Jinping sa US President Donald Trump. Ang duha ka nasod, mahimong mag-atubang kini sa gubat o seryosong confrontation kung sila muhimo o gasayop ng lakang kabahin kini sa issue sa Taiwan. Maisugun usab, nagipahayag sa presidente sa China atol siya nga formal nga meeting sa summit uban usab ni US President Donald Trump sa Great Hall of the People sa Beijing. Sa iyang pagkipulong, gipasiugda ni Xi Jinping ang issue sa Taiwan. Mao ang labing sensitibo o importante usab nga issue sa relasyon sa US-China. Matod usab sa mga taho sa media sa China, ang Chinese President Pingon nga kung ang isyo dili maduma sa hustong pamaagi, ang relasyon tali sa duha ka superpower, maana ang kini sa usa ka delikado nga sitwasyon. Gikan sa DYRD Bull Chronicle Sports Monitoring Center and ang balita sa paugnat sa kusog.
1: Nakabalik na siya ang pinayana si golf star Tiger Woods man kinigi pa obo sa rehab dito sa Switzerland de atong Abril. Nakahukom kini nga mopailaw sa rehab man kini maaksidente na atong Marso 27 dito sa Jupiter, Florida kung diin hubog kini samtang nagmaneho. Gitugutan si Tiger Woods sa huwis nga mopaobo sa rehabilitation dito sa Switzerland. Sa dugang balita sa paugnat sa kusog atong pabinawon, si Leonard Simbit.
2: Sanatat sa basketball garbo og dungog sa veteranong point guard sa TNT Trupang 5G nga si Jason Castro na mapil sa grupo sa dekalidad ng mga maduduwa sa PBA diin miabot nga to sa 10,000 points o sobra pa ang kadaugan sa Trupang 5G batok sa Endless Road Warriors sa quarterfinals sa Season 50 Commissioner's Cup na to Miyerkules. Mo nagtukmo ni Castro aron makabot niya ang laing milestone sa iyang karera. Si Castro mo ika-17 nga local player o ika-18 sa kinatang